0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubo!

0: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
2: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan gid ko pari kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Unsa man ang dibidindo, Mare?
2: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
1: Mao ba, Mare? Papila ko ana be?
2: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
1: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
2: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, nasad silay ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kini debit card naman.
1: Mao ba mare? Kanindot good.
2: Nindot jud gayo pre og naapagid sila kay KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
1: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Sige pre, way sa payan.
3: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Mrs. Virginia Romano, 71 years old, Lanang, Davao City. Gidala ko sa ospital ang findings na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gyud ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize food ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, so capsule sa buntag o do. Pagkagabi, to capsule din. Salamat, EXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
4: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Reactivate. Let's move, let's groove.
7: Groove, then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
7: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
9: Therapy with care is the best you'll find. Wellness and more should be some mind.
7: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside. Quality of care is our top priority.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
11: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag dinyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
14: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Siyudad sa Tagbilaran.
16: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
17: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
16: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
17: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
16: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
17: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
16: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
17: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
18: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras alas 8:17.
2: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
2: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Kining inyong gisaligan nga tuluman nun. Inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. O sa 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay ga maalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser. Bulyeser.
4: Higala, kumusta? Mayong buntag.

0: Higala, kumusta? Mayong buntag. Welcome na usab sa itong tulumanon na inyong alagad ning adlaw, mga higala. Ang Huwebes, pitsa 3 sa buwan sa Setyembre 2026. Sa ngalan ni Bong Bulisar, kini si Alin Doidora, mag-uban-uban ta, mga higala. Hangtod sa alas 10 sa kabuntagon, maghisgot sa labing uhay mga pangitabo din sa itong lalawigan sa Bohol. Magandang umaga, Pilipinas. Maadyong buntag, Bohol. Good morning, world! Kumusta mong tanan? Hinaot nga namos maayong gahimtang o gapiskay sa panglawas sa permi. Ilabi na sa itong mga kaigsoon ng mga suking tigpiminaw din sa itong paboritong tulamanon. Inyong alagad, ilabi na sa itong mga nagpaminaw usab sa bisan asang dapit sa kalibutan. Pinagi sa itong online streaming sa www.dyrdam.com o sa ito ang Facebook Live sa DYRD Bohol, ang kasaligan na Facebook, mga higala, mga igsuo na to sa gawas sa nasod, mga overseas Filipino workers. Kumusta mong tanan diha? Ilabi nang naa sa Indonesia. Nabay mga OFW di sa Indonesia nga grabing bagaa sa sunog sa kalasangan. Amping mo tanan diha, mga sano, kay ang atong probinsya sa Bohol na apiktuhan po karon, mga higala, sa gitawag og haze. So amping ganunay, no? Mga kaigsuunan, doon na mo'y boto padangal sa itong tulumanon. Musalmot mo sa itong pagpanaghisgot karong buntaga. Itawag lang sa itong mga hotline numbers, sa itong smart globe. Mayingon man sa ito ang landline o sa ito ang mga nag-view usab sa Facebook Live. May musab ka mong makapadangat sa inyong mga mensahe o mga pagpanimbaya karong buntaga, mga kaigsunan. Din hilang sa inyong paboritong tulumanon, inyong alagad.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Optic, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, sniper.
3: DYRD, sniper ni bay.
2: DYRD, sniper.
0: Daghan kayo salamat sa itong mga DYRD sniper nga maabtikon sa kanunay sa paghatod sa mga balita sa kadalanan o sa lainlaing dapit din sa itong probinsya sa Bohol. Padayon lang sa pag-abtik ng itong mga DYRD snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Arangkada ng mahigala sa itong pagbaraguban karong buntaga, ilabi na sa itong mga hisgutanan, mga higala, mga importante nga mga hisgutanan nga may kalamigitan na itong mga katauhang bulanon. But before tamo padayon sa itong hisgutanan, mga kaigsuunan, pasalamatan na ito, no, ang atuang mga donor o sponsor sa itong donation drive para sa atong mga igsuon dito sa lungsod sa Luon, particularmente, mga higala, sa barangay na po nga naigo in town sila og sunog. Usurong sunog, mga higala, gumikan kay init ang panahon, no? Niatong adlaw nga Martes, ha? Naigo sa sunog, mga higala, ang barangay na po sa lungsod sa Luon. Unya, kagahapong adlaw, diha po'y sunog o sa kabalay dito gihapon sa lungsod sa Luon, dito sa Sandingan. Pero ang ato ang donation drive, mga kaisunan, nakatutok ni sa sunog dito sa lungsod sa Luon diin sa pagkakaroon nagpadayon ang pagpangabot po sa mga tabang, no, sa atong mga malumong gasing-kasing mga bulanon, mga higala. So far, ang DYRD Bohol Chronicle donation drive para sa ato ang mga kaigsunang biktima sa sunog dito sa Luon nakalikom na og kapin 204,000 mga kaigsunan. Ang Bohol Chronicle adunay 100,000 nga donation para sa ato mga kaigsunan sa lungsod sa Luon nga naapiktuhan sa maong sunog, samtang ang Alturas Group of Companies adunay 100,000 pesos, mga higala, samtang ang First Consolidated Bank FCB nagdonate po sila og 50,000 pesos, unya JR Simafranca 500 pesos, Vilma Lim 3,000 pesos, Estelioria Family adunay 10,000 pesos o niya 10,000 pesos pod sa wa magpaila or anonymous mga kaisunan o niya doon na pod tayo nadawas o nadawat nga cash or GCash nung kantidad o 500 pesos mga higala o niya laing anonymous donor nga nagtunol og 5,000 pesos maingon man ang Richly Water mga higala nga adunay 25,000 pesos. Salamat kaayo no sa atong mga donor sponsors kining atong tabang donation drive mga higala hangtod pa ni ugbang adlaw sa tanan natong mga kaigsuonan nga gustong mo paabot sa inyong mga tabang para sa atong mga silingan dito sa lungsod sa Leon nga napiktuhan sa maong sunog, pwede pa ninyo ipadangat no ang inyohang mga donation cash or canned goods ang atong dawaton dinhi sa station DYRD mga kaigsuonan no para atong ihatod no ugbang adlaw taman unya by Sabado siguro no ato ning ma turnover dito sa mga nasunugan sa murag naani sa 15 ka mga pamilya mga kaigsunan ang biktima sa sunog dito sa barangay na po sa lungsod sa Luon. Si Alerto Jun Gutierrez ang atong abtik nga reporter nga niadto sa area kagahapong adlaw mga kaigsunan no ang mga residente nga nabiktima sa sunog may butyag nga ang ilang nakunang pagpanginhanglan sa pagkakaroon mao ang mga construction material no para maka sugod na sila balik sa pagtukod sa ilang mga balay in town nga naugdaw mga higala no ato nang kining ni ang tabangan no ang ato mga kaigsoonan nga di lalim nga masunugan mga higala may pagbahaon kay naarang balay o og di mapalid sa baha no pero og masunog way madaw-daw back to zero mga kaigsoonan so ang una nilang pagpanginhanglan karon construction material na mga kahoy sin para gamo nga top mga plywood ug uban pa so kung do na moy sobra diha sa inyohang mga panalangin blessing sa inyohang kinabuhi mga kaigsoonan ipadangat no ang inyohang mga donation dinhi sa atong sibianan sa DYRD. Unya may paapas pod sa ihang donation ang kanhi mayor dito sa lungsod sa Anda Mayor Dodong Amper nga adunay 10,000 pesos no karong karong pa lang yon no nisod ang ihang donation. Salamat kayo no sa atong buutan og kanhi mayor diha sa lungsod sa Anda Mayor Dodong Amper. So so far no ang total nato dire 314,000 kay doon na may nisod nga 10,000 pesos karong buntag mga higala. So 314,000 ang ato ang ongoing total sa ato ang donation. So atong auhagon ang ato ang mga nagpaminaw karon kung doon na mo'y ginagmay liha no nga mga cash sobra-sobra kinta og atong itabang kay inigbalik na na di nato ma expect nga mo doble mo triple no kay matud pa sa Biblia mga higala give and it shall be given back unto you good measure pressed down shaken together so mao na mga kaigsoonan nga og do na tay mga sobra atong itabang sa atong mga nanginahanglan ilabi na sa mga nabiktima sa sunog dito sa lungsod sa Luon mga kaigsoonan. Pwede pog mo pasa mo sa ato ang GCash number, no? Sabay itong GCash number. Atong basahon po ni atong GCash number karong, ha? GCash number, atong basahon po ni ron para katong atong mga OFW diha nga gustong mo donate, no? Pwede ninyong i-send na sa ato ang GCash number mga higala ato ning i-flash pod sa screen sa katong mga nag-views ato ang Facebook live no o dira ang ato ang GCash number 0927 6416486 mga higala, no? Atong usbon sa mga nagpaminaw sa mga radyo ron nga gusto mo donate pinagi sa GCash. Ang atong GCash number sa DYRD 09276416486. 09276416486 mga higala. So mao na itong GCash number, i-screenshot lang sa atong mga nagtanaw og Facebook Live para inyo pang mahinumduman og wa pay sud ang inyohang mga GCash diha mga higala, no? So atong tabangan ang atong mga kaigsunan nga nabiktima sa sunog dito sa Luon mga higala. So atong usbon nga kining atong donation drive sa DYRD para sa tabang sa mga kaigsunan dito sa lungsod sa Luon nga biktima sa sunog, hangtod pa ni ugmang adlawa, but pasabot pwede pa karong adlawa nga mo tunol sa inyo mahinabang hangtod ugmang adlawa mga higala, no? GCash, in-kind nga canned goods og cash mga kaigsunan, ipadangat lang dinhi sa atong sibianan sa DYRD. So pag-usab atong pasalamatan, no, ang ato ang mga donor so far nga mitunol sa ilang mga hinabang. Ang Bohol Chronicle dunay 100,000 pesos, ang Alturas Group of Companies dunay 100,000 pesos, ang First Consolidated Bank dunay 50,000 pesos, ang JR Simafranca dunay 500 pesos, ang Villa Vilmalim dunay 3,000 pesos, Estelliore Family 10,000 pesos, Anonymous 10,000 pesos, dunay GCash 500 pesos, o niya laing Anonymous nga 5,000 pesos, Richly Water Inc. dunay 25,000 pesos, o ang former mayor sa lungsod sa Anda, Mayor Dudong Amper, ni tunol po og 10,000 pesos. Salamat kayo, no, sa atong mga donor sponsor sa ato ang tabang portion sa mga biktima sa sunog sa lungsod sa Luon mga higala.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Arangkada ta sa itong hisgutanan, laing isyo mga kaigsunan garong buntaga atong paghisgutan, no? Gawa sa ubang sakit, ha? Ni ay kinahanglang bantayan dinhi sa atong tugkaran ang pagang aso o hays ni tabon sa atong dakbayan sa Dagbilaran o napiktuhan usab ang mga kalungsuran sa atong lalawigan sa Bohol tungod sa sunog sa mga kalasangan dito sa Indonesia. Layo raman unta kayo mga higala ang Indonesia pero naabot yun ang aso dinhi sa atong probinsya. Kinirabang sunog na ay mga aligato nga manglupad kakuyaw ba di ay aning hays mga kaisunan. So mani atong tagaag pagtagad karon unsay angayan atong buhaton ani, no, ug unsay mga epekto pud ani sa ato ang panglawas mga kaigsoonan. So bay nini atong ikauban ang ato ang aptik nga hepe, no, sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Tagbilaran City, Sir Gerard Labadia. Good morning, sir. Live tas atong tulumanon inyong alagad Alin Doydora ni. May buntag.
4: Good morning, sir. Mohinutan
0: sa mga programa. Yes, sir. Initially, doon natay nadawat nga ma-reports nga ang atong probinsya sa Bohol, Dakbayan sa Bilara, ubang mga kalungsuran. Apektado, aning gitawag o haze gumikan sa sunog dito sa Indonesia, sir. Doon na ba mo yung mga aparatos o mga kahimanan nga magkakumpirma nga haze ning atong nasinati karon din sa Bohol?
4: Natay ka ng air quality monitor na sa ito ang magsak sa ito ang pagdiwa mo kumanitan ko. Nga, doon sa nang monitor na sa motor yung device mo na doon basihan ko na ito sa ito ang yung post sa kapawan kong sa air quality monitor.
0: Oo. So, kumpirmado sir nga haze ni ang atong nasinati karon.
4: Oh, but maot ang quality sa ito ang hangin niya sa asa o air quality niya na mo abot sa sabotan na daghag pollutants sa mga ngay daghang particulate matters mga ang sa ito ang hangin ron.
0: Unsay timailhan sir og poor quality ang ato ang hangin nga masinati?
4: Di sa ato ang reading sa atong air quality monitor. Ang gawa sa na kung mo hatag ng sa ato reading no. Panulisan sa dinin ng 7.5, 8.7, gabi. Pero karoon mo nga sa ito lang, naka na po siya nga dito sa ito. Lahapon na ipinata, okay, nabot siya ng 1 million. So, ang base na mga reading, makibaw sa kung sa epekto na nandito sa lawas sa tao, magkataas ang inequality index. Nagkasabot na ang mga study ang particulate matter niya. PM 2.5 ang ibasihan, meaning 2.5 micrometers or less ang particle. Kasabot na po, dali malang half, nandiri mga hindi magsilbi ang so, ang natural dependency sa ilong at sa tutulang, meaning more host, hindi sa lang kung sa mga gali lang particulate matters na asa sa lang yung
0: Pila toy giabot kagahapon sir nga perti nga pagka poor quality sa tong hangin.
4: Pila yun? Kagahapon hapon mga espesong ko. Abot sa 150.
0: Pila sir? 100?
4: 150.
0: 150? So
4: kung yung ubos ron pag kaming buong tagay o ganyan yung 745 lang. Pero
0: Pila to gaganihan buntag, sir? Pila gaganihan buntag?
4: 7.5, 48.7. Oo, yun. Pag-abot o galas ng pag-sukso, may 50 na po siya.
0: Ni Saka?
4: Ang trendy kami, ang trendy kami, mag-saka niya hanggang sa kahaponan tayo sa yakon.
0: Unsa may ratio di ay, sir, o kining ni ang normal ra ang quality sa itong hangin?
4: Normal,
0: 25.1.
4: O, pataas 45.
0: So, money ang normal.
4: Pero, kanang 35.1 yung ito sa 45, hindi na lihapon na siya para sa kasyong mga tao, hindi na yung conditions, no? Ayaw ganun, hindi na siya magawasan na. Pinaka-safe yun ba na maninas ka ng 25 na to sa 45.
0: So 25 nga to sa 45, money ang normal gina nato ni?
4: Oo.
0: Okay. So kung above na sa 45, matawag nag-dili normal ang quality sa hangin?
4: Oo. Kung above 45 na, kabihin ito sa 55, dili na pwede na mag-dugay ang mga pedestrian o demographic areas. Kanya, kung ano na yung special condition, mas mayong ganyan ang sinumsulod sa amagawa sa balay. Kanya, kanyang kung hindi na lang po good take o ganit sa gawat.
0: So, bot pa sa bot, nga kining ato ang nasinati karon alas 8 sa buntag ni abot na manig 50, delikado na ni atong dunay mga respiratory kuan no katong mga hubakon no o katong mga dali ra mataptan og allergy sir. So pero do na babay mas ubos aning 25.1 or mao na ginisiya?
4: Napagod siguro, pero mamahal.
0: Pero mamahal, kini mo atong gibasihan kung normal ang hangin nga atong hanggab.
4: Kita mo, saka, ang itibiyan mo, saka sa iyong level, basta mo abot o 45.1. Kasi hindi na ginawa namin pag manawag o ginawa siya na labi na ng mga heart o respiratory problem.
0: Usay mga usa kahay mga klaseng particulars nga naang atong mahanggab aning maong klase sa hangin sir nga kining niabot na manig 50 karong alas 8. Usay naa ka ana mga
4: ano ni actually bisan sa first time sa Indonesia niya tinghabagat man wa idala gid sa ang direksyon sa kabagat ang tantong mga abu-abu na isulta sa sunog sa mga kalatangan sa Indonesia.
0: So abog ni siya pero dili na ni siya mao ang katong asog yun mismo nga gikan sa sunog.
4: Naapon.
0: Naapon.
4: Abog.
0: So sagol.
4: Sagol.
0: Okay. So gumikan kay ang Indonesia na aman sa ubos nga bahin sa Pilipinas. Birahon ni sa habagat.
4: Birahon sa habagat ito.
0: Kasagaran nga ingon ani sir. Pila man ni ka moabot ba ni buwan ang gidugayon aning haze nga atong masinati?
4: Duha ka factors ang tanawon ni tong mga factors. Kasi ang sunog sa Indonesia ang habagat. So depende kung pananglitan o nagkapaong ang sunog niya bisan pag ng habagat mabusin nga to ang quality index. Pero kung pananglitan hindi gihapon ang sunog niya hindi po gihapon ang habagat hindi na itong matag ang mga hukay so daon ang ato na lang ko na kung pananglitan o mapaong ang karis pa eh. O, mawa ang habagat, yung kung ano masusok, malain ang direksyon sa kuan, hindi kasi hindi mo siyang
0: So mag-agad rin eh, o ano sa ato mapaong tong forest fire ito, o maundang po ni habagat, pero samtang naa pa, ma-experience din ato, sir?
4: Manang mas, samtang naa pa, ma-experience encourage siya sa lahat ng mga tao na kahit sa mosot o face mask.
0: Face mask.
4: Kagamay sa particle, particulate matter nga at itong hangin, mas maayo ang dilit itong slot ng face mask. Mas maayo sa N95 o face mask.
0: N95, unsa may kalahian ani sa ubang mga face mask, sir?
4: Mas baga-baga siya.
0: Baga.
4: Makasana siya o kanang need ko ang kababag sa mga pinuno pa yung particles contained sa ordinary
0: system. Kano saan na to na sugod na da detect ning maong haze sir dinhi sa Tagbilaran City?
4: Nag-ina man ko sa Cebu ang alert na mo kira mga air quality monitor dito. Niya tungod na di kay sige nga na sa provincia.
0: Dali ra kayo.
4: Oh, bikuan ato di atong direction man ang asa command center na i-monitor po dang ato ang threshold sa ato ang quality monitor na asa ato sa command center. Tungod yan na sa gahapon, nakita na itong taas na tayo ang ato ang particulate matter.
0: So gahapon ta naka-confirm nga doon ay kuan?
4: Sa kon mga lakas po.
0: Okay. Ang dunay mga LGU kuno dito sa Cebu sir nga nagsuspenda sa ilang mga klase. Duna bay plano nga i-recommend pod sa CDRRM nga mag-suspend pod sa mga klase kay sa atong nahibaw-an duna na poy mga mga bata ron nga gaubo-ubo, ga sipon tungod ani.
4: Natin kumpleta pa sa DepEd, no? Although, maka-detail ang city government sa decision, consult kita sa DepEd kung ang pa-economy ng Oibo, sa pagkaroon itong decision siya, karong mga orasan, bukilot pa sa bukilot pa sa grabe pasin o kung makakapagin mo ang inyong medical DepEd na
0: unsa man karon kay 50 naaman sa 50 ang kuan kining ni ang ratio no sa inyuhang pag detect sa hangin unsa mang asa man taman nga pwede na ta or gikinhangla na need na nga mo suspend og klase sir
4: mao abot sa 55.1
0: pero kagahapon adlaw niabot ni og 150 magkaha sir.
4: So, pero mahihin ito kay respeto naman ito.
0: Mahalagi po. So, kung maabot niyo 55, inyo ning i-recommend nga ito sa DepEd nga kinahanglan mag-suspend na. Sa pagkakaroon, ang gikinahanglang imuon lang, kinahanglang mag-face mask yun ng mga tao. Sa ibang nga, posible kahang uban pang mga sakit nga makaingon, makamuresulta aning makahanggab tag cancer. Sa his, maura ba ni sila? Sipon o bu?
4: Sipon o bu niya. Mga competition plan sa recovery niya. System, pneumonia, pulmonia, ng mga sakit. Kanang nanay, ma-blocking sa ang lungs.
0: Mm-hmm. First time ba ni sir? O di ba liha naman po yung mga his nga nahitabo na itong mga nanglabayang tuig? Dere sa
4: buhay? Mga his nga nahitabo ato last year. Yung tungo din sa hindi nga nga suso ka na kagat. Hindi po. Di pa mo yung nagadirection sa kabagat. Unang wala kayo kamakita. Kami rin kayo kusok-kusok na kabagat. Nga, yun kayo kusok-kusok ng sunog na
0: comparing sa mga haze sa last year, murag karon mo ay maingon ta o grabe nga epekto, sir.
4: Oh, yes, sir.
0: Oh, kay matupan ni mo ni abot man ni og 100 kapin ang ato ang test sa hangin nga very poor. Unsa may tawag ana, sir? Very poor, poor or asa na kategorya na?
4: Pero in terms of kanang level sa quality sa hangin, nasa sa level yung sa unhealthy.
0: Unhealthy.
4: O, kung hapon, nabutan level sa very unhealthy.
0: So, kinisingkwinta, unhealthy ni.
4: That's right.
0: Every hour ba ta mag-monitor ani sir mag kuha og sample?
4: So, dahil sa mga updating nga natay i-post ng atang si government ay i-post ng QR code kung mag-flip ang mga tao ng QR code makadiretso siya o basa sa live update sa itong monitor.
0: Mm-mm. Okay. So, sige. Sa daghang kay salamat, sir, no, sa information nga imong gihatag. Imo na lang siguro mga pahimang, no, sir, sa itong mga katauhan o kung sa angayang pangbuhaton samtang nasinati na natong haze karon din sa Tagbilaran City o gubang bahin sa Bohol.
4: Yes, kung nataon sa level sa below 65 na atag ng ang mga tao, mabili kayo magawas kung kamulisan ang hanggang yun. Ako hindi hindi kayo pinangalan. Present sa ayun, kung hindi ko face mask. Tungon lang ko kayo sa asang pag-face mask. Ito pong hindi encourage na kung hindi necessary yung mag-drive o sa kuna. Hindi lang ko siya nagsabuan niyo sa bagana kayo. At yun ang isis na pag-face na siya daan sa pollution sa pollutants na napagyudan ko at ang heat mas magami sa cool ang ito ang air quality niya. So, kanina ka mo update ko dito ang kagalingan sa information ani na sa pag-check ko muna sa city government na Facebook page sa diary mo ang Facebook page kung sa dimutag ng QR code para kapwa sa live update sa answer
0: politika. Sir Gerard, salamat kaayo sa oras ug higayon nga imong gihatag. May buntag, sir. Thank you.
4: DYRD
2: nag-una sa mga balita.
0: Mao may gala si Sir Gerard Labadia, no, ang atong hepe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, limanggag kagahapon kuno sa pag-monitor nila sa air quality. Abot ko nog 150. So, perting kuyawa mga kaisuna, no? Unya, kuyaw kay labinas mga tao nga doon na daan nga mga balatian, doon na'y mga respiratory mga sakit, no? Ubo, mga hubak, uguban pa. Pneumonia, no? Makatrigger ni mga kaisunan. So, katong mga hubakon, no? Katong dali rama magkahanggam o aso niya, ma-allergy dayon. Uguman pa, kinahanglan nga mo tago mo sa inyong balay dili og way necessary nga gawson, ilang sa mo panggawas ug mogawas mag face mask, hali na pud og face mask magigala basig mo mahal, no, bantayin ninyo ng face mask kasi basig mo mahal na pud ang presyo ana karong dunay haze dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga kaiso. Na atong gi-check pud karon ang pag-asa og unsay pinaka latest pod kay gasigig habagat og duna pa bay habagat kay makasamot man kuno ning habagat sa pagdala sa haze gikan sa Indonesia paingon diri sa Pilipinas. Nasa pikas linya si Sir Ariel Abalos, maayong may muntag sir, welcome sa tong programa inyong alagad Alin Duidoran ni.
5: Ayo Sir Alin, good morning.
0: Unsay pinaka latest update sir, ilabi na og maghiskutag habagat. Kusog pa ba gihapon ang kining niang habagat sa pagkakaroon, sir?
5: Sa pagkakaroon, sir, Alin, no, medyo kusog-kusog pa ang atong habagat. Although, ang concentration dili sa ato, pero makasinati pa gihapon ting kita ning mga kining paghuros-huros. In fact, dili sa among station, ang among average sa hangin is 10 meter per second. Na tayo mga gas pod nga gi-report pod sa ito ang station dere. Mm.
0: Ang habagat, sir, magikan ba ni dito sa Indonesia pod niya dadon ang aso or katong sana haze ba na ang paingon dere sa ito ang probinsya sa Bohol?
5: Ay, sir, Alin, no. Although dilita ang agency pod nga naghahatag ng advisory matungod ng mga haze or particulate matter. But sa amo ang station, parte sa amo ang mag-observe dati na kaning kanang visibility. So, dari sa amo ang makitaan man yung southern part sa May Cebu, medyo hanap pa ni siya.
0: Mm.
5: Sikad pa itong August 29 ang tugkaroon na ang mga significant observation may tungod niyong sa haze. Sa pagkakaroon, Sir Alin, may tungod naman ng bagyo po na atong gimonitor na usapod na rason nga nag-enhance ning habagat may tungod si Pilando. Kini nagpaspas ni siya gamay ang iyang movement northwestward sa kapaspas na 20 kilometers per hour or posible mo sa gawas na siya sa ating Philippine Area of Responsibility karong buntaga or hapon kung di magbadong iyang kalihukan, Sir Alin.
0: So ang kakusog aning hangin sa bagyo o kaning habagat cover ni apil dito sa Indonesia mong pabirahon pasaka paingos Pilipinas mao ba?
5: Kwan sir, Sir Alin, ang wind direction pamanggod karon, ang dominant nga direction is southwest.
0: Mm.
5: Nya naapod tay ining bagyo nga nag-inansing southwest monsoon mauni nga kasagaran ang concentration aning haze is moagi diri sa ato ang nasod.
0: Mm.
5: But kung tan-aw nato na may time up sa mga kining tan-aw pod nato sa ubang mga model, no.
0: Mm.
5: Ang mas pinaka worst anis diri sa may Palawan padong dia sa may Central Luzon, yung Southern Luzon.
0: So mani ang murag apektado kayo.
5: Mm-mm. Pinaka worst nga kuan ang mga ang scenario ani Sir Alin may tungod ning sa haze.
0: So sa ato pa hangtod nga aduna pay bagyo. Hangtod aduna pay bagyo nya nagpadayon pa pod ang wildfire o grass fire
5: grass fire diha.
0: Didto na pagihapon ning haze nga masinati ro nato ron.
5: Yes Sir Alin.
0: Kining bagyo nga imong giisgutan sir di bata maigo ang Bohol ani kay daghanay nagpaabot nga uwan unta.
5: Karon Sir Alin, no, ang concentration sa mga pag-ulan ohan diha sa may Luzon, Southern Luzon at Western section sa may Luzon, no. Sa ato adiri, natay mga localized thunderstorms pero diri lukop nga sa tibuok Bohol. Ang atong lang nasinati andiri ining mga kusog na hangin nga maupod ni ang kausa pod nga taas-taas pod ni atong mga balon sa kadagatan na moderate to rough pod ang sea condition nato diri sa Visayas apil na pod ang Luzon.
0: Basin og ang mga pag-uwan naras dagat po di kaabot sa yuta des Bohol.
5: No? Atong mga naglabay sir Alin, no, natay mga localized thunderstorms diri lang sa may Ubay parte sa may Talibon diama sa may eastern section sa Bohol.
0: Pati
5: diri sa ato Tagbilaran diri sa Panglao sa among station. Ang in fact sa August ang tibuok bulan sa August ang amo lang na record na ulan is 0.2 insignificant siya.
0: 0.2 but pasabot
5: millimeters. Oo.
0: But pasabot pilar man na ka oras or pila ka minuto man ang uwan na?
5: Kanang kuwan lang sa sir, mga 5 minutes ra.
0: 5 minutes
5: sa. Sukad sa August 1 hangtod sa

0: plan kay kasagaran man kun pod na may bisag El Nino nagyapon tay bagyo nga ang iyang tracking is ubos-ubos na nino, so kasagaran Visayas hopefully na atay mga pag-ulan-ulan aning mga bulana, but tungod gani nga prevailing ning El Nino usay ang iyang impact na ay magagmay lang ang mga adlaw nga na ay mga pag-ulan.
1: So nagiskutag prevailing ang El Nino hangtod pag yun sa kuan
0: first quarter of that 2027.
1: Oh.
0: Base po sir sa assessment sa Climate and Monitoring Prediction Section, every month man na nagkandag ang atong claims ang posibleng masinatian nato ang very strong El Nino last quarter. But pasabot posibleng mo biya from the normal na temperatura, posible more than 2 degrees Celsius ang pagtaas sa temperatura diya sa may dagat Pasifiko na maon yung gimonitor sa atong mga climatologists.
1: So ang bare months sa Visayas o sa Bohol nga maukunta ni ang muabot ang mga kusog nga bagyo, di ni masinati nato ron sir, hanap ni layo ni nga masinati nato rong tuiga.
0: Dili nato gi-roll out sir alin no, pero kasagaran pag nag El Nino ang track sa mga bagyo di ba sa mga previous nga mga bulan pasaka lang dili siya mo abot ang uban, dili mo abot sa Philippine Area of Responsibility. Once usahay makasud sa atong par ang iyang track padung lang diha sa Luzon, mao na ang mga normal nga mga movement sa bagyo pag na ay El Nino.
1: Okay, so di makaarangkada gyud sir. Pero mao lagi problema kayo ng atong mga kuan ron, ang atong mga mag-uuma.
0: Dito sir no. Kay once nga August, atong July sufficient pa man ang atong pag-ulan.
1: Oh,
0: na pa. August ragyud ang medyo kuan worst.
1: Di man
0: worst ang marag dili ma kuan ang ulan ba. Dili daghan ang atong ulan, but pag magkuan paganing September, so posible mag-drought kung ang atong ulan below normal lang. Nagtotoo consecutive months nga below normal, so possibly masud siya sa category nga drought
1: na ta kung wa gyoy kung below normal gyoy pag human sa September.
0: Below normal,
1: pero do na by chance nga mauwan pag October September o October
0: kung naay mga bagyo sir Alin nga mosulod kay usually man ining mga bagyo ang iyang usapod na kuan dalaan ni triggering man guning bagyo sa pagkuan sa mga rainy days. So, kung naibagyo, natin mga pag-ulan-ulan po nga masinati. Ano po lipod na dili mga kusog po ng pagnyong tarong mga bare months. Kasi garan mang good sa bare months, ang iyang track is ubos. So, usually sa may leader sa Visayas, Southern Luzon.
1: So, kung magbalik tag hisgot aning hazer, samtang doon na pa'y habagat, ma-experience nila to, samtang di pa po mapatay ang, kuan ito, masulbad ang forest fire ito sa Indonesia.
0: Yes sir Alin, but kung magkuan na mobali na ang direksyon sa hangin pag amihan na possibly pod mag-stop na ni siya, mag-subside na pod ni siya ang kuan kining haze or kining nadala sa epekto ng mga wildfires or grass fire. Karon prevailing pa ang southwest monsoon, that is why nga iyang dirahoning hangin nga itampod dire sa may Borneo, sa may Malaysia. Somewhere in Malaysia.
1: Naman mo spang law sir, makita ninyo manugpa diyang eroplano o ba maglisod og tugpa kay di ba ang
0: bisan. Ako sir, diliman jud siya nga maglisod ang mga eroplano sir, kay medyo light haze pa man diri sa mo but maobserbahan pod namo dili para sa mga una nga mga adlaw ang among basehanan manggod ni kining sa may southern part sa may Cebu. Pag klaro diha ang mga bukid, so taas ang visibility.
1: So wa ray problema diha in terms of mga sa eroplano nga manugpa. Yes sir. Hello. Namatay. Okay, so daghang salamat no ni namatay Bert. Wa na. Ni Sir Ariel Abalos gikan sa lokal nga buhatan sa Pag-asa. Sir?
0: Yes sir.
1: So daghang kay salamat sir og may buntag nimo.
0: May sa pa yon may buntag sir Allen.
2: DYRD nang una sa mga balita.
1: Alas 9:02 mga higala, mauto si Sir Ariel Abalos. So visible kayo ang atong haze mga kaigsoonan unya mao na nga samtang do na pay habagat ha ug do na pay bagyo nga

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Potato, beerified drinking water, life together.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Kuy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexino Forte!
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat.
10: Rexino Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
10: Rexino Forte!
9: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
10: Rexino Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
15: Kinsay ngalan na to, sir?
16: Paul Mercado, diyan ni sir.
15: Mortanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
16: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mo ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Aubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susunod taon. Naayo ko, may review. DTX500, ragi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
17: DTX500, mapalisa mga butika.

0: tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ilong Ranger?
4: Tanaw ni mo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
4: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
4: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozer C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozer C plus 40 with zinc dayon.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako day gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: tumunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Swabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
1: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink responsibly.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan. Maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kabuhay de, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga, ginu-make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule puno sa essential vitamins ug nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imong proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Makabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita.

0: Parenta may gala sa tulumanon ninyong alaga ng katusong oras, alas 9.21 oras sa tun sa may dinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kanunay. Ang ImmuniPlus gihimo para sa inaudlaw sa inyohang daily wellness routine. Makatabang sa pagpalig-on sa immune system. Usang at sa duha ka sa shema tag-adlaw, ayaw kalimti. Ang ImmuniPlus, traditional herbal drink, mga higala. Parenta sa atong hisgutanan sa ikaduha na itong issue karong buntaga, mga higala. No? Ang ambulansya nga maoy usas kinaimportantihan nga ikipo sa pagresponde sa mga emergency na kunoy mga lungsod nga pabayran ang paggamit sa ambulansya. Ha? Dito sa talibon ang tagtungod sa samaran nga pasyente na masangil nga nangayog bayad pang tubil ang taga MDRRMO para sa ambulansya. Ha, unsa ka tinuod ning maong aligasyon, mga kaigsoonan. Ato ning subayon karon, no? Pero doon natay mga daghang mga nadunggan nga patubilan ko, no? Ha? Ang mga ambulansya nga gipanag-iya sa LGU. Unya, lain pa ng tubil, lain po ng bayad sa driver ko, no? Ug lain po ng bayad sa nurse nga mo uban atong kamo diha. No, kinsa mga naka-experience pero daghan ni natong mga nadunggan, ha, nga mangayo gyud og tubil, no, kining ambulansya unta di ni pabayaran kay ang LGU ani, wa man pud ni sila gigasto pag palit ani kay donation ra man ni mahingay gala, you know, wa man ni palita sa LGU, wa man mo gastong LGU ani kwarta aron mamalit og ambulansya. Gikan ni sa Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, nga mga donation, nga mga ambulansya, no? So, abagahon po doon ta, magkuan ba, mag-budget ang LGU o kining ni ang unsan eh, pundo sa usa ka tuig para itubil sa ilang mga ambulansya kay apil man ni sila hang serbisyo publiko, mga higala. Unya, saon na lang og why pamiliti o why ikahatag nga pangtubil ang pasyente, abot og kamatay na pasyente diha kay di mo largang ambulansya og di matubilan pastilan, no? Pero dunay mga lungsod nga atong nasayran nga wa gyud magbabayad pod sa ilahang mga ambulansya, no. Doon natay mga nabasahan sa Facebook, nag-comments nga, ang among lungsod sir, no, si Mayor Kuan, wa magpabayad, dili bayran ang magamit sa ambulansya. Sa una, doon na yung mga nadunggan na ito, nga ang ambulansya, gamiton ko ng service personal. Mone di maayo. So atong subayo ni karon, di asa atong hatagag kahigyunan ang taga MDRRMO sa lungsod sa Talibon, mga higala, nga makatubag sa maong aligasyon, no? Aritas line asa na? Line 5, mayong buntag. Good morning.
1: Good morning. Kagawad Allen Doyora. Ay,
0: kagawad. Ikaw ni kagawad.
1: Ting file na baron.
0: Wa may election sa amo na nato pagkagawad.
1: Approve na diay.
0: Giaprubahan ako no ikaduhang reading.
1: Aw, oh, na pa third and final reading ana. Sa dipat mo salmot anang imong isyo by Talibon na ambulance. Kining atong ipadangat ang atong masulubuon nga pahibaw, karon pag yung buntag nako na dawat ni pahibaw nga ang atong buutan nga kagawad dito sa Balilihan nga si kagawad Bernie Lansang ni transpire diya sa Chinyo Hospital.
0: Kuani ka ng incumbent ni kagawad?
1: Oh, incumbent is siya.
0: Pastila, no?
1: Looy kayo, buutan na rin nga kagawad, God.
0: Mao.
1: Bisan og doon na siya gibate, pero hindaog lang gihapon siya, gumikan siya ang pagkabuutan. So, atong pasubo sa pamilya ni kagawad Bernie Lansang sa iya pagtaliwan, ganto sa lain nga kalibutan. Kundiya, kinini ang ato pong ipadangat ang atong masulubon nga paibaw sa ganto sa na-engineer Nilo Salado, no? Dere sa Capitol Valley, sa pagkaliwan usab sa iyang kapika sa kinabuhi, wa patakay ba og anos ang lubong ani, pero ato ipadangat ang atong masulubon nga pahibaw ng atong pamilya ni Engineer Nelo Salado. So, mora po ni ang atong ipadangat ng mga pahibaw alin. So, bahin aning issue, bahin aning ambulance sa Talibon. Kining Talibon is LGU.
0: LGU.
1: Oh, ang tag-iya. Ang ambulansya, hinatag sa PCSO. Why gasto?
0: Why gasto?
1: Pero under regulation ka na nabakatag, under regulation ka na sa ordinal sa gikan sa LGU. So, dapat tinuod na, insakto ng imong gingon nga mangutan na ta dito sa ilang NDR, sa ilang kanang DRR ya MO o unsay paagi sa paggamit ng mga ambulansya kay magamit manaog ka ng di man na mudagan o guway gasolina. Nga, di po na mo murag bahin po na ng NARS wapot na kayo ba kay ang NARS po mahimog mo silbi sa for constituents sa Talibon pero lain magunin niya nga dagan kay paigon mandiri sa Tagbilaran
0: sa bahin sa NARS dili kuana katong mga previous na nga itong mga nadunggan ba pero kana sa Talibon wa tay idea nagpabayaran ba ilang NARS o wa ang ato ara is katong allegation sa tagtungod sa pasyente nga gipangayo ag pang patubil maura
1: oh ato lang pong paboton og unsay ordinansa kay kanang ingon ana nag agad na og ordinansa nga naprubahan sa lungsod sa Talibon unya kining ordinansa under review ni sa atong sanggon niya palalawigan. So mo nang gusto nato maibawan og unsa ba gid niya kay tingali ang uban makaingon nga ano pa bayron man ko o panalitan og why bayad na so manubag ka na nang nangayo og bayad kay violation man na sa ilang ordinansa
0: pero
1: so, ingon na nga kinabuhi kinta ang kinini ang gi serbisyuhan ana so posible mahimong libre pero mo lagi ni magagad sa ordinansa sa LGU.
0: Pero so, dapat wa ni bayad kay ang lungsod ani wa man pud ni gastos pagpalit aning kuan. Di ba?
1: Yo wala gi gasto pero ang ato ba tan-aw na tong ordinansa kay nabi gasto og panalit
0: gani,
1: og mudagan ba dinay guway gasolina.
0: Lagi gani og di ta maghisgot og ordinansa ba dapat unta apilan ni sa serbisyos matag lungsod nga gamag ordinansa nga kinahanglang kinsay mo sakay mo hatag og pagtubil.
1: Labi na tingali sa akong tan-aw len og panalitan og lain nga dili taga Talibon. Posible mahimo nga mangayo tingali pero residente sa Talibon unya dalhon diri sa Tagbilaran ay refer dili tingali na angay pabayron unta no
0: oh good
1: unta. O dili angay kay ilo man ang constituente so unsa bay ilang unsa pagserbisyo nila nga di man kahimo ang hospital di sa Talibon
0: niya so, mura og di man pud siguro ni og magisgot ang budget sa lungsod di man pud siguro ni ka bungkag sinapay sa budget sa lungsod
1: dili eh, budgetan gyud na nila oh, kada lang tingali sa akong tanaw og dili taga Talibon ang mogamit sa ambulansya. Oh, mahimo tingali na. Pero taga Talibon report ilang constituente dapat ilang andaman na. Budgetan nila para pangkasolina, para sa driver, ang driver dili mahimo mangayog bayad kay swelduhan duman na.
0: Ang LGU makahimo pagani mag-budget sa pagpanglaag sa ilang mga opisyal at sa laing lugar.
1: Mo ba? Question no na. Oh, panalitan na may gamiton ang ambulansya, question no na kay violation man na. Kanyang ordinansa, kanyang paggamit sa ambulansya, di gina para ingon og isuroy-suroy. Di na gamiton, kaya atong madunggan, nga yung parking diha sa mga mall, dinis Tagbilaran, ambulansya, o niya dayon, gigamit. Sa na ba yung ambulansya mo na sa mall? Mora po na, no? Ang atong kininiang reaksyon kita ng isyo karon kay imong gihisgutan, bahin na ng ambulansya. Pero sa akong bahin, o panalitan o taga-Talibon ang maong nigamit, o mahimo, atong hanyoon ang LGU sa Talibon, o mahimo, magama sila ang ordinansa on sa ba mag-budget sila para ang gasolina para i-transport sa usa ka pasyente nga taga Talibon nga Morris Tagbilaran i-refer ngadto sa Diris Tagbilaran kay Hitsos man ang Tagbilaran dire sa Galyari Hospital o mga ekipo. So dili unta pabayron. Mora po na alin
0: taga sa og di ka budget ang lungsod kanigong ratas mga kuan mga gagawad ko ag paksi ag ginagmay.
1: Ang pagkutan na nga nun, dili ba maka-budget?
0: Oo, mo na, diha.
1: Okay, kanang rata, o panalitan, intended man po na sa ilang transportation allowance mo na. Pero nga nun, dili man maka-budget.
0: Mao.
1: O na may kwarta, ang i-appear sa budget nila.
0: Di mawad ang kwarta.
1: Ha?
0: Di mawad ang kwarta.
1: Di mawad ang kwarta. Labagoy, mawad ang kwarta. Eleksyon na gani, naanay kwarta, ianda man ang gusto mudagan pagka barangay official.
0: Mao.
1: Daghang salamat, Len.
0: Salamat.
1: May buntag.
0: May buntag.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Sige pa. Okay, di asi. Kuan dere. Si Sir Bob. Are, ito. Nawa na. Di ay laing kuan dere, donation para sa mga nasunugan sa lungsod sa Luon, Bob Galero Bebe. Salamat kayo sa 500 pesos.
3: Here na sa daog kang iyala.
0: Adi posta de kang iyala. Okay. Mawa deng nagkahatag o donation nun. Daog mo na is posta. Salamat kayo, Sir Bob Galero. Alas 9.31, padayon ta mga higala sa pagdawat sa inyohang mga tabang donation no para sa atoang mga constituenting nasunugan diha sa lungsod sa Luon mga higala sa latest natong nadawat dire nga donation 500 pesos gikan ni Sir Bob Galero diha sa lungsod sa Bacloyon personal nga mihatag unya pag-usab ang Bohol Chronicle dunay 100,000 pesos ang Alturas dunay 100,000 pesos usab nga tabang no onya ang First Consolidated Bank dunay 50,000 pesos ang JR Sima Franca 500 pesos ni Vilma Lim 3,000 pesos Estelliori Family 10,000 pesos Anonymous 10,000 pesos GCash nadawat na tugikan sa GCash nga 500,000 pesos, Laing Anonymous nga 5,000 pesos o ang Richly Water 25,000 pesos. Maingumani ni former Mayor Dudong Amper sa lungsod sa Anda 10,000 pesos o ang last nga si Sir Bob 500,000 pesos. Sa katong gusto pang mupaabot sa inyong tabang, karong adlawa atong dawaton hangtod ugmang adlawa mga higala. Ang gikinhanglan sa itong mga kaigsunan nga nasunugan dito sa lungsod sa Luon, sa barangay na po, mga construction materials, sin, plywood, kahoy, lansang, o guban pa, no? Para sa pagbalik, pagtukod sa ilang mga balay nga naugdaw mga kaigsunan atol sa nitabong sunog ni atong adlaw nga Martes mga kaigsunan. Arita sa itong mga nag mensahe sa gikan sa itong mga nag-view sa Facebook Live ug sa itong mga texters. Good morning sir, palihog usba. Na? Okay, chapi-chapi ang kuan. Chapi-chapi ang signal ni Sir Gerard Labadia, no? Ang iyang gisulti nga ang air quality index sa Tagbilaran naas 50. Ha? 50% o percent pa naitawag ana unya unhealthy mga kaigsunan. Importante nga umugawas mo sa inyong bahay pagsuot og face mask, no? Ilabi na tong naay mga sakit daan, dunay mga allergy o guban pa, no? Nga magsuot og face mask kay ang haze naglibot-libot karon dinhi sa tong probinsya sa Bohol mga igala, Tagbilaran o mga silingang mga lalawigan, no? Gumikan kay nagpadayon pa ang sunog dito sa Indonesia mga higala, ang ilang forest fire dito may nakaapekto sa atoang haze dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ug bahin sa Bohol. Good morning ni Johnny Vlog, mayong pagpaminaw, morning Dilusa Barber Shop sa Mangga Peroxise. Gikan ni Daryl Dilusa, ni Rick Dumalag, mayong buntag ni Nilo Villegas Villeta, matod pa niya. Ayong buntag sir, diris amua si Katuna, libre man ang maghatod sa ospital. Akong bata na ospital gihatod sa Galyaris, wa may bayad, libre yun. Doon ay mga lungsod, lagi nga libre ang pagpagamit sa ilahang mga ambulansya. Doon na po yung mga lungsod nga siguro doon ay ordinansa, no, nga kinahanglang bayran ang mugamit sa ambulansya. Mapakonstituwente man sa ilang lugar o dili, kinahanglan nga mubayad. Ha? Kining lungsod sa Talibon, atong gikontak, wa pa man mo tubag ang taga MDRRMO, atong tamangutan-on og miagi ba sa ordinansa sa lungsod sa ilang sangguniang bayan nga kinahanglan pabayran o dunay mo gamit sa ambulansya. No? Okay. Para sa kuwa, personal nga opinion, di naunta na pabayran. No? Kay unang-una, sa pag-acquire nila ana, sa pag angko nila sa ambulansya sa matag lungsod, wa man na nila palita. Ha? Donation man na ang mga higala gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Unya, ang kada lungsod dunay budget, no, para sa ilahang mga basic services. Appeal man sa basic services mga higala, no, kining pag serbisyo sa ambulansya, no, kay mao ni ang pinakaimportante, ilabi nag maghatod sa mga pasyente og mga emergency. So di na angay ni pa bayran. Ang provincial government ng mga ospital, kining mga napo ka-district hospital na to, mga kaigsunan, kung magamit mo ambulansya, wa na siya ibayad. No, giklaro na kay dunay ordinansa ana ang sangguniang panalawigan. Ang sponsor o author sa mga ordinansa, si former board member Aldner Damalario. No, nga kinahanglan nga kung muhatod o pasyente, bisan asa, i-refer, wali bayad, no, ang mga magamit sa ambulansya. So, tanang mga district hospital, iklaro man sabto ni Dr. Oripaypay, ang hepe sa Garcia Memorial Provincial Hospital, nga wali bayad nga magamit sa ilang ambulansya, kung available lang. No? So, muna, nga kinahanglang mga lungsod, di unta pod angay pabayaran. No, kay doon na may kuan, doon na may budget ganung lungsod, bisag unsaon makasweldo gan nagpila ka dagkong sweldo sa mga konsehal nila, mga makasweldo gani sa ilahang mga empleyado, mga dagkong sweldo, maka budget man gani og mga benchmarking, kanang benchmarking bitaw nga maglaglaag ra man na di ko mutuan nagdunay siguro ang uban, pero tininuod nga mga benchmarking nga manguha og mga maayong policy sa ubang mga lugar para i-kopyahon nila or i-sundugon ba sa ubang mga lungsod. No? Doon na budget mga higala, doon na mga travel ana nga budget, no, sa mga lungsod, mag-budget pa gani ana. How much more nga kining basic services para sa mga katauhan, di sila ka-budget ana. Ha? Good morning, Betty Matiga Humawid. Good morning, watching from Poblacion 3. Ni Doki po, mayung buntag sa tanan ni Dudong Plaza. Ang sunog sa loon, dili sa kainit sa panahon. Human carelessness charger. Gibidyaan, nakaplag. O, onya, ang nakapasamot ang kainit sa panahon o hanging habagat kay daple naman itong dagat. Basta kiningni ang kusog ang hangin. Kabantay ka anang unsa na, kabantay ka na maglungag gagkahoy og di mo siga imong huyupon mo siga. So ingon ana ra mo istorya ha, kusog ang hangin mga igala, mautong naka ignite og maayos kayo. Norma Daral, good evening, good morning, God bless ni Lord Eliza Andong Bual, may pagpaminaw diha ni Adilo Balbin Kalakat Sepe, watching from Kansas City. Mayong buntag po sa itong mga sukin tipiminaw diha sa lungsod sa Cortes. Ilabi na sa itong mga silingan diha sa New Lourdes Cortes. Mayong buntag o mayong pagpaminaw ninyong tanan diha sa itong Vice Mayor o mga miyembro sa Sanguniang Bayan diha sa lungsod sa Cortes. Lito Maghinay, mayong buntag, sir. Watching live from Barangay Cugon, Purok 5, sa Ochoa, Ochoa Compound, Bantay Gita, sir, sa kawat, way, kawatan kay Butang Butang Guhaon. Marcelino Purinas, good morning, DORD, watching from Batuan, Bohol, ni Eusebio Pacquiao, diha sa Tubigon, ni Tupilo BC, good morning. Dudong Jet Trimonillas Ridulia, good morning, ni Dorin Orasyon Patak Pastrana, nagpaminaw diha sa Purok 1, San Isidro District, Tagbilaran City, ni Lito Maghinay, ni Dors Kaluyong, ni Dudong Plaza, ipabuyeng Rimulya, incoming Chief Justice, mao ba? Si Buying Rimulya mo, incoming Chief Justice, sa ito pa, iyang ligsan tong mga senior senior justices, mga kaisunan. Tanan, giligsan ni Buying Rimulya. Lydia Arat, mayong buntag, watching from Albor. Salamat, og mayong pagpaminaw sa itong mga nag-view sa ato ang Facebook Live, mga higala. No? Alas 9:41, pag-usab, mga kaisunan, atong ipibaw, kaninyo nga nagpadayo ng ato ang donation tabang loon para sa mga kaisunan na to dito sa lungsod sa Loon, sa barangay na po nga nanginhanglan o tabang sa pagkakaroon. Ilabi na atong mga nasunugan, mga higala, nga nawad-an in town sila o Pinoy-anan. Ang ilang gikinhanglan dito, mga construction materials, mga sin, plywood, kahoy, lansang o guban pa para sa pagtukod sa ilahang mga Pinoy-anan, pabalik mga kaisunan. Kaya di basta-basta, di po lalim mawadaan o kiningni ang Pinoy-anan. So, atong paabuton ang inyuhang mga donation nga ipadangat dinhi sa istasyon DYRD hangtod og mga adlawa, mga kaisunan, mudawata sa inyuhang mga donation, mga kaisunan, cash or in-kind canned goods atong dawaton. Canned goods lang sa in-kind donation. O ang cash, pwede ninyo ipadala sa GCash o personal nga itunol din sa station DYRD, mga kaisunan. Nagatusong oras, doon na tayo 44 minutos ng milabay sa alas 9. Ariso sa atas atong tabang portion po.
4: DYRD. Operation. Operation Tabang. Tabang.
0: Arita sa itong bisita, sa itong tabang portion, mayong buntag ni mo, ma'am.
2: Mayong buntag sa sir.
0: Kinsay pangana to, ma'am?
2: Marilo Viudor, sir.
0: Marilo Viudor.
2: Oh, sir.
0: Taga asa si Marilo Viudor?
2: Taga Kangmundo, Hitafi.
0: Kangmundo?
2: Kangmundo.
0: Kangmundo. Oh, barangay Kangmundo, lungsod sa Hitafi. Kinsa may pasyente ni mo?
2: Akong bana, sir, to asa malulus Bulacan, bagong giopirahan sa appendix.
0: Ngano to mas malulus giopirahan?
2: Tuwa man siya dito, sir, nagtrabaho. Nakabuto yung appendix.
0: Unsa may trabaho si mong bana dito?
2: Tindero.
0: Tindero og?
2: Kanang isda, utanon, mga kanang baboy. Sa palingke.
0: Kalayo ba si mong bana na narbaho nga pwede rin mag-narbaho pwede rin dool, tindero gihapon?
2: Gida man to siya, sir, sa mga kauban na nga taga dito amo akong iyang mga igagaw.
0: Nga naman, nakugreat dito kaysa dere? Or?
2: Okay raman po dito, sir, pero dito sa amo wala may construction na sir ba?
0: O dito si Tapi?
2: Mauto nga gida siya dito. Ning kuyog lang po siya.
0: Kanus aman nakabuto tong appendix ay?
2: atong mga kuan na sir, tulo nakagawas naman sir, tulo nakasimana, pero di pa siya pwede mo trabaho kay katong giperahan iyang kuan naay kanang bag-o pagitangtang ang hose iyang kilid kay nakabuto man ang iyang appendix.
0: Masulti ang bata, pasulti ang bata kay basi mo shout out siyang papa. Isa man lalaki, babae.
2: Babae.
0: Ah, babae. Dai mo no. Ah, muangay microphone iyang kuan. Muangay microphone iyang batang babae. Ah, lingaw. Litos gawas ganyan sige nighila karon sige katawa. Pila edad ang imong anak?
2: 8 months, sir.
0: Ay, 8 months pa na?
2: Oo, sir.
0: Oo. Imong bana, pila na ang kabuhan dito? Narabaho?
2: Mag-usa ka tuig karong November, December 25, sir.
0: Ah, okay. So, asa man siya ga-stay ron? Tuwara po sa iyang mga kauban?
2: Oo, tuwa sa iyang amo, sir.
0: Mm-hmm.
2: So, wala pa siya ka gipatrabaho kay bugat nato ilang trabaho, sir. Gipapahuway pa sa siya.
0: Oh, mag-alsag mga isda o tanon.
2: Mm-hmm.
0: So, karon unsa may gikinahanglan nga mangayo mo kag tabang?
2: Kuan, sir. Mangayo kog tabang, sir. Sa, kay na pa siya yung mga antibiotic nga palitunon.
0: So, mga tambal na lang?
2: Mga tambal niya, sir. Naamo ko yung mga resita.
0: Nya,
2: mga pila ka kabuwan, di pa siya katrabaho. Nya, ako di pod ko katrabaho kay na yung mga bata.
0: Mawalagi pod.
2: Mga bala, buwaw, wari ko din rin ngayon kong tabang.
0: Pila may bata ninyo?
2: Kani, sir, duha lang.
0: Ah, duha?
2: Oo.
0: Pero di ka biyaan kay
2: hindi kay wala man nagtutoy man ni nako sir.
0: Ah, ga-breastfeed pa. Nala, sige, hangiyo ang atong mga naminaw. Siya may nihangiyo.
2: Mga ipaminaw, mga yun lang kong tabang, bisag gagmay nga tabang, mga bisag unsa nga grocery baron. Pagkao na mo, samtang di pa ka, trabaho akong mana, di ko ka pangitag trabaho, kaya mabantay sa akong mga anak, duha ka buok, wasad ko'y kabinlan.
0: Okay. Okay, atong paninawan ang atong mga donor sponsors atong Operation Tabang.
5: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Astoria Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
0: Salamat kayo sa itong mga donor sponsor niyo. Salamat po, ma'am, no? Paabot-abot lang sa kwan. Gawas. Thank you. Okay, salamat. Salamat sa itong mga donor sponsor pag-usab, no? Sa itong tabang portion. Alas 9:50 na, mga higala, no? Basa taog inyohang mga text dere niya. Doon na po mo'y gustong ipaabot sa itong programa, mga parawangan niya, ipadangat lang. Good morning, Liray Okulam. Good morning diha sa lungsod sa Lila. Nagpaminaw nato karong mga orasa, mayong buntag o mayong pagpaminaw, mga kaisunan. Sa laing abahin sa itong iskutanan, mga kaisunan, isgutag barangay o sangguniang kabataan eleksyon kay kining ni ang unsa ni giaprubahan ako no sa second reading, ha, ang postponement sa barangay o sangguniang kabataan election, mga kaigsunan, ha, matud pa dire sa kining ni ang balita, mga higala, no, pero kini na pa may third reading, no, nga paabuton, lalisunon pa po ni o kining ni ang ma-postpone bagyod. Pero sa inyong tanaw, mga kaisunan, ang ayan bagyod nga i-postpone, no, ang ato ang barangay o sangguniang kabataan, ha, election karong umaabot nga Nobyembre, ha, daghan ang kuan ni, daghan ang mag mag-wild Mga ilabi na itong gusto na mo lingkod ha? Sa pagka-barangay official, katong gustong mo baos, ha? Kaya napildi itong nakalabay ng eleksyon, di ka baos. No? Kaya doon na may gaong-ong balaod nun, mga higala, para i-postpone kining barangay o sangguniang kabataan na elections, mga kaisunan. So, second reading ni, kagahapon gibalita mga kaisunan, giaprubahan ni Kamara sa second reading ang balaod nun nga nagtakda sa 5 years nga termino. No? So, but pasabot o extension 2028 pa mahuman ang maong kining ni ang mga kasamtangang barangay official nga naglingkod karon, no? So buot pasabot nga why election mahitabo, no? Karong Nobyembre mga higala. Ha? Kaya aprobado na namin sa second reading. Hmm? Pero daghan ang musupak yun ani. Kaya nga nung ipospon ang kiningniang pasangil sa Commission on Election, no, nga kuwang og budget gumikan sa krisis sa panahon nga nasinati nato ron. No? Pero sa kung tanaw mo di man kuwang ang budget kay nakapundo mga binil yung kantidad mga higala sa mga proyekto sa infrastruktura nga mura og nagpanilap na pod ang mga kontraktor nga makakuha og mga proyekto sa gobyerno mga higala, no, kay inig-release anis 2027, no, paldo na pod na daghan na pod ang magngisi ani, ha, kay ambot lang og matinuod ba nga wa nay mahitabo nga ghost project, di magina mawa mga kaisunan, basta mga infra project diha manggid mo bawi ning mga buaya na onya. Harvest season po ni mga kaisunan sa mga kontraktor, no? Karong tuiga, why flood control nga budget? Pero sunod tuig, pila to gipangayo sa DPWH, pila to ka 100 billion, mabutog 500 billion kapin, gipangayo nga pundo, no, sa DPWH para lamang sa infrastructure projects mga higala. Apela ni ana ang flood control program kay sa pagkakaroon ibalik magining flood control projects kay kita man ang baha dito sa Luzon mga higala. Hangtod karon ga sige gihapog baha gumikan sa way puas nga ulan tungod aning bagyo o hangin habagat mga higala. So tuwa ga sentro dito, ha? Ang epicenter sa abaha, no, nga gideclare sa tigpamaba sa Malacañang at tuwa daw sa Davao City epicenter, nibalhin dito sa Luzon area. Ha? Bulacan, Tarlac, Metro Manila, ug uban pa. Tuwa dito mga igala ang sentro karon sa abaha. Ha? Ang sentro sa El Nino na address provincias Bohol mga igala. So mao na diha nga kining ni ang tumpaboton og inig release sa budget mga igala sa 2027, mao na angayang bantayan pod sa mga tao og asa mo paingon ang mga proyekto. Kinsay mo bantay pod ani ka, no? Og makabantay ba pugha ta ani? Yeah, basin og inig makabantay lang ta ani og dunay mga proyekto nga mga substandard nga bago paganing gihimo nga mga tulay nangaguba na mga flood control nangaguba na. So diha ra nato mabantayan nga wa day motunong sa insaktong kabadulngan ang pundos kwart ang pundo sa mga proyekto mga higala kay pila ra gi-implement pila ra kantidad sa gi-implement pang higala unya ang the rest to as bulsa gibahin-bahin na mga higala sa mga congressman contractor maoy nahitabo sa karong previous no maguhay lang mao bitong daghay nga priso mga kaigsoonan nga mga taga DPWH do na pay mga dagkong contractor no pero ang mga tao wa paghihapon wa satisfied kay ngita sila kinsa bigay mastermind kay matud pa sa ombudsman wa man kuno sila nang kitang mastermind no niining maong flood control scandal mga higala. Wa tay oras no sa tong tulumanon daghang salamat sa tong mga suking tipiminaw nga miduyog sa tong programa inyong alagad nya pag-usab ha bisan og mahuman na ning atong programa mudawat gihapunta sa inyong mga donation sa atoang tabang para sa mga nasurugunugan dito sa lungsod sa Luon hangtod ugmang adlawa mga higala atong dawaton ang inyohang in cash o in kind donation can goods lang no sa

0: nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahing gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural

0: na ay chance kang makadao ug more than 50 million pesos worth of GCash kun mopalit ug San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Pwede ka makadao og GCash kun mopalit ka og unom ka botelya o cans sa 320, 330 o 500 ml o duha ka 1 liter nga botelya sa bisan unsang miapil nga mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, may aksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, may balik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusunod.

0: mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
1: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na, Ginsa na, no promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
2: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
3: Tingnan ang ilalim ng Shell Yokang
4: para sa Senate Manalo.
2: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
1: Cashali na!
5: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa. Balita!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpagkabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpagkabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
5: Mga higala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon, pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran, kalabot sa mga pagpangalagad sa provincial government ngadto sa katawhang Bulanon uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, Gobernador Ares Aumentado, inabagan sab sa mga official Dias Kapitulyo Provincial sama nila ni Gobernador kon Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members o sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa kadaiya nga mga lugar ning atong probinsya o ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo uban sab kanato nining Mount Tulumanon ang mga tagdumala Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Dire sa studio sa DYRD sa Master Control uban kanako karong mga gutloa hangtod sa oras sa kaumanan mga kaigsunan ang duha dire sa Master Control si Engineer Gilbert Tulop samtang dire sa video Jeric Ihok. Sa gihapon ako si Luloy Tutas, kumusta, kumusta, may buntag ka ninyo. Mga igsoon ni atong nakalabay nga mga simana, o adlaw ni atong miaging simana, ginahisgutan nato ang unsa ang gipaabot nga serbisyo sa atong pangagamhanang probinsyal din sa lalawigan sa Bohol, pinanguluhan sa atong talahurong Gobernador Ares Aumentado, ang atong gobernador nga amahan sa pagpangalagad din sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kung atong pagalikbitan ang pipila mga higala, doon ay serbisyo nga gipaabot sa Central Elementary School din sa Dakbayan sa Tagbilaran, kadtong asfalto, overlay mga igsuon, kantidad og 2 ka milyon kay gikinahanglan na sa maong tunghaan. Ilabihan sa kahimuot o kalipay sa mga kadagkuan, apil na ang hutong o mga kaubanan, mga opisyal sa PTA. Nga naman, kining tulunghaan magod mga igsuon, ikinahanglan ni nga ikahimuot sa mga tinunan, sa mga magtutudlo, kay naaraba diha ng nagapanudlo mga igala. Kini mag-uskilahan ba? Maura ba ni gatudlo mga igala kung sa'y maayong pagabuhaton sa kabatanunan o sa mga bata? Sama sa pagpanglimpyo. Sakop ni anang gitawag nga kalihukan nga cleanliness. Pagkalimpyada. Na ana magagikan mga igala sa mga magtutudlo nga nagatudlo nga dito sa kabataan. Unya, kung doon ay maingon na to, hasol sa pananaw mga igsuon ay mga bato-bato diha sa palibot sa tunghaan, hipuson mo na. Nakita man sa provincial government nga gikinahanglan ang asfalto. Wa maglangan mga igsuon. Ngano nga kini atong gilakbitan kay ang mga butang atong paghisgutan lakbitan sab nato sa dili patamuhisgot sa uban sab nga mga hilisgutan. Karong adlaw dinis atong pagpanaguban ning tulumanon pagpakabana Bulanon. maoy akong ipaabot nga naha kaninyo ang sinulat sa Provincial Information and Media Office kon paimo mga igsuon kabahin niining gitawag mga higala nga ang Department of Agriculture Region 7 mga igsuon dunay dakong kalihukan mahitungod niining Regional Organic Agriculture Congress oh maoni mga igsuon nga daghan o gimbuhaton ang atong mga taga-opisina, mga kadaguan sa opisina, kay matagkaroon ako niya, di kalikayan, doon ay panagtigom, katiguman, doon ay hisgutan ng problema, hangtod mo abot sa kahumanan sa pagsulbad sa maong problema. Maura man ang tuyo, mga higala, basta maghisgutan niya ng gitawag o pagpangalagad. Pero maugi hapon, sama sa ubang hutong o grupo o pundok mga igsoon, sa ngalan sa pagpangalagad sa gobyerno, nasyonal, naagyapoy mag-lead. Regional, maugyapon. Barangay, kakalihukan, maugyapon. Di man mahimong kalihukan, mga higalag, way mangulo. Karon sa rindas pang gobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol, sayod na ang tanan. Ah, sayod na ang tanan din sa ato sa lalawigan sa Bohol, mga igsoon. Ngaon sa, galihok yod ang atong mga kadagkuan sa opisina. Alang og ikahimuot sa katawhan, dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Kay doon naman sa'yo nagdala. Ah, opisina na, na may head of office. Oh, muapil ne. Pagkumbate kung unsaon sa pagpangalagad sa katawhan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, kay sila man ang gisaligan. Sila man igsuon ang maingon nato, direkta natong mapangutana. Sir, ma'am, medyo nagkanindot ang palakaw karos programa, makapangutan na tanila diretso mga igsuon. Nga naman, suhito man ni sila. Ha? Suhito ni sila. Dili ni sila ingon basta-basta nga mukuno, muunsa, muunsa diha. Tungon kay sila galihok, kuyog manguna mga igsuon. Pag ang usa ka tawo basis iyang katungdanan, pananglitan Department of Health, ang regional director, unsa diha nga mga dagkog ranggo diha sa mga opisina, makatubag ng mga pangutana. Nga naman, sila may naglihok. Pero ayaw lang po sila pangutana sa dili nila trabaho. Maurasan ay palubad yan napita. Pero kung ato ta mga igsuon, mangutana sa ilang kaakuhan, ay tubag diritso. Oh, mabita na nga, agig paglakbit, labi na kay Birnes o Mapuhon. Mabita na mga higala nga ang maningog diha sa Capitol Reports. O tuod ha, painumdum lang o Mapuhon, Capitol Reports, kay Birnes. Alas 8 ko to, alas 9, ito tas Kapitulyo. Oh. Gano man, ato ipahigayon ang programa mga igalang madungog sa nakadaiya ng mga sibiyaan sa radyo sa Kabisayan mga igsoon. Oh. Arong mutunog, ugunsay mga tubag, kay makahatag man sa pagtulunan. So mauni, nga ato ning gilakbitan kay ang tanan mga igalang nga naglihok sa opisina, labi na itong maoy nangulo sa opisina, makatubag. Unya ang tanan sa naglihok sa probinsya, mga igsuon, makatubag. Galihok man. Mo nandi na mo kuno. Hisgutan nato mga igsuon, kining gi pagawas sa Provincial Information and Media Office, kining mahitungod sa Organic Agriculture Congress, diha sa Pandati Garden sa dinhi sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ato ning lakbitan. Matod pa, carrying the team, kini manggong grupo, mga higala, labi na kanang gitawag, bitaw krusada, kanang dunay tumong, anong lihukon eh. Oh, kini manggong grupo, mga higala, dunay ni sila'y hiniusang panultihon. Dunay tima ba? Oh, oh. Dunay punto nga nung unsao nila pagpagawas, nga haom kayo ang ilang kalihukan kaysa gisulti base sa tima. Tima. Kabuhayang OE, kinabukasang okay. Oh. Akong sublito, sublion mga higala. Kabuhayang OE. Unsa man ning OE? Organic Agriculture. Oh. Oh, di ba? Okay kayo. Oh, engineer, ha? Oh, engineer. Kabuhayang OE, kinabukasang okay. Okay na nang okay. Oh. From Cebu and Bohol to advance regional organic agriculture development. Kay kining kalihukan sa organic mga higala, ha? Tunog naman sab ni dinhi sa atos Kabisayan. Mindanao o inun ta tibok Pilipinas mga igsoon, labi na din sa ato sa lalawigan sa Bohol, laing matang sa pagkabuot o kahibalo nga makahatag o kaayuhan ekonomiya sa pamilya. O, balik ko na ko. Kariing dating kabuhayang OE, kinabukasang okay, organikong pagkain sa pamilya ay ihain. Kinilang magbutang sa tema mga igala, punto por punto. Kana bitaw engineer ingnon, kagawad kanang ingnon bitaw engineer murag sangay-sangay paminahon. Oh, di ba? Kabuhayang pampamilya ihain mga igsuon. The two-day events gathered participants from Cebu and Bohol to advance regional organic agriculture development. Kung maghisgot ang mga higala o advance, na ay panglantaw nga muhaong pag-abot sa adlaw nga gilantaw. Magamit ba? Pananglitan. Muingon. Ako wa makukatambong ining ilang organic activities, mga higsoon. Unsay nindot nga iabuno, panahos tinginit. Basig na yung mga ingon ana ba? Unsa say maayo og haom sa tanom nga abunuhan og tingulan? Unsang tanuma ang angay abunuhan panahon ana ba? Da kay mga makuting nga mga pangutana, gumikan kay advancement. Gilantaw ba? Gilantaw. During his address, Governor Aumentado emphasized balancing agriculture expansion and food production with environmental preservation. Balancing. But ipasabot, tuon gihapunta, basta maghisgutag balancing mga igala. Maghangad-hangad ba? Kanabitan tao, atong ihulagwes makadiyot. Kanabitan tao, nga dunay hunaunaon, dunay abalansihon, kine, maayo ni, o kani kay. Kahisgut man po mga igalag, environmental preservation. Kaya na mga po itong programa po sa palibot. Basig hot doon po pamutol ng mga kahoy, mga igala na wanahin noon sa kakahoyan. Na ay balansi. Kaya ug di sad balansihon, basin sa mga igsuon, kung hot doon po tanong mong kakahoyan, wana po itam nagkamutihan. Kaya di raba mo ayaw ng kamuti. Og malandungan, kining kamuti mga igsuog malandungan, bisag tanom kag kamuti anang tambok ng yuta. Fertile ba? Tanom kag kamuti des tambok ng yuta. Unya, tuwa po'y kahoy, dako, mga igala, nga nakapalandong, di muunod ang kamuti. So, putlon yun, naagi kainginero, naagi mo kaingin, aron nindot sa ang paabuton sa gitanom. So, naagi balansi. Muning gahisgot si Gobernador Aris Aumentado og environmental preservation. Kanang di ba po madaot, mampalibot ba? Madaot. Atong lakbitan. Suhito man ang kadaghanan, gikas nagbilaran, paingon mga igala sa diyan na lang tatama sa bayan. Di na takakitag kamutihan, engineer. Wa na sa kukakitag balanghoy yan. Makakita ko bulanghoy wa magtindog. Asa man ko makakita, tuwan sa merkado, gisudag sa ako. Tuwan ay timbangan kay pursil naman. Pero og makakita ta mga igalag, balanghoy nga nagtubo. Kamuti nga labihan kalabong kay giatiman sa gatanom. Mura biya po tagdi agot mon, bisag kapas muna. Bisag di ato ang kamuti mga igala o tanom, nga giabunuhan nining unsa dihang mga programas organic. Mura po mabusog ta bisag dili ato, tanaw-tanaw lang. Labaw na yung mabusog ang tagiya. So mauna yung mga igala nga, sa mensahe ni Gobernador Aris Aumentado, miingon siya, iyang gipalapdan mga igala, iyang gipangusgan, Aumentado emphasize balancing agriculture expansion. Kanang padak-an ba? Expansion. Kinirabang kugihan. Kinirabang mga kugihan, kamot, mga igala, nga muuma. Di na makuntinto o usang gatos metros kwadrados lang iuma. Og mahimo hugto ng tanang patag sa kwadrados. Gakinahang man pong balansi. Matod pa ni Gobernador Aris Aumentado, kay kinipong pagpanalipod po sa atong kalikupan mga igsuon, programa masana. Kining pagpananom sa mga igsuon, labaw sa programa. Muna nga na ay balanse. Gikinahanglan nga adunay balanse sa atong tumong nga mapalapdan ang agrikultura og supply sa pagkaon samtang maampingan gihapon ang kaputli sa atong kinaiyahan, matod ni Gobernador Arez Aumentado. Mao lagi. Ibalanse lagi. Mao man guna ako laging giingon, mga igala nga kutob sa kamo og asa mo magbiyahian nga lungsod, kakita pa ba mugdag kong kamutihan? Wa na, nga naman. Napuro naman mahuganing kabakildan. Wa tingali na mabalanse. Muta na tayo ng taga-agrikultura nga kanang napuro na lang kakahuyan ng atong kabakildan. Okay, tinuod mo yun na. Sagdi na lang itong artificial pare sa lubok og bilar kay gituyo to. Di naman pututam nag mga pagkaon, mga higala sa duma. Pero karing dapit nga, angayan tamnan mga igsuon, wa naman sa puy katamnan. Kay pagpananom sa kahoy, wa siguro puy kapahinomdom kaniyan to. Lahi karon ba? Nga kapahinomdom si Gobernador Arez Aumentado, may tungod sa balanse. Tanaw-tanawon ba? Muna ikaw lugas balanse. Tanaw-tanawon. Hotdon ba nato ning dapitag tanom o kamuti? Hotdon ba nato ning tanom ning kakahoyan? Ay, ang nahitabo mga higala, kutob sa dalan akong naagian. Ihurot magtanom o kakahoyan. Awa na yun hinoy duma. Makakauntag kamuti, gikan na sa Mindanao. Balik ta. Gikinahanglan nga adunay balanse sa atong tumong nga mapalapdan ang agrikultura o supply sa pagkaon samtang maampingan. Ipasabot ang maampingan. Gialimahan gihapon mga higala ang kaputli. Unsa man, unsa, kasagaran ta engineer, ako ha engineer ha. Tigkadungog mapukuin ng kaputli. Pero ari raman ni magisgot sa tawhanon. Pero kinide pong kalasangan kakahuyan, may muday pong maputli. Mauday na nga na ikitawag o Virgin Pares. Ha? Sa dihang akong gisusisi, ukay-ukay ko ni sinulat sa paimo, mga igala. Mauday ning naikitawag po Virgin Pares. Kay kanang pong Virgin, mauman ang kaputli. Sa laing paglitok sa hubad, mga igsoon. Gikinanglan nga adunay balanse sa atong tumong nga mapalapdan ang agrikultura. Sa ato pa, dili sa ipaiwit ang pagpananom. Kay aron lagi dita mahutdan o pagkaon. Kay ang timbang manggod mga higala, kung magisgot ang pagkaon, abag ni sa kinaraang pagkalitok. Ang abag manggod sa humay o mais nga pagkaon mga higala, lagot mon. Nay lagot mon nga mukatay, maon ang kamuti. Nay lagot mon ka kahoy, muunod gyapon, maon ang balanghoy. Diba? Nay lagot mon mga igsuon nga dali tumbahon, dali putlon. Oh, tamis raba ko in imong pahinugon, maon ang saging. So ibalanse lagi. Ibalanse gyud. Mangutan na ko sa taga-agriculture sini. Una balanse ba ning atong kakahuyan dinis Bohol nga muro magwa na ko kakitag usa ka bakilid mga igalang gitamnan og balanghoy og gitamnan sad og kamuti. Kay kini kamuti balanghoy masagol manguna mga igsuon, pero sa karaang paagi ang balanghoy mga igsuon adto ras mga daplin-daplin. O murag ikural, itanom, tadlasan sa stunga. Pero ang labing dako sa bakilid, kamutihan. Gusto nato nga ang atong katawhan mabuhi sa usa ka kalibutan, diin sila makasalig nga ang ilang gikaon dili makadaot. Walay sagol nga bisan unsang medisina ug labaw sa tanan, makatabang sa pagpalambo sa ilang kinabuhi. Og magkaon sa pagyuta mga igalag, mutukar ng atong kabuhi kay hapdos ang atong kuto-kuto, doktor mga ipainan. Makadaot yung kinabuhi. Mao lagi, apil sa siyensya, apil sa kayuhas panglawas, ang gisgutan ni Gobernador Arez Aumentado. Balikon, gusto nato nga ang atong katawhan mabuhi sa usa ka kalibutan, diin sila makasalig nga ang ilang gikaon dili makadaot. Walay sagol nga bisan unsang medisina og labaw sa tanan, makatabang sa pagpalambo sa ilang kinabuhi. Wa ganitay sakit-sakit mga igala. Bisag magdawat lagamay sweldo, ipasabot malambuo na. Oh, mudawat naman sa dakong sweldo unya nagkasakit-sakit sa kay sinagulan sa medisina ang gikaon, di na malambuon. nga anuman kapurisyuhan na. Na mauni kung magisgot na ita mga igalag kaayuhan, pinaagis pagkaon ang tumong ni anak mga igsuon kaayuhan sa panglawas. Padayon ta. Furthermore, Governor Aumentado underscore the importance of empowering organic farmers and strengthening access to safe, healthy, and high quality food. Kining mga organiko nga mga tao, mga igala nga nangitag paagi nga masayon ang pag-alima sa tanom, pinaagi sab sa mga nga yuta na katubit ang giingon engineer sa libro nga Yumo Soil, katong mga kahoy nga dili kayo gahion, mga lata ra, mga dahon-dahon, kung wa ko makalimot mga igala, Yumo Soil, makaabuno na sa tanom. Yuta, abunuhan og yuta. Oo. Nga naman, nahimo mang yuta itong abuno kay para ragudan ang mga dagamis kabasakan. Rice stock ba? Pareho raan ang mga unsa padihang mga dahon-dahon nga gibutang sa basura mga higala o sa pag-abot o kapidaan kakatuigan, ibutang tan lima, upat, tulo, nahimo ng yuta. Abuno to, organic to. Ya, ang daghan pong abuno, karos kalibutan mga higala. Ha? Kanto mga abuno nga gikan pos kumpanya. Ha? Gikan pos kumpanya. So, duhang klase ang abuno nga atong magamit karong mga panahona na organic na po'y gikas kumpanya. Meanwhile, National Organic Agriculture Board Member Director Godin Isidinya expressed his appreciation for being part of the 9th Regional Organic Agriculture Congress. Pertin, lipaya mga higala sa director mga higala nga membro sa National Organic Agriculture Board si Director mga igsoon Jodain ay si din niya. Nakinsa mo pwede malipay imbitahon. Nga na-appel man sab. Kaya doon naman sab ni sila mga minsahe. Doon na sab ni sila mga malambuon, mapuslanon nga mga panghunauna. Nga kung ipaabot nga to sa katawhan, magpasalamat sab ang katawhan mga kaigsoonan. Isidinya emphasized that organic agriculture is not merely farming. Matod pa niya, gipadako mga higala ni Isidinya nga ang organic agriculture, paggamit nining matang sa abono, is not merely farming. Dili lamang panguma. Oh, diyo ba? Aturang hinuktukan. Nga nung dili man lang panguma. Kung maghisgot taguma, ipasabot mga igsoon nga makaayo sa tao. Ah, sakto yun. Nga pagkaingon nga dili, merle, dili lamang pagpanguma, kung dili, maapil mang kayuhas panglawas. Ah, manambok ang tao, mga igala, kay kayuhan manas tao. Mauni nga, gaisgot man tagpanguma nga organic. Kung mupasabot na gani ka ng dagko o mga kaakuhan o katungdanan sa usa ka opisina, mga igala, daghantag makatunan. Ha? Daghantag makatunan. Mao nga, makagunit gani sa luloy tutas, mga igsoon o mga minsahe, mga gipadako nila, ilang gipaabot nga to sa katawan, dali-dalion kung ginanagkuha. Ha? Di manggaling ma memorize mga igala, di manggaling masagulo litra po litra, pero makuha ang sentro nga kahulugan sa mensahe. Oh. He noted that farmers who care for land do more than plant crops, they also help take care of people health. Iyasang gipasabot ha, iyasang gipakapinan mga igsoon nga. Kining mga mag-uuma, kining mga mag-uuma nga nag-alima alang sa yuta, pagpatambok na ni, dili lamang gatagad sa tanom, gatagad usab mga igsoon sa panglawas sa katawhan. Sa ato pa umugamit kag organic, duha ang imong giasikaso, duha ang imong gitagad, kung basihan ang sulti ni Director Edisinya. Unsa man, tanom, organic, ang bunga sa giabunuhan og organic, gikaon man sa tao, unya adto man kuhag sustansya sa gikaon, panglawas gihapon. He described organic farmers as the heart of the movement, recognizing their works in the fields, the risks they face, and their important purpose in the country, particularly for every Filipino family. So, muna ni, ang konklusyon, mga igala. Nga ang lihok sa mga mag-uma, ingon, nga mao'y sentro, kinimanggong pulong heart, mga igala, duhay mahubad na ito ini. Nay heart nga, hubaro na ito kasing-kasing, napoy heart, mga igsoon, nga ang hubad sa kinapusuran. Katong makugihon mo basa, mga igala, o mga lain-laing version sa basahon sa pagtuo, dito na nato na makuha. Makahatag o kayuhan, mga igala, no? Makahatag. Representing the Department of Agriculture, DFL Office 7, Regional Executive Director Angel Enriquez, CISO 3, for the Research and Regulation, Wilberto Castillo highlighted the organic agriculture. Doon nagyapoy mga mensahe katong mitambong. Karon, nga nung gipangusgan ni mga higala sa lalawigan, kuy gumikan kay nakita og napruibahan ang unsa ka epektibo sa nilugdangan, kinaraan ra bang pagkalasulti ning nilugdangan ato ning atong binaguho ni resulta, mga igsuon, unsay resulta sa organic atunog naman sayod naman ta kaniadto pa maning organic, mga igsuon, nga sagop sa atong mga mag-uuma. Unsay pruiba ebidensya nga muingon si Luloy Tutas nga kaniadto pa, mga igsuon, adtong mga tuig 1965 dako na kog panimuot. Oh, di na tanang maglupad tawgo na kog eroplano, makaila na kog unsay galupad, lahi maguni mga bata pa, mga igala, nga wa pa kayo isaktong panimuot kay ang tanang maglupad sa taas ino mag-eroplano. Pero pag dako-dako ka na, mga 15 anyos ka na, ay kaila ka na sa eroplano o sa langgam. Sa ato pa, sakto nagpanimuot. Kaniad to pa ni, ang atong mga katigulangan nga nangamatay na mga igsoon, human na sila manginabuhi o nagpakita sa ilang kakugi panahon sa ilang pagkinabuhi dinis kalibutan, galain-lain nagdagami. Ang dagami ato na ibutang, mga igala, dito sa mga punuag saging kay tapukon, kay iabono. Oh, diha na diay ni kanito. Pero karong mga panahon, nining maong mga dekada, mga igala, gipangusga na, nakaprograma na sa gobyerno. Kaniadto, mga igala, magtapok-tapok og dagami ang mga mag-uuma. Wa pa to'y programa sa gobyerno. Ha? Wa to'y programa sa gobyerno. Kakugi lang to's mag-uuma. Karon kay naa na magiplastada. Mahikap makita naman. So, lahi na ang dagan. Pero ang pagdaginot sa mga unsa diha nga angayan tapukon, mga igsuon, dili gani daigan, kay tapukon, diha na na kaniadto. O, katulang among maestro sa unang Mistiso Katsila, mga igsuon. Katong among maestro sa una, diha mo goy gardening sa una, naabot karon ug napa bay klarong gardening. Basta sa una sa ako pay nahimong grade 6, gardening klaro kayo. O, mao'y magbuot ang maestro nga ingon ini kadakon, ingon ini kahabugon ang yuta. O, pagdamog sa kural-kura, mana ba? O, di musagol ang tubig kay na may kanal. Oh, kaniadto ang iabono, mga igala, karabaw sa manyor. Unsa man ni karabaw sa manyor? Maira ba musugo tong among maestro? Ho, oh, tutas, tomorrow bring a basket of karabaw manyor. Ay, wa ko kasabot og usay karabaw manyor, kasabot ko usay unsay karabaw. Tabi kay gidugangan wag manyor, adi na nato litokon. Oh, kamo nay musabot. Mao ni mga igsuon nga diha na ni kaniadto. Mamag-uuma man o ma-elementare o tunghaan, mga igala, diha na ning mag-abunog organic. Pero wa pa makaprograma sa gobyerno lahi karon. He described organic farmers are the hearts of the movement, recognizing their works in the field. Malipay ko po ng mga mag-uuma nga ato ko pong pabati o hustong pagpabati ba? Nganong butangan manako anang giingog hustong pagbabati, naa mo po'y pagbabati, mga igala, kusay masubraan na maisip na man lang iusap itong pagsultiha ito, muro man itong talo-talo. So, kanang husto lang. Pre, medyo, na-timing nga ni mo karong panahon na pre, di malalis pre, tambukin mong tanong pre. Sabay mong gigamitin ni pre, ah, organic pre. Ano ba? So, mo ni mga igsoon, nga gipangusgan sa atong provincial government, mga igala, kining organic. Nalakbita naman namo ni mga igala ito nakalabay ng adlaw, pero akong gisuble. Kay lahi na manggod mangigala nga magagunit yung kaanang gikaspay mo. Kay kanang nang gikaspay mo mangigala, mga inayag na. Ha? Baga pa kung humay nga giani mangigala, kinuhaan na nag-unoon. O oh. Baga pa po og mais pa pong gasanggi mangigala, gaani, kinuhaan na po nagbuging. Na, doha mga klaseng buging. Na ibuging mangigala, waylinsok, wayunod. Naapoy buging mangigala, puro agungal. O. Oh. Muna nga, kining sapay mo, bugas na ni, ato ning, ato ganing iklaro. Kay gi-research ni sa Provincial Information and Media Office. Arita ni Wilberto Castillo, usa sa dakong official sa agrikultura, mga igala. Highlighted that organic agriculture goes beyond what happens on the farm and ultimately reaches on the family table. Kinilaging pagpanguma, mga igala. Ha? Magyun eh, tanang tao mukaon man. O, unya, dili tanang tao muuma. Pero na'y daghang mag-uuma. Mga igsoon nga, wala po mag-uuma. Kaya matod pa, dapa. Labad. Kinsa pa pwede maglabad. Gatanong kagmais nga patuhod na mga igsoon, tambok na ba? Pagbalitas, pag-asang naihuaw, mabubuan ba din mo ng mais o tinaro? Ha? Wa man na, di man na, mabubuan o tinaro. Mabubuan ang cloud seeding. Pero ang schedule sa cloud seeding, mga igala, para naman tingali sumay. Mungutah na, ragi hapunta ini. Oh. So, mauna yung mga igsoon nga, salig manggod ang mga kadakuan sa riyon, mga igsoon din sa ato, sa lalawigan, sa Bohol. Nga, ugunsay mga kalihukan, dire ipahigayon. Oh, mga kongres-kongres, mga konbensyon o sa pagkanang uban, diri na sa ato sa lalawigan sa Bohol. Organic Agriculture Program Focal Person May Montesilio presented the objectives, rationale, and significance of this year's Congress. Basta magtigom na gani, mga igala, nagyo tumong. O niya, usa sa mga tumong niya na, mga igala, bagong diskubre sa kahibalo nga ipaabot sa mga mag-uuma. Kay kining pagdiskubre o kahibalo, huwag man ni magdungan. Ha? Tanan bang kahibalo, gidiskubrihan na ng tuigaw, gailis ni. Kay base mas mga eksperimento o mga pagpamatuod sa mga pagtuon. So na ay bagong kahibalo nga ngayon sa gupon o ipamatuod. So din he, atong naklaro mga higala nga ang provincial government mahigugmaon sa paglungtad sa mga programa. Oh. Kanang ang gitanaw, sustainable program o sustainable livelihood, puro na sustainable, mga igsoon. So naklaro na. Naklaro na mga igsoon nga ang atong pangagamanan, laing kamatuoran, prueba ebidensya, matulpas mga debatidor. Matulpas mga debatidor, mga igala kanang ayaw itong debatidor nga kanang kadugayan, mawalag, wahinungdan, kay mulakaw, ayaw to. Kanang dipapil, yun, dipermit. Matod pas mga dipermit nga, dibatidor mga igsoon, prohiba ebidensya. Mupay prohiba, na yung mupang ebidensya, ha? So, mauni mga igala nga, mahinungdanon kayo nga, napahigayon o ipahigayon mga igala ang mga katiguman. Unya, doon naman tayo mga sektor-sektor sa chairmanship sa kabaranggayan. Arita, lahos na din mga igala. Kaya ang dagkong umato as kabaranggayan. Oh. Unya, ang tanang lugar sa Pilipinas, ang tanang tao, kapuyo nagbarangay, bisag poblasyon, bisag sentro. Labi na dito sa mga kabaranggayan, mga igsoon, nga medyo hilit-hilit, gikan sa sentro. Tuwa man dito kining mapuslan ng mga dinagko ng mga pagpanano, mga gamitan o organiko. Tuwa dito mga igsoon. Ha? Kayo ari kita sa sentro, poblasyon norte, poblasyon sur, as may dakong umaan ang puro man simentado. Ha? Nya, dagko sa kabalayan, maayo man itong hisgutan na ito, panawagan na ito, painumduman na ito, karindias mga hilit-hilit. Ngay gala, kay tuwa man dito ang dagkong umahan. Ah, tuwa man dito. Di na to kalimtan, ha? Nagpahinumdum si Gobernador Ari sa Aumentado. Niini karong topiko nga akong ipaabot kaninyo organic, mga igala. Nagpahinom, ibalanse ang pagpanalipod sa palibot o ingon man ang pagpadaghan sa abot nga makaon. Mga lagot mo ang kasagaran eh. Basta maghisgot ang hilit-hilit nga bahin, mga igala. Napoy mais. Napoy humay. O, anara man na. Ito, dunay ng utana nato mga igsoon. Kadiyot lang. Okay. Gasugod na ba kuno ning huwaw? Ay, ino talaga gasugod na. Nga naman, gainit naman. Napoy dagom-dagom. Oh, mabitaw nga ni adto pang miaging mga bulan mga igsoon, ha? Nga naman, ni adtong miaging mga bulan nagingon dito sa Capitol Reports, mga agriculturist ang tuwa dito. Ni adtong miaging mga bulan, mangandam ta sa huwaw. Oh, unsaon man buti pasabutan ng pangandam. Kung siluloy tutas ang muhatag o kahulugan ang pangandam, ingon ini, tinampuhay tagunaw na kamong mga naminaw, unsa po inyo. No? Kanang pulong pagpangandam sa huwaw. Oh. Kanang pagpangandam sa huwaw, mga igala, basta masairan kung ano sa magsugod ang huwaw. Unsang bulan na, unsang tuiga. Distansya pa, ana, wapa mo abot ng pitsaha, mga igala, na nanom na ta. Balanghoy, kamuti, gabi, ubi, pau, unsa pa ng ubandiha. Nga naman, pag-abot sa tinginit, gaunod na. Makakauna ta. Karon, kung unya na ta magtanom kung gasugod ng huwaw, di na napangandam. Nga naman, mabiktima man ang imong gitanom sa kainit. Mamatay raman to. Malaos raman to. So, kanading kahulugan ang pagpangandam sa huwaw, tinampuhay tagunona, unsa po inyo mga igsoon, kamong mga naminaw. Kang luloy tutas, mga igsoon, bana-banaon, pananglitan, Marso 2026, pananglitan lang na, ha? Wa kumingon nga, mauna isugod sa huwaw, pananglitan lang, Marso magsugod, ihap kag pito kabulan, paatras sa Marso, tanom ka nagbalanghoy, pag-abot sa tinginit, hingunod na ang imong balanghoy, pag-abot sa huwaw, amuna ipangandam. Nga naman, ang pulong pangandam na panahon sa gamiton. Karon kay mo gamit mantag mga pagkaon panahon sa tinginit. Mga igsoon, ay itanom daan, layo pa yung tinginit. Mga 8 pa kabulan, 7 pa kabulan, sa muabot ang huwaw. Kay kung unya rata magtanong mga higala nga, naa na ang huwaw, ngita na tagpakag bulanghoy, ngita na taog similya o kamuti, mga ganas. Kay itanom, awa na, di na napangandam. Nga naman, mabiktima namang imong tanom sa kainit. Dili na napangandam. Kana, amot ugon sa inyong kahulugan sa pangandam. Ugon sa inyong kahulugan sa pangandam, mga igsoon, respeto ko, ana. Ang ako sa kahulugas pangandam, mga higala, mao nga, layo pa, tanom na ta. Wapa mo abot ang huwaw. Aron nga, pag-abot sa huwaw, kub-kub na tas kamuti, gabi, biga, o gubi. Di ba? Mao na, mga higala, kuha na ta. So ato ning gisgutan mga iga, ako lang gilakbitan kay nalakbitan na mangud nato ang pulong pangandam. Para na gud anang moingog karong Biyernes. Pananglitan gihapon. Moingon ang tinugdan, karong Biyernes mga iga la magbagyo. Pangandam mo. Mo paday kuha nimo kawayan og nang atumba na nang lubi kay imo tukuhon ang imong kamalig, imo tukuhon ang imong balay. Wapa mo abot ang Biyernes, ari pas mga Lunes. Huma nagtuko ang balay. Huma nagibutangan, nagbreeze ang mga balay, mga igsoon, para hindi matumba. Maunay pangandam. Maunay pangandam. Usahay po mga igsoon, ang uban, mga igalag, mangandam kay suroy ng kapitag baryo, barangay opisyal. Manong, tay, pre, pangandam pre kay mubagyo rong Biyernes. Amo pa po ikuhag kawayan, Biyernes. Kay ibanting atong kamalig pangutana, pangandam na ba na nga naon na may bagyo? Adili, maupod gyapon ning pagpananumog mga lagutmon mga igsoon kay dakong abag kini. Muni nga ang atong gobernador sa pagpangalagad, amahan sa pagpangalagad dinhi sa ato sa lalawigan sa bol, na himong pagpangalagad nga amahan kay atong gisaligan. Salamat gob nga milihok, daghan gyud gaingon ako nga kugihan ang gobernador. Dinis pag-unsa, ha? kay ga programa ra bata na may manumbong mga tao. Oh, bro Luloy, unsa naman po isunod nga plano sa gobernador? Di era ba na mahamutang magsigig plano pang kayuhas katawan? Asag di lang, magpagawas na niya ng pay mo. Oh, kaya di man po mahimo, mga higa lang, magpataka lang may direk paabot ninyo nga way basihanan. Mahimo, gudog, ingon talang, muingon daan nga kining programaha, wani basihanan. Pero kining programaha, mga higa lang, naay basihanan. Pagpakabana, bulanon, unsay giingon, kanabang pagpaminaw, pagpakabana? Di ba? Naman na sintro. So, mo ni mga igsoon nga, naay pag-apil. Unya, ang uban ng mga tao, kay niya po'y mga lugar, mga higala, usay way po'y signal. Guys, good, bitaw may si Malo ka ganina, katong mitingog sa inyong alagad. Dito po sa ilang lungsod, mga higala, ang ila pong lugar, wa po'y signal. Dito sa amo, sa balilihan, mga higala, usay na'y signal, usay wa. Pero sa sintro, na'y signal. Oh, kusog ang signal dito. Pero sa ubang kabarangayan, hilit, wa'y signal. Inig-dial ni mo, mga higala, sa imo cellphone, inig-kate ni mo. Muingon man dito, the number you, asa to? The number you dial is not yet a cell phone. Gano man, why signal? Bitaw, pasiaw. Mauni mga igsoon, no? Bantayan na to. Nga naman kadaghanan sa ubang bahin sa Mindanao, dilitanan na, kunduna sila yung mga kahimuan, mga lihok ba, labi na mga opisyal, barangay bagunsa, mudalikyat magyugbohol. Muari ba? Anya labaw na sa Dimbohol kay pwede man guni iskalaha gamay katong muadtog Cebu sakay lang dire pagka sa sunod oras tuwa na po Cebu kay daghan magbiyahe pagutan na ngano mangyod nga muagi mangyod sila nga kining Bohol kaniadto mga higala wa patay panganak ha kamong naminaw gidad mo 70 wa pa mo ana anak kita wa pata ngano mangyod nga kining Bohol nga gibantog mga igsoon og jutang batuon kinaham nga jutang batuon naman karon. Ha? Kinaham na. Ha? Kinaham na. Tungod sa pagpaningkamot sa atong mga leader, mga igala. Maubitaw. Maubitaw, mga igala. Nga si Gobernador Aris Awintado, dunay usa ka okasyon nga siya namulong. Wa niya kalimti ang mga daan nga mga nanglabay, mga opisyal din is Bohol. Kaya doon naman po to sila yung mga kahimuan, nangahimo. Oh, doon na may mga nangahimo. Labaw na sabta karon mga igala, nga naglihok ang provincial government, gipanguluhan ni Gobernador Aris Awintado, labaw na sabtang nasuhito. Di lang tasuhito o kinsay mga nanglabay ang gobernador. Pero, masabot o masabta na to, nga doon na po sila yung mga gipanghimo. Di lang pareho. Di lang pareha. Pinalam po nato ng gipanglihok in kaso doon ay palpak. Ato na lang sa i-appeal. Oh, naglihok. Nakaroon si Gobernador Aris Awintado sa panguma, sa panahon nga siya muhatag o pakigpulong mga igsoon, no? Sa panahon nga siya muhatag o pakigpulong, di magyun niya kalimtan. Kanang pag-ingon mga higalang limpyo nga pang-gobyerno. Ha? Limpyo nga. Malahotayon nga mga programa. Di na niya kalimtan. Kay mauman ay sukdanan sa iyang paglihok, mauman ay basihan. Aron siya magmalampuson, mga higala. Di man mulampos ang usa ka panggobyerno, mga higala, di limpyo. Ha? Di mulampos. Naaman tuoy agi, pero maulagi na. Pero limpyo nga panggobyerno, makita, mga higala. So, wala masayop ang katawhan. Wala sad masayop si Gobernador Aris sa paghatod og serbisyo ngadto sa katawhan. Pag-abot sab sa serbisyo mga igala, kay kinahanglan malagitag pamaagi ang atong pamaagi mga igala kay piniliay. Awa masayop ang pag katawhan sa pagbutang ni Gobernador Aris Awintado sa Kapitolyo. Kay mulihok man. Kadtulang graba mga igala sa kabarangayan, ang bahin midako man. Ha? Midako. Kadaghan na ta maghisgot na na. Gipagawa sa Provincial Information and Media Office. Hinganlan pa na itong barangay. Hinganlan pang lungsod. Oh. Pero nga nung wa may taga-barangay, miingon. Hoy, kanang inyong gisgutan, sir. Di na tinood. Away usang nga miingon. Lungsod, away usang nga miingon. Nga naman, tinood man. nga midako. Sa ato pa, usa sa ilhanan, mga higala, nga maayo nga pagpadagan tungod kay nakita ang dakong kalainan. Nakita ang unsa padiha nga mga gikinahanglan sa tao nga natubag mga igsuon. Uy, dunay nangutana na to. Medyo bisag gawas ni sa atong topic kay nangutana ato lang po irespeto. Usa ko na hinungdan ining magsigig burnout. Guys, igot naman tani ana. Sa Bohol Chronicle, mga igsuon napate nga mudagan pagduhan semana. Kay dunay problema sa planta sa National Grid Corporation of the Philippines. O, normal ra po na. Di po tamuingon nga sila kapasagad, mga igala, kay gikumbati man. O, pero naari yun di kalikayan. Kasi ambot sa ubang lungsod o sa ubang lugar, ha, unsa iting burnout sa inyo. Sa lila, to amang kumagulian, karong panahon na, mga igsoon, mga alas 6 medyas gabi eh. Panghandam na mong suga dihang santik-santik. O, kaya naman yung burnout. Pero di isa't magdugay. Napuyusay alas 7, niya napuyusay mga igala, aris mga wapay alas 5. Depende na sa ilang kontrol. So, mauna yung mga igala nga, di agani, gikalipay sa mga bulanon, pag daog ni Ilya, sige, burnout. Uy, naimikalit man to, forward, basta kay mau-mau to, kalipay sa mga bulanon. Mao ni mga igsuon nga ang pagpaningkamot sa usa ka tinugyanan. Tinugyanan ka ba sa nakadaog ka, nakalingkod ka, gumikas kalihukas politika, tinugyanan ka ba kay gisaligan kas kadaghanan nga mudumala sa opisina? Mao ni nga maningkamot gyud. Malipay pud ang katawhan. Laing sunog miulbo sa luon o gitape na. Man prevensyon maning Marso. Dugay-dugay naman itong Marso. Mawalagin eh. Di mang kaligid. Daghan magoy rason. Mga igalag na yung mga sunog. Sunog o kakugnan. Kanang grass fire. Nahaagya po. Sa laing nasod. Ang mga lasang mo'y masunog. Basta tingin it. Dinis ato na may lasang. Pero di man madali-dalig sunog. Mga igsuon. Kay mampingon man po ng katawan. Salamat katawan ha. Ang buto kung sa'yo, hinungdan nga ng mga sunog ng mga kalasangan sa laing nasod. Basta kay, tanan nga makadaot sa tao, gipahamat ngunan mga igsuon ang atong mga kadaguan o gaabag usab ang atong mga kadaguan. Pag ingon ako kadaguan, ato na nanakturon mga dagko sa opisina. Sa Department of Health, kayuhas pang lawas, napo ilang painumdom. Pag-abot po sa Bureau of Fire and Protection, naaasa ilang painumdom. Pag-abot usab mga igala sa kanang kanabitang giingon sa katigwangan nga suroy-suroy sa mga kabatanunan nga usay masubra ra, usay pod mahusto ra, di ba? Naagyapoy gapahinumdum ana. Naagyapon mga igsuon usas mga nagpahinumdum ana ang mga mismo kaugalingon nga mga ginikanan mga igsuon sa mga tagtungod. So katong buta nga atong gisgutan mga igala, no? Katong buta nga akong gipaabot kaninyo. Gikan kadto sa provincial information. Salamat mga writer diha sa provincial gidumala ni Attorney Pilipina Asoy Pulyo o ni Sir Mark Anthony Fernia. Oy si Sir Romy Teruel. Dunay meeting karon, gatiks man to nako. Teks ra man basta dunay meeting. Ug unsa na poy gimitingan ninyo? Diha sir, may buntag nimo diha sir. Kung saan na sa gimitingan ninyo, naisgutan na sab nato ni karong pipila ka adlaw. Kay kung sa gani mga panagtigom pag-meeting mga higala diyas mga nagadaiya ng mga opisina des Kapitulyo Provincial para na sa kayuhan nato. Para na sa kayuhan nato mga igsuon kay mao lagi ni galihok permanente ang mga kadaguan sa opisina, ang mga sinaligan sab des Kapitulyo Provincial sa lalawigan, labi na sab ang ato yung Gobernador Aris Aumentado ang amahan sa pagpangalaga din sa ato sa lalawigan sa Bohol para o gitagana ang iyang pagpaningkamot sa kaayuhan sa mga bulanon nga katawan. Na pwede bulanon, usahe po makatilaw po servisyo. Nga naman, pananglitan ka ron. Pananglitan lang. Nay Barangay Road, nga ang mga barangay opisyalis, mga igsuon, midool sa Kapitulyo, di man mo balibad ang gobernur, si Gubares. Kaniadto libaungon karon bisag graba na lang pero hamis na kinsay mahadayo diha, kinsay makaanha ang barangaya, anapil servisyo. Di na matikal po kay napatag na. So, mauna, mga igsoon, kayuhan. Ha? Kayuhan. Mabitaw usahay nga kanang mga kadaguan sa Cebu, usahay diri sa ato. Kaya na mapoy makita, gyud. Na may makita, na may mahikap. O, pagpalambo sa mga turismo, na ay mahikap. Na ay makita, mga higala. So, diha na to, maila, kamo nakamatikod o nasukod na ninyo, mga higala, nga samtang na apa ang atong mga kadaguan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members, mga head of offices, mga igsoon, padayon, gyud, padayon sa pagpangalagad alang sa katawang Bulanon, depende sa gusto usab sa pangaalagaran ug unsay ipabuhat sa probinsya. Kay ug moingon ang gustong alagaran sa barangay, mga higala nga gob, di among ato paring kabird court, gob, murag gamay naman lang hindi diferensyado, hatagan. Hatagan dayon, mga higala, kay mao man ay tumong. Ha? Besan, mga higala, ug unsao nato pag usisa. Klaro kaayo, mga higala, nga ang tanang mga programa din sa ato sa lalawigan sa Bohol, tanan nga mga kaayuhan, pangkatauhan, mga higala, dili gyud kawangon, dili makawang, walay masayang, basta muadto lang. Sangaan sa kaayuhan sa katauhan, mga higsoon. Doon na ganito. Saan ba ito'y giingon gahapon? Oh, kaya doon na sa'yo nangutana, naku ganina. Pila na kabalay ang balay paglaom na 136 man to. Oh, gika 131 na dugangan. Basig pipila ka adlaw gikan karon, maabot na po nag 140. Basta kay gasigi mga igsuon, serbisyo man gihapon na. Serbisyo man gihapon na sa katawhan kay di pud lalim ning way balay mga igsuon. Ha? Bisan kamo tingaling, bisan kamo siguro naminaw mga igala mo ingon mo. Asa naman si Luloy Tutas nga niadtong may aging buwan saga sa Balilihan Bohol may address ini. Eh. Karon tuan naman sa kayupo lila na kamo na lay sabot diha. Ha? Basta kay ang akong gipuyan balay, pero mangambot lang kog ako ba. Oh, kamo lay sabot. Ngano man kita ang tanang tao mga igala ga kinahanglan ta kapasilungan. Shelter ba? Ga kinahanglan ta kapasilungan. O niya, mao lagi ni usahay ang atong mga igsoon tigpaminaw mangutana. Pila na kabalay? Basta kaya katapusan na mong discuss, panaghisgot, di ay 131, o, dayon na karon na 136 na, o, wakoy gigunitan, ana, kutob lang sa dunay nakasulti, pero mugawas na sa Provincial Information and Media Office, mga kaigsuunan. Alang-alang naman ang atong oras, mga igsuon, o, alang-alang naman, ako na lang ipahinumdum ninyo. Nga sa sunod, si mana, kay Ugma Bernis na, Capitol Reports na. Wako kay balo kung kinsay mga panelist, kinsay bisita o mapos Capitol Reports, ha? Wako kay balo. Ay, di naman kumangutana. Ha? Ay, malipay man kumangutana, mga higalan, di ko kay balo daan. Bitaw, pasiyaw. Kay, muadto man lang ko, mangutana, nagtawgaw na ng akong ngalan, tindog, pangutana. Salamat sa naminaw, ha? Salamat sa naminaw. Salamat sab sa mga tao nga nagsulti nako mahitungod sa akong pangutana.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtog na plema. Afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
4: Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at kolesterol. Sabayan ng Vanwilar.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
7: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong atigmaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
8: Hay, maputlan gyud ta ani og

0: kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, musupply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Kinsay ngalan na to, sir?
3: Paul Mercado, diyan ni sir.
2: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
3: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX500.
4: DTX500 mapali sa mga butika.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, punsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni matayon?
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alam ko quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
4: And it's karting bisdak, ana.
5: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hassle kaayo mabugahat.
5: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labad sa ulo o gilanat.
5: Rexino Forte!
4: Nang ang discarte na ko. Discarting wisdak na to.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas ba na sa upat?
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguwang na ko. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
12: Uy, what ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is a generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Indutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
19: Takot siyempre na mawaan ang sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
20: Balisama na ang isip.
21: Wala tayo choice.
20: Para-paraan na lang. May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat. Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment. Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.
22: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
23: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
24: Unilab yan.
25: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
27: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa ban pang mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
30: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
29: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
30: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
29: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
30: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
29: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
30: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
31: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
32: Medical Center Bohol.
31: Kasaligan mo. enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details. This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suwabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hello mga ka-MXU Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
5: Hi Carly! Mabuti naman.
4: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
5: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang mag-aan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
4: Kaya yeah naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
5: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
4: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: DYRD, ang pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod ng mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
5: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako day si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Ngunang ako day gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen. O pwede po ni kanatong tanan.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello again mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma! How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
14: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. O mauna sab ni ang partner nako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
13: Thank you kaayo sa imong oras po.
14: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
13: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
15: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan.
18: TTX 500.
19: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, sa ano, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
18: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Balit!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana. Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
5: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
6: Yes, mayong adlaw Bohol, mayong adlaw tagbilanan, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa tuang 16th, sangguni ang panlungsod city councilors atong mga kaubanan atong mga city hall employees atong pagamhanang lokal sa siyudad sa tagbilaran atong mga department heads and office heads ilabi na usab sa atong chief of staff sa city mayor's office Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa tagbilaran and our updates and developments ning ato ang dakbayan sa tagbilaran. Ug asaman ko tuloy sa biyahe ning ato ang programa. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre di sa ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala ang ato ang mga 15 kakapitanes, 15 ka mga barangay usab niya to ang dakbayan sa tagbilaran sa mga tagbilaranon sa hello ug maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong maka uban karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si DJ Cyrus De Virus nga mao'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi ay naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ato ang Facebook page kundi ay usab naka-live no ang ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan. Ilabi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com o sa ito ang channel 9. Yes, no? Nga sa ito ang cable. Cable TV, mga higala, no? So, yes, no? Kagalingon channel na ito sa DYRD. So, manang taro lang ito mga higala, no? Sa ito, madadai ang mga stream na ito, no? Wow, magkita ni siya sa 3rd District, no, ang ataan channel 9. Hello sa tibuok Bolanos na to. Nga naminaw sa itong programa, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Again, yes, no? Mga higala, it's a new day because today is and a new month. No, tungod kay naka-phone patch lang taga gahapon. But now, live ta mismo sa to ang programa, mga higala. It's a new month, birth month na mga higala. No, pagkapaspas sa panahon, na-feel na ako ang buwan sa Pasko. Sa iyo ay. Yes, og manood na sad nato ang ato ang mga ano kanta no, nagpakita na ba si Jose Marichan? O si nagpakita na jud no. So usahay kay katunga ra man ito makitaan sa Facebook no karon. Iya na jud tibuok lawas atong makita. Dili na jud wala na yung mga silip-silip moment kundi na na jud no nagpakita na jud si Jose Marichan o si Mariah Carey no nga mao jud ito ang masating abli na sa buwan sa kining birth month mga higala. So yes, nilipan natin panghatod mga higala ng itong mga kalihukan, programa, mga serbisyo sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, naguti sa ako, no? Later, stay tuned lang tanong kay ito ang mga news bits sa itong ihatod diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O gila ibinausab mga higala sa ito ang mga dadaiyang mga updates, mga katigaran. Labi na usab sa itong special guest, no? Nga ito ang mahinabi sa itong programa, no? Before nato ihatod ang ito ang news bits, ang ito ang buhatan sa Human Resource and Development Office no ang ato ang City Government or Assistant Department Head nato sa HRMDO nga si Ma'am Karina May Uy Bukoy ang atong mahinabi atong programa. But before that no tugutis ako sa pagpangumusta ning ato mga kaigsoonan natong mga tagrayanon sa Boholanon so asa man himutang ang or asa man ato ang maabot ning ato ang coverage mga higala. Kamusta? Kamusta ninyong tibuok adlaw? I hope you're all good. You're all fine. Namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw kung magawas man ganita sa itong mga tag sa Company Malay, sa itong mga tag sa kamangagi pang trabahoan, mga higala, ayon tan mo kalimon sa pagdala og payong o pagsutog jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas, laban sa dinya tumatan siya nga dagan sa panahon. Kaya itong panahon, mga higala, usahay mo uwan, init, kaayo. So, don't forget no to drink 8 glasses of water a day or more pa siguro no kay grabe kainit sa panahon mga higala and let's stay hydrated plus don't forget no nga magtake putag vitamins para trabang protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, hilanat no kay mao jud niya nga to ang mga basic nga mga sakit-sakit mga higala pero ako pud di siya og puruhan no nga kanang nga to mga pangpanerbisyo sa mga tagsa-tatag sa kang matrabaho pangtrabahoan mao pud maka ingon pud no nga maka absent sa so, manang dapat kung mahimo stay healthy lang jud ta matag adlaw mga higala na akong mga tigpaminaw ni ato ang programa. Yes, so sa dili na ta magdugay no sa ato nang mahinabi ang ato ang City Government Assistant Department Head sa Human Resource and Development Human Resource and Development Management Office mga higala walay lain ang atong uptick nga Assistant Department Head walay lain kani si Ma'am Karina May Uy Bukoy. Hello Ma'am Karina, maayong adlaw og welcome sa itong programa ay mong mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw. Ma'am Car?
7: Hello, mayong buntag Kim and sa tanong na itong mga tigpaminaw sa ito ang radio program and happy Wednesday to everyone.
6: Yes, happy Wednesday ma'am and I know karon ang karong buwana no sa September aduna tay gisaulog diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran kagahapon ato nang naanunsyo during sa ato ang flag raising ceremony ma'am pwede ba natong masibya sa atong mga kahanginan ang ato ang programa mga activities nga ato ang giselebrar karong adlaw ug unsa man ni ang ato ang giselebrar ug unsay tema nga sa ato ang celebration karong buwan sa September ma'am Karina.
7: Yes, yes. Ang whole month of September is the Philippine Civil Service Anniversary Celebration.
6: Mm-hmm.
7: So, whole Philippines is ang mag-celebrate ang inyo. Since part man taan ng public service na workforce. Mm-hmm. So, ang nandig na nga mo participate and initiate through mga activities for our employees. So, our team for the whole month of September is the same lang for the organization ni Civil Service Commission which is Puso, Dungal, at Yalin para sa bayan. So, muna yung nag-guide po sa ito ang mga activities for the whole month of September and napag yung ma-extend the month for October, one of our major activities for October which is the recognition of our employees.
6: Wow. Yes. Yes, Ma'am Kayo, sa itong mga different activities na ito na naka-line up o nakapahilo na diha sa itong buhatnan sa ito ang HRMD o Ma'am Car?
7: Yes, so gahapon, we started with flag ceremony na nag-highlight it to start sa itong Holman celebration. So, a message was given by Mayor Jane Yap and through Sir Alvin Acosar, our administrator, to welcome and inform the employees na maon yung ang whole month celebration. And then for this weekend, we will have our Holy Mass this coming Friday. So ato man din na himo lang din na from tradition din na to sa City Hall no nga magpasalamat din sa ato ang mga gasya nga nadawat.
6: Yes.
7: So we have our Holy Mass on Friday. And then for September 11, we will have our opening sa ito ang Palarong Lingkod Bayani. So this is an interdepartmental na sports fest activity. So daghan kita mga duwa sa basketball. We even have a pickleball tournament for our employees. So daghan kita mga sports activities is mga kuansad game itong mga Filipino game.
6: Wow.
7: Like magkukul sa baboy, basiganahan ka mo, akinta na. Kadang-kadang other games pag-get. And i-accumulate na ang tanang points para we will come up with a champion, a second placer, and third placer para na. Yeah. So, that's for next week. Now, the week after that, whole week na nga activities, we will have our, on September 14, ang atong wellness day for our employees. So, magpa-haircut, magpa-masahe, manicure, pedicure. We will also open officially our care center, which is more of a wellness lounge na employees can visit there anytime. And it's also where we will conduct counseling or psychosocial support sessions for employees if ever na naay mga need for that.
6: Wow.
7: Since moment siya launching, so naapotin sa free coffee and mga time. So mga employees can visit the care center. On September 16 to 18 will be our employees care. So last year, Kim, gitugan na ito ni siya nga 1 day lang.
6: Mm-hmm.
7: We'll showcase ang mga employees and ang mga businesses. And since mag-biting gitaw ang 1 day, sinimol na siya nga 3 days karon. And naay mga employees sa last year na mabalik po karon kung kwante ng mga businesses, no? It's also one way of supporting them kay murag dili po tanan ang hibaw nga, ay, kani din siya na maligya din siya cake, cake din siya, naa din siya ay gamay nga shop, diri aning datita. So at least na-expose po nila ang mga businesses. And then on September 30, we'll have our HR symposium.
6: Mm-hmm.
7: And then on October 14, mo na ni ang kato kung giingon kin na pasidungog.
6: Wow.
7: Nice of recognition and excellence. So this is the awarding ceremony for our employees.
6: Wow. Pagkanindot, Ma'am Karina, ang ato ang naka, mga line-up of activities na to sa ato ang kasulugan sa tibuok buwan sa September, no? In celebration sa ato ang Civil Service Commission Anniversary. And, Ma'am, kibahin sa ato mga activities na to, labi na, kat namin bago na to, no? Nga, i-launching na to, nga, care center diha mismo sa ato ang City Hall. Basi, asa na to ni makita, Ma'am? Or asa nga specific area na to nga ibutang ang ato ang, ato ang care center, Ma'am?
7: Ang care center na to, Kim, is currently located sa second floor doon sa HR na office.
6: Mm.
7: So, pagkakaroon, medyo kuan pa siya. Wag siya mag-i-open. Kaya among officially launch man.
6: Yes,
7: but
6: yes.
7: Very simple lang din siya na space good, but it's a space where employees can go there. If feel na mga na-burn out sila or na-stress pa sila sa ilang work sa pwede sila nag-migrate and then they can stay there. As long as kuan lang yun, ma-inform lang po sa ilang department head na breaks ako at yun chapter and then pato lang sila dito sa ito ang wellness lounge at itong care center.
6: So na ba tagi-alawa na ma'am o pila lang ka minutes, no? Like 15 just to relax, papawala lang sa ito ang kung na-stress ta sa itong buhatan. Na ba yung mga kuan lang ma'am, like time limit for that? Kaya basta pagdaghan mga na ma'am.
7: Technically, wala kasi yung mga time limit. Pero din yun lang punta mga whole afternoon.
6: Yeah.
7: So, kaya hindi naman na productive ana.
6: True.
7: So, siguro mga 30 minutes in a little break
6: enough.
7: Or two.
6: Yeah.
7: Ma-reset ka, ma-refresh ka, and then you balik mo, you know, mas energetic na kasi mo work.
6: True. Baga nice, ma'am, na at least na i-avenue sa to mga City Hall employees just in case kung nakuanan sila stress talaga sa ilang mga buhatan o sa ilang mga task nga gipangbuhat, at least nasa late time, no, to relax sa ilang unahuna, sa ilang kaugalingon. And after ana, another battle na po, no, nga humanun dyan dapat ang usaka trabaho. So at least natay time, ma'am, no, nga at least ma-relax ang atong mind. And ma'am, regarding sa ato ang usapod sa ato ang mga activities ang imong gimension, no, kinato ang show showcase nato nga mga businesses nato nga mga gikan sa ato mga City Hall employees nato kay, no, nga usa ka adlaw atong pag last year bitin sa uban, ma'am, no, tungod kay nindot na unta siya kay naarad mismo diha sa atong City Hall atrium ditsurat mo na og usapod di siya nga kahatag na ito nga pamparelax, no? Labi na ang pagkaon. So, usap po siya makatabang sa ito ang mental health, no? Mga makawala po din ba sa pagkaon, ma'am. Unsa man ito ang mga gina-expect nga mga baligya, ma'am, diha sa ito ang, para sa ito ang showcase, i-showcase nga mga businesses na ito sa gikan sa ito mga City Hall employees, ma'am?
7: Yes, Kimura. Sakto gabi nang giing mo na pampawala stress ang pagkaon. Most of ang mga products kaya display is pagkaon good day.
6: Wow.
7: Ang ato po mga employees, mga po mga side hustle before na involve o dating or cooking.
6: Wow.
7: So, makuha nito ani. Magmanambok kita pa panipay ka.
6: Mabawa to dahit na ani, ma'am. Marag, kung kada buwan natay nga din, no, so sakto ra pod nga kada September lang ka at least makontrol pa nato atong kaon.
7: Correct.
6: Yeah, ma'am, napabatagi hapon ng every Tuesday ba to, ma'am, nga na donatay ka ng mga suuton?
7: Yes, ma'am. So this one is mag one of the shop is a simple activity but it's one way na ma-remind ato mga employees na ato ang public service values which are patriotism, integrity, excellence, and spirituality.
6: Mm-hmm.
7: So, balik-balik yun na ni civil service and emphasizing na upang sa buo kay a public servant, murag makita on saan na murag ma-inulit or ma-show din na ito siya ng mga values, no? So, one way na pag-remind ng mga employees naman ito mga public service values is pag-merita o mga outfit that would symbolize these public service values. So, muna we have blue attire for patriotism, green attire for integrity, purple for excellence, and white for spirituality. So, every Tuesday, siya na ito, suotun game. And then, muna, huwag ka na sila sa way na ma-discuss na ito sa ang mga employees, mag-choose sila sa ilang suotun, ma-distract sila gamay sa work. At the same time, they will have like a sort of a bonding.
6: Yes.
7: Sa gamay lang na moment with their office, kay we encourage them to have a photo man ni post ko sa mga official na Facebook page. Tapos makaingon po na umang mga tao na nga, ay, sabi man yung mga taga, like, say, City Treasurer's Office, kay, paano nyo po ni sila? No, mga school po ni sila kayo. Hindi nyo po ni sila mag-seryoso kayo.
6: True.
7: Very approachable. Hindi ni sila anak ko mag-dating. So, makita po sa mga pag-ilaranan sa tao nga, we are employees nga, hindi lang din na work, but naan di time na for personal relaxation po.
6: Yes, that's true, ma'am. No. And in addition po, ma'am, no, it's part po nga, kaiba po ng mga katawan nga, muna ang people behind aning mga, aning opisina, at is ma-aware sila nga, ah, kini di ay si Kuan, kailan ko ani, nada ni siya sa treasurer, di ay nabutang, or nada ni siya sa bako, or nada ni siya sa HR, at least aware sila nga, ah, kaiba na ko, og asa ni siya connected nga opisina. So, di ba? Usap po na siya sa makatabang, ma'am. Yes, ma'am, ginahan pa dyan ko maghinabi ni mo, ma'am, daghan pa dyan tag, dapat istoryaan, kaiba ko nga daghan pa tag mga activities, and kaiba ko nga daghan pud mo nga gipahilo na kadun, ma'am, alang sa tong kasaulugan sa tibuok buwan sa Setyembre, ma'am, mga ina lang ko mga pahinapos nga mga mensahe ilabi na sa to ang mga City Hall employees nato, no, nga naminaw sa to matag adlaw nga programa, ma'am Karina, imong mga mensahe.
7: Yes, thank you kayo, Kim, for the opportunity to share sa mga activities po sa HR, no, especially karon September nga Civil Service Month. And I would also like to thank, of course, ang all-out support din kanunay sa ito ang mayor, si Mayor Binyak, together with her husband, si Kong Babayak, our Vice Mayor, Adam Hala, and all the councilors, RCC Administrator, Sir Alvin Acuzar, and of course, ang pinaka-active na department head si HR, si Ma'am Cathy Torremocha. for all the support and guidance na ginahatag in all the activities na to sa September and di na sa September but all throughout
6: the year.
7: Ang paano pong message for employees is padayon sa ato ang pagpaningkamot, padayon sa ato ang pagtimbisyo sa siyudad at Pagbilaran. Kay ini tanano ang ato ang mahatag hindi naman po ni para atua lang but it's for the entire Pagbilaran City and dindot kayo paminawon na ang pag-progress sa Pagbilaran City ako gitag contribution na akay part dati nahatag na contribution for that. So I hope na magpadayon ta unya. Padayon po tayo magmalipayon sa atong tatatansang kinabuhi ang sa atong trabaho.
6: Yes. Dagan kayong salamat, Ma'am Karina, and of course to Ma'am Cathy Torimocha and the whole team of HRMDO sa inyong mga karabuan, no, karasimana nga mga activities just to ensure sa itong mga City Hall employees nga ma-equip sa ilang mga knowledge, ma-remindan sa ilang mga trabaho, their roles and responsibilities, and of course sa pag-equip, no, sa itong mga kadadaiyang mga employees na ito, no, gikan sa inyong buhatan sa HRMDO sa walay puas nga pagsuporta sa welfare and of course sa mga lalaing mga kalilihukan just to ensure lang nga matagaan dyan o sakto nga kahibalo ang ato ang mga City Hall employees. Thank you so much, Ma'am Karina, o sa inyo ang team sa HRMDO and to Ma'am Cathy Torimocha ang ato ang department head sa HRMDO. Thank you, Ma'am Karina.
7: Thank you, Kim. Good morning, Tanan.
6: Yes, mga higala, maugad to ang ato ang City Government Assistant Department Head sa ato ang buhatan sa City Hall, mga higala, ang ato si Ma'am or Dr. Karina May Uy Bukoy. Yes, so galing punto ang mga higala. Arinaw sa kita sa ito ang pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa lang adlong natawhan karong adlawa, September 2, 2026. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Josefina Linuwag, Linedes Gabi, Elena Iter, William Tumakip, and Keith Dennis Bumaa. Taga-barangay San Isidro, happy birthday na ni Antonio Ugat Jr., Edelberto Pino, Leonides Busnon, Antolina Humawan, and Maria Lelaber Castillo. And also to Nunita Boron. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Alan Humarito and Mangga. Taga-barangay Mangga, happy birthday ni Antolina Akman, Leonides Abukay, and barangay Ubuhan, happy birthday to Leonides Delin. Taga-barangay Talota, happy birthday ni Jimmy Punzalan. Barangay Buoy, happy birthday ni Chodora Larawan and Lorna Edkilang. Taga-barangay Kugon, happy birthday ni Philadelphia Lumantas, Palextra, Jolagon, Unida del Puerto, Virginia Navia, Nelson Patenya, Antolet Cunyado, Maria Emma Danila, Lourdes Kadampang, Aileen Ramirez, Lenalyn Colientes, and Mary Umos. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Unedes Ampit, barangay Poblacion 3, Antolina Botalid, Maria Arlene Lisondra. Taga-barangay Poblacion 1, happy birthday ni Antolin Briones and Antolin Castino. Taga-barangay Mansa sa happy birthday ni Elpidio Sarabia, Elpidio Autorias Florencia Sarabia, Unida Recio Elma Tuckworth, and barangay Dampas, happy birthday nila ni Virginia Alabo Linedes De Claro, Pedro Sorga Old Jr., Evelyn Nasis, and to our City Councilor Linedes L. Borja, and Marilyn Lodivese. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ito sa kauban sa buwan sa pagpanerbisyo. Yan ang sa ulo ko sa house, ang anong natawan karong adlawa. Happy birthday nila ni Lord Nilampagos Marapaw IV, o ni Atren Jonas Oracion Maglahos, Mary Litley Adoliadas Lico, Mayanita Balakit, Unida Del Puerto Atinid, happy birthday, Pedro Suarez Jr., Jose Bernados, Unida Gamutan, Daisy Sabania Torillo, Clien Siroy Membreve, Maxima Israel Salicid, Jose Victoriano Samson, and of course, ato ang duha ka City Councilors nga nagsaulog sa langadang natawan karong adlawa. Happy birthday to Jose Esteban Timoteo Borja Botalid or Sir Tim Botalid Delo, Consihal, happy birthday. And to Leonides Lagoya Borja or Sir Ide Borja, happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, sa itong mga sunni paminaw nga nagsaulog usahat ang anong natawahan karong adlawa nga wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet, no, ni Ma'am Doligas sa Barangay Kugon. Hello, Ma'am, maayong adlaw. And of course, kung mga sulit ipaminaw, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O maguman-uban ang sa kita mga higala o mga adlawas sa mga taknan sa sasyon na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilors, wishing you all and of course to our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzano.

0: atong adlaw ni Mudra.
1: Yes, dukan.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon gagamit ta, which is bulan kapin na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indi minum ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Ano na gyud epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Loni Cabarrubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na, agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertig yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Balita o impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon.
3: Adiway arde, ang aong pipaminaw yun, everyday man yung umaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
4: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na jay lain.
5: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
6: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD, sa paghimo na usab ka namo, nga number one AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
2: Ang istasyon sa katawhan.
7: Oras sa DYRD Worldwide ng radio sa katawhan, alas 12:04.
6: Sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: oras sa tud sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
1: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
2: Igalamay nga ugtong kini.

si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong duha sa Alturas Group Balita sa Untong Tutok. Niningad daw karon nga Webes Pizza 3 ning buwan sa September 2025. Ako ang maghatod ganinyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una, dinhi sa atong dapit, kalidad sa hangin sa Dakbayan sa Tagbilaran. Mi arang-arang na apan peligro gihapon sa panglawas matod sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang apektado usab sa haze o bagang aso ang mga kalungsuran sa Bohol. Sa kauluhan, gisugdana og patuman ang mga flood control master plan nga napasagdan sa nangaging mga administrasyon matod ni President Bongbong Marcos Jr. Sa gawas, padayon ang wildfire o niabot na sa pipila ka parte sa Southeast Asia ang haze o bagang aso. Maugod itong mga higalang at mga uluhan ang mga detalye rin o mga balita human lang sa pinumdumgigan sa Alturas Group of Companies.

0: Time Check, brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town resto.
1: Tak na sa Boholay, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ang katinit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lesson ang stress. Maong himbing yun na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
14: Kung tanan, buhaton para sa pamilya. Nganong sa pagpangita o tambal sa bisan asang butika raman. Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila. Isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo. Aloe Erase para sa allergy. Ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
15: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aller Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
17: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
16: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Sigurado yun ang ganansya.
1: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
2: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
3: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
2: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
3: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
2: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
3: Wala, pre. Magpagama pa ko.
2: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
3: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
2: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
3: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
2: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
3: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
2: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
3: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!

0: No, one and only in the Philippines, dili gid mga kigsuunan na ay responsibilidad nga kaakibat na siya. Mao bitaw ning ingon sa unsa to, Spider-Man? Oh, with the great power comes great responsibility. So mao na siya mga kigsuunan, no? Dili kay basta geopark lang, pero naatay gihimo, naatay gipanikamutan para ma-sustain nato, para nato para sa atong kalikupan, atong mga pagkaon. Para sa katawang bulanon, mga kaigsuunan. So, Biyernes na ugma. See you tomorrow, mga kaigsuunan. Sa ngalan sa itong mga kaubanan sa Pikas Lawak, we had Sir Eric E. Hawk earlier. And of course, si Sir Jerry Papi. Si Sir Gilbert Tulop. Kininyong inyong tingog sa kababayanan dyan at Limilio Rojo. Daghang salamat may hapon. Salamat sa Diyos.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: di kanunay.
1: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Buhol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental Consolacion Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
14: Rexido Forte!
15: Mas paspas, banat sa upat!
16: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
16: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
5: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: DTX 500. DTX 500.
12: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
13: At sa Panginoon.
12: Una po ay sa Panginoon.
11: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
14: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.

0: Pero kalau malam naik lagi boleh kena saat kini Hanis Bake Shop lamian ngatur bain saya mada impanada bibingka syupa uguban pat Hanis Bake Shop atau nato mengaikala ang mga produkto sa Hanis Bake Shop mapalit nato diha sa BQ Mall sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall o para sa iyong mga order. Pwede ka mong mudirin sa dito sa main brand sa Hanis Bake Shop o basyon dong sipsuluway. Masa diha ang nindot kayo ng refreshment pala sa Hanis Bake Shop at nagkinig lamian kapatawan. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, si kwanti, spaghetti, fried chicken, humbang, baboy, pansit, o dekhan pa sa Panis Bake Shop. Heaven, little light in every bite.
1: D-D-Y-R-D. Gisanligan.

0: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon, duol ra sa merkado ug tapad ra sa Gas Petron Station.
1: D-Y-R-D. Balita, balita Pilipinas.
2: Sa kasalukuyan, patuloy yung nakatutok yung mga LGUs natin, ang OCD CAR at saka yung sinasabi nating response clusters sa pagtugon ng pangailangan natin sa affected na residents natin. Mayroon na tayong nakapreposition ng mga relief supplies sa iba-ibang LGUs.
3: Nananatiling suspendido ang tourism at mining activities sa ilang bahagyang rehiyon upang maiwasan ang anumang insidente. Kasabay nito, ipinag-utos ng ahensya ang agarang pagpapatupad ng preemptive evacuation sa mga lugar na nasa panganib.
2: Ang pangunahing ginagawa natin ngayon, yung patuloy na monitoring at koordinasyon upang maagapan ang anumang insidente at mauwi naman lang sa safety pa rin ng lahat.
3: Jezreel Keita Pizar para sa Bayan.
4: Nagtulungan na ang MMDA, GPWH at pamunuan ng NLEX upang maibsan ang nararanasang pagbaha sa bahagi ng expressway sa San Simon, Pampanga. Katunayan, pinaplano na ang paglalagay ng detention basin sa paligid nito bilang hakbang kontrabaha. Si JM Thompson sa sentro ng balita.
5: Mismong si Public Works Secretary Vince Dizon ay naranasan ng mabigat na trapiko sa bahagi ng San Simon sa North Luzon Expressway dahil sa bahang nararanasan ng pinagsama-samang umapaw na tubig mula sa mga waterway sa lalawigan ng Pampanga at kalapit itong lugar. Dahil sa tulong-tulong na aksyon ng MMDA, DPWH at NLEX, kahit papano'y lumuwag at nadadaanan na ang southbound at northbound ng NLEX. Mayroon kasing tuloy-tuloy na mobile pumps na kumukuha ng tubig mula sa kalsada palabas dito. Mayroon ding mga flood barriers at sandbag na nakalagay bilang pangharang sa tubig.
6: Pero hindi pa tayo tapos, no? Kasi nakita nyo naman, may tubig pa rin. At the same time, makikita nyo, I'm sure nakita nyo dito, kung titignan nyo yung tubig sa tabi ng highway, eh napakataas at hindi gumagagaw.
5: Sa pag-iinspeksyon ni Secretary Vince Dizon, binaybay ng kalihim ang expressway simula San Simon Exit hanggang Tulaok Bridge. Anya, napansin din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang stagnant na tubig sa paligid ng expressway. Kaya naman nagpatulong na ang ahensya sa NLEX Corporation at Japanese experts para agad na masolusyonan ang epekto sa trapiko ng tubig baha. Bukod sa tuloy-tuloy na pag-aalis ng tubig sa kalsada, may tatlong immediate action ang DPWH.
6: Ang unang ginawa lang natin is tanggalin natin ang tubig na nasa highway, na nasa expressway. Kasi ang MacArthur, walang madadaanan kasi mas mababa ang MacArthur Highway sa NLEX.
5: Pinaghahandaan naman ang ahensya kung sakaling bumuhos na naman ang ulan at posibleng maipon muli ang tubig sa kalsada.
6: Kailangan naming harangin yung mga tubig na dumadagdag sa NLEX galing sa mga ilog at creek na puno na. Tutulungan tayo ng NLEX na mag-dredge. Itong nakikita niyong mga trench na to, gagaliman natin to, huhukayin natin para mas marami siyang ma-hold na tubig.
5: Inaasahan namang mas mahaharang ng bagong flood wall technology na tinatawag na FlexMac ang tubig na umapaw sa kalsada. Sisimulang lagyan ng harang ang bahagi ng San Simon sa may Tulaok Bridge habang titiyakin ding may mga nakadeploy na mobile pumps sakaling muling maipon ang tubig. Pinaplano namang magkaroon ng detention basin sa paligid ng expressway na makatutulong din na mabawasan ang pagbaha sa lugar. Humihingi naman ng paumanhin ang NLEX Corporation sa mga motoristang naabala dahil sa epekto ng pagbaha sa expressway.
7: Ginagawa po namin ang dapat namin gawin at ang kailangan naming gawin upang maibsan ang pagdurusa ng ating mga kababayan dito sa dulot ng habagat na ito.
5: Tinitiyak naman ng DPWH at iba pang ahensya ng pamahalaan na coordinated sa Flood Mitigation Master Plan ang mga programa at proyektong kanilang isinasagawa para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan sa bansa. JM Thompson, para sa Bayan.
4: La Trinidad Benguet LGU, ipinamahagi ang 9,000 relief packs ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Si Jezreel Kate Lapizar sa sentro ng balita.
3: Ibabahagi ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad Benguet sa mga residenteng apektado ng habagat ang 9,000 relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development Cordillera. Malaking tulong ito para sa mga benepisyaryo tulad ni Manang Imelda. Ayon sa kanya, dahil sa sama ng panahon, wala na silang gaanong naiuuwi para sa kanilang pamilya.
8: Awanti sa ot po tatakot, dahito yun, hikas na sa ot po tatakot. Dakulun ah! Nga tulong na kinyamit ada upat dagit day eskwela o kat tapos nga ikat day dagit day o kabalay ko nga awanti tarwaho data awanti kordi ay awanti kwa awanti kargada isungahan awanti kordiada.
3: Mabibigyan ng tulong ang mga nasa vulnerable sector kabilang ang mga persons with disability, senior citizen, solo parent, magsasaka, MSMEs, mga manggagawa at iba pang nawalan ng kabuhayan dahil sa masamang panahon.
9: Kaya nga po yung ginawa natin ay talagang nag-request po tayo sa DSWD, sa SOD office ng mga tulong. Ito po yung mga food packs na pinamimigay po natin sa mga iba't ibang mga stakeholders po natin na ngailangan ng tulong. Unfortunately, hindi naman natin kayang bigyan sa lahat. Pero at least mabigyan man natin yung mga karamihan na talagang nangailangan.
3: Sa pinakahuling assessment ng LGU, sektor ng agrikultura at infrastruktura ang kabilang sa mga pangunahing naapektuhan. Ito ang bibigyang prioridad sa paggamit ng Quick Response Fund kasunod ng deklarasyon ng State of Calamity sa bayan.
9: Local government unit, talagang ginagawa naman po natin lahat ang ating makakaya. Hindi naman siya perfecto, pero yun nga, sabi naman namin talaga dito, lahat ng aming makaya, gawin po natin para po sa ating mga kababayan. Sa ating po mga kababayan, ang hinihiling lang po natin, yung pong kooperasyon, participasyon ng bawat isa, dahil po sa ganitong pagkakataon, kailangan po na magtulungan po tayo.
3: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
10: Nagpatupad na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng traffic management measures sa kahabaan ng Marcos Highway na bumabagtas sa Antipolo, Cainta, Marikina at Pasig. Bahagi ito ng gagawing drainage improvement and rehabilitation project sa lugar kung saan magiging tulong ito upang maibsan ang nararanasang pagbaha sa lugar. Dahil dito, sarado muna sa mga motorista ang dalawang westbound lane ng Marcos Highway, gayon din ang U-turn slot malapit sa Balanti Creek. Bubuksan naman ang intersection sa pagitan ng Cainta at Marikina o Felix Avenue at Phil Fernando Avenue. Maglalagay din ang ahensya ng zipper lanes na makatutulong sa paggaan ng mabigat na traffic.
11: Kababayan, tuluyan ang lumabas ang bagyong Pilandok sa Philippine Area of Responsibility. Kung saan magpapaulan ang habagat ngayong araw, alamin po natin mula kay Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja.
12: Magandang hapon, this is Big Sea Guidance sa ating mga tagasaypay. Sa ngayon, wala na tayong dinomonitor na bagyo or LBE sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility matapos na lumabas. Ito ang Tropical Storm Pilandok. Kung alas 4, imensya ng umaga. Ang malipong namataan, 1,050 kilometers. Kailangan ng extreme ang northern zone pag-uwito ng Okinawa, Japan. Ipapasok ang tropical storm southern at nananatili dito sa may southern China at 500 kilometers kailangan kanduran ng Batanes. At yung low pressure area sa may kailangan po ng central zone ay hindi na rin papasok pa far at hindi na madedevelop pa bilang isang bagyo. kilometers.

panel sa Bataan at Occidental Sidor. At amin po ang paminsan-minsan mga pag-ulan over Metro Manila, hindi na nagsisira ang bahagi ng Northern and Central Sidor, malaking bahagi ng Calabarzon at Oriental Sidor. So mabawang pa rin ang payong at magingat sa bata ng mga baha at landslides. Ito pa rin tayo mataan ng mga advisories at heavy rainfall warnings. Habang nagsisira ang bahagi ng Sidor, nagsisira tayo at Rindanao, Martin County sa Baugis Heights naman, or may chance na nagsisira maaraw pa rin lang sa malaking bahagi ng Sidor at Rindanao, at meron naman chance na mga isolated na ulan at mga lokalay

0: sobre de cerca desde la plaza, o como dice Denison, es cerca de la campo.
1: Sa weather specialist Benison Estareja. At yan ang update sa mga oras na ito. Muli sa pabago-bagong panahon maging listo dahil ligtas ang may info.
2: BBQ at magbabalik ang Sentro Balita.
3: Health Watch, alertong pangkalusugan.
4: D-Y-R-D. Balita, Pilipinas.

0: 6. Ating balikan ang mga naging kaganapan dyan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer.
1: Tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo sa dating DepEd Undersecretary Michael Poa kaugnay ng mga fictitious o kakaibang pangalan na kalista sa acknowledgement receipts ng mga tumanggap umano ng confidential fund reward.
2: Sir, as a lawyer, when you saw fictitious or untraceable individuals, mga alias, sir, you know that, sino ho nag-authorize and distribution of public funds to these unverified entities, sir?
3: I would assume, sir, yung mga signatory po ng mga reports natin, no, sa...
2: Pero were you aware, sir, na gumamit po sila ng mga fictitious?
3: Nakita ko po yung mga names na masabi natin kakaiba noong congressional hearings na po, noong pina-flash sa screen, yung mga Mary Grace Beatos, etc., no, na pinapalabas ay kakaibang mga pangalan. So, at that time that I was in DepEd, sir, wala po akong nakita na mga ganitong acknowledgement receipts.
2: Well, one last quick question.
3: Sige lang po.
2: Can you wind up, sir? Had you known, have you seen this fictitious name? Will you question them, sir, kung nakita niya fictitious at kahinahinala? Will you question?
3: Well, sir, one, I will ask if that's allowed in confidential operations, kung talagang fictitious or ano, aliases, ha? And yun po siguro ang una kong gagawin before I question. Kasi wala po akong military background, wala po akong intelligence background.
1: Inusisa naman ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan kung may vault ang Department of Education para sa paghawak ng confidential funds, lalo takapaloob sa Joint Circular 2015-01 ang mga alituntunin sa paggamit at paghawak ng mga ito.
4: Based on the Joint Circular, which I'm sure you're so familiar with now, may vault ba as required? May vault ba yung DepEd?
3: Opo. According to the Joint Circular, may vault na required.
4: Yes.
3: But ako, hindi ko po nakita yung vault na yun. Wala akong nakitang vault nung nasa DepEd po.
4: So you wouldn't know kung may vault o wala?
3: I wouldn't know, sir. Because,
4: so you wouldn't know kung compliant ang pag-report sa response sa AOM?
3: Opo. I think it would be SDO Fajardo. Kasi ako personally, sir, I would tell you naman pag may nakikita ko, wala akong nakitang vault.
4: Pero kayo yung sumagot kasi nung AOM.
3: Opo.
4: Hindi pa bilang abogado, para maging compliant, di ba dapat chinek mo kung mayroong vault?
3: Opo. To be perfectly candid, wala kasing finding on the vaults.
1: Nagpahayag din ng dismaya si Pangilinan dahil anya hindi pa rin nakukuha ang buong katotohanan mula sa mga testigo. Tinanong naman ni Senator Judge Rizon de Vero si Poa kung ang lahat ng ginawa ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng confidential at intelligence funds ng OVP at DepEd ay alinsunod sa mga rules and regulations.
5: Knowing what you know now, lahat po ba ng ginawa ni V. Duterte sa confidential and intelligence funds ng OVP at ng DepEd ay naaayon sa batas at naaayon sa lahat ng rules and regulations?
3: Your Honor, I cannot answer that question. I'd love to answer that question, of course. Pero aside from it being attorney-client privilege, obviously whatever I say here will be biased, Your Honor. And so I just want to be objective and not answer that question. I hope you understand, Your Honor, with all due respect.
1: Matapos ang isang araw na pagharap sa witness stand, natapos ng direct at cross-examination ng prosecution at depensa kay Poa, gayon din ang interjection ng mga center judge. Samantala, inunsyo ng impeachment court presiding officer Francis Jesus Escudero ang bagong schedule ng impeachment trial ni Vice President Duterte si Oktubre 2026. Bernard Ferrer para sa Bayan.
0: Matapos na maipatupad ang mga peace agreements gaya ng Bangsamoro Organic Law noong 2018, sumabay na yumabong ang turismo at kabuhayan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao dahil na rin sa magagandang isla at yamang dagat ng rehiyon. Silipin yan sa report ni Princess Jordan ng IBC News.
6: Dating kilala ang mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa mga gulo sa pagitan ng pamahalaan at Moro Armed Groups. Pero ngayon, mas mapayapa at maunlad na ang BARM sa tunang peace agreements. Tulad ng final peace agreement sa MNLF noong 1996, Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB noong 2014, pagpapatupad sa RA 11054 o Bangsamoro Organic Law noong 2018, at marami pang iba. Pero anong klaseng lugar ba mayroon ang BARM? Saan ba natin dapat mas kinikilala ito? At ano ang kasaysayan ng BARM? Kilala ang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM bilang isang rehiyong may magandang isla at yamang dagat. Ang Panampangan Island at Balobok Cave sa Tawi-Tawi, Malawi Beach, Bulingan Falls, at Tenusa Island sa Basilan, Ulanghi River sa Mindanao at Lake Lanao sa Lanao del Sur. May mayamang maritime culture, turismo at kabuhayang pangingisda. Katunayan, itinuring na BARM Pride ang seaweed sa lugar nang maitala noong 2025 ang BARM bilang largest seaweed producer na may 29.5% total seaweed production sa buong Pilipinas. At dahil malawak rin ang land-based agriculture ng BARM, malakas rin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Noong 2025 lang rin naging major corn producing region ang BARM. Napapanatili ng rehiyon ang malakas na produksyon sa palay at yog at mas napabilis pa ang produksyon sa saging. Napalakas rin ang kita ng mga magsasaka dahil absuelto na sa utang at rektang napakikinabangan na ng mga magsasaka ang mga lupang sakahan. Sa tulong ng New Agrarian Emancipation Act o RA 11953 na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. noong 2023. Sa bisan ito, nai-award na ang mga daan-daang ektaryang lupa at titulo sa mga pamilya ng magsasaka sa BARM. Maliban sa mga isla at lupang sakahan, ilan pang mga lugar ang dinarayo sa BARM dahil sa ipinagmamalaking Islamic Cultural Heritage. Makikita nga ang mga ito sa disenyo o architecture ng mga istruktura, partikular na sa mga mosque. Isa nga ang Sheikh Kerimul Makdum Mosque sa Simunol, Tawi-Tawi na naging malaking tulong sa pagpapalaganap ng Islam. Matatagpuan rin sa BARM ang pinakamalaking Islamic place of worship sa buong bansa, ang Grand Mosque sa Marawi. Habang ang Grand Mosque sa Cotabato, sinisimbolo ang ugnayan ng mga bansang Muslim, partikular na ang impluensya sa Brunei. Marami pang Islamic cultural heritage sites sa BARM. Sa ngayon, hindi na lang simbolo ng pananampalataya, kundi mga makasaysayang lugar na isa na ring tourist spot. Ayon sa DOT, kabilang ang BARM sa Culture and Tourism Destination sa Pilipinas mula 2022 at higit 20 tourism and cultural sites sa bansa sa BARM mismo ang matatagpuan. Ang BARM ay binubuo ng 5 probinsya, Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Tawi-Tawi. May 105 municipalities, 3 lungsod at 2,185 barangay. Karamihan sa mga naninirahan dito ang mga Muslim, kabilang ang mga Maranao, Maguindanaon, Tausug, Yakan, Bangsamoro ethnic groups at iba pa. Magkakaiba man ang relihiyon, kultura at paniniwala, may isang layunin ang maging bahagi ng pagpili ng mga lider sa darating na September 14. Ayon sa COMELEC, ihahanda sa BARM ang 14,259 established precincts at humigit kumula 4,883 clustered precincts para sa halalan. Gaganapin ang kauna-unang regular parliamentary election para maghalal ng bagong kinatawan para sa Bangsamoro Parliament. Princess Jordan, IBC News.
7: Bubuksan ang Commission on Elections sa publiko sa September 7 ang precinct finder para sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Elections. Sa pamamagitan nito, maaring malaman ng mga botante ang kanilang polling place bago ang halalan sa September 14. Kailangan lamang ihanda ng mga botante ang kanilang buong pangalan, araw ng kapanganakan at lugar ng pagpaparehistro upang magamit ang precinct finder. Sa ngayon, 12 araw na lamang bago idaos ang 2026 BARM Parliamentary Elections.
0: Mahigit 7 bilyong pisong inirekomendang budget ng Office of the Ombudsman para sa 2027 inaprubahan na ng Senate Committee on Finance. gagamitin ang naturang pondo para pabilisin ang pag-usad ng mga kaso. Si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita Live. Bernard?
8: Jules, inaprubahan na ng Senate Committee on Finance ang mahigit 7 bilyong pisong proposed budget ng Office of the Ombudsman. Personal na humarap sa komite si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya kasama iba pang opisyal ng ahensya. Kabuang 7.232 billion pesos ang inirekomend ng budget para sa Office of the Ombudsman para sa 2027. Sa halagang ito, 3.76 billion pesos ang nakalaan para sa personal services, 2.44 billion pesos para sa maintenance and other operating expenses at 857 million pesos para sa capital outlay. Kasama rin sa proposed budget ang 51.468 million pesos para sa confidential expenses. Personal na humarap sa Senate Committee on Finance si Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya para ipresenta at paliwanag ang panukalang pondo ng ahensya. Natanong si Rimulya kaugnay ng pagpuno sa mga bakante posisyon sa Ombudsman.
9: We will need more lawyers and technical investigators, Your Honor. Engineers who can educate us about infrastructure fraud, infrastructure corruption, and other specialists, Your Honor, who are good at investigating.
8: Ayon sa Ombudsman, nakapag-hire na sila ng 60 bagong abogado at plano pa nilang kumuha ng karagdagang 40. Kukuha rin ang ahensya ng 100 tao para sa Judicial Marshal Service na i-deploy sa Luzon, Visayas at Mindanao. Plano rin ng Ombudsman na magtalaga ng Assistant Ombudsman para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Samantala, plano ng ahensya na magkaroon ng bagong kusali. Sa halip na magpatayo mula sa simula, isinasaalang-alang na Ombudsman ang pagbili ng isang nakatayo ng gusali. Tinututukan din ng Ombudsman ang 4,219 pending cases. Kabilang dito ang pag-streamline ng rules of procedure para mapabilis ang resolusyon ng mga kaso at mabawasan ang backlog. May case build-up din para sa mga individual na sinasangkot sa umunoy flood control anomaly.
9: There are now 35 cases before the courts in the Sandigan Bayan and in the RTC. And 31 of them in the Sandigan Bayan and 4 in the RTCs. We are now conducting 166 cases for preliminary investigation, which of course will lead filing, most of which will be filed in the courts, and 107 lifestyle checks.
10: B-Y-R-B. Balita, Pilipinas.

0: Higala ko mo sa tagmayang adlang Huwebes ka natong tanan. Sa magkausap pa, welcome. Welcome and welcome ni atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 3, 2026. Lang suwat tampon sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan og Elena. But understand by Elena, alang sa imong suwat, of course, bro, to us by nuts or bulk capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NANS Sopri Plus capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo, makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og siyempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre ang atong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Os bongo standby, Elena, alang sa imong suhat. Dine siyempre sa atong tulumanuan, Sensor Lee, Ate Arlene.

Ako si Elena, ate. 27 anyos ang pangidaron ug taga Cebu City. Kita mga babay, isa sa atong pinaka-importanteng okasyon sa kinabuhi. Mawang adlaw sa atong kasal. Kining okasyon nga muabli sa bagong yugto sa atong kinabuhi. Kauban, ang lalaki nga atong gimahal, ate. Ang lalaki nga atong makauban sa kalipay ug kasakit. Sa kalisdanan. Busa sa diyang gihatag kini kanako sa kahitasan, wa ko masayod kung unsaon ako paghulagway ang kalipay nga akong gibati. Nito ba panahon na nga nag-andami ni Daniel para sa among kasal, ate. Murag tanan akong pangandil sa kinabuhi, hinay-hinay nga natinuod. Dugay namin nga magkarelasyon ni Daniel, ate. Daghan namin naagian, pero kung pangutanon ko kaniadto, kung makasinati ba may ugda kong problema, ako'y kapamulong. Nga wala, o wala may dagkong away, o gani, wa may niagi, nga nagkabuwag, ate. Wa may nagbudhiay sa usag-usa. Sa kapananaw si Daniel, ang tao nga akong makauban hangtod sa katapusang yugto sa akong kinabuhi. Mga sadyang, miingon siya nga, gusto niyang pakaslan ko. Wa ko kapog niya akong kaugalingon sa sobrang kalipay, ate. Di ko malimot sa diyang nag-propose siya. Adlaw kato sa among anniversary. Simple ra ang among selebrasyon. Sa usa ka paborito namong cafe, ate. Iyong gibangutan akong ready na ba ko nga mamahimo niyang asawa. Gito bago siya nga mas ready pa ko kaysa imo. May katawa, ate. Ug maayo si Daniel. Ito gabi una. Nagsugod ang among mga damgo. Kami mismo ang nag-atiman sa halos tanan nga panginahanglanon sa among maabot na kasal. Tanang preparasyon, kami ang naglihok. Kaya manamo nga mo hire a wedding planner, ate. Apan, mas gipili namo nga kami mismo ang muatiman at the R.

Nagpili big motif. Kami ang nangita og venue. Kami ang nadesisyon sa pagkaon. Kami ang nagplano sa invitations. Kami ang naghisgot kung asa ibuta ang mga bulak. Pag-arrange sa mga lingkuranan. Bisan ang gagmay nga mga detalye nga sa una abin ako dili importante. Usahay kapoy, apan dili makumpara ang kalipay nga magibati. Adere mga gabi nga alas 12 na sa tungang gabi pero naghisgot gihapon mi bahin sa among kasal. Ganahan mi nga simple lang pero elegante. Amo nang gi-imagine nga kompleto ang among pamilya, mga higala ug tanang mga importanteng tao sa among kinabuhi. Sila ang dapat mo witness sa among kasal. Mao kana ang mga higayon nga akong gihunahuna ate. Nga dili gyud mahimong sayop ang tanan. Hangtod nga nahuman ang among preparations ate. Nakabook na mi og venue, nakahatag na mi og invitations, nakapili na mi pagkaon, nakaandam na ang among mga pamilya og pizza na lang. Sa among kasalang hapit na. Sa unang higayon human sa daghang bulang preparasyon. Nakaginhawa kog lawom ate. Kumpiyansa na kayo akong hunahuna. Tungod kay wa na koy lain pa nga labdon sa ulo. Ang pagpaabot na lamang sa adlaw sa among kasal ni Daniel. Puno sa kalipay akong dughan. Kung pwede palang paspasan ang mga adlaw ate. Para makauban na nako sa hingpit ang lalaking akong gimahal. Kung pwede lang, i-fast forward, ate. O sa kadlaw, nakita mi ni Daniel na ngaon sa gawas o giatiman ang mga gagmayng detalye sa among kasal. Hilom lang si Daniel, ate. Gipangutanan ako siya kung naaba siya'y problema. Mitanaw siya kanako. Hapan mitanaw nga dala, ingon. Nga di ko kuno kalimtan nga mahal ko siya. Ug mahal ko niya. May pahiyom ko ate. Ako siyang ignan excited ra kaayo ka. Relax lang. Iya pa kong gigakos ate. Hugot nga gakos. Ug iyang gihawiran na akong kamot. Samtang nang lakaw mi. Doon ako'y nabantayan nga to kaniya ate. Mukalit siyang kahilom. Di sama ka ni Adto nga. Grabe siya ka, excited o kasaba. O niya, kalit lang nga, ako siya makita nga, murabag nagtanaos layo. Murabag dunay bugat na gihuna-huna. Abi na kong normal lamang kini ate, labi nang excited na kay misa mo maabot na kasal. Sama sa ingin na tubag, matapangutan una ko siya. Kung okay na ba siya, kung na ba siya problema, mo-smile lang siya. O gamaingon, nga way problema. O ako magdahom nga ang adlaw nga akong gihulat sa tibuok na akong kinabuhi. May mong adlaw nga, dili o dili na ko malimtan. Hangadlaw sa mong kasal ate. Sayo pa ko ni mata na sobra ka-excited. Puno sa kalipay ang akong mga pahiyom. Busy na ang tanan sa balay. Isa-isa ko nilang git-check sa akong kwarto para kumustahon. Murag mas excited pa sila kay kanako. Si mama dili mahimutang. Musulod mo gawa sa kwarto. Samtang nagpreparar ko ate. Ako kuno ang unang kaslon sa mga managsuon. Nakita na ako ang kalipay nga gibati sa akong pamilya. Kung unsa sila ka-excited ate. Gilantaw na ako ang akong wedding dress ate. Matod ko sa akong kaugalingon. Sa wakas, kaslon ako kang Daniel. Pipila na lang ka oras. Misis na ko ate. Na ako pamilya sa palibot. Ako mama, sige ga pahiyom. Dapat mo kaon kuno ko kay basin og makuyapan ko
during sa kasal. Apan ako'y gibating kagutom ate, feeling na ako busog kay ko. Mihigop lang kong kape o may kaunog pan. Alas 10 sa buntag ang among kasal, kamulo pang make up. Wa ko kay bawo nga pipila ka oras ang milabay. Kana nga kalipay, mamahimong kasakit. Nagsugod na ang oras nga kinahanglan na unta mi nga mangadto sa simbahan. Ako gitawagan si Daniel apan wa siya makatubag. Naka-off ang iyang phone ate. Busa mi adto na lamang mi sa simbahan uban sa kong pamilya. Sa kong pag-abot wa pa si Daniel. Nanay ang mga pamilya, ginikanan. Nagtuo ko nga na traffic lang. Kaya ngun may iigsuon nga, musunod lang ko no si Daniel. At inagulat mi, apan, may abot na lang 30 minutos na

ati ay hapamising in ka na ko ang tanan. Asa si Daniel? Natingala ko ate. Misyagit ko sa tumang kay ubos nga to kaniya. Ate, naulawan ko ang akong pamilya o ang iyang pamilya. Wa gid mi clue kung asa siya ate. Wala ko mabuang magsigun ako na. Wa gid balita, pila ka adlaw ang milabay, wa gid Daniel nga nagpakita. Wa man poy na disgrasya, wa man poy na unsa sa dalan. Sagol kabalaka. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, na-realize na ako nga, tingali, diligid kami para sa usag-usa. Apan ang bangutan na asa siya. Naningkamot na lamang ko pagbalik ate. Bisan iyang pamilya, naglibog kung asa siya. Tuod man pila rame sugilanon, sa pagpanglabay sa mga adlaw, naka-recover ko ate. Hinahinay ko nang nadawat ang tanan. Halos duha ka tuig ang milabay. Nga makaingon ko nga, okay na di ko. Nakakatuon ako sa pagkatawa pag-usab. Di man ako malimtan ang panghitabo apan ang kasakit dili na parehos una. Hangtod usa ka adlaw. Kalit dun ay nanawag ka na ako ate. Ugwa ko damha si Daniel ATR.

ate. Pwede ba ko na may mag-istorya? Sa tinuod lang. Nanumbalik ang tanang kasakit kang gihimo nga di ka nako. Siyempre, gusto ko masayod kung nganong wa siya mapakita. Gusto ko masayod nganong iya kong italikdan. May hinungdan nga napakita ko gato kaniya ate. Sa sasamang cafe, kung asa siya nag-propose nga di ka nako. Pag-abot na si Daniel, sa parehong spot siya naglingkod. Hilom lang siya ate. Pilit nga bipahiyom. Lahit na kay siya sa dati nga Daniel. Nausab yung pamarog. Wa ako mipahiyom kaniya. Wa ako mitimbaya kaniya. Hilom ko nga naglingkod ug mitanaw kaniya. Dili siya makatanaw kanako sa mata. Ang una niyang pulong, sorry. Sorry sa tanan. Pulong ating lami kay Shagit. Ingon ana lang bakadali, sorry sa tanan. Matud niya atong adlaw sa among kasal. Nanawag yung ex. Nako mapakasal ko na siya nako mag-suicide kini. Buntis ko na kini. Salang anak. Na-pressure ko na siya ate. Mas gipili niya ang yung ituhuan ng saktong buhaton. Kay basin on yag maghikog sa adlaw sa among kasal ang mga babae. Di ko na niya mapasalyo yung kaugalingon. In short ate, mas gipili niya yung ex kay kanako adlaw pa sa among kasal. Bago kapog niya akong kaugalingon. Kasimple sa rason para kanako ate. Wa siya mitungha. Nangayo siya pasaylo. Giangkod niya nga mali siya. Ulahiran niya nga nasayran nga dili din siyang amahan sa bata. O nga gani, nakulatan niya ang babae. Ambot ba ate, wa ako makasabot sa kong kaugalingon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ayon. Daghan na lang utana kung unsay akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relax og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, mahita pa daw ko tanawon sa akong edad ng 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. Og ang resulta, permanente tag akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kabusad, pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba nga tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay natong gidaot ang atong mga kidney nga mo'y dako kaayo o role sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom og U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo og cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen og stem cell. Mahinungdan nga bisan may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na, stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mabakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw ba palimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy? Palitin kong Gugrimind Capsule? Kasi kung kanya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, B, o Gugrimind Capsule?
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagaw salamat ka nimo, Elena. Sa imo papadang at imo suwatang pa rin atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Grabe, no? Adlaw sa kasal, wag ganito nga imuhang pamanhunon. Kaya na-hadlock siya sa hulga sa iyang ex nga mag-suicide, nga buntis ilang anak. Well, bugat pod. Kaso lang, isahan siya. Dili din niya tinuod nga anak. Pastila, naguba pa iyang kinabuhi. Kaoba na to, DJ Nova Abanyel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene, captures na na itong mga suking tigso bye-bye.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Junjun de Asis.
2: Yes, masurti ka adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang ako lang karon, unsa may imong buhaton kung ikaw si Elena. Ang iyang mga ginikanan, nagsighagyo ni mo nga, tagag chance ang iyang pamanhunon. Apan, ang mga girikanan ni Elena, dili og dili og dili na gyud kay humana sila na ulawan. Kung ikaw si Elena, o si mabuhaton, Dejinovs?
1: Ako isip babae, ma'am, no? Murag di po nako kaya dawaton pag-usab. Kaya imagine, grabe inyong paningkamot nga maplastar ang inyong kasal, gani nangunay mo, wa mo nagkuhag wedding planner, kaya gusto nyo nga hands-on mo sa tanang pagplano o pagplastar para sa inyong kasal niya. Ingana ang nahitabo. Murag gihimo ni mong bangungot ang adlaw nga pinaka-importante
0: yung hita. Kung imo sang tanawon bitaw, or nag-goal ba to iyahang pamanhunon? Kaya nga no, during sa kanang before sa
1: tunduol na ilang kasal
0: mo napakita man siya nga
1: yes more day something
0: oh nagbrag na namili siya bang ikalimot nga higugma yes. Kunimo og higugma sab kunimo wag day man siya mga kaguol sa yung dugan siguro bothered na kay siya atong panahuna o sa iyang buhaton.
1: Pero muli, murag, sa ako ang nakita po naman ba, so pasabot ani nga naburos ang ihang ex. So, naiga kay tawo sa ilaha nga
0: possible
1: di ba
0: so possible nga
1: nasa mga gibuhat ng mga kuan sa ibit nga sila pa ni Elena so
0: actually
1: diba?
0: Kani bitong mga boyfriend kani bitong na mga ex
1: ninyo mga ex
0: ayan mo pagita sa yung ex be kamo ex na gani
1: mo na nangita ra gyud labad sa ulo oh. No, bis okay na unta ilahang kinabuhi no nana sa saktong tao yeah. Ngita pag kuan extra.
0: Kana kay nanawag yung ex nga buntis ko, dunay na hitabo gyud
1: yeah. Niya. So na ni hitabo kay nahadlok man siya. Kay wala na hitabo sa ilaha, di man na siya mahadlok. So ingana ba so muri consequence ba sa ihang bitong mga gipangbuhat. So sayang kayo. Kung ako si Elena dili nako madawat siguro kay
0: wa siya barugi.
1: Yes, wa siya barugi. Wa niya gipanin kana bitong gitindugan bang ilang gi kana paningkamutan nga maplastar. Imagine kasal. Isip po sa kababai dako kay siya giguba gyud. Dak, sal.
0: Mao gani wa siya dapakita. Pero ang point lang is isahan po siya.
1: Yes. Wala niya panindigi si Elena na nindigan siya rato sa ex.
0: Kay wala pa tong
2: kay hikog lagi.
1: Dili, kay og iha pa tong gisultian si Elena ngoy ginahulga ko ni kuan ani ang iya pang gisulti. Dili ta maguba ilang kasal.
0: Siguro yang una-una magkasal ko karo ya maghikog ni.
1: Oh, di ba?
0: Na siya kahadlok talawan siya tao, no?
1: Yes. Muna siya. Lalaki nga walay panindigan. Tanawa, may risiron. So, ingana, Kap, kung muna yung dawaton usab nga lalaki sa imong kinabuhi, well, possible if naana po yung mga kanang dilema siyang kinabuhi, di gyapon kanya kaya panindigan.
0: Correct.
1: So, hadlok na kaayo. Para na ko, di na na ko ma-imagine nga dawaton pa ang lalaki nga naghatag sa kog bangungot.
0: Mabot sa panahon nga magkapik-epiki na malaglag
1: di kag-iuras. Oh, di ba? Kanang tato pa lang daan.
0: Hindi
1: kanya ipaglaban, hindi kanya panindigan. So what's the point kay imo mubalik pa sa imong kinabuhi? Kung nagmiserable man galing siya, ay ginikana naghangyo sa imo ha. Oh, problema na nila kay di wala man kay sala Elena. Sala man to silang anak. Mo man consequence sa iyang gibuhat nga kuan nga choice sa iyang kinabuhi, no? Gisayangan niya ang gwapo na unta ninyo nga plano sa inyong kaminyoon. Pero sa unta man gibiyaan man kanyas ere. Lain na kay ana mam no.
0: Kanang
1: di na ko ma-imagine ng mga nakasinati sa nga, diba? Murag sa lidar ang giniga kay tabo sa kunabalaan ba
0: niya? Correct.
1: Na adi yun mga babae nga mabiyaan sa ere sa mismong kasal. Imagine ang inyong gasto, ang time and effort sa inyong mga bisita.
0: Nagi mga ingon anak, bitaw nga. Kanang, pero kanino na nahitabo ni, nga andam na, ipanghambog na niya kay pamalayan na siya. Diba? Wadi dahil nung kabot. Niya magirika na na anak kay nag ata nga mo abot sila kay nagpadala bi mga pagkaon.
1: Diba? Pero sakit
0: ka ayo. Na pamalay. So dai mga inana
1: gihapon. Oh, so worst ka ayo ning buhaton sa usa ka lalaki no sa babae kay Ginoo ko nangandoy bi gid ta nga makasal og tarong ba nga.
0: Yes.
1: Labi na ka nang grabe mo ka hands on excited kay mo duha niya sa iliwit. Wala din na dayon. So
0: correct.
1: ayaw na Elena, ayaw na baliki ang kanang imuhang kung ano, kanang imong trauma ba.
0: Ayaw tama lang po ito nga nakikita siya, proba tubag ipangutan yes. Na maroon nakalit si Kawala.
1: Yes, diba? Aroon mga kuan yun niya.
0: Nga, ano man, sa bagay rason, nga nung waka ni abot, nga grabe itong preparasyon.
1: So samot pa nga rason nga, dili na ganyan dapat tawaton. Kaya imagine ex niya, naburos din ni mimong ex, ayun na din nahitabo sa inyo ha?
0: Correct.
1: Nga samtang kita, so may na lang yun nga kuan.
0: Wana da yun. Wana da yun. Wala ka gilikay ka sa diba? Masamang tao or sa ba?
1: Pero sa komplikado nga sitwasyon.
0: O, diba?
1: Ayaw na, kaya hay ba?
0: Matilitaw sa pagdepensa ni retired playboy, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, Ilina, nga nila mga dapawin ka istorya. Dere. Ang kinabuhi sa usahay sa usa ka tawo. Moabot yun ang panahon di nato kalikayan kining giingon nato disaster. Kanang dili nato
0: bitaw. Moabot gyud ang disastrous.
2: Dili bitaw nato
0: moments.
2: Dili bitaw nato expected nga kanang what did expect ba nga kanang kalitra ni
0: Hapak
2: mauna. Ang
0: mga pagsulay.
2: Pagsulay sa kinabuhi.
1: Mo na lagi kay na may gibuhat din. Nagi expect nga resulta.
2: Klaro kayo sa imong sulat tampo Elena. Nga wala gi plano sa imong uyab. Ang paghitabo nga dili sa butungha panahon sa inyong kasalman gani. Nigasto pa siya sa preparation. Kay kung giplano pa na sa lalaki, wala na sa digasto ana.
0: Sa bagay.
1: Ne, wala gi siya sa
0: man.
1: Wala lang siguro siya na expect nga hulgaon day siya.
0: Wa pod siya panindigan, wa siya. Kalalaki ka mahulga ka. I mean, babae ang diba? Dawag di pag magpakasal ka karon mag-suicide ko.
2: Mao gani.
1: Wa imo ni report sa pamilya di ay nga oy im ko ano mag
0: si, gani.
1: Pila ray
2: pa. Ingani magun siya. Sige. Lalaki man good. Ang usa ka lalaki man good kanang humoy kay kasi
1: sa lagi maluloy on
2: lagi dili gusto nga kanang pasakitan ng usa ka babae
0: ba? Mao ba
2: klaro kayo nga before mo gi before ang padaon sa inyong kasal kanang murag lutang ba kining laki ha
0: correct
2: kay ga problema lagi sa kining nahitabo pero di nimo sa babasol nga moingon ka nga wala ka gi panindigan kay iya pong gisalbar ang kinabuhi sa pikas kay nga naman
1: wala lagi, yung gisalbar ang isa. Ang isa yung giguba.
2: Dili mo kung matunga ang lawas.
1: Wala lagi, di matunga.
2: Ang biktima ni ini, klaro
1: ang
2: kayo, nga ang lalaki. Kay kining ubang babae man good, sus, pastilan, boys ha, ayaw gin mo pailad ang mga babae nga uban. Tanawa. Nailad lang yapon ang lalaki, kay nagpakarong ingnon niya, buso, buros.
0: Kasi?
1: Mo na.
2: Kining ubang mga babae man good, kanang gamiton lang taba.
0: Ayay.
2: Ang gupon ang
0: atong pagkalalaki.
2: Kuhaon lang atong pagkalalaki. After ana mo pagkarong ingnon. Kung atong sumahon total, sumatotal ni ining ining sulatampo, ang babae lang gyapon ang hinungdan. Nganong nasipyat ning lakiha.
1: Mao lagi.
2: Busa ka mo mga girls, mga god, mga palangga.
0: Ang babae na po'y nakasalaan ni Karol.
1: Ay, nako.
0: Ang babae kontra sa laing babae.
2: Sakto mo kita, ate. Kay kung kini mga babae, mga god, kanang dili lang unta nila kanang i-treat ng mga lalaki. Kabalo mga god sila nga kaning maluoy mga god mga lalaki. Kasabot ko aning laki, ate. Kay sanan ka na nga maghikog, buros ko, ana. Nya, timbang-timbango ni mo.
0: Pero actually, nakasala na siya daan.
1: Diba?
0: Ang iyang plano is, pakaslan gid ay ang hindi ko mga si Elena. Doon na siya yung ex nagkiring-kiring pa o kiring-kiring ba o sa tawag anak karon na ismiring high pa, ismiring hoy. Ismiring hoy pa siya siyang ex. Mo na yang tinuyuan kay kung pa siya yung ismiring hoy sa yahang ex.
1: Wala unta nga problema.
0: Wala problema unta.
2: Elena, ay kabala ka ng ingon nga nakasala before ang imong uyab or ex baka imong tawag karon kay normal man gud nga na itimpresyon sa kinabuhi. Nya pasalamat ka kay bisag natintal siya ikaw gyapon unta gipili niya nga pakaslan.
0: O unta na lang gani.
1: Unta.
0: Mao na
1: unta. Naman. Iya naman ang iyang gipanindigan ka tumang iyang kuan, iyang ex dili man si Elena.
2: Mao man gani.
1: Kay ug higugma pa siyang Elena dito niya biyaan sa altar.
0: Correct.
2: Mao man gani.
1: Mutong nga ginunta siya bahala na nang hulga diha basta kay magpakasal ko ana man ang higugma dili kay ni biya wa nito nga kay nay nang hulga ginuo ko.
2: Di at least sa pagkakaroon, nasulban na ang pikas nga parte. Karon, kanay mong...
0: Nasulban ang pikas parte, kanibawaan niyang nauto, di siya, dili siya amahan.
2: Mao lagi, mao mangani.
1: Nagising yan,
2: Mao man gani kay kini mga babae man gud. Kadang dagkay kadalasan sa babae man mao gani bitaw ako nagpabili na nagyugi gani oy. Engineer ayo na lagi pilot, ayo na engineer. Pabili na lagi tag kadang magbitbit ta ato sinumar.
0: Pero ingon siya ba? Pabili siya pero gahigop siya gold coffee. Mega gold coffee. Ganiya siya sig.
1: Pabili daw kanang
2: kuan. Ingani man gud ate. Before sa sulat tampo, kanang for emergency cases unta ninay nag-text ako ah. Yeah. Kaya after ano, na-schedule ba, di ta maulawan.
0: Ah.
2: Kung makabigay ba ang coffee mong kunta boys, di kita maulawan, nagto yung pangambok.
0: Amo na, diha, unya kay na kuan man.
2: Nakadungog ko ari sa latang po, girls, palangga, pasensya lang, cancel, cancel ang plano. Bahala ka niya. Pakarunging no na pagkagbuntis ka, imbis ka kayahay sa akong kahimtang karon.
1: Na, mo na. Igyan pa taka, igyan.
2: Sige ko ginoong bigaman coffee, kay para di ta maulawan.
0: Pangandam, ba?
2: Pangandam. Giingon niya, karang mahatag na to ang satisfaction ba sa usaka?
0: O niya, kay na ang diferensya ni karon. Kaya di ka mutunga, aug mutunga ka, patay ka, o sama na?
2: Dili na, cancel ka ni, discuss it. Discuss it. Kini pangkwa na lang ni siya. Kini pang unsa na ni pang hiking.
0: Pang hiking na lang ay mga gamon gold.
2: De Elina, palangga. Kadang anong isalalay man nimo ang posibleng nga kaugmaon nimo sa lalaki nga imong hinigugma nga sa pagkakaron klaro magay sa imong sulat tampo nga ikaw nahigugma pa. Ang nagpabilin karon niya barometro sa imuha kay ang imong pamilya naman lang. Inimi masabtar lang sa imong pamilya kay kining lakiha man gud. Tarong ni nga pagkalalaki.
0: Pero ako tanong ito ani niya, Dijinovs.
1: Oh.
0: Unless siguro ma-win back niya ang parents.
1: Diba?
0: Ang parents, mangita siya paagi nga magpaubo siya, magpakasaba siya, yes. At bangon niya ang ginikanan kung ma-love niya si Elena.
1: Dili lamang good si Elena ang iyang ipasakitan. Tibuok pamilya iyang ipasakitan. Yes. So, dili pwede nga kanabang iyarang suyuon kay si Elena.
2: Ingalang.
1: Oh, dili man na basta-basta mabala ang yung paghigugma ni Elena.
0: Usahay bitaw, kalibitaw, mutuwa ka, Dijinovs. Mm. Kalibitaw, grabe yung preparasyon para sa kasal. Di madayon. Pero kalibitaw, para ni Bea Alonso,
1: ba, nila diretso ni lang.
0: Sarah Hironi mo. Tanaw ba, di?
1: Oh.
2: Ingnon lang ko ni mo, Elena, sige, ikaw gastos tanan, wala ko'y gastohon. Kaya gasto ang... Nasakitan ba ito si Elena kaya nakagasto na ko kay preparasyon. Ingna po ng laki yung tungod sa purnada, sige. Sugod yung pamalay.
1: And normal lang po sa ginikanan ni Elena, no? Kay, yes. Kanabang,
0: first ba siya?
1: Oh, first unta biya siya nga kaslon sa ilang pamilya. Excited gi kayang pamilya. Siyempre, ang ginikanan, mo ginay number one masakitan pa silang anak.
2: Proloy mong kayong laki kung advice-an pa rin yung dili na waton. Gibulagan na sa primi atong ex.
1: Amo na consequence. Kay, consequence iyan. Choice.
0: Sa wrong mga desisyon. Oh.
2: Mm. Maglago ti kuwaring babae nga mga ngilad lagi. Maglago ti ko yun.
0: Nailad gi siya, nailad gi siya.
2: Gini ko ganun aning baga babae nga mga ngilad
0: yun.
2: Kay luoy kay mga lalaki.
0: Salaman.
1: Wala, mamili gin mo sakto sa kanan inyong mga ex. Ano mga ex nga? Mga tarong ba? Dili mo ano mga ex nga mga desperado.
0: Correct.
2: Sakit sa kakayo sa dugan ba? Nga mayon tagkaog baon aning laki ha? Pero tungkol lang sa usakan nila lang nga pagkababayi. Tadao tagkaog baon?
0: Mao na.
2: Maglago ti kuha ni mga babae
1: ba? Ni kuha mo ka, di apil po ka. Sud sad.
0: Okay, di.
1: Anong babae ramay? Anong babae ramay pasangin lang nga? It takes two to tango.
2: Natintal ka rin.
0: Mabuntin ba din isara?
2: Manintal ka rin. Kamu mga good girl. Tintalon nung kunin niyo.
0: O sa ibuhatan ni Elena, dawatan pa ba niya si Daniel? O sorry na lang. Balita pa lamang sa Pikas na Wak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Minans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inaagi sa alibyo, kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, direya porok 11A bagong taas.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan ko yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. taga Union City, Negros Oriental.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Balintapan siyempre ato sa timbayoan ng ating mga Facebook and YouTube viewers. Hi to Melinda Gabriel, watching from Barangay Tayabas, Ayungon, Negros Oriental.
1: Hi to Marivic Lagman, watching from Kibawe, Bukidnon.
0: From Rosalie Mabutin, hello Ate Arlene de Genova Ogap June, watching here in Bindoy, Negros Oriental.
1: Shout out from Marapangi Davao, Ate Arlene de Genova Ogap June, inyong programa akong gihibong kauban sa akong free time. Ganahan kay ko sa inyong chemistry kay si Cap June usahay magkatawagid kog ayo sa iyang mga banat. Samtang si DJ Nova makahatag lain-laing reaksyon ng si Ate Arlene kadunay muhatag ug mayong tambag. Padayon mo, God bless kaninyong tulo from Rose Villanueva.
0: From Teresa Alba, maayong hapon ninyong tulo. Padayon ko nga nagatutok sa iyong programa din sa Tagbilaran City, Bohol.
1: Shout out to Maria Elena Santos watching from Digo City, Davao del Sur.
0: From Ronald Cabrera watching from Barangay Sumpong, Malaybalay. Maayong hapon Ate Arlene de Genova ug Cap June. Nalipay kay ko nga, nakaabot na usab ko sa inyong programa karadlawa. Sa tinood lang, murag kompleto na akong hapon basta makadungog ko sa inyong mga istorya. Katawa o mga tambag na puno sa kahulugan. Padayon sa paghatag o inspirasyon o kalipay. From Ronald Cabrera.
1: Hi to Ricky Malakad watching from Butuan City.
0: Ate Arlene, de Genova and Cap June, shout out ko sa kumakauban sa Creative Hub Printing Services. Kadating trabaho na mo inyong programa, gyud ang among kauban nga naghatag og katawa. Hi sa mga taga Creative Job. Ayan, okay. From Ginaline Torres.
1: Hi to Angel Lansigan watching from Oroqueta City, Misamis Occidental. From Eduardo Mendoza, listening while nagbiyahe padalon sa Iligan City, Lingaw, kay mo paminaw, diligid na ko batiyon ang kakapoy sa biyahe. Shout out to, or shout out from Kiburiao to all my fellow listeners, and also shout out Ate Arlene DJ Nova Cap June from Carl Sapin. Ingon man, shout out to Raymond Cabardo of Bye Bye City, Leyte, and hi to Jerome Valdez of Bislig City, Surigao del Sur.
0: Okay. Dejinovs, unsay mo hang final nga tambag para kang Elena?
1: Again, para na ko Elena, ayaw na dawata pag-usab si sige nga lang,
0: Daniel.
1: Kay para na ko, no, isip po sa kababayi, dili na gid ka tanggap-tanggap ang usa ka lalaki nga wala ka kaya panindigi ba? Wala ka niya gi atubang sa altar. Imbis naa na gid mo anang adlawa, kana pag yung adlawa, okay ra to kana bitong the day before. Kaya at least man lang di ta makadisturbo sa mga laing tao ba? Imagine yung mga bisita, paryente, mga higala nga nag-effort ba nga muto nga anang adlawa.
0: Sila mismong duha, nga gibailo lang niya ang ilang kahago sa pag-atiman sa ilang wedding.
1: Kaya kato nga desisyon niya yung binuhat, binayot nga desisyon.
0: Correct.
1: Murag siya di lalaki niya. Murag confused siya kung asa siya manindigan. So, tungod kay ihaman dadto man siya gipili, nagpadala man siya sa hulga. Di, kinahanglan na niyang atubangon nga consequence. Kinahanglan niya atubangon ang resulta nga nawala ka sa iyang kinabuhi. And karon at least murag kuan na ba nga nakabalo na ka nga na ang rason. At least ikaw si mo kaguli, hindi na ka mag-question nga basin naasay mo ang sayop, basin wala siya nahigugma ni mo or ka nang naakay na buhat kay. Ang ending di ay, no, it turns out nga siya gid ang na ay mga binuhatan, di ba, na-discover ni mo nga, na-aradi, na-ay something ka kay tabo pa sa ila, kaya nga nung madala man siya sa hulga, if wala'y nahitabo. So, again, Elena, hatagi mong kaugalingon o chance nga makarecover sa tanang trauma nga nahitabo sa inyohan ni Daniel. Nga, tuod man, lisod buhaton, especially imong pamilya po, nagsakit gyapon hangtod karon, di gini nila mapasaylo si Daniel. Kanang iyahang pamilya ni Daniel, ginikanan ni Daniel, normal na nga mga muyo diha sa imuha para pasayloon ni mo, kaya nakita nila, nga nadala out ang kinabuhi ni Daniel. Pero again, kinahanglan ni mo silang explainan nga dili na na nimo problema. Kay choice man to ni Daniel nga dili siya mutunga sa inyohang kasal.
0: Yes.
1: So, sakit lang pamalandungon nga unta maayo ang inyohang relasyon pero gibaylo kaniya sa hulga sa ihang ex. So, ayaw na. No, kana move forward na ka. No, kay kanang ug imo mo siyang dawaton na himo regya pon siyang reminder nga ay biyaan ba ko na sa altar niya wa ta kabalo if ta na poy another problema nga iyang atubangon ang indi mabiyaan na pug ka nanaka nga mga doubts ba tuod man mo saad man ang tao nga di na gid mahitabo maning kamot ko nga mubawi ko ana daghan man ang mga saad but then again para sa ako dili siya katanggap-tanggap mga mubalik pa sa imong kinabuhi. Okay, okay raon tag iyang rason nga wa siya nito nga kay nagduha-duha siya og nahigugma siya nimo. Okay raon tag mga personal ba nga nga mga reasons pero tungod kay naanay laing involved nga babae.
0: Yes.
1: Hindi na siya katanggap-tanggap para sa ako. Sa kanunay kini ang inyong DJ Nova de Marites sa Marinang Bayan.
0: Okay. Ang atong retired playboy, o si mohang ikahatag nga tambag para kay Elena?
2: Elena, kabalo bang gid ko sa imong gibati? Sa pamilya ni Elena nga gapalamati karong adlaw, ako mismo no, nagsimpatiya. Nagkipagsimpatiya gid ko sa inyo kay lisod ba nang kanang give
0: Okay.
2: Lisod ba nang kanang nahitabo sa inyo ha, no? Nang naana sa kasal, walay lalaking mabot, pero Atong sa ngunong naon, yan nahitabo na tungod sa usagya pong kababae.
0: Ay.
2: Temptation ba?
0: Kasama ng babae. Kay, ayaw ka na.
2: Kining relasyon man ko dati.
0: Oh, makawala mo ginang maay future sa nailang babae.
2: Kining relasyon man ko.
0: Makadaot sa future.
2: Muling on ang relasyon, kumuagi sa mga pagsulay.
0: Mm-hmm.
2: Kung makangkir ninyo ni mga pagsulay, diya na to, matagamtaman ang saktong kalipay. Mm-hmm. Sa katapusan, Elena Paminaw. Mm-hmm. Kay bugat-bugat mong gudi imong sulatampo.
1: Oh, mura naman siya gawali.
2: Paminaw ah, basahan ito na lang kag balaang kasulatan.
0: Ito na, Elena.
2: Salmo 51:17.
0: Oh, to ana.
2: Ang halag nga kakahimutan sa Dios, mao ang espiritu nga mahinulsulon ang kasing-kasing.
0: Sa ato pa, naghinulsul na ganyan si Daniel.
2: Nga masulubon o mahinulsulon o Diyos, dili ni mo isalikway. Mando dahil na sa kaitasaan, Elena, nga kung na'y makinulsol o buangkon sa imong tubangan sa iyong sala, dili ni mo isalikway. Kay kung imong isalikway, ikaw nga wa nagpasaylo, isalikway sa kaitasaan.
0: Sama niya. Kasi niya akong tapa dili nga sa
2: matay, no?
1: Pila ko kayo amin ako kang kapon niya.
2: Sa mga kababayenan na idea, nga dili kabalo pasaylo sa ilang kapikas kung makasala.
0: Diha na gid ang laay.
2: Napaisay nila para ma-satisfy.
0: Diha ang laay.
1: Nanay confidence magpakasala kay dapat pasayloon di ay.
2: Klaro mo kaysa dili mo kugat tumo di Genova. Klaro mo kaysa balang kasulatan. Nga kung maginulsol di ay.
0: Sumo na siya'y kanabalang.
1: Himo ng palusot.
0: Permit nga makasala ka kay dunay nakamutang sa
2: dapat mura dili pa magudukan Benz basahan to pagin mo isa Juan uno no ibi ini na paminaw ha
1: sige
2: kon atong isugid ang atong mga sala siya matinud-anon og matarong nga lalaki og siya mopasaylo sa atong mga sala og maghinlo. Kanato gikan sa tanang pagka dili matag gihinluan di ay di Genova. Once ka pangayo na ipasaylo ang usa ka lalaki sa iyang himo nga sala, ginluan na dahil sa kahitasan. Ikaw pa ka, Elena, nga dili makahinlo nga labaw makagagaw makahinlo.
1: Mawalagin.
2: Grabe na Diyos.
0: Walang laay, ane.
1: Dili nang laay.
2: Kasabot ka, Elena. Dili ko mag-aga-explain, Elena. Kasabot ka, kung sa ibutan ko pasabot. Kung gusto ka nga ikaw ang isalikway, hala, dili pasayloan ang lakiya. Pero kung gusto ka nga kadawato ka sa kahitasan, pasaylo ako na ngayon pasaylo.
1: Bless ko, Father.
2: Sa giyapon, kini si Kuya Kapoy ngon, dili ko gwapo, dili po ko pangit. Por isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo ning tiyos na alibyuhan siya ning tiyos sa gamay ning tiyos hantud garon gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa capsule UA dog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansirba nga gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat yung ako.
6: Ko si Luisa Mercado de la Piña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandika ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sing kuhang kwas. Kaya na-tortrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga 165 ang kuhan, ang normal ko na 120. Kayong isaka yung kondisyon, ninadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan namang kayo pirahan ko, kung ni pangayuan ko niya kutsin pa, kaunom na ko katawari ka Peter, niya kuha na ko mga, na kuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatawa nga buhit yung dugo, nagamit ko ikan sa kuhan, kung itong 2019, nagamit ko Punyo 20, kayong gitauran ko katitir, kaya dito ko sa doktor, gitauran ko katitir, 18. Sige na kong tumarog, UAID, salamat po ko sa ginawang kay. Sa usan ako kakinsin ng tumar, pag-ibot, nalipay mo ko kay, wala naman ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Daga salamat ni Genova and salamat Pastor June. Kulbaan ko niya kung tapat sa pikas murag usab ang career ani mo shift ni glaing career ba. Anyways, thank you so much Elena sa imong papadangat imong suwatan po ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Ako nakita. Nadala si Daniel sa iyang kahadlok. Though nasayod ta nga, mahal ka niya, in love kay, gani, mibalik bang itiyo ka na kanimo. Humanya na ibawaan nga, dili siya ang amahan sa bata. So nakita siya grason. Ang point lang is, kaya ba ni mong dawaton? Mahal pa ba ni mo si Daniel? Mumana, unang pangutana is, mahal pa ba ni mo si Daniel? Kung mahal pa ni mo si Daniel, ang imong himoon is, ingna siya. Pangulitawhan ang imuhang ginikanan. Kinahanglan mag-win back niya ang imong ginikanan nga human niya napakaulawan. Kung mapasaylo siya sa imong ginikanan, paminawa og unsay tambag sa imong ginikanan. Kay makita man na ang iyang sincerity, panahon nga makig-atubang siya sa imuhang ginikanan. About sa iyang parents nga nang hangyo ni mo, wala naman na, okay, done deal kay wa may isa iyang ginikanan. Si Daniel magin anak asa ang anak ninyo. Kamo man ang nahimo argabyado diring dapita. Ang pinaka-best, ingnan nimo siya. Kung mapasaylo ka sa kong ginikanan, dawaton ta ka. Kana, kung mahal o gihigugma pa nimo si Daniel. Pero kung wa na, away na paglangan. Bali pa rin na diretsyo. Hinaot ko nga nahayagan ka karon Elena. Kung nga unta maabot ang pinaka best na decision para kanimo. Bueno, stand by karon taod-taod alang sa to health education program ni Doc John Paul Diasis. Most na nagilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon mo yun. Salamat. Bye-bye. I love you all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, ilabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong gibatik doon pa ng usahay, ang akong BP mo, saka doon, yun gusto nga mag-hinsin ko ka mga para sa hidlag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, please paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan magkayo o mga testimony nga mga ayos sila kay hidlag sila. So, akong gi-trial ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adelano set agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon kidawi Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug reel sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga mogamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
12: About po sa Cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, mangko sa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas, sa akong matris niya, muna akong itake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: O siyempre, alas sa itong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. Jan Paul de Asis. Dr. Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Ayan. O alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. As mo na ko, 0917-159-5812. At Arlene and Doc Jen, ako si Carlita B. Paderan, taga Hinaplanan, Claveria, Misamis Oriental, 59 years old na ko. At Arlene, wapa ko makagamit sa Nan's Corn Coffee. Dili ko makatulog og tarong. Nya, dili, sad kayo ko makabawas kada adlaw. Pero sukad, na may gamit ko sa kapingan Nan's, kaluay sa Dios, nasolva yun akong problema sa pagkatulog. Ayan. So,
1: yes,
0: kanina sa experience ni Mrs. Carlita B. Paderan. So, user siya sa ato ang Nan's Corn Coffee. And in fact, na din, nasend niya ang iyahang code number. Thank you so much. So, possible nakuha na ni sa ato ang mga staff para sa ato ang ano. Anyways, kini siya pipila sa mga nakapadala sa iha mga text diri sa ato adok Ate Arlene, Carmelita Flores Mangyuwa taga Upper Maayong Tubig Dawi Negros. Sige ra kog inom gyud sa inyong product kay dali ra kaayo ko maulian sa akong sakit. Mibalik na akong lawas sa dati. So kini sila dok mga testimonya sa mga nakagamit sa atong product. Kini Ate Arlene, nandok dyan. O sabay akong buhaton. Kanunay manggiyod nga maglabad ang akong ulo. O niya, kalit lang ko nga kulbaan. Maglabad yung ulo niya. Kalit kong kulbaan, kadyat lang. Hangan nun, nawala mo na itong background. Kadyat lang. Okay. Maglabad ang ulo. O niya, kanunay makulbaan, dok. O sa
1: okay,
0: siya?
1: Okay, mga kanans. No, taas ang iyong possibility, mga kanans. Mm-hmm. Na pwede taas ang iyang uric acid. Taas ang iyang triglycerides.
0: Uh-huh.
1: Or pwede po taas ang iyang sugar, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So, maokin ni siya yung isa sa mga hinungdan nga nung mataas yung blood volume na to. When the time na mataas atong blood volume o to nun, magkaroon tayo ng mga palpitations. So, when the time na mataas ang ato ang blood volume, corresponding po na siya na mataas ato ang BP. Pag mataas ang ato ang BP, mga kanans, na yung mga tendency na yung vascular resistance, grabe kaayo kakusog yung resistance sa ato ang mga kaugatan.
0: Mm-hmm.
1: So, na yung mga tendency na pwede siya magasgas ang lining sa ato ang mga ugat.
0: Mm-hmm.
1: Muna sa atong ulo, makabantay ka, grabing pitik-pitik.
0: Okay. Yung
1: talag sa makabantay ka, na medyo sakit na siya. Kay tungod ang gasgas atong mga kanans, no, mauto siya makakose sa pain and din nagkaroon siya ng inflammations. So, when that time magkaroon siya ng inflammation, makompromise da yun yung blood flow. Muna sa atong ulo, mga kanans, makabantay ta, nadali na mamuypuy, haway, di mo nagkatulgo na dayon kita.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa atong mga kamot og tiil, dali lang siya manghaway siya. Dayon parang bugat ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas, mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So sa mga inani mga kaso, mga kanans, no, kinahanglan nato makontrol ang imuhang blood volume,
0: mm-hmm,
1: lalo na makontrol ang imuhang cholesterol, uric acid, o imuhang sugar. So of course, yung sa mga pagkaon, iwasan mo na yung mga fatty foods and dairy products. Iwasan po yung mga taas o uric acid, sama sa mga ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagong o mga parat. And then, kinahanglan po nato, no, na i-repair kung unsa yung nadamid sa sulod sa ato ang panglawas. And then, kinahanglan nato, ma-lower down ang imuhang cholesterol, ang imuhang uric acid, pati ang imuhang sugar or ang imuhang triglycerides. So, I recommend sa imuha, inom o Nan's Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, then you eat 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. So, sulod ka na siya, no, sa 15 days. And then, kung pwede, iwasan mo na yung sigig bilar.
0: Mm-hmm.
1: Then, iwasan mo na yung mga stressful activity.
0: Mm-hmm.
1: Then, of course, inom og enough na water. Mga around to 8 to 10 glasses of water per day. Then, early in the morning, 2 glasses of lukewarm water. Then, bago ka matulog, another a glass of water, warm water siya, mga kanans.
0: Ayan.
1: And then of course, Nan's liniment oil, importante ka na, ano, na para mahaplasa ng ato ang mga kamot, ato ang mga tiil sa ato ang ulo, kay para ma-relax yung mga muscles para mas gaan ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas.
0: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Freline Gabriel. Sakit ang akong hawak o buson, ginagmayra akong ihi o sa paggamit sa Nan's and U8.
1: Okay, mga kanans, no, kung naa kay mga symptoms sa UTI, kay kadalasan ananho yung UTI or urinary tract infection, mo na sa no yung banakit ang imuang puson. Then kung manghi ka, medyo init siya, yung isog yung color sa imuang ihi, na medyo, ano din siya, parang foamy siya, dugabula-bula siya ba, acidic ayo siya. Then talag sa, mo konektar na siya sa imuang likod, muna talag sa imuang pagliukliuk, mo ano siya maka-feel ka og pain mga kanan. Para sa naing mga UTI, take UAID 1 capsule 3 times a day, then NANS 1 capsule 3 times a day, good for 7 days ang pag-inom. Then ang water, kung pwede no, around mga 10 to 12 glasses of water per day. Then sa mga pagkaon, iwas muna tayo sa mga acidic na mga pagkaon o mga ilim nun. Halimbawa, yung mga noodles, mga instant, yung mga junk foods, iwas muna tayo. Then yung mga instant coffee, iwas muna tayo mga kanansa. Kaya medyo isog ka na siya sa atuang kidney. And then sa mga juicing, mas nindot na imnon, yung mga apple juice, orange juice, calamansi juice. So, mga fruit juices nindot na siya para to improve sa atong i-acid ash diet na to. Kaya ang acid mangudgikan sa prutas, nindot na siya para mupatay sa bacteria or viruses paingon sa atuang kidney. So, yung acid nagikan sa prutas, friendly ka na siya, dako ka na ikatabang sa atuang panglawas. Pero yung acid nagikan sa mga process, mauto siya ang makadamage sa atuang kidney o makapalala kung naakitay UTI mga kanans.
0: Na lamang og mapuhon sa mangtaknyang sa may istasyon.
2: And syempre ang mga produktong NANS again usbon nako. NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiat, dili ang mga anti-aging in short, mabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang nga panglawas kabataan nga dili basta-basta nga
2: mataptan og sakit, pangpatangkad pag ina siya og kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero, pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
2: Okay.
1: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga kanans.
2: And syempre, ang atong Nans Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
4: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maputi na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayaw gadiya ang sambol-sambol o aksan na gadiya ang panglantaw o epektibo gadiya ang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo, Sala Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Hindi magpapahuli ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
6: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Pumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
8: Tingnan ang ilalim ng selyo ka.
9: Para sa chance manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Kasyali na!
10: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
11: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us.

0: maayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
4: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
6: Uy, what ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan!
8: Abi, yun ako makagasto kung usa ka libo. Libre man di ayang meter sa kuryente nga ihatag sa Bohol Light sa residential consumers inigpataod na itong suga. Wa pa'y hassle, nakasave pa ko.
9: Maayo bitaw ang Bohol Light kay gawas nga libre ang meter sa residential consumers, makasiguro pag yunta kay calibrated man kini sa Energy Regulatory Commission.

0: aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundin, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahit ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Dang CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako dai si Rain Galvet usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tigawang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
13: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch. And get

0: a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback in all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawhang bul-anon.
2: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
3: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
4: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
5: Ang istasyon sa katawhan.
6: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
7: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.
8: Aniana ang makalingaw na programa.
9: Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon! Balong the Great! Karol, ani-ana ang sa mga kurimaw! Balong the Great!

Igala, kumusta? Mayong pagpuminaw ka na itong tanahan mga kurimaw. Welcome na sa Dris Program, mas kurimaw balong dagawin. kumusta? Mahinaot lang tanga na amos sa kondisyon kadasig sa panlawas. Adlaw karo, Webes Bay. O September 3, 2026, mga kurimaw. Paspasa kayo. Ato din ang tigmo, 400 pesos. Gidoot ang way purol, napikas ang flood control. Way bastusay ha. Pabuta sa batong gandam karo adlaw nga. Nasadyod ba ka mo? Atong unang lingaw-lingaw. Uno. Pabuta may gala ang duha para ma kompleto. Magsugod na ta, dito ang pagpatagubanyo.

Okay, palayo ito may gala. Diyari sa ito ang pagpataguban. Panumpa ng mga bagak. Magugmang inatay. Okay, palayo ito. Diyari ito may gala sa mga tumahag. Sa ito ang tigmo. Balaw tubag imong tigmo kay Candies na sa lubot. Ni Duboy ng Buanoy. Naiimo ni Duboy. Ah, nagkikandiis luba. Huwag balaw, tubag ang ng tigmo, tao-tao na. Kaitihon kayo nagdali og hubo sa purong, naggawas din ang flood control. ni Duboy ng Buanoy. Balaw, tubag ang imong tigmo kay nagbalina og sanina. Kaya gigutom sa Yanas. Nagbali sa siya. Human nag-inom si ni Duboy gapon. Di mo sabta ni Duboy. O, tubag na ko na balong kay Asiper. Alalo, pultahan ni Duboy gapon. Tarungay mong text ni Duboy. Ang tubag tao naglingkod sa payag na kawayan. Pagbarog niya naipit yung purul. Maong napika si iyang purul. Ni Duboy gapon ang flood control. Ah, flood control na na. Ah, flood control ng kuwan. Lang ang tubag bangkito ni Dubacos Buanoy. Oga di abiyad. Lang akong tubag anak kay nag-slice og cake. O gikan daw kang Alex may gala sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete computer? Waay pagyabo. Aga balaw tigmo na dili kahoy dili putaw ang kuan lagi. O ang tubag lagi ani, sumay tubag ani. Aga akong tubag long. Anang tigmo nimo? Batang gituli. Ay nagpatuli. O, oh, kaninyo mga anak, tanaw ninyo murag mabayot, ay nagpatuli, sakit-sakit. Hindi, gapon niya magamit. Ha? Hindi, gapon niya magamit yun. Lawag akong tumag, anang imong tigmo kay, nag-jet, hindi siya, nag-jet ski. Computer! Kay matunga ang tubig. Wa ay pagyapon. Ang akong tubag. Balong sa imuang digmo kay si Sarian nga ang buros. Ikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Kumusta mga taga Santa Catalina? Ang akong tubag. Long anang imuhang digmo. Ayan. Ang tubag anak kay nang anak Piotr. Wa paghihapon bay. Wa paghihapon mga kurima. Akong tubag lang kay Sipper. Gikan daw kay Dayan sa Bugo, Cebu. Kumusta mga taga Bugo? Computer. Waay pagyapon. Oga balong ang ako ang tubag anak kay uhu. Okay, tubag long anang imuhang

0: Ang ako ang drug. Long kay. Ang sani. Nanganak Japon. Aga ang akong tubaglong. Shipper, agui. Gikan daw kang undok. Undok daw may gala sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Kumusta mga taga Sikihor? Og ang tubag. Nagko anang tigmolong. Nag ano siya? Nag pikas o bungas ng ka computer. Wa pagid gihapon ba? Ha? Wa ay pagihapon di abjud. Long bakuna nagganal. Computer. Okay, dito may gala sa tuang unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang abing sa buhol.
1: Kanang Tex? Oo, unsa man long. Damgo ba ako gabi ibay nindot kayo? Unsa man, nagpalit daw kong motor cash into 20 mil.
0: Mau ba?
1: Oo, kanang tulog balik long be. Nga naman, katurang si kanhan lang gulo niya ka na binuwan lang. Ay, nag-ikas god. Na si kanhan lang. Para bubara to gamay ba?
0: Long akong tubag anang imong tigmo kay nagdaro. Pareha tong
1: Nay, oh, nagdamgo ba ako, Nay, nga nakatrabaho na ko? Mau ba? Oh, tulog balik ka. Ano man,

0: Tubag na kulong si mo ang ating mo. Kay, nagtudling. O, gikan daw kang bubong, buhol. Kumusta mga taga buhol? Madyo pagpaminaw ninyo. O, akong tubaglong. Anang tigmo ni mo kay. Mm. Ang tubag anak long. Nag-able og pita ka. Oh, flood control pita. Maig sila kag ipanood ni ospita ka ang flood control. Oh, flood control pero ang control wa na ma-flood. Long ang ako ang at tubag anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak kay baha. Wap agi hapo. Og akong tubag. Long anang imuhang tigmo kay kilat. Computer. Wap agi hapo. Aga onya unsani long tubag na ko anak kay baha. Oh, baha daw gikan daw kang tutun sa may bugo. Kumusta man mga taga bugo computer? Wa ay pagyapaw. Long akong tubag anak kay babaeng buros gisisarian. Pewter! Naglimpyog isda balong. O, gikan daw kang Lizel Bugo. Kumusta man mga taga Bugo? O, ang akong tubag balong kay nag-able og bunga saging gihinog. Gikan daw kang Tutos Mabinay. Kumusta mga taga Mabinay Computer? Wa ay paghihapon ba? Og akong tubag nagbuak og butong orlobi. O gikan daw kang melay ng Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor Computer? Wap agi hapo. Og akong tubaglong tuli na. Inano man ang tuli man. Inano man naman. Og sani long nag-add-add og bani saging. Oh, gikan daw kang may-may sa buhol, computer. Wa pagyod gina po. Og, ano eh? Liki na lo. Lame, kaangkwan ha. Ang kolugaw. Dalagi ka. Ansa? Kahon ko logaw, lame logaw. Lakang-lakangan pa. Ah? Lakang-lakangan pa sa iyang uluhan da. Kahon ko logaw. Lame nga logaw dahil. Aga akong tulag. Long anang imuhang digmo. Oh, ang tubag anang kay kanal. Computer.
1: Tay, nganong magpanti maging babae, tay?
2: Ay, balaod man na dam.
1: Ansi balaod, tay ba?
2: Nga, tanang mga kanal tabunan. Para dili manima, ha? Maulay Republic Act 2121.
0: Okay, dito Miguel, slide pang pasiyaw. Gikan daw Miguel kang Daisy sa Cebu.

Dito may gala sa lugar nila nga balong og tikla nga magtiayon dito sa bukid. Dong? Tex? Sakit daw ang tiyan sa bata, dong. Pagkuhag daon-daon dito sa daplin subakaw. Ay, ngit-ngit na kayo day. Gabiin na kayo day. Ah, sige na kayo maramatambalan ng tiyan sa bata. Ah, di ko ay ngit-ngit kayo na paliwak-wak. Agoy, puti asan yung itlog, oy. Jack, puti kay kang itlog. Aw, ikaw kuha dito kay kanang imo, puti mang ito. Isog mang kakayaw. Ang puting itlog, may gala talawa, di ba? Ah, puti apod yung itlog, oy. Aw, ikaw, pagkuha dito, dahon-dahon kay ito, manang imo. Ayaw! Nalagi. Oga, balong, tumag na ko. Anang imuhang digmo. Okay, nagpikas o kawayan ikural. Oh, gikan daw kang Ruby sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Oga, ang tumag, anang balong. Oh, sa imuhang digmo. Nag-abli o tiyan sa isda. Wap agyapon og ang akong tubaglong sa imo ang tigmo kay nagbuwad og isda, nagbinuwad og isda. Sisil daw may gala secure. Piyoto og akong tubaglong anang imo ang tigmo kay Lobby or botong? Wap agya po? Nala sige akong tumag balong kay Kalamay. Kompiyoto. Wapagid gyapon ba? Ha? Wap agya po? Okay, kaduang ligaw-ligaw na ito, masalingan. Ah, ikaduha na itong lingaw-lingaw. Dito sa ito ang pag panag-uban kay Zero. Ayan, pabuto ng isa para makumpleto mga bay. Akong tumag balong anang imo ang atig mo. Nagbuhat og silhig tukog. O, amay ko na may gala sa Buhol. Manok ng itlog lang. Ay, man, kasuyo punta. Ay, pagyapon, mga saligan. Long akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak ay lubot mo na lang. Kay wa may puro. Aga di apagyod akong tumag balaong sa imo ang digmo kay bangka. Kompyuto. Bag na long. Kompyuto. Manawagan ko kinsa nakita ato akong pitaka. Lihog lang uli kay na ato suod malita. Kuya, huwag pitagahan ng suod malit. Riyong nag-uli, ha? Akong tumaglong naglala og banig. O, gikan daw kang Hesel. O, sa Cebu. Kumusta man, mga taga Cebu? O, akong tumaglong nag-rebound. Anong flood control, ano? Piyoto! Og nagbulkit og ligid. Gikan daw kang Liza Buhol. Wap agya po. Wap agya po mga kurrimaw. Og akong tubag ana imong digmo balong. Ang tubag ana kay string beans.
Wap agyabon computer. Og akong tubaglong nagutan o gabi. Computer. Computer. Pagyod. Gihawiran ang doorknob ang away purol giduot na napikas ang pultahan. Abli. Piyuto. Wap agapon og long akong tubag nag-ihaw og manok bisaya. Oo, magkamigaman ka ba? Bamor lagi giihaw og manok bisaya ang partner. Oo, isahon ang doon katil. Murag kwaon ang batikulo. Ayaw!

Ok, tubag na kolong. Ang tubag anang tigmo ni Molongkay nag-harvest og mais. Wa pagyapon. Og ang ako ang tubag anang

Dor. Wa pagigihapon ba? Aga balong. Ang tubag ana imo ang digmo. Superman along. Kay ginano Superman. Na Superman nga araw baligya da sina.

motor. Og padayon tong slagan na nagreplyan ka dyan, ha? Nagreplyan kayo, importante kayo. Taga kuani. Taga punerarya. Dahil hindi ma-replyan kayo, basta maroon ka na. Og ako ang tubaglong anang tigmo ni mo. Ayan, ang tubag anak kay Mangga Piotor. Wa ay pagid gyapon, ha? Wa ay pagid computer. Oy, diya sa may si Kihor, diya sa Lasi. Kumusta diya sa Lasi kang Kuya Brian Uro. Ang ato amigong driver diya may galang nagmabutaan kayo. Okay, sakit pa na akong tiil. Oy, pabinyan ako niya sa kinang kay Perkunan, kay Puti Initas gawa. O ba yung patong driver, sayangan na stubil ba? Ha? Okay, sayangan na stubil ang nampak. Aga akong tumaglong sa imo ang atig mo kay Linog na lo. Hingliki ang yuta. Awa pagyapon mga salingan. Aga akong tumaglong kay Dukot. Computer. Wa ay paghihapon ba? Dito may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Pila ka percent ang tubig sa kalibutan? Hapit may tubig tanan? Marag na tubig na manitahan kasi sige na magbaha pa. Matod pas gihimong pagtuon, 71% ang tubig may gala sa kalibutan.

0: Jan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud kanang usahay ang akong bitay mo kaka dito gusto nga magminsin ko kay mga para sa edad nga gasaliton sa butika kay madlo ko dito so kung paminaw aning sa sinceli at si Aileen dagan matay o mga testimony nga mga ayo sila kay high blood sila so akong gi prayer ng sebal kapsul o UAID akong gitari so muna kini ang giminsin o dagan kisang salamat lang at si Aileen sa iyang plaga so si Dina Adelianosa agayo ko diri sa Purok do yes poblasyon Gidawi Bukidnon.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to my girl, dito sa tuhang pagpunaguban mga kurima. Lang tubag na kuhan na kay Latigo. Beautiful! Ayaw! Ayaw! Og nag-opera man along. Gikuha ang unod nga way purun. O gipikas ang panit nga flood control. Kabalo mo nga ang mga doktor mag-opera, mag-wantis. O niya, di ba magdabon na silang naong? O para og masipi at mamatay lang operahan, wala ebidensya, wala fingerprints. O niya, di maklaro ilang naong. Mga nga, mga mag-opera sila may gala. Mag-guantis o mag-face mask. Para huwag magkapa, huwag magkapa yung kaso magkinaunsal. Wala ang ebidensyo. Hindi nagsisinungaling ang ebidensyo. Huwag direta may galas, lain pang pasiyaw. Gikan daw kang Jack may galas Buhol. Dito sa Imnanan, doon ay gaino may gala nga batanon o maguwang-guwang na pusiya. Tawad-tawad. Diyang. Asa man. Karnabi to'y mong nanay. Uyab ko ba yan na sa una eh? Diyang. Kana imong nanay ba uyab na ko na sa una?
6: Eh, siyempre, uyab man imo sa una kay imo na mga asawa ron. Uli na tatayo, hubog naman kaya. Siyempre, imo ginang uyab sa una kay karon imo na asawa.
5: Tonto man ika.
6: Uli na ta. Ikaw bayad, ikaw bayad ng tukinom.
5: Hello. Aga balong, tubag na ako, sumutig mo, pitaka. Computer. Wapagin gihapon ba? Ha? Oh, katong gihapat, ipatawag ni balong si Henry sa kapitan, gisumbag siya. Dahil sa tubangan, agi unsa man kapagsumbag ni Henry Daylong. Tindog si Balong, ingingani ko niya kapay. Bago pinang papay, Kuya Pan. Ingato ko niya pagsumbag kap. Okay kap, okay na, quits na mi kap. Di na lang kumupal gas. Nga na nang utara na mabugi unsa pagsumbag pa.
6: Ingani ko niya pagsumbag ka po, ingano.
5: Ayak ba, Henry? Ayak!
6: Huli na ko, kapay. Quits na.
5: Ayak! Ayak! Katapos ang ibili, may galas ko rin mao zero. Wala oras, salamat kayo sa pagpaminawa. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation. Gisaligan!

0: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang obos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richly Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo itong mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon.
1: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement, adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa mayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar, o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sa mga appliances, Sulane LPG o uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral ning Siyudad sa Tagbilaran.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Kainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Nana palang ganit ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
6: mabibili sa mga butiga.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: si Mrs. Virginia Romano, 71 years old. Lanang, Davao City. Nidala ko sa ospital ang finding na ako'y kidney stone. Opirahan ko, pero wala ko nagpa-opira kay financially wala gig ko. Salamat sa AXL Makabuhay Plus. Sulod sa 15 days, naihi na ako ang bato sa akong kidney. Nag-normalize po ang akong sugar, cholesterol, ang akong high blood wada. Pag-inom na ako sa AXL Makabuhay Plus, 2 capsule sa buntag o 2 pagkagabi, 2 capsule din. Salamat AXL Makabuhay Plus. Imo kong natabangan.
8: AXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay! Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
12: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
13: Unilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: napad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawang bulano.
6: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
7: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
8: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
9: Ang istasyon sa katawhan.
10: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
11: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
12: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong imbitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran na mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
13: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Huwebes, mga higala, Setyembre 3, 2026. Mag-uban-uban na usap kita sulod sa usa ka oras nga tulumanon na programa sa Sangguniang Panlalawigan. Maghatod sa labing uwing mga panghitabo diha sa Sangguniang Panlalawigan, mga gibuhaton og trabaho sa atong mga magbabalaod sa probinsya sa Bohol. Gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umentado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilla. Mangyaman po sa itong mga bukal sa 3rd District, Board Member Tita Baha, itong ang Senior Board Member o nag-inusarang babae nga bukal sa 3rd Distrito, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. May ganoon sa itong tulo ka mga ex-officio member, Presidente nato sa Philippine Councilors League, Bohol Board Member Joanna Cabalitinitay, Presidente sa Sangguniang Kabataan, Board Member Lawrence Xavier Angla o Presidente usab sa Liga ng mga Barangay Bohol, Board Member Romulo Sipidosa. Ngadto sa itong kugihan o gabti kadunay, SP Secretary Sir Bonnie Quirog, sa tanang mga Legislative Staff Assistant, o sa tanang mga magbubuhat, mga kawani sa Vice Governor's Office o sa SP Secretariat, mga staff sa mga board members.

Tubigon. Mitambong si Vice Governor Nick Besa sa gipahigayon nga People's Caravan serbisyong dala ay pag-asa para sa mga kaigsoonan sa lungsod sa Tubigon. Kining karaban usa ka dako nga tabang kay gihimo kining one-stop shop ang serbisyo publiko alang sa mga kaigsoonan sa Tubigon. Mapasalamaton sa tanang mga national o lokal nga ahensya nga may abaga usab o nagkugi sama sa National Bureau of Investigation alang sa pagproseso sa mga clearances, Department of Health kung DOH o Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth alang sa mga serbisyong panglawas. May naman po ang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, alang sa mga tabang o programa, lakip na ang digital financial services sa GCash o daghan pang uban. Dugang ni Vice Governor Nick Besas, kining kalihukan o sa katinaw nga mensahe nga kung ang probinsya sa Bohol, ang lokal nga pangamahanan sama sa Tubigon o ang nagadayang ahensya sa gobyerno mag-uban o magtinabangay, mas mapaspasan ang pagtubag sa pagpanginhanglanon sa katawhan. Ipasalamatan usab ni Vice Governor Nick Besas, si Mayor Marlon Amila o sa tanang mga opisyalis dito sa lungsod sa Tubigon nga may hatag o dakong suporta o pag-abi-abi no, sa tanang mga bisita sa gipahigayon nga People's Caravan serbisyo dala ay pag-asa mga kaigsoonan. So mana ang kalihukan sa atong BC Gobernador karong adlawa nga gipahigayon dito sa lungsod sa Tubigon mga kaigsoonan. Unya, maingon man pod sa atuang mga bukal no sa ilang tagsatag sa usab ka mga komitiba sa karong nga puna nagapahigayon og committee meeting si board member Nanay Lucy Lagunay, ang chairperson usab sa Committee on Agriculture, chairperson sa civil society organization, people's organization og kining ni ang mga national government organization mga kaigsoonan no nga gipahigayon diha sa pre-session hall sa provincial capital sa Gunung Panalawigan mga kaigsoonan pahigayon o gasantangang digom no si board member kining ni ang Lucy Lagunay mga kaigsoonan no unya uban pa natong mga bukal usab no duna usay naka-schedule pod nga committee meeting sa mga musunod nga adlaw. Ilabi natong mga gipanghisgutan atol sa nakalabay nga regular nga sesyon sa mga concern nga gi-refer nga to sa nagadayang komitiba mga higala gikatakda usab no nga himuon ang committee meeting unya i-report na pud ni sa sunod nga regular nga sesyon mga kaigsoonan. Karong hapon pod ang presidente sa Philippine Councilors League nga si board member Juana Cabalitinitay nagpahigayon usab ni og activity press conference pod at the same time kalabot sa ilahang activity sa PCL week diin ang ilahang tema karong PCL week mga kaigsoonan kabahin ni no sa paghatag og igong pagtagad ngadto sa atong mga kaigsoonan nga mga overseas Filipino workers kay ang tema sa ilahang PCL week anchoring local governance and global on global resilience protecting Filipinos across borders mga higala. So mao ni ang ilahang tema karong sa pagpahigayon sa PCL week mao ni nga usa sa ilang mga kining ni ang activity giimbitahan isip resource person ang provincial employment service office

0: sa probinsya sa Bohol, pinagi ni Ma'am Vilma Yurong nga may hatag usab og update, no, kalabot sa atong mga OFW, ilabi na sa mga programa, no, programa para sa mga OFW o gatos ilahang mga pamilya, mga kaigsunan. Atong nasayran nga doon na di ay 38,000 plus ka mga OFW ang rehistrado sa peso, mga kaigsunan. Ha? Unya, daghan ang wa maharehistro gumikan kay doon na kunoy sa ilahang pagpanguha og datos, mga kaigsunan, sa ilang pag-adto sa mga matagpanimay nga dunay OFW, dunay uban nga di mo hatag og information, na mo balibad, mo ingon og wa mi sakop diring OFW bisan tuod og naa, no, kay ang rason kuno basin og mahadlok og solicitan, no, pero ang pinaka main purpose pagkuha sa mga datos, mga gaysunan, og pila ang atoang OFW din sa itong lalawigan sa Bohol. Parang doon ay mga programa ang Overseas Workers Welfare Administration, OWA, o ang national government, o ang mga ahensya sa gobyerno nga naghatag o pagtagad sa mga OFW, maapil sa mga programa, no, financial assistance, livelihood projects, livelihood program, o guban pa, mga medical assistance, o ngadto usab sa ilang mga anak, doon ay mga scholarship programs sa mga anak sa mga OFW, mo na mga nagunang rason, no, nganong manguha og data ang taga peso, mga higala, sa mga pamilyang mga OFW din sa itong probinsya sa Bohol. Dili lamang din sa Bohol, kundi sa uban pang mga dapit. So, ang Philippine Councilors League, ubos sa pagdumala ni Board Member Joanna Cabalitinitay, mohimo og mga palisiya, mga resolusyon o ordinansa bagha sa ilang tagsa-tagsa ng mga lungsod o sa probinsya sa Bohol nga mandating sa tanang mga pamilya nga dunay miyembros sa ilahang pamilya nga mo-report ngadto sa mga LGU or ngadto sa mga gitawag og mga municipal employment and service office, MESO ba nang gitawag ana, o sa probinsya is peso, mga higala, no? So mo report, no, nga doon na sila'y pamilya nga nagtrabaho sa gawas sa nasod para og adunay mga maihon nga mga programa ang gobyerno, ma-appeal sila, kining ni ang mahatagan og kining ni ang igong pagtagad, mga higala. So manay usas mga nahisgutan, no, sa PCL week diin hangtod karong mga orasa nagpadayon ang usa ka press conference, mga higala, diha sa dinhi sa atong syudad sa Tagbilaran. Unya, sa laing bahin sa ato ang mga balita, mga higala, sa sangguniang panalawigan karong taod-taod at usab nga kining suwayan, no, og tawag ang atong board member sa 3rd district, board member Nathaniel Binlod, para sa update po sa iyang kining ni ang committee ba, no, karong taod-taod, kay mura og agikan ni siya og kauluhan, mga higala, naghatod po sa mga resolusyon ginta, no, ilabinas resolusyon nga iyang gi raise, mga kaigsunan, nga budget para sa mga infrastructure project sa probinsya sa Bohol nga madungan, no, usana sa gi-raise nga sa privilege speech ni board member natin Yel Binlod, kay dunay mga disgrasya man gud nga nahitabo, mga igala, sa mga kadalanan involving sa mga sakinan, kay dunay mga porsyon sa mga kalsada nga nahumana og simentong kalsada, wa pa mahuman og siminto ang kanal, nahumana og pagpalapad ang kalsada, ang tulay wa pa nilapad kay lahi-lahi ang budget, no? Lahi ang budget sa concreting sa kalsada, lahi ang budget sa drainage, lahi ang budget sa tulay, lahi ang budget sa mga box culvert. Mana nga di magdungan. So duso no ni board member Nathaniel Binlod mga kaigsunan nga angayang dunganon ang budget ani para madungan pod og trabaho og way madilatar, no, kang kay para inighuman sa concreting sa kalsada, mahuman pod tong drainage, mahuman ang kanal og trabaho, mahuman og palapad pod ang tulay, ha, kanang mga ginagbay bitaw nga mga tulay, no, sa mga national highway mga higala aron nga di mahitabo ang mga disgrasya. Imong pananglitan katong dihay mga lokal nga turista nga di bisita diri sa Bohol, mura og getting nga taga Leyte masiguro to sila, ha, taga Leyte masiguro to sila mga higala niyan higa Bohol, no, unya nagsakay van, kusog ang padagan silang sakyanan pag-abot dito sa usa ka portions kalsada sa lungsod sa Carmen, wa nila mabantay nga doon di ay gamay nga tulay nga wa pa mi-level sa kalap doon sa kalsada og dito sila ni bangga mga higala. Mura og halos tanan namatay, no, atol sa maong disgrasya. So manay buot pasabot ni board member Nathaniel Binlod mga kaigsunan nga kinahanglan nga madungan ang budget aning maong mga proyekto, no, sa DPWH og dili tagsa-tagsaon og dili idilatar ang ubang mga project mga kaigsunan. So mani ang iyang gilakaw po dito sa kauluhan karon mga higala, no, alang sa pagpasa sa mga resolution, no, requesting sa DPWH unya sa gawas ni ana isip chairperson pod sa Committee on Public Works and Public Works Highways and Related Infrastructure, gi-follow up niya, no, ang budget aning Bato Bridge, no, diha sa lungsod sa Maribohok. O niya ang pag usab sa pangalan pod di ay sa Third Bridge kining Panglao Tagbilaran Offshore Bridge. Kaniwa pa mahuman bitaw, no, kay nag-issue man diha sanglit gihangyo man pod sa kining ni ang LGU Dawis mga higala, no, nga maapil pod ang ilahang kining ni ang pangan, maapil ang pangan sa Dawis sa inighuman sa proyekto kay diha man ni tugpan ang approach sa barangay Tutulan sa lungsod sa Dawis. Natinga mga higala ang mga tao og ang mismong mayor diha sa lungsod sa Dawis nga wa na may apil ang ilahang kining ni ang unsa ni, wa na may apil ang ilahang pangan sa Dawis diha Panglao man og Tagbilaran, mo na nga ilang gi hangyo ang saguni ang panalawigan pinagi sa Committee on Public Works Highways and Related Infrastructure nga maapil ni mga kaigsuonan. Board, hello board. Oh, okay na ka? Sige mo tawag ko balik. Sige. Okay, walang problema. Okay, so si board member Nathaniel Binlon na wag na tawag balik kay nag-uwan ko no dito, dito pa din siya sa Manila, no? Perting inita na to dere sa probinsya sa Bohol mga higala, no? Pero dito gasigig uwan sa Manila, gasigi paghapon og baha dito mga higala. So mihangyo siya 3 to 5 minutes para makaplaster siya kining ni ang sakyanan kay gikan pagkuno siya sa Department of Health. So atong paaboton mga higala ang kuan diay ah gipanghimangnuan diay ang mga katauhan ron kay dunatay haze nga nasinati gani makita argyud nimo sa imong mata no og unsay kalahian sa normal nga panahon og sa pagkakaroon nga adunay haze mga higala no nga ma differentiate nimo ba og kini siya do nag yun ni haze kay mura og gabon ang imuhang pananaw mutan-aw kas unahan bisan asa mura ka uwan noon pero why uwan pero tinginita mga higala no gumikan ni sa nagpadayon nga sunog sa kabukiran o kalasangan dito sa Indonesia tungod sa hanging habagat o bagyo pod nga naa sa gawa sa Philippine Area of Responsibility matod sa PAGASA morning mabira ang kining ni ang aso no pinaagi sa kusog nga hanging habagat mangigala mopasaka mo na nga apektado ta dire Visayas, Mindanao, apil man gani ang Luzon, bisan og gawan-uwan sila dito, nagsigi gihapon og kuan dito, abot gihapon ang haze mga higala, no? So kining haze asone unya dunay mga particulars nga sagol og dunay abog, no? Gikan sa sunog dito sa Indonesia mga higala. Mo na karon nga kung kalit mugubhon, kalit nga gining magkatol ang inyohang tutunlan. No, epekto na mga kaigsoonan, mag-atsing-atsing mo, sipunon mo, epekto na no sa kinasinati nato nga kining ni ang haze no sa pagkakaroon mga kaigsoonan. So kinahanglan nga gamit og face mask og mo gawas no pero ligon ning yung resistensya madudara siguro pero mas maayo og mag face mask no para malikayan no ilabi natong dunay mga respiratory related nga mga balatian, mga higala, mga hubakon og mga dunay magkakuan magkakos ng pneumonia mga kaigsoonan. So mo na gamayin ko lang gamayin pahinumdom gikan sa mga otoridad mga higala kay padayon pa natong nasinati ron ang kining ni ang haze mga kaigsoonan. Nagatusong oras, doon na tayo 20 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon mga kaigsoonan. Sa laing bahin no, sa atong mga balita pagikan sa sangguniang panalawigan sa Bohol mga higala niyatong nakalabay nga kining ni ang session no daghan ang gipang hisgutan atol sa wa pa nato matuki po dire mga kaigsoonan ang mga palisiya mga ordinansa og resolusyon nga giduso no ang sangguniang panalawigan nga gipunguluhan ni Vice Governor Nick Besas. Gihisgutan sa sangguniang panalawigan sa Bohol ang nagadaiyang mga lakang og programa nga nagsuporta sa paghatag og trabaho, pagpreserbar sa kultura, agrikultura, kalambuan sa mga komunidad. Si Vice Governor Nick Besas ang nangulo sa milabayng sesyon diin gipauswag ang pipila ka gisugyot nga mga memo or Memorandum of Agreement kon MOA o mga rekomendasyon sa nagkadayang komite aron mapalig-on ang programa o serbisyo alang sa mga bulanon. Lakip sa mga lakang niini ang MOA, no? Kalabutan sa Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office kon BEPO PESO alang sa pagpatuman sa JobStart Philippines program. Gihisgutan po ni kaganiha atol sa nagpadayon nga press conference mga kaigsoonan si Miss Bilma Yurong, ang hepe sa Bepo Peso sa Bohol, may hatag po update ani kaning Jumpstart Philippines program mga kaigsoonan. Tumong niini no nga matabangan ang mga batan-ong nangita og trabaho pinaagi sa career coaching, skills training og paghatag og higayon nga makabaton sila og work experience. Giaprubahan usab ang MUA atol sa presiding officer's time naglangkob sa Bohol Island State University o kon baiso og ang Department of Trade and Industry DTI alang sa pagpatuman sa Bohol Design Roots project. Tumong niini pagmugna og geo cultural souvenirs pinaagi sa paghiusa sa art og kabilin og mga innovation. Sa laing abahin, gipreserbar usab ang kinaiyahan sa mga iskaya. Usa-usab sa mga lakang nga gisugutan ang gisugyot nga MUA tali sa provincial government sa Bohol, National Museum of the Philippines og National Commission on Indigenous Peoples NCIP. Tumong niini ang pagpasiugda og pagbuhi sa indigenous cultural component sa iskaya. Development Master Plan pinaagi sa pagtukod sa Iskaya Indigenous Peoples Culture Community Museum and Activity Center. Sa laing abahin, gipresentar usab sa Office of the Provincial Agriculturist OPA ang gisugyot nga MUA alang sa pagtukod og cold storage facility nga makabenepisyo ang pito ka mga beneficiary gikan sa Talibon, Tubigon, Kalape, Garcia Hernandez, Valencia, Gindulman og Hitape. Samtang girekomendar usab sa Committee on Agriculture pinagi sa report number 2026-10 ang pag-aproba sa gisugyot nga MUA tali sa provincial government sa Bohol, barangay local government unit sa Tawala Panglao og Tawala Fisherman Association alang sa pagpatuman sa gagmayng merkado sa Panglao project. Ang community-based market facility gilauman nga mahimong merkado og baligyaan sa mga produktong agrikultura o pangisda nga makatabang sa mga lokal nga producer og mga palion sa panginabuhian nga nakabase sa komunidad. Sa laing abahin, gisusi usab ang mga lokal nga ordinansa pinagi sa report ni Board Member Joanna Cabalitinita and Chairperson sa Committee on Municipal Ordinances and Related Issuances, mga ordinansa gikan sa lungsod sa Albor, Bien Unido, Daguhoy, San Miguel, Ubay, Batuan, Anda, Garcia, Hernandez o lungsod sa Luway, mga higala. Samtang ang Committee on the Cooperatives, NGOs, POs, Civil Society Organization ubos sa pagdumala sa Chairperson Board Member Lucy Lagunay, may accredit usab sa Kanhayupon Vendors Association, Alumar Sewage Farmers Association o Gabilihan Basket Weavers Association subay sa Provincial Ordinance Number 2024-10. Samtang sa laing bahin, ato na po ning nahisgutan mga higala, kining ni ang proposed ordinance si Board Member Greg Hala, no? Kalabot sa paghatag og katungod sa mga ginikanan nga ma-monitor og maayo ang ilang mga anak batok sa kining ni ang posibleng peligrong hulga sa mga bata sa online nga kalibutan, no? Bot pasabot paggamit og cellphone mga higala, mga online games, online content ug uban pa, no? Unya gipresentar usab sa Sangguniang Kabataan na Federated President Board Member Lawrence Berangla ang usa ka lakang nga nagatumong sa pag-aproba og pagsagop sa opisyal nga listahan sa local cultural inventory sa Bohol ubos sa Philippine Registry of Heritage sa National Commission for Culture in the Arts Lakip sa gisugyot nga idugang ubo sa intangible cultural heritage mao ang asin tibuok making sa Bohol. Kinaraang kahibaw sa ritual nga pagbuhat sa mga tamban sa lamanok sa Anda Bohol o panabliha o tablija di Binsoy sa Hagna Bohol. Ubo sa natural heritage o tangible immovable heritage, gisugyot usab nga idugang ang Lamanok Point sa Anda Bohol. Ang sesyon nagpakita sa pagpadayo suporta sa ngunyang panlalawigan sa liderato ni Gobernador Aris Sumintado sa pag-abot sa Strategic Change Roadmap sa Provincial Government sa Bohol, padulong sa usa ka maalamon, ligon, inklusibo o malungtarong probinsya. Ang Bohol, usab, ang unang ughangtod garon bugtong UNESCO Global Geopark sa Pilipinas, mga higala. So, muna ang usa sa mga importante nga mga highlights, mga kaisunan sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan, mga higala. Kay maghisgutag sesyon, di gyud mahumag pila ka adlaw mga kaisunan. Ilabi na daghan ang mga referrals, daghan ang mga gipanghisgutan no, sa kining niang unsa ni mga committee nga i-report pod. Samtang sa laing nga bahin, gipanguluhan usab ni Vice Governor Nick Besas ang gihisgutan sa committee nga mga endorsement gikan sa PGDH PCDO kabahin sa hangyo sa Civil Society Organization Accreditation nga gisumiti sa abatan lingkod mangrove nipa Growers Association Inc. sa Maribohok o Buenaventura Rice Farmers Association sa lungsod sa Baclayon. Atol sa mga committee meeting, gisusi sa mga miyembro o mga resource person ang mga documentary requirements nga gisumiti sa duha ka organisasyon aron masiguro ang ilang pagsunod sa mga gikinahanglan alang sa accreditation sa sangguniang panlalawigan. Gihisgutan usab ang kamahinungdanon sa CSO accreditation isip pamaagi sa pagpalig-on sa partisipasyon sa mga organisasyon pangkomunidad sa lokal nga pangamhanan o sa mga programa inisyatiba sa probinsya sa Bohol. Ang rekomendasyon o resulta sa maong mga diskusyon ay presentar sa umaabot regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan alang sa dugang pagtagad o aksyon. So, mana mga igala ang latest na pahibaw po gikan sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas. Alas 4:29 atong balik tawag bird si Board Member Nathaniel Binlod basig naka-plaster na po sa iyahang pwesto, no? Aron makahatag po og dugang pang update sa iyang mga lakaw ditos kauluhan mga higala, no? Atong paaboton nga makontak na tog balik si Board Member Nathaniel Binlod, mga higala. Nanaspikas linya, mga higala, ang usas mga kugihan nga mga board member sa 3rd District sa Bohol, Board Member Nathaniel Binlod. Mayong hapon ni mo, Board, o welcome sa itong pag-usab sa itong programa, SP Bohol in Action.
1: Okay, dagang salamat si Alin, o hapon sa tanang mga pulanon, sa tanang nagsunod ng atong programa. Mayong hapon si Alin.
0: Salamat kayo, Board, sa imong oras nga gihatag, although nga busy ka sa kining ni ang mga lakaw ni mo, naka sa kauluhan pagkaroon, kaya nag-ingon magaganihan nga uwan kayo diha. Init man diris ato ah.
1: Mga bitaw, Sir Alin, karong oras na, nga uwan pa, karong oras na sa Metro Manila, niya tayo, Murang Manila area pata karon.
0: Yes. So, unsay mga latest updates sa mga lakaw ni Board Member Nathaniel Binlod para sa tercero distrito sa probinsya sa Bohol?
1: Una sa Sir Alin, atong gikuyugan ang ato ang mga mayores sa Bohol headed by Mayor Chet Oribio Director in Bohol Gamoy ato ang President sa Bohol na isip on the Chairperson sa Committee of Public Works, Highways and Infrastructure. Ato sila gikuyugan sa Senate ni ato ni Aging Martes. Nakikinapit ato sa mga senators. Hangyo, hangyo og tapatan ng atong mga peers sa kaunta. Mahatag na kung kailan ang hangyo ng mga projects o mga social services. Tugay lang yun yan ang just imagine, September na karon, apang aduna pa yung nag-hating projects na walay mag-araw. Muna nga, nag-hangyo ang mayor sa kaunta, matabakan. Labi na yun sa school buildings, Sir Allen, kay sa budget ato sa 2026, dili mo minun ay tabi-tunit ang para sa school buildings nga i-implementar na sa mga ito sa government of all nga ato nila magmuwa ang or nagmuwa na gani ang federal government sa Bohol o Malacanang. Pero until this time, walang wa pa mag download ng mga budget ato sa school building sa katong natingan nga nagmuwa na ang tagbilang City Ramang at San Miguel. Ubang mga lungsod, datod ka pa ang patugog. Mauna nga, usta na sa ilang paabot ni Senator Bob Aquino, kamo ay chairperson ng education sa Tinay.
0: Yeah. Pilay kandidat ato, board member?
1: Ang budget ato sa Pilipinas, di po na 60 million. Siyaro naman po, nung dili mahagya, kahinan ng Bohol.
0: Sa Bohol lang, pila may requested nga budget para sa school building? Ang
1: halos pa na sa Bohol. So mo man ay ilang saan nga tagaan ang Bohol mo lagi na nga sa atong pagduki-duki murag ang tagbilaran tirman o ang lungsod sa San Miguel.
0: Mm-hmm.
1: How about ang ubang mga kalusturan?
0: Unsa man ko na yung mga hinungdan ani board member nga duha pa man kay LGUs Bohol ang nahatagan.
1: So na usana sa atong abot sa mga senators ang sila ano kuha may klaro silang pag-ingon mga kasi, patuwan natin, tulungan natin.
0: Mm.
1: So, I hope na among iyan po na, atong iyan po na sopwesta sa mga mayor nga kita dito sa Senate ng Martes, noong tama dumog nila yo, sa mga mayor sa Bohol.
0: Pero sa may response po ni Senator Bam, nga mo, siya may chairman siguro sa Committee on Education.
1: Mag-ila ito pag follow-up lang.
0: Follow-up lang,
1: tingnan natin. Kada tinubagal ito to.
0: Pastila.
1: Wala nga sila pagkita matagbaw sa Senate. Appointment sa kontak kahapong adawa ni Cabinet Secretary Palos. Kaya bitin mong guto kasi bitawang niaging buwan ni Andes sa Tumuhol na nagkikinabi sa Pagpator.
0: Yeah, correct. Kung
1: wala kahit siya mag-concentrate ka. Naghan siya lakaw. Di atay lakaw dito sa Cold Airport. So kagahapon at tawa, kagahapon sa palis, sa almost 2 hours nga nagkatugo, nakakonsentrate siya o paminaw sa tanak ng problema sa mga... So ang usa sa mga yangungo mga mayor, kaya itong mga taro na to sa budget sa 2025 o budget sa 2026 na alo ay sa gito po, September 2026 na takaroon, inadaganan pa pending. Like for example, Carmen, maami 60 million na municipal whole building improvement. 2025 pa. Anton Carlos, wala isaro. Maami almost 90 million plus sa farm to market roads. Gagana, tanda na sa dating, isukod na. But until this time, 2026 budget, kailangan sa pamulat nila i-implement. So muna nga na siya, si Kamsek Abalos, nga 19 na ito kamayor ha, ang nagpakita kahapon dito, pag-total pa sa tatang na project, billion ka. Billion ka pin ang project sa 19 kamayor na iisgutan kahapon. Na ganun mga discarded na ni Congressman na Batman Limitado, Congressman Alexi Totor o ni Governor Arit na sa 25 pa na o 26 na I don't know na unsa ba na kasi September pa wala pa may saro dito. Mauna nga amo lagi prangka dito nga nakaibaw na ba ito nga nagno lagi ang kuat doha ka kongresista ilpa na po.
0: So, posible nga mo yun ay hinungdan board member nga wa ma-release ning Saro?
1: Oh, dako kayo, dako posibilidad kay nga naman ang Pilaran City or District of Bohol katanggap-tanggap ng mga proyekto.
0: Correct. Uh-huh. Pero sa may response po ni Kabsik Abalos, board member?
1: Uban sa iyang mga sekretary niya, staff niya ng mga ning saan sila nga in 2 weeks time, buhatag sila o pads. Ipag-istam na ito talan. Yang uungos, itinuibig ka mayor, ipag-istam na talan. O niya, ako bang mga mayor nga wapon magka-anto, naanak po sila sa little request nga ipataan ni Cabinet Secretary. So basta katulis sa billion ka wak matagay o sapro ato.
0: Pastilan.
1: So, sayang ko, tatak ko ba, Sir Alin, masayado ko, dismayado kayo ko kay, ano, lipay mag yung taong na pagkatag ko prato sa Bohol. Mga pagpanikabo ta, kuhan, ikong gusto pa talik ito, kung ban ba namin sa ito. Pero mawala gina, kung lang pala dulo, na, na-appeal na sa General Profession Act sa 2025 o 2026. Kung niya, sa first week of September 2026 ang pagkutatan nila pa na ihatan pa or dili wala na iamong pagkutatan nila dito ng hapon
0: masabta na to ning 2026 siguro pero ang 2025 huma namang tibok to eggs 2025 nga nang wa pa man ma-release in town
1: wala gikatong amo katong amo sa katibiyan sa municipal hall budget pa siya.
0: So, money po siguro nga nangita ron ang mga tao. Asa naman itong basalig ni Mayor, ni Congressman, yes. Nga wak pa man iabot.
1: Yes, ito. Gana ba farm to market roads bitaw na ito nga gisukod na sa DPWA na aron kaya naasa din na ito ako mismo nakakita ko sa lahat na General Appropriate Act na mga budget for district. Labi na sa lungsod sa o niya, nagdahom ang mga tao. Gi-istorya sa mga tao nga niya ay takong project mo abot. Pero ang resulta, hato ng mga buwan na wa, iya mo.
0: Labi na gitong...
1: Pagkata na po ka sa DPWH niya sa ato ang engineering district sa Bohol, ikaw na po sila mo ito niya tabagin na lang po ninyo ang paluang.
0: Correct. So, si Kabsik Abalos, nahibaw ba siya nga mao ni ang murag usas mga hinungdan nga nag-no sila sa impeachment ni VP Sara?
1: Hindi, mapunla mo po siya. Smile naman siya. Giprangka ni Mayor Ayuban sa 2027 budget mo nag-zero na kita sa poll. Pero di magyapon siya pagkay kami sekretary naman siya. At least pag-iprangka ni Mayor Ayuban na kung posibilidad na sa 2027 at ang second o ang third all, mas kiro na yun sa at.
0: Pastilan. Pero basin o makahonghong po siya dito sa taas, okay, Cabinet Secretary, good siya.
1: Oo, oh, at least sir atin, mga mayor, ang ningatot ko na makita nila sa kamatinutan ang ato mga mayor, hindi mga personal na patanta araw gede sa kaayuhan awan mga farm to market road, mga school building, ini mga multi-purpose building, mga covid doors, sa nakagidline ng mga tanda sa kabarangkaya, mauna ako mga ipangandoy. Dadili kay katang nga ipangandoy po namo sa katin, ining spetakyato batuan, na anaman ni sa katisyato si Rabulianes, nagtuon na po tinawag ni nga masumpay na ni sila mo yun is karami na ang saon ba itong nagawa mo ng budget na yan wala yung mga katik
0: Gawas aning infrastructure board member doon na ba'y project like mga social services like sa waterworks system project sa mga lungsod appeal ba po dani?
1: Na ay mga lungsod ni tapo yung mga waterworks, dili mapuntatan, so na-appeal na siya sa nagtiting, nagawa. O nga, ang yung pait na ito, Sir Alin, kinig yung social service nito, mga AX o MAF na nagaging to eh, 2024 and 2025, kung buduol ka ni Kongresoman Banban o ni Kongresoman Alikte, kung doon nakitag po ng mga bill, tumatik na masilo billing ka, na, nagpait na yung tap, na ang magali mo gawa, may, kung na nga, pagkabulaan nun, talong panahon na, sabi na, tikat po sa, third district, murag power, sige, magkasakit na, kaya ang atong mga budget sa AX o MAF, ginagmay lang yan pa daw-daw at ang yung pahita.
0: So,
1: usap na sa itong pangangiho, na usap mo lang akong lakaw ka ng atawa, na nignoon ko sa DSWD Central Office, o kaya pag-ulan, gikan ko sa, dito ko maabting na kukuhan sa DOS, diri sa San Lazaro.
0: Uh-huh. Na
1: nangyo ko ko, mga staff diri, nga, sabi nga, nangayo, tagbati sa MAF, o kakinilang muntag, DSWD dito sa Quezon City ka. Aron makitabang sa mga pulaan na
0: kinakas. Yeah. Kining imong gi pangayo nga budget sa MAIP o AX unsa man ni dihara sa imong buhatan ni sa board member or yes. Apil na ni sa ti
1: at ang request request sa atong buhatan o dadya po ubang mga little request ipada sa mga pag nag-file. May pila ka mga mayoris po na nagpadaan na ito sa inahang mga resolutions and request.
0: Oo, kay sa itong nasairan, sa imo, tinuod itong imong giingon, kay doon naman tayo mga pasyente po nga muanhi sa itong sibyanan. Mawalagi ang ila pong yangungo nga ni dool na medito nila ni kung, sa duha ka mga congresswoman sa Bohol. Wa na lagi po'y pundong mapagawas kay wa naman, zero naman ang ilahang
1: so, mo, nang, maip. Atong ikumparar ba, Sir Alin, sa 2023, 24, 25, ang tanang nakasakit o nakasakit sa Bohol ng mga tagpong bill, basta-basta ang patiro billing. Pero pagkaroon, pagsood sa 2026, sabi na karoon yung mga buwana from May until this time. Grabe, pait yun. Munang arang maluoy taba sa mga pumring mga plano na nakakaroon sa hospital na mobil o 100,000 pataas na hindi na yun na ito mabasa-basa o sakutanan. Kaya naamagali mahatag sa DSWD o sa DOH, ginagmay na yun sa ilang rapong kapasite sa ilang opisina.
0: So, wa na'y matawag board member ngayong zero balance?
1: Dili na. Kaya magkakito balance, katutuan dito sa malasakit sa provincial hospital. Pero kiling sa mga private hospital.
0: Private, o.
1: Patay, sa una ang mga private hospital, dagan kayo ang masino billing pero karon pa na wala na mobile ka karon og 200,000 buydas kayo kung makakuha kag 100,000 to 200,000. Pero sa last year zero billing na sa una alighatag ni Gob ni kong Banban og ni kong Alexe og sa ubang mga board member zero billing na pero pagkakaron tuluha yun nato bisag ako mismo naluoy ko kaya ako mismo nakasuway ko. That's why ko sa kung isoon sa una nga way back 2016 kating bill o 700,000 dili lalim din magita ka kwarta sa magita ka kwarta para ibayad ng hospital kabaligya doon ang kabaw o yuta
0: tinood oh. So kini sa mong giingon resulta yun eh sa ilahang pag no board member
1: murag ba o yun siguro kay sukan nag no nagpait naman sa
0: kukot. Pastilan. Pero may gani, kaya mo pong pangitaag pamaagi, ang imuhang kuhan liha, ang imuhang distrito, board member. Unsa kahi po, unsa'y response po sa taga Department of Health o sa DSWD nga imong giduulan?
1: Ang ilang itatak ako, nga, kung sila mo pasaling, i-endorse mo nila na gawin nila ang lahat nga ila kong matapangan. Mga request na akong gidala.
0: Pastilan. So, madeva.
1: Wagod nga po'y assurance, pero at least nga nangaliw ko. Nagpakiluoy ko nga, luoy ang mga bulanon, kundi rin nato tabagan.
0: Lagi, kay, di baya, tanan maka-afford. Ilabi nag mga pribadong hospital, would remember? So,
1: hello, sir.
0: So mga mayor, 19 kabuok sa 3rd district, rato tanan, board member, no?
1: Adi, Rambol to na ay first o ngay second.
0: Ah, okay.
1: So, di sinoy may kahapon, pero more than 20 may sa Senate.
0: Mm-hmm.
1: Katong sa Senate, more than 20 ka mayor, nanguli na mag-uban, di sinoy may ragyot ang magpaabot nga mamita to sa Secretary Abalos.
0: Uh-huh. Pero wapag sure nga mo dunay garantiya nga makakuha sa mga hangyo kay papaloapon pa mang kahapon.
1: O pero at least Sir Allen nga persa sa mga mayor ang nagpakita.
0: Dako po ng impact.
1: Na another nga akong ika-report mo Sir Allen nga pinagi po sa inisiyatibo sa atong LNP President Mayor Che Toribio de los Reyes, nalikabot po siya og connect ni DILG Secretary Jumbic Remulia.
0: Okay.
1: Na magpakiloy gahapon ta aning mga projekta nga atong ipag-isutan. Gahapon nun ato sa buntag ang schedule, pero tungod kay late na ang paggaba sa schedule, ding balibad yun sa Secretary Remulia, o dyan, ding saad siya ni Mayor Che na siya na ang buana sa Bohol arong makikita sa mga katakuan sa Bohol, mga mayors o sa mga siya ni Mayor Che.
0: Okay. Ano sa may schedule kahaan eh, board member?
1: Sa sabot nila ni Mayor Che, asa na apit gyapon, hindi mga taro, mga dinagkong projects na wala pag magawas. Gyapon topic, alit.
0: Aha. Atong balikon, pila ganito kantidad sa kinitibukan, board members, tibuk Bohol?
1: Hindi ko kakuha sa eksaktong figure kay sa Carmen lang daan, 160 million plus me. Maay lungsod yan ito, 200 na 300 na 100 plus. Basta sa rough estimate, pag tanaw pa ni Secretary Abalos, iyon siya nga, billion plus pala ang problema natin. Matawa mo ginag sa 19 municipality sa uban.
0: So 19 municipalities na? How much more?
1: 19 municipalities, billion kapita ang naa sa General Appropriation Act na mauna yung discarte ni Congressman Banban o ni Congressman Alexi Totor.
0: 2025 o 2026, pero why?
1: 2025 and 2026.
0: Pero wapay may lusot. Bisa gusto.
1: Wala yung lusot.
0: Astilan.
1: Giabot ba? Giabot sa yes or no?
0: pero og gayes pa siguro to, aga pusot-pusot na.
1: Lagi mo na nga. Hindi nga itong mga buzzers. So at least nakita ninyo karon ang diferensya sa 2024-25 o karon sa 26. Kasi nangaging mga tuig, abunda sa project, abunda sa AX o MAF, karon sa 26, to luha na lang ito. Karon mga panahon na.
0: So infrastructure project o social services may labing apektado ani, board member?
1: So, apektado yun ang second o third. In the first district, murag abot dunggan, ilang katawa, ano, ilang kalipay. Pero ang third district, second of third district, murag dili, makasmile.
0: Pastilan. Sa laing bahin board member, diha kay gipasupot sa mga nang labayng privilege speech. Imuha ba po ning gi-appeal o follow-up katong budget sa DPWH nga kinahanglang magdungan ang pundo sa proyekto sa kalsada, kanal ug tulay kay lagi katong nahitabong disgrasya diha sa lungsod sa Carmen.
1: O kana Sir Allen, request ko ta ana sa mga staff ni Secretary Abalos nga lami untag atong ikahitabi po si Secretary Dixon or mga katakuan sa DPWH at kahapong ang lawa ning balibad ang taga-DP mao ta toy atong topic. Murag wala lang nako maisguti kay ang nakapokus na mo gahapon katod yung saro.
0: Okay.
1: So, katong mga request, argue to na to sa DPWH, ito na to, iyang nyo.
0: Uh-huh. So, napakailaing schedule, ani board member?
1: Yes, yeah. Yes, Sir Allen.
0: So, hinaot nga makuha na kay kining ni ang dako nagtabang po, no? Ilabi na nga imo ning gi-raise diha sa privilege speech ni mo. Kay mo ni kinaingnan po sa ubang mga disgrasya sa kadalanan, board member.
1: Yes, Sir Allen.
0: Okay. So, board member, salamat kaayo sa oras ng imong gihatag. At least, nahibaw ta sa mga update sa inyong mga lakaw diha o niya sa imong giingon nga wapay sure. Pero atong panghinauton nga Mulusot ang mga budget para sa probinsya sa Bohol, remember?
1: O, ang atong mga mayores ng mga kaubanan, ang atong lang yung pulo sa kita na mag-ambo o maglaom na dunggon. Dunggon nila, dunggon sa kinoon ng mga dagkong projects na nakapinting karon.
0: Oh, ilabi na sa kuan, ilabi na sa mga classroom building, isip chairperson sa Committee on Education. Naningkamot po gani ana no para mapadali pod kay mura og kuwang gyud hangtod karon kuwang pagyud ang atong mga school building.
1: Yes, Arale. Ato gyung gyangyo sa Senator Bam Aquino ana nga patungog ang tanang mga hangyo sa mga mayor sa Bohol.
0: Okay. Board member Nathaniel Binlod, salamat kayo sa higayon og oras nga mong gihatag. May hapon nimo amping kanunay. Thank you.
1: Okay, daghang salamat sa Arale. God bless Bohol.
0: Mga tumaigala si board member Nathaniel Binlod, chairperson sa Committee on Education o sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure diha sa sangguniang panalawigan. Mga higala, nangunay o lakaw sa mga requests ditos mga gamhan ng tao. Ha? Tua sa Senado o tua sa mga ahensyas, gobyerno, mga higala. No? Kay mamani, basta di nimo pangunayan og paluap dito sa taas, wa gig kay mahimos imong lungsod, mga higala. Labi pa karon nga natunong nga ang ilang mga congressman, ang ilang mga congresswoman, ang ilang mga district representative nga mauntay gisaligan, apektado man sa politika, mga higala, aning pagno sa impeachment ni Vice President Sara Duterte matod pa ni board member Nathaniel Binlod. So, apektado ang mga serbisyo sa mga katauhan. AX, MAEP, no? Ugnay mga ospital, ang taga segundo distrito o tersero distrito, matod ni Binlod nga wa nay zero balance billing. Maghilak na lang ang mga pasyente kay maulagi. Dako unta tug tabang mga higala, no? Ug makakuha og MAEP sa kining ni ang congresswoman, no? Kay bisan pila pa imong bayronon ana, ikarga ra man sa MAEP, no? 50 mil, do na pa imoabot ganig 100,000 plus ang uban nga bayronon sa bill, ilabi na balandig ka sa ospital sa mga private hospital, mga higala, mas zero balance billing yun ka, basta dunay masood na sa MAEP. Pero karon jam mo naman ko, no? 2025 o 2026 nga budget, mga higala, gikan sa duha ka mga district representatives sa second o sa first, wa na ng lusot, no? Ilabi na ang SARO, kining special allotment release order, no? Wa na'y wa ma-release, ha? Nakuha na ni na SAO, ha? Special allotment order ang release na one, eh. Ha? Kay wa man ma-release, mga higala. Liman ka ng duha ka tuig nga na nasood sa GAA 2025 o 2026, dako-dako na unta na. Sa 19 ka mga lungsod, kapin usa ka bilyon ka pesos nga SARO ang ma-release unta dinis tong probinsya sa Bohol. Pero maulagi, gumikan kay ang taas mag-control aning budget, mga higala, mo na nga apektado po ng atong mga katauhan din sa atong lalawigan sa Bohol. Salamat kayo sa mga impormasyon nga atong nakuha ni board member Nathaniel Binlod, mga higala. Wala tayong oras, no, sa itong tulumanon. Takna sa sangguniang panalawigan, SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, uban sa itong mga provincial board members, kini si Alan Doidora. May hapon. Keep safe. God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
11: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex sa generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Senior citizen baka ug adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
15: Paoperahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
16: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
15: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
16: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
17: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
0: Kahibaw ba mo nga karon? Mas kanunay na nako mabati ang binhod ug hawoy. Bisan sa yano ra kaayo mga bulhaton matag adlaw. Ingana gyud siguro kung nagaedad na. Labi na kung naa kay giatubang nga mga kondisyon sama sa diabetes ug taas nga kolesterol. Busa gawas sa akong maintenance nga tambal, nag-inom pod ko og vanular. Kay aduna kini 5 ka B vitamins nga taas og level. B1, B6 ug B12 nga makatabang sa pag-ayog pagpanalipod sa mga nerbiyos. Aduna usab kini dugang B2 ug B3 nga makatabang sa kahimsog sa kasing-kasing ug pagkontrol sa kolesterol, uban sa hustong pagkaon ug ehersisyo. Aron padayon ang mga kalihukan, di ba? Busa, pangutan na ang imong doktor bahin sa vanular. Tag 23 pesos matag tableta ang SRP. Unilab quality good. Vitamin B complex is the generic name of vanular. Kung magpadayon ang sintomas, konsulta ha ang imong doktor.
17: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care, donate your hair, and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
11: DJX 500.
18: DJX 500.

0: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
4: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo! Blema! Igawas!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexinoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexinoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexinoforte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Adiway Arde, ang akong tipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala NDY Arde Ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na jay lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang Adiway Arde, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa Adiway Arde. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. Adiway Arde. Number 1.

0: Balita.
1: Igala, kumusta? Maayong hapon sa panglabinghanay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank FCB. Karong adlaw nga Huwebes, Setyembre 3, uban sa Pikas sa Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric. Kini si Allen Duidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, duha ka mga Pinoy patay sa pagpangatake dito sa Strait of Hormuz. Sa laing bahin, transboundary haze, mipaingon sa Pilipinas, gikan sa Indonesia, gumikan sa hanging habagat. Ombudsman Buying Remulla, gipaniguro nga mapasakaan og kaso si Congressman Martin Romualdez. Samtang gikatagda nga mo pagawas og desisyon ng Sandigam Bayan, aron pagawason si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan. Impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte, posibleng himuon sa tibuok hapon. Sa laing bahin, 39 ang nangamatay sa mga bagyo sa Pilipinas o habagat. Depensa o prosecution nagkainitay sa ika-21 nga impeachment trial. Samtang patay ang usa ka negosyanteng langyaw human nagipusil sa usa ka lalaki. TUCP nanawagan sa mga employers nga ipatuma na ang wage hike. Sa gawas, gitawag ni Russian President Vladimir Putin nga state terrorism ang pasidaan sa presidente sa Ukraine. Sa laing bahin, Iran gitumbok ang US nga mao'y responsable sa pagpangatake sa wedding ceremony nga gikamatay sa 4 ka mga sibilyan. Mao itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik.

0: Alas 5:12 o karon sa detalye sa atong mga balita, duha ka mga Pinoy ang namatay sa pagpangatake dito sa Strait of Hormuz. Dugang detalye sa News 5.
1: Abogadong wala raw alam, ganyan tinawag ng prosecution si Attorney Michael Poa na umupong hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nagugat po yan ng ungkatin ni Private Prosecutor Jay Tolosa ang pagsagot noon ni Poa sa Audit Observation Memorandum sa Commission on Audit o yung COA. Yan ay kahit wala naman daw siyang alam kung paano ginastos ang confidential funds ng DepEd. Agad naman tumutol ang depensa. Sa huli, nag-sorry si Tolosa at tinanggal din sa record ang kanyang sinabi.
2: Naman po, abiso sa ating mga motorista, libre muna ang toll sa piling bahagi ng North Luzon Expressway or NLEX. Sakop niyan ang lahat ng sasakyan mga biyahe mula po Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at pabalik. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, alinsunod ito sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na matulungan ang mga motoristang naipit sa matinding traffic. Pinagpapaliwanag naman ng DOTR ang NLEX na nangyaring aberya. Sa tansya ng NLEX, baka abutin pa ng weekend bago tuluyang humupa ang baha.
3: Ilang dekada na raw na may master plan ang gobyerno kontra baha, pero hindi lang ito na ipatutupad. Yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng malawakang pagbaha sa Luzon. Ayon sa Pangulo, ngayon pa lang ipatutupad ang Flood Control Master Plan na una nang sinabi ni Project NOAA Head Mahar Lagmay na ang malawakang pagbaha ay sanhi ng ilang dekadang hindi pagsunod sa naturang Master Plan na binuo noong 1941. Mayroon ding Master Plan kontra baha noong Aquino Administration para sa ilang river basins na hindi rin naipatupad.
2: Naghahanda na po ang ilang ospital sa posibleng pagdami ulit ng mga pasyenteng magkaka-leptospirosis dahil sa pagbaha. Ayon sa San Lazaro Hospital, bagamat bumagal na ang pagtaas ng kaso, posible naman itong sumipa matapos ang isang linggo. Umabot na sa 164 na pasyente ang naka-admit sa naturang ospital dahil sa leptospirosis. Karamihan sa mga pasyente nasa moderate to severe ang kondisyon. Nilinaw naman ang ilang doktor na hindi lang sa baha pwedeng makuha ang leptospirosis.
4: Last year, around 97% po ng na-admit namin ay dahil sa may history sila ng paglusong ng baha, no? Pero around 3% sila po yung mga walang exposure sa baha, sila po ay nakakuha ng leptospirosis dahil na-expose po sila sa mga lugar na maraming daga. Or pwede rin naman po na na-expose sila sa mga kanal na madumi, no? Na pwedeng may mga ihi ng daga doon.
1: Dalawang tripulanteng Pilipino ang nasawi sa pag-atake sa Strait of Hormuz. Kinumpirma po yan ng kanilang shipping company na nakabase sa Saudi Arabia at pati na rin ng Department of Migrant Workers. Ayon sa kumpanya, nangyaring insidente noong August 31 habang naglalayag ang kanilang oil tanker papuntang Hormuz. Hindi na nagbigay ng detalye ang shipping company. Pero ayon sa DMW, 16 ang kabuuang sakay ng oil tanker. Tinamaan ng projectile ang barko at nagkasunog pa. Tiniyak naman ang ahensya ang tulong sa pamilya ng mga nasawi. Noon nang nagbanta ang Iran na aatakehin ang anumang barkong daraan sa Strait of Hormuz ng walang pahintulot.
5: Ibinaba na sa Oman yung 12 ng ating kababayan at susunod na rin bumaba ng barko yung 14 na unharmed buhay. At sinasaayos ang pagpapauwi ng 16 kasama na doon yung 2 nating kababayang nasawi.
0: Alas 5:14 sa laing bahin sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB Transboundary Haze. Nipaingon sa Pilipinas, gikan sa Indonesia, gumikan sa hanging habagat. Dugang detalye sa ABS-CBN.
6: Rafi, ano ba ang dahilan nito at saan ito nagmula?
7: Oh, alam mo, Alvin, linawin muna natin. Oh, ang haze ay magkakahalong usok, alikabok at maliliit na particulate matter. At yan nga ay nararanasan natin ngayon. No? At karamihan dyan ay nanggagaling sa mga forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia.
8: Napilitang magkansela ng klase ang ilang eskwelahan, partikular sa Metro Manila dahil sa tila makapal na hamog sa hangin. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, ang tawag dito ay haze. Base sa kanilang panuntunan, lubhang masama ang epekto nito sa kalusugan kung malalanghap.
9: Acutely unhealthy po ay ito ho ay antas ng air quality index kung saan inaabisuhan natin ang ating mga kababayan na huwag na munang lumabas dahil ito ay magbibigay ng hindi mabuting epekto sa ating sa kanilang kalusugan.
8: Kaya ang ilan piniling magsuot ng face mask.
10: Yung ating health should come first, so yung mga precautionary announcement should be taken seriously.
11: Dumi na ng hangin, so ang hirap maghinga kapag yung napapalibutan na ng maruming hangin.
8: Napunta ang transboundary haze sa Pilipinas mula Indonesia dahil sa umiiral na hanging habagat. Ayon sa ASEAN Specialized Meteorological Center, umabot na ito sa Alert Level 3. Ibig sabihin, may severe transboundary haze sa rehiyon dahil sa patuloy na aktibidad sa ilang lugar na nagdudulot ito sa loob ng dalawa o higit pang araw. Sinasabing karamihan sa mga pollutant ay nasa East at West Kalimantan, Riau, South Sumatra at Jambi, base na rin sa National Disaster Mitigation Agency ng Indonesia. Paliwanag ni Dr. Jerry Bagtasa ng Institute of Environmental Science and Meteorology sa UP Diliman, posibleng manatiling marumi ang hangin hanggang katapusan ng linggo dahil na rin sa mga weather system sa hilaga ng bansa.
12: Ang dating Obet, nandyan pa rin siya sa south ng Hong Kong. Yung si Pilandok ay nasa east ng Taiwan. Mukhang magtatagal sila hanggang around Friday. So until nandyan sila, hinihila nila yung habagat. At kasama ritong hinihila ay yung mga sunog sa Kalimantan.
8: Ang marumi at delikadong hangin nalalanghap na rin sa mga probinsya gaya ng Cebu, Palawan, maging sa Mindoro. Ayon sa mga eksperto, hindi ito dapat baliwalain ng publiko.
9: Ngayon ho, as in buong maghapon at saka ano po, hindi lang siya very unhealthy, acutely unhealthy pa. So maaaring candidate ho to sa pinaka worst na transboundary haze.
13: Danger sa haze, no? Very small particles that can really be inhaled. And it can go to the lungs, not only in the upper respiratory, but can go to the lungs. And sometimes it can really cause coughing, a lot of coughing.
8: Bukod sa pag-apula sa mga nangyayaring forest fire sa Indonesia, ang pagbuhos ng ulan ang sinasabing isa sa mga paraan para bumagsak ang polusyon at malinis ang hangin.
14: Alvin, ang DNR ay may sinusunod na air quality index category para nga masabi na umabot na sa acutely unhealthy. Yung air quality ng isang lugar ay dapat umabot sa 55.1 o 90 yung reading for particulate matter. Dalawang klase kasi yung particulate matter 10 o PM10 at PM2.5. At ang mas delikado ay yung PM2.5 dahil yan nga yung sinabi ni Dr. Solante na pumapasok sa ating baga. At dahil nga sinabi na posible magtagal itong haze na ito hanggang Biyernes, ang kanilang patuloy na paalala, lalong-lalo na sa vulnerable sector o yung mga matatanda at may mga pulmonary illnesses, ay magsuot ng face mask. At hindi lang basta kung anong face mask ka, ang kanilang recommendation ay KN95 gaya ng aking suot o di kaya ay N95. Pero alam naman natin na marami sa ating mga kababayan ay hindi talaga kaya yung discomfort na idudulot itong N95. Kaya mas maganda na itong KN95 na mask. Alvin.
6: O ikaw na mismo ang tatanungin ko, Rafi, dahil nakasuot sa'yo eh. Hindi ka ba nahihirapang huminga?
14: Oh, hindi naman, Alvin, dahil mas breathable ito kumpara sa KN95. At syempre, alam mo naman, nasanay na rin tayo noong panahon ng COVID na ganito rin yung ating sinusuot. Kaya ang sabi rin ng mga kababayan nating nakausap kanina, no, okay na yung kakaunting discomfort kesa naman umabot tayo sa pagkakasakit dahil siya, mas mahal yung magkasakit kesa naman sa paggasto sa pagbili ng face mask na makakaprotekta naman sa ating kalusugan. Alvin.
6: Yeah, sigurado naman ako kung naiintindihan ng ating mga kababayan. Kaya lang tanong, kaya magkano yan? At kung nire-recommenda ng gobyerno na yan ang isuot, lalo na ng mga senior at mga bata, eh kakayanin ba o may pinamimigay ba silang libre? Magkano yung suot mo?
7: Ito, Alvin, binili natin ito kanina. Wala pa itong 20 pesos. Alam ko para sa ilan, ito ay mura. Pero meron din tayong mga kababayan at siya kaangal sa less than 20 pesos na face mask. No? Pero wala pa namin nilalabas yung gobyerno na advisory na ito talaga yung gamitin. Pero ako, I would take it from the experts, yung mga infectious diseases experts, mga pulmonologists. Kapag sila ang nagsabi na ito ang kanilang i-recommend, eh, bakit naman natin sila hindi susundin? No? Pero yun nga, no, ang kung na mo problema naman yung iba sa pagpili, ay maganda as much as possible, limitahan na lang din yung kanilang exposure sa labas. Dahil nga, sabi nila hanggang Thursday or possibly Friday, magtatagal itong haze na ito. So either face mask o limit outdoor exposure na muna, Alvin.
6: Teka muna, Rafi. Sabi mo, magkano ikaw mo? 10 piso lang yung suit mo face mask. Puro yung ganyan, one ano lang yan, kumbaga isang gamit lang.
7: Oo, one time gamit lang ito, pero yung iba natin mga kababayan, alam ko, inuulit nila. Pero kung matatandaan mo, nung panahon ng COVID, hindi talaga nare-recommenda ang paulit-ulit na pagsuot ng face mask, lalo na yung mga ganito. Dahil nga, pag nandito ka, ay talaga may expose ka sa kung ano-anong pollutants at kung makakasalamuha ka pa ng ibang tao, posibleng ilang bacteria o virus din ang ma-trap nito. No? Kaya mas maganda na kung kaya mo naman, ay magpalit ka ng iyong face mask. 10 pesos, maaaring mura, maaaring para sa iba, mas mahal, pero ang dapat talagang isipin ng ating mga kababayan ay yung ating proteksyon at kalusugan. Alvin.
6: Rapisa na lang, hanggang kailan mararanasan yung haze na yan? Kasi syempre, kay kwentahin mo ka mo, 10 pesos kada araw, eh kung isang buwan naman tatagal yan, aba medyo mahal din yung lalabas mo na gastos, ha?
7: Correct, Alvin. Alam mo, hindi talaga yung end of the week, Thursday or Friday, ay base lang ito, no, sa pananaw ng ilang mga eksperto. Pero ultimately, magdedepende ito kung kailan talaga matatapos o hihina yung forest fire sa Kalimantan at Sumatra sa Indonesia. Ang dapat na lang, kung magpapatuloy pa ito, ang tanging pag-asa na lang natin para luminis ng kahit paano yung hangin ay umulan. Dahil nga pag umulan, ito yung makakapagpabagsak, no, doon sa iba-ibang pollutants, lalong-lalo na sa PM2.5. Alvin.
6: Maraming salamat, Rafael Bossano.
0: Alas 5:24 sa laing abahin sa itong mga balita, gipaniguro sa ombudsman nga mapasakaan og kaso si Representative Martin Romualdez. Lugang detalye sa News 5.
15: Sir, yung kay Pong Romualdez, anong level na concern
16: sa ako? Ano lang kayo? Relax lang kayo. Diyan na yan.
17: Sir, si Gunawa na si Drug po by the
16: Antibetrayal. What's next? What's next,
17: sir? Si Gunawa.
16: Well, you will be witness. You will be witness for the people. Para sa taong bayan.
17: Hindi necessarily state witness.
16: Ano yan? In the nature of a state business.
15: So yung kay Dati Speaker Romualdez, bakit po nasabi niya na relax lang?
16: Yeah, andyan na tayo. Marami lang kailangan talagang tapusin at kumpunahin para maganda ang pagkakagawa ng kaso. Hindi kasi pwede mag-file dyan na mahinang kaso. Sobrang daming pera niya. Sobrang daming abogado. Kita nyo naman ang kanilang payroll sa lahat. Lahat nasa payroll na eh. Mga abogado, ang dami nang nagsasalita. Alam nyo naman yun eh. You know that. Diba? I will not be surprised kung sinubukan nila kayong meron dyan, naglalako ng kung ano-ano. I won't be surprised. That's the way things are done in this country. Sobrang daming pera. Yun ang kalaban natin dyan. Pera ng taong bayan pa yan. Basta lahat yan, siyempre nandiyan niya, kasama sa tabaho niya. Hindi, wala yung recantation. Yung recantation, smoke screen lang nila yan para mawala yung iinit sa kanila. Eh, that's only a small part of the case. Kaya, siyempre play up yan ng mga abogado niya. Ganun talaga yan eh. Kayo ginagamit, DJs being used.
18: May target po bang maisang pa, sir, before the year ends? May target pong maisang pa yung Aaron Wandes before the year
16: ends? Basta marami yan. Nandiyan na yan. Hindi ko ayaw ko magbigay ng specific answer dyan. Basta makikita nyo na lang, nandiyan yan.
15: Ibig sabihin, sir, certainly, makakasuhan.
16: Oo. Dapat hindi. Ando na eh. Okay?
0: Okay. Alas 5:27, ikatagda nga mapagawas usab og desisyon ang Sandigan Bayan aron nga pagauson ang naprisong kanhi sekretary sa DPWH Manuel Bunuan. Dugang detalye sa News 5.
19: Desisyonan na ng Sandigan Bayan kung makakalaya na si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Yan ay matapos payagang maialis siya bilang kapwa akusado ni Senator Jinggoy Estrada para sa kasong graft and plunder. Live mula sa Quezon City, may express report si Jazz Paredes. Jazz, may desisyon na nga ba ang korte?
20: Iyan, nakaabang pa rin tayo sa magiging desisyon ng Sandigan Bayan kung pwede na bang makalaya at maalis sa pangangalaga ng pulisya si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan. Halos 3 buwan nang nananatili ang dating kalihim ng DPWH sa PNP General Hospital. Nauna na siyang sumuko noong Hunyo matapos madawit sa usapin ng flood control scandal. Ngunit dahil sa lagay ng kanyang kalusugan, nagpetisyon ang kanyang kampo na isailalim siya sa hospital arrest. Sa kanyang pananatili sa ospital, na-diagnose ang kanyang mga medical condition gaya ng acute coronary syndrome, heart failure, prostate cancer, hypertension, diabetes at chronic kidney disease. Samantala, ayon sa PNPGH, clinically stable at maayos ang lagay ng dating kalihim ngunit nananatiling under medication. Kanila lamang daw pinagpatuloy ang nauna nitong gamutan para sa kanyang mga pre-existing medical conditions. Kasalukuyan din siyang under supervision ng medical team ng PNPGH. Sa kabila ng pagbuti ng kanyang kalagayan, iniintay lamang daw ng PNPGH ang magiging desisyon ng korte patungkol sa kanyang paglaya. Nitong Martes, nang payagan ng Sandigan Bayan na maialis si Bunuan bilang kapwa-akusado ni Senador Jinggoy Estrada sa kasong plunder at graft. Kaugnay pa rin yan ng flood control scandal. Bago yan, nakapagpiyansa si Bunuan sa hiwalay pang graft case na hawak ng isa pang division ng Sandigan Bayan. Iyan, sa pagbabantay natin ngayong umaga dito sa PNP General Hospital, wala pang hudyat ng paglabas ni Bunuan mula dito. Wala pa rin Sandigan Bayan na release order sa mga oras na ito. Iyan?
19: Yan ang express report ni Mobile Journal Jazz Paredes live mula sa Quezon City.
0: Alas 5:30, Atangi. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte posibleng himuon matag hapon. Dugang detalye sa tumpagpan.

0: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug sa dungan-dungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Myracaf. Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
5: This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era.
6: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
7: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Hello mga MX3 Believers, ako si Reynaline Renada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanan gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas moong dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol ug fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
9: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og Vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: K-Surplus Bohol. Quality and affordable products direct from Korea. We have 2 branches in the province of Bohol. Visit our Panglao branch at Buroksay, Tawala, Panglao, Bohol, next to Crystal E College. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. You can also visit our Hagna branch at Purok Uno, Kanupaw, Hagna, Bohol, in front of Sky Go, before Hagna Town proper. Open every Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. Also open on Sundays from 12 noon to 6 p.m. Tara mga suki! Kung gusto ka o quality and affordable products direct from Korea, visit K-Surplus Panglao and K-Surplus Hagna.
12: Open Gangnam Style!
13: Malay, tusok, manhit. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
17: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ilong Ranger?
21: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
20: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
21: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
20: Sipon agad?
21: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
18: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
22: doctor. Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
23: Let's go, Lola!
22: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
23: Uy, what ako?
24: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Unilab yan.
26: DTX 500. DTX
27: 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
28: At sa Panginoon.
27: Una po ay sa Panginoon.
26: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
29: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Mara Era.
30: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
31: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
32: Oh,

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
3: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
4: Unilab yan.
1: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Alas 5:37, barantas ng mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Nagatustong oras sa tud sa may tinguha sa Immuniplus. Traditional herbal drink ang Immuniplus. Gihimo para sa inadlo-adlaw nga pag-inom. Isip kabahin sa imong daily wellness routine. Makatabang kini sa pagsuporta sa imong overall wellness ug sayon nga paagi. Aron maatiman imong lawas matag adlaw. May kiniimnon human sa taas o kapoy ng adlaw, kung gikapoy ka sa trabaho, biyahe, pagatiman sa pamilya, pag-eskwela o human sa workout o guban pang physical activities, maayos sab kini. Kung gibate na nimo ang gakapoy, panuhod o kasakit sa lawas o sa unang temailhan sa sore throat o kung murag nagsugod na kang dili maayong pamati. Ang Immuniplus sa ready-to-drink liquid herbal wellness drink, shake lang o maayo o gimnadayon, di na kinahanglang sa gulan, pagtubig o damon pa. Para sa adlaw-adlaw nga wellness, girekomenda ang usang ato sa duha ka sa shame at ag-adlaw, bisan unsa pa imong trabaho, busy sa gawas, aktibo sa sports o pag-ersisyo, o gusto lang nimo ampingan imong panglawas, sayon ra kayo, i-appeal ang Immuniplus sa imong adlaw-adlaw nga routine. Sa laing abahin sa itong mga balita, posibleng himuo na kada hapon ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Dugan ni Talie sa UNTV.
7: Pagod na pagod. Ganito inilarawan kahapon ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri ang kanyang sarili sa buong araw na trabaho nilang mga senador. Ito ay dahil aniya sa pagiging senator judge sa impeachment trial hanggang sa pagtupad ng kanilang legislative duties. Inaasahang sa mga susunod na araw ay punong-puno ang schedule ng mga senador.
8: Sa totoo lang, Mr. President, Mr. Presiding Officer, pagod na ako. 12-hour days po tayo dito. From 9 to 9, nandito po tayo. Basically, we're not going to go on a break. We have no synergy break for the members of Congress. And if this goes on, we might not have an October break as well, which is okay. We're willing to work naman 24/7 for the people. But the important thing is the budget as well and legislation.
7: Pagdating sa regular na session ng Senado, inilatag ni Senator Subiri ang tatlong bagay na tinitingnang importante ngayon ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Una ay ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, ang budget deliberations o ang pagtalakay sa pambansang pondo para sa 2027. At pangatlo ay ang pagpasa ng kinakailangang mga batas.
8: Tuloy po impeachment sa umaga, alas 3 ng hapon po, we start session. We will have subcommittee hearings in the session halls outside, or the hearing halls outside, including the PICC. We will mark the chairpersons here for the record that they are in these subcommittees and therefore they are present.
9: Correct.
8: In today's session, they will not be marked as absent. Para sa ganun ay magdo-double time po tayo.
7: Paglilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na ang pagsasagawa ng mga pagdinig kasabay ng sesyon ay para lamang sa Committee on Finance at sa mga subcommittee nito.
10: We will furnish each senator with the agreement that we had during the all members caucus. So is there any objection? Hearing none, the motion of the majority leader is hereby approved.
7: Gayunpaman ayon kay SP Gatchalian, sasailalim sa lingguhang evaluation ang bagong sistemang ito upang matiyak na epektibo. Kaugnay nito, nagpahayag si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ng kondisyonal na pagsuporta.
11: Mr. President, to clarify, no, in the spirit of public service, in the name of accountability in the impeachment process, in the name of reviving our economy, having a better future pagdating po dun sa GAA natin, accountability, tapos yung session natin, in the name of laws that we have to revise, we have to approve, we have to repeal. The minority attended the caucus and is in partial agreement, subject to assessing it and subject to the rules of quorum.
7: Handa naman aniyang makiisa ang minorya para maging maayos ang takbo ng Senado sa kabila ng napakabigat na workload. Pagaman aminado rin si Senator Cayetano sa posibleng pagtatalo at banggaan ng opinyon sa mga sensitibong issue tulad ng budget. Umaasa siyang mananatili ang kooperasyon ng bawat isa upang maayos itong mapagkasunduan.
11: We'll do Monday, Tuesday, and Wednesday, then assess if it's working. I hope it works, and we all will work together that it will work. But there will be substantial issues, especially with the budget that I think may become contentious. And I hope we can still continue to work together on those issues.
7: Kaugnay pa rin sa schedule ng mga senador, inilatag na rin kahapon sa impeachment court ang posibilidad ng pagsasagawa ng umaga hanggang hapon o gabi na trial kapag nag-adjourn sine die ang Senado. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
6: Alas 5:44 sa Laing Bahin, 39 na ang mga taong nangamatay tungod sa bagyo o habagat. Dugang detalye sa Net 25.
0: Umakyat na sa 39 ang bilang ng mga nasawi mula sa pinagsamang epekto ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng kasama ang hagupit ng habagat. Sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nasa 9.4 million na katao o 2.7 million na pamilya ang apektado ng kalamidad. Ito ay mula sa mahigit 6,000 barangay sa Ilocos Region, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Calabarzon, Cordillera, Metro Manila at Mimaropa. Mahigit 70,000 katao naman ang nananatili sa higit 900 evacuation centers. Samantala, umabot na sa 6.27 billion pesos ang tinamong pinsala sa infrastruktura at 2.84 billion pesos naman sa agrikultura. Habang nasa higit 700 lugar pa ang binabaha at nasa 178 areas ang nasa ilalim ng state of calamity.
6: Sa Laing Bahin, Depensag Prosecution nagkainitay sa ika-21 nga impeachment trial. Dungan detalye sa Net 25.
4: Depensa at prosecution nagkainitan sa day 21 ng impeachment trial ni BP Sara Duterte. Pinalagan ng depensa ang pagtawag ng prosecution kay dating DepEd Undersecretary Attorney Michael Poa na abogadong walang alam balita ni Weng De La Fuente. Weng?
9: The problem earlier was that he cut the witness off in the process of answering when he doesn't even know yet what the answer of the witness is.
12: Nagkainitan ang mga abogado ng prosekusyon at depensa sa day 21 ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Tinutula ni Attorney Sheila Sisson, lead counsel ng depensa, ang paglalarawan ni private prosecutor Attorney Benjamin Tolosa kay Attorney Michael Poa bilang dating undersecretary ng Department of Education o DepEd na abogadong walang alam. Inupo ng prosekusyon si Poa bilang hostile witness ng prosekusyon sa issue ng confidential fund misuse na nilalaman ng Article 1 ng Articles of Impeachment na isinampa laban kay VP Sara.
13: Number 3. The Vice President chose him, the man who knew nothing, to answer the auditors. Sa kabila noon, siya ang inatasan ng Vice Presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam.
14: They sound really just rhetoric. Aim to provide drama in this proceeding. But nonetheless, Your Honor, I don't think that
9: to include in the offer a statement that said, ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar.
12: Agad namang humingi ng dispensa si Tolosa kay POA, yes, at sinabing wala siyang intensyon na insultuhin ang dating DepEd official.
15: There was never any intention on my part to insult you in any way. We have to take this in context. When I said, ang abogadong walang alam, what I meant was, in Congress, he repeatedly said he knew totally nothing about the use and liquidation of the confidential funds. Context is very important. But nonetheless, if I offended you in any way, sir, I'm very sorry for that.
12: Sa halip na abogadong walang alam, sinabi ni Siso na dapat ginamit ni Tolosa ang katagang no personal knowledge. Sa huli, nagbaba ng ruling si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na ipabura sa impeachment record ang kontrobersyal na pahayag.
16: Chair hereby orders that the phrase abogadong walang alam be stricken off the record. Chair finds it discourteous to say the least.
9: Thank
16: and
9: you,
16: this
9: Honor.
16: Then should not be used in relation to a fellow lawyers.
12: Sa buong panahon ng direct examination ng prosecution kay Attorney POA, ilang ulit ding nagkainitan si Attorney Sison at Attorney Tolosa. Kaya naman humingi ng paumanhin sa publiko si Presiding Officer Escudero sa pagtatagisan ng galing ng mga abogado, pero bahagian niya ito ng karapatan ng akusado at maging ng mga testigo.
0: Weng de la Fuente, para sa 100% balita.
6: Alas 5:48 sa laing bahin patay ang usa ka langyaw negosyante human gi posil dugan ni Italia sa JM News.
17: Dead on the spot ang isang dayuhan negosyante matapos barilin sa Caloocan. Tinutugis pa ang gunman at may unang balita si Gabriel Gonzalez.
18: Sa abalang bahagi ng Camarine Road sa barangay 178 Caloocan nitong Martes ng gabi, kita ang lalaking ito na paalis sakay ng motorsiklo. Maya-maya pa, binaril siya ng lalaking nasa kanyang likuran. Tumakas palayo ang gunman. Dead on the spot ang lalaki na napag-alamang isang dayuhan at may-ari ng isang stall ng sigarilyo sa mall sa Caloocan.
19: Maraming tao ngayon, ginawa namin, kinordo na namin yung area doon sa ano. Mayroong pisto doon sa mall, yung tao na yun.
18: Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya at pagtugis sa gunman. Isa sa mga tinitingnang motibo sa pagpatay ay kung may kinalaman ito sa kanyang negosyo. Ito ang unang balita. Gabriel Gonzalez, GMA News.
6: Sa laing abahin, nanawagan ang TUCP sa mga employer ng ipatuma na ang wage hike. Dugan detalye sa News 5.
20: Panibagong araw, panibagong all-time low na naman para sa piso. Nagsara ang piso sa 62.565 kontra dolyar nitong Miyerkules. Mas mahina ito ng higit 16 sentimos kumpara sa huling all-time low na naitala lamang noong Martes. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, humina palalo ang piso sa gitna ng muling pagtaas ng pandaigdigang presyo ng krudo. Nagmahal na naman ang langis dahil bumalik na naman sa palitan ng pag-atake ang Amerika at Iran. Sa ibang balita, nanawagan na ang Trade Union Congress of the Philippines sa mga negosyo na ipatupad na ang unang tranche ng 85 pisong wage hike sa Metro Manila. Giit ng TUCP, wala pa namang anilay operative injunction sa wage order sa Metro Manila. Hindi pa raw kasi binabayaran ng Redicon at R2 Builders ang 10 bilyong pisong bond na nirequire ng Korte ng Pasig para sa preliminary injunction. Nanawagan naman ng Federation of Free Workers sa DOLE na ipagpaliban ang wage order at irequire ang mga employer na ipatupad na ito. Giit ng grupo, hinamon ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga wage hearing at otoridad ng gobyerno pagdating sa pagtatakda ng sahod. Bumaba naman ang bilang ng mga nirehistro o nire-rehistrong pangalan ng negosyo nitong Agosto ayon po yan sa Trade Department. Lumabas sa datos na nasa 63,000 ang bilang ng business name registrations nitong Agosto. Mas mababa yan ng 13% kumpara noong August 2025 at higit 25% mula noong Hulyo. Sa kabuuang bilang, higit 57 ang bagong rehistro habang nirenew naman ang natitirang bahagi. Paliwanag ni RCBC economist Michael Ricafort, humina ang rehistro ng mga bagong negosyo dahil sa epekto ng giyera sa Middle East sa aktibidad ng pribadong sektor.
6: Sa laing abahin sa itong mga balita, balita gikan sa gawas, sa gitawag ni President Putin ng state terrorism ang pasidaan ni Ukrainian President Zelensky sa mga airline batok sa Russian airspace. Dungan detalye sa UNTV.
2: Lalo pang umiigting ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, kasabay ng mas matinding palitan nito ng drone at missile attack. Nagbabala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga airline, insurance company at iba pang patuloy na gumagamit ng Russian airspace. Ayon kay Zelensky, lalo nang nagiging delikado ang himpapawid ng Russia dahil sa lumalawak na drone operations ng Ukraine.
21: Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами. Російське небо стає повністю небезпечним. Україна не загрожує цивільної авіації, як такій, жодному цивільному літаку. Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закривати.
2: Піналіванок наман ні Зеленський, де інді таргет на Україн ан civilian aviation, са халіп, ай наіс умано нілан маіwasan ан пагкавала на ма інусентинг буай. Са мага накаліпас на буана, паулит-улит нанг нагдулот нанг аберя са ілан пангунахинг паліпаран са Russia ан Ukrainian drone attacks. Tinarget din ng Ukraine ang mga energy facility at iba pang infrastruktura sa loob ng Russian territory. Pumalag naman si Russian President Vladimir Putin at tinawag na state terrorism ang pahayag ni Zelensky.
22: На заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем чем ответить. Пусть никто не сомневается.
2: Inamin din ni Putin na nakapinsala sa ilang infrastruktura sa Russia ang mga pag-atake ng Ukraine, kabilang ang ilang oil refinery. Pero giit ng Russian leader, patuloy na pinabibilis ng kanilang pwersa ang opensiba sa Ukraine. Samantala, lalo pang lumawak ang tensyon matapos sisihin ng Germany ang Russia sa nabigong drone attack sa Leipzig o Halle Airport noong August 4. Isang drone na may dalang explosives at detonator ang natagpuan malapit sa isang Ukrainian cargo plane at na-defuse ng mga otoridad gamit ang isang robot. Mahalagang civilian freight at NATO logistics hub ang Leipzig na ginagamit din ng mga Ukrainian Antonov cargo plane. Dahil dito, nagpahayag ng buong suporta sa Germany ang European Union habang nagbabala sa mas matinding tugon laban sa Moscow.
23: So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it. We stand in full solidarity with Germany. And if the intention was to make us think twice about supporting Ukraine, I can tell you it has only strengthened my resolve.
2: Pinag-aaralan na rin ng European Union ang karagdagang sanctions, kabilang ang mga hakbang laban sa Russian military complex at tinatawag na shadow fleet ng Moscow. Nagbabala rin ang NATO sa dumaraming drones at missiles na tumatawid sa airspace ng mga miyembro nito sa eastern flank ng Europe.
1: Russia has grown increasingly reckless as they continue their terrible war against Ukraine. We have seen more drones and missiles crossing into our airspace along our eastern flank, creating increased risk. And we have also seen an increase in malign activities targeting our territory directly, whether it is fires set in factories producing defense equipment for Ukraine, or indeed the Russian hybrid attack in Leipzig. And yes, we stand in full solidarity with Germany, the whole alliance, and the European Union.
2: Giit ni Rata, nakikisa ang buong NATO alliance sa Germany habang patuloy na pinalalakas ng bloke ang kakayahan nitong depensahan ng mga miyembro laban sa anumang banta. Nangako rin ang European Union at NATO na patuloy nilang paiigtingin ang pressure laban sa Moscow habang nagpapatuloy ang digmaan sa Ukraine. Hindi naman inako ng Russia ang insidente sa Leipzig at itinanggi ang pagkakasangkot dito. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon.
6: Magutong naglangkob sa itong mga balita garong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibok ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis sa Bani Eric, kini si Alan Doidora ang friend mo forever.
3: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita. Balita.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
8: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, the Holy Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
24: Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
25: Ako dahi si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dahi patumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
26: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: DJX 500.
28: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
7: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist,

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nganong watay sugaron?
7: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
6: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
7: Mauba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
6: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon o deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: kon aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
5: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
6: Unilab yan.
2: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MX3 believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MX3 believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing Gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Kinsay ngalan na to, sir?
9: Paul Mercado, diyan ni sir.
8: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit og DTX500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susun taon. Naayo ko. May review. DTX500, ragi na kayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX500.
10: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner B.

0: Yanting and M. Toralba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Ako si Lay Dalaid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita!

0: DYRD, ang pipaminaw yun, every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
5: Ning panahon nga nagadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak og walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
6: Yes, mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilanan, mayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran, mayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atoang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babay Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayong adlaw usab sa tuang 16th sangguniang panlungsod city councilors at mga kaubanan atong mga city hall employees atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran atong mga department heads and office heads ilabi na usab sa atong chief of staff sa city mayor's office Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ugmayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Ug asaman ko tuloy sa biyahe ning ato ang programa. Ug asaman mo na himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug siyempre, di sad na ako makalimtan sa pagtimbaya mga higala. Ang ato ang mga 15 kakapitanes, 15 ka mga barangay usab niya to ang dakbayan sa Tagbilaran. Sa so, mga Tagbilaranon, hello, hello, maayong adlaw, kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong maka, uban, karong adlawa. And yes, mayong adlaw usab sa to ang tigtimo na tong programa si DJ Cyrus De Virus nga mao'y nag-insure nga madungog ta sa kahanginan via radio kundi ay naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD station. Huwag labi na usab sa ato ang Facebook page kundi ay usab naka-live no ang ato ang programa mga higala sa DYRD Bohol ang kasaligan. Ilabi na usab sa itong official website ang www.dyrdam.com o sa ito ang channel 9, yes, no? Nga sa ito ang cable TV mga higala, no? So, yes, no, kagalingon channel na to sa DYRD. So, manang taraw lang ito mga higala, no? Sa ito may dadaiyang mga stream na to, no? Wow, magkita ni siya sa 3rd District, no, ang ataan channel 9. Hello, hello sa Tibuok Bolanos na to. Nga naminaw sa itong programa, hello, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Again, yes, no? Mga higala, it's a new day because today is and a new month. No, tungod kay naka-phone patch lang taga gahapon. But now, live ta mismo sa to ang programa, mga higala. It's a new month, birth month na mga higala. No, pagkapaspas sa panahon, na-feel na ako ang buwan sa Pasko. Sa iyo ay yes, og madungog na sad nato ang ato ang mga kano kanta no, nagpakita na ba si Jose Marichan? O si nagpakita na jud no. So usahay kay katunga ra man ito makitaan sa Facebook no karon. Iya na jud tibuok lawas atong makita, dili na jud wala na yung mga silip-silip moment. Kundi na na jud no nagpakita na jud si Jose Marichan og si Mariah Carey no nga mao jud ato ang masating abli na sa buwan sa kining birth month mga higala. So yan, sa nilipan natin ipanghatod mga higala ng itong mga kalihukan, programa, mga serbisyo sa itong pagamanang ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. Yes, naguti sa ako, no, later station lang tanong kay ito ang mga news bits sa itong ihatod diha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O gila ibinausap mga higala sa ito ang mga dadaiyang mga updates, mga katigaran. Labi na usap sa itong special guest, no, nga ito ang mahinabi sa itong programa, no, before nato ihatod ang ito ang news bits, ang ito ang buhatan sa Human Resource and Development Office, no, ang ito ang City Government or Assistant Department Head nato sa HRMDO nga si Ma'am Karina May Uy Bukoy ang itong mahinabi atong programa. But before that, no, tugutis ako sa pagpangumusta ng ito mga kaigsunan natong mga Tagbilaranons, Bohalanons, so asa man nahimutang ang or asa man ito ang maabot na ito ang coverage mga higala. Kamusta? Kamusta ninyong tibok adlaw? I hope you're all good, you're all fine, namo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, no, reminder sa itong mga suking tigpaminaw kung magawas man ganita sa itong mga tag sa Company Malay, sa itong mga tag sa kamangagi pang trabahoan, mga higala, ayon tan mo kalimon sa pagdala og payong o pagsutog jacket nga dunay hood para protection sa itong lawas, laban sa din ito matansya nga dagan sa panahon. Katong panahon, mga higala, usahay mo uwan, init, kaayo. So, don't forget no to drink 8 glasses of water a day or more pa siguro do no, kagabi kainit sa panahon mga higala. And let's stay hydrated, plus don't forget no nga magtake putag vitamins para trabang protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon, hilanat no, kay mao jud niya nga to ang mga basic nga mga sakit-sakit mga higala. Pero ako pud di siya upuruhan no nga kanang ang ato mga pangpanerbisyo sa mga tagsa-tatag sa kang matrabaho pangtrabahoan mao pud makaingon pud no nga maka-absent sa so man ang dapat kumahimo, stay healthy lang jud ta matag adlaw mga higala na ko mga tigpaminaw ni ato ang programa. Yes, so sa dili na ta magdugay no sa ato nang mahinabi ang ato ang City Government Assistant Department Head sa Human Resource and Development Human Resource and Development Management Office mga higala, walay lain ang atong uptick nga Assistant Department Head, walay lain kundi si Ma'am Karina May Uy Bukoy. Hello Ma'am Karina, maayong adlaw ug welcome sa ato ang programa mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw. Ma'am Kar?
7: Hello, mayong buntag Kim and sa kanan itong mga tigpaminaw sa ito ang radio program and happy Wednesday to everyone.
6: Yes, happy Wednesday ma'am, and I know karon ang karong buwana no sa September adunay tigi sa ulog diha sa atong buhatan sa City Government of Tagbilaran kagahapon ato nang naanunsyo during sa ato ang flag raising ceremony. Ma'am, pwede ba natong masibya sa atong mga kahanginan ang ato ang programa, mga activities nga ato ang giselebrar karong adlaw, ug unsa man ni ang ato ang giselebrar ug unsay tema nga sa ato ang selebrasyon karong buwan sa September, Ma'am Karina?
7: Yes, yes. Ang whole month of September is the Philippine Civil Service Anniversary Celebration.
6: Mm-hmm.
7: So, all Philippine kids ang mag-celebrate aninya. Since part man taan ng public service na workforce. Mm-hmm. So, ang nandita nga mo participate and initiate through mga activities for our employees. So, our theme for the whole month of September is the same lang for the same Civil Service Commission, which is Puso, Dungal, at Yalin para sa bayan. So, muna'y nag-guide po sa ito ang mga activities for the whole month of September. And kapag yung ma-extend the month for October, one of our major activities for October, which is the recognition of our employees.
6: Wow. Yes. Yes, ma'am, kayo sa itong mga different activities na ito na naka-line up o nakapahiluna diha sa itong buhatan sa ito ang HRMDO, ma'am Carr?
7: Yes, so gahapon, we started with flag ceremony na nag-highlight din to start sa atong Holman celebration. So, a message was given by Mayor Jane Yap and through Sir Alvin Acotar, our administrator, to welcome and inform the employees na mao na atong Holman celebration. And then for this weekend, we will have our Holy Mass this coming Friday. So, ato man din ng himo lang din na from tradition din na to sa City Hall no nga magpasalamat din sa ato ang mga dasya nga nadawat. So, we have our Holy Mass on Friday. And then for September 11, we will have our opening sa ato ang Palarong Lingkod Bayani. So, this is an interdepartmental na sports fest activity. So, daghan kita mga duwa. Sa basketball. We even have a pickleball tournament for our employees. So, daghan kita mga sport activities. Is mga kuansad game. Itong mga Filipino game. Like, magpudukod sa baboy. Basi ganahan ka mo. Akita na. Kadang-kadang other games pag-get. And, i-accumulate na ang tanang points para we will come up with champion, the second paper, and third paper para na. Yeah. So, that's for next week. Now, the week after that, whole week na nga activities, we will have our, on September 14, ang atong wellness day for our employees. So, magpa-haircut, magpa-masahe, manicure, pedicure. We will also open officially our care center, which is more of a wellness lounge na employees can visit here anytime. And it's also where we will conduct counseling or psychosocial support sessions for employees if ever na naay mga need for that. Since Momo siya launching, so naapot sa free coffee and at mga time, so mga employees can visit the care center. On September 16 to 18 will be our employees there. So last year, Kim, dito na to ni siya nga one day lang. We'll showcase ang mga employees and ang mga businesses. And since mag-biting bitaw ang one day, sinimol na siya nga 3 days karon. And naay mga employees sa last year na mabalik po karon kung plante ng mga businesses, no? It's also one way of supporting them kay moral dili ni futanan anak hibaw nga ay kani di siya na maligya din siya cake gift din siya na din siya ay gamay nga shop diri aning dapita so at least na expose pud nila ang mga businesses. And then on September 30 we will have our HR symposium. And then on October 14 mo na ni ang katokong giingon kin na pasidungog. Night of recognition and excellence. So this is the awarding ceremony for our employees.
6: Wow. Pagkanindot, Ma'am Karina, ang ato ang naka, mga line-up of activities na to sa ato ang kasulugan sa tibuok buwan sa September, no? Intervention sa ato ang Civil Service Commission Anniversary. And, Ma'am, kibahin sa ato mga activities na to, labi na kat namin bago na to, no? Nga i-launching na to, nga care center diha mismo sa ato ang City Hall. Basi, asa na to ni makita, Ma'am? Or asa nga specific area na to nga ibutang ang ato ang, ato ang care center, Ma'am?
7: Ang care center na to, okay, currently located sa second floor doon sa HR na office. So, pagkakaroon, medyo kuan pa siya, wakang siya mong i-open and mong i-officially launch man. Very simple lang siya na safe food, but it's a space where employees can go there if feel lang mo na burn out sila or na-stress pa sila sa ilang work sa pwede sa nag-migrate and then they can stay there. As long as kuan lang yun, ma-inform lang po sa ilang department head na breaks off at your traverser and then pato lang sila dito sa ito ang wellness lounge at ang care center.
6: So, na ba ito gialawa na, ma'am, o pila lang ka minutes, no? Like, 15, just to relax, papawala lang sa ito ang, kung na-stress ta, sa itong buhatan, na ba yung mga, kuhan lang, ma'am, like, time limit for that? Kaya basta pagdaghan mga na, ma'am.
7: Technically, wala kasi yung mga time limit, pero hindi lang po ta mga whole afternoon. Hindi naman ang productive sana.
6: True.
7: So, siguro mga 30 minutes in a little break
6: enough.
7: Or two.
6: Yeah.
7: Ma-reset ka, ma-refresh ka, and then ibalik mo mas energetic na kasi mo work.
6: True. Baga nice, ma'am, na at least na ay avenue sa to mga City Hall employees just in case kung nakuha na sila stress talaga sa ilang mga buhatan o sa ilang mga task nga gipang buhat, at least na sa late time no to relax sa ilang unahuna, sa ilang kaugalingon, and after ana another battle na po nung humanun jud dapat ang usa ka trabaho. So at least natay time ma'am nung at least ma-relax ang atong mind. And ma'am, regarding sa ato ang usap pud sa ato ang mga activities ang imong gi-mention no, kinato ang show showcase nato nga mga businesses nato nga mga gigan sa ato mga City Hall employees nato kay no nga usa ka adlaw atong pag last year bitin sa uban ma'am no tungod kay nindot na unta siya kay naarad mismo diha sa atong City Hall atrium gitsurat mo na og usap pud siya nga makahatag nato nga pampa-relax no. Labi na ang pagkaon, so usap po siya makatabang sa to ang mental health no, mga makawala po din basta pagkaon ma'am. Unsa man to ang mga gina-expect nga mga baligya ma'am diha sa to ang para sa to ang showcase i-showcase nga mga businesses nato sa gigan sa to mga City Hall employees ma'am.
7: Yes, Kim. Murag, sakto gito nang giingon na pampawalan stress ang pagkaon. Most of ang mga products yung na-display is pagkaon dyan din.
6: Wow.
7: Ang ato po mga employees, marag, ang ina po mga side hustle din po na involved o baking or cooking.
6: Wow.
7: So, makuha dito ani, marag manambok kita sa panipay ka.
6: Mabawa to dahit na ani ma'am. Marag, kung kada buwan natin nga ni no, so sakto ra pod nga kada September lang ka at least makontrol pa nato atong kaon.
7: Correct.
6: Yeah, ma'am, napabata gihapon ng every Tuesday ba to ma'am nga na donatay ka ng mga suuton?
7: Yes, ma'am. So this one is marag kuha na siya as simple as it is, but it's one way na ma-remind ato mga employees na ato ang public service values which are patriotism, integrity, excellence, and spirituality.
6: Mm-hmm.
7: So, balik-balik yun na ni civil service and emphasizing kaya upang sa buo kay a public servant marag makita ang taan na marag mainilit or ma-show din na ito siya ng mga values, no? So, one way ang napag-remind ng mga employees na mo na ito mga public service values is mag-welta o mga outfit that would symbolize these public service values. So, muna we have blue attire for patriotism, green attire for integrity, purple for excellence, and white for spirituality. So, every Tuesday, siya na ito, suotun din. And then, mura, huwag ka na sinisawin na ma-discuss dito sa side ang mga employees, mag-choose sila sa ilang suotun, mura, ma-distract sila gamay sa work. At the same time, they will have like a sort of a bonding.
6: Yes.
7: Sa gamay lang na moment with their office, kay we encourage them to have a photo man ni post ko sa ilang mga official na Facebook page. Tapos makaingon po ng ubang mga tao na nga, ay, kami man yung mga taga, like, let's say, City Treasurer's Office, kay, oh, hindi po nila, no, mga school po dito kayo, hindi nila pwede na mag-seryoso ka, yun, mura, very approachable, hindi din sila, anak, kumagating. So, makita po sa mga pag-ilalanan sa tao nga, we are employees nga, hindi lang din na work, but naan di time na for personal relaxation po.
6: Yes, that's true, ma'am. No. And in addition po, ma'am, no, it's part po nga, kaiba po ng mga katawan nga, mo niya ang people behind aning mga, aning opisina, at is ma-aware sila nga, ah, kinidai si Kuan, kailan Kuan ni, nadin niya sa treasurer, di ay nabutang, or nadin niya siya sa bako, or nadin niya siya sa HR, at least aware sila nga, ah, kaiba na ko, og asa niya siya connected nga opisina. So, di ba? Usap po na siya sa makatabang, ma'am. Yes, ma'am, ginahan pa siya kung maghinabi ni mo, ma'am, daghan pa siya tag, dapat istoryaan, kaiba ko nga daghan pa taog, daghan pa taog mga activities, and kaiba ko nga daghan po buong, gipahilo na, doon ma'am, alang sa itong kasaulugan sa tibuok buwan sa Setyembre, ma'am, mga ina lang ko mga pahinapos ng mga mensahe. Ilabi na sa ito ang mga City Hall employees na ito, no, nga naminaw sa itong matag-adlaw nga programa, ma'am Karina, imong mga mensahe.
7: Yes, thank you kayo, Kim, for the opportunity to share sa mga activities po sa HR, no, especially karon September na Civil Service Month. And I would also like to thank, of course, ang on-out support din kanunay sa ito ang mayor, si Mayor Binyap, together with her husband, si Kong Babayap, our Vice Mayor, Adam Hala, and all the councilors, our city administrator, Sir Alvin Acuzar, and of course, ang amuang pinaka-active na department head si HR, si Ma'am Kathy Torremocha, for all the support and guidance na ginahatag in all the activities na ito sa September, and di na sa September, but all throughout. Ako alam pong message for employees is, padayon ka sa ato ang pagpaningkamot, padayon ka sa ato ang pagsimbisyo sa syudad at paggilaran. Kay, hindi tanano ang ato ang mahatag. Hindi naman po ni para ato alang, but it's for the entire Taguilaran City. And dindot kayo paminawon na ang pag-progress sa Taguilaran City, ako gitag contribution na ako'y part dati nahatag na contribution for that. So I hope na magpadayon ta unya. Padayon po tayo magmalipayon sa atong kasatansang sinabuhi ang sa atong trabaho.
6: Yes. Dagan kayong salamat, Ma'am Karina, and of course to Ma'am Cathy Torimocha and the whole team of HRMDO sa inyong mga karabuan, no, karasimana nga mga activities just to ensure sa itong mga City Hall employees nga ma-equip sa ilang mga knowledge, ma-remindan sa ilang mga trabaho, their roles and responsibilities, and of course sa pag-equip, no, sa itong mga kadadaiyang mga employees na ito, no, gikan sa inyong buhatan sa HRMDO sa walay puas nga pagsuporta sa welfare, and of course sa mga lalaing mga kalilihukan, just to ensure lang na matagaan dyan o sakto nga kahibalo ang ato ang mga City Hall employees. Thank you so much, Ma'am Karina, o sa inyo ang team sa HRMDO, and to Ma'am Cathy Torimocha, ang ato ang department head sa HRMDO. Thank you, Ma'am Karina.
7: Thank you, Kim. Good morning, Tanan.
6: Yes, mga higala, maog ato ang ato ang City Government Assistant Department Head sa ato ang buhatan sa City Hall, mga higala, ang ato si Ma'am or Dr. Karina May Uy Bukoy. Yes, so galing punto ang mga higala. Arinaw kita, arinaw sa kita sa ato ang pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa langadlong natawhan karong adlawa, September 2, 2026. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Josefina Linuag, Linedes Gabi, Elena Iter, William Tumakip, and Keith Dennis Bumanga. Taga Barangay San Isidro, happy birthday na ni Antonio Ugat Jr., Edelberto Pino, Leonides Busnon, Antolina Humawan, and Maria Lelaber Castillo. And also to Nonita Boron. Nagabarangay Kabawan, happy birthday ni Alan Humarito and Mangga. Nagabarangay Mangga, happy birthday ni Antolina Akmar, Leonides Abukay, and Barangay Ubuhan, happy birthday to Leonides Dalin. Nagabarangay Talot, happy birthday ni Jimmy Punzalan. Barangay Buoy, happy birthday ni Chodora Larawan and Lorna Edkilang. Nagabarangay Kugan, happy birthday ni Philadelphia Lumantas, Palextra, Jolagon, Leonides del Yonida del Puerto, Virginia Navia, Nelson Patenya, Antonio Criado, Maria Emma Danila, Lourdes Kagampang, Aileen Ramirez, Lenalyn Corrientes, and Mary Umos. Taga-Barangay Poblacion 2, happy birthday ni Leonides Ampit. Barangay Poblacion 3, Antolina Botalid, Maria Arlene Lisondra. Taga-Barangay Poblacion 1, happy birthday ni Angeline Briones and Angeline Castino. Taga-Barangay Mansa sa happy birthday ni Elpidio Sarabia, Elpidio Autorias Florencia Sarabia, Yunida Recio Elma Takwer, and Barangay Dampas, happy birthday nila ni Virginia Alaba, Leonides De Claro, Pedro Sorga Old Jr., Evelyn Nassis, and to our City Councilor Leonides L. Borja and Marilyn Lodivese. Happy, happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. At sa uban sa buwan sa pagpanerbisyo na nagsaulog usap sa anong natawan karong adlawa, happy birthday nila ni Lord Nilampagos Marapaw IV, o ni Atty. Jonas Oracion Maglahos, Mary Litley Adoliadas Lico, May Anita Balakit, Yunida Del Puerto Atinil, happy birthday Pedro Suarez Jr., Jose Bernados, Yunida Gamutan, Daisy Sabania Torillo, Clien Siroy Membreve, Maxima Israel Salisid, Jose Victoriano Samson, and of course at ang duha ka City Councilors nga nagsaulog sa langadlang natawan karong adlawa, happy birthday to Jose Esteban Timoteo Borja Botalid or Sir Ting Botalid Ilo Consihal, happy birthday, and to Linedes Laguria Borja or Sir Ide Borja, happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And of course, at mga sa inipaminaw na nagsaulog usahas ang anong natawahan karong adlawa, na wala to na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet, no, ni Ma'am Doligas sa Barangay Kugon. Hello, Ma'am, maayong adlaw. And of course, ito mga sulit paminaw, dagan kayong salamat mga higala sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments nga ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. O mag-uban-uban ang sabita mga higala o mga adlawas sa mga taknan na sitasyon na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim, ano bingon na lang kaninyo? Servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyo na kasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosanala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, wishing you all and of course to our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
3: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Gisaliga!

0: palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
7: Vina! Duwa sa amin sa ako mga apo.
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
9: Uy, what ako?
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Ubo!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello, mga MXC believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXC believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka Sunday, Sunday school teacher na sab ko sa church, I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, Gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna Gyud ni ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug mga lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
8: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon.
9: Ang hatsi ug runny nose? First sign na sa sip-on.
8: Sip-on dayon?
9: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocert C+ 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C+ 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: DJX 500.
12: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo. Nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung dinte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga dinte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
11: DTX 500, mabibili sa mga butika.
13: Balik!

0: Bohol. So along this line mo na nga ug atong ta balikag tan-aw, I think 5 years ago nakandak ang katong paghimo sa Bohol Dairy Council o katong Gatas Bulanon program, no? Di ko sure sa 5 basta kay more than 5 years na naadiha na to siya. Unya karon gipadayon siya, gipalig-on, ubos po sa ato ang liderato sa atong Gobernador Aris Omintado nga gihatagan gyud siya pagtutok ani niya para ipadayon ang ato ang programa sa dairy program sa Bohol.
1: So we're talking of gatas Bulanon. Unsa may nakalhay ani sa ubang mga gatas?
0: Actually in terms sa klase sa gatas moingon kita nga parehal ni siya pero ang ato lang gi-emphasize ni moingon ta gatas Bulanon program is local production of raw milk, no? So meaning ang ato ang gipang gamit sa ato ang pagpamaligya anini ang ato ang partner sa Bohol Dairy Cooperative o kanang gipang gamit na to sa ato ang mga milk feeding program sa Bohol, source siya sa ato ang production sa gatas sa ato mga local farmers. So mo na siyang atong gi-coin lang siya gatas Bulanon paghatag lagi emphasis sa atong program sa lay.
1: Okay. So so far sa kuan nag-registro tag tulo ka buok atong gipanggatasan karon, no? Sources sa gatas, usaan na ang kabaw, usaan na kaning baka o kanang kanding. Ang kabaw under sa PCC nga naa sa Ubay Stock Farm.
0: Yes, sir.
1: Unya ang NDA na po dito sa Ubay gapon, no? Cattle o goat
0: nasa Lumangog.
1: Lumangog de. Kaning PCC ba Lumangog pa ba ni? Aun sa ning?
0: Oo, pareha.
1: Lumangog gapon. Kaya pag-share man silang farm, no?
0: Oo.
1: Okay. Kining sa kasaysayan ba diri sa Bohol, unsa ka like sa pagsugod na to? Unsa benchmark na to? Pilagi ka ang itong usual na production na itong wala pa before ta magsugod sa program?
0: 10 years back, kaya actually bago man tayo nag himo sa itong 10th Dairy Festival, si Ray, no? Niya, salamat sa pag-join dito ni mo, dito sa Talibon. So, mo ito, ito ang kuha na ito is unang dekada sa itong panggatasan ni trace back ta sa 10 years. Before that, diha na yung mga undertaking kabahin sa ito ang dairy sa Bohol. Daghan na yung attempt na naa. Diha ito one time dahil dairy mga cattle gihat kuan sa Maribuhok. Wala kayo ito ni progress. So niya diha yung mga lain-lain mga programs pero wala pa kayo yung coordination na tutuwa. Gidiritso siya sa mga kapunungan. Tungod kay nakita lagi nga na si may chef potential. Pero tungod kay dili bitaw kayo makita ang maglatas ato nga time ba ang production ay pipila ra man unya atong ingnon gyud nga kanang matawag tag pudyot kuan lang siya ba kanang clustered lacton na gatas diri the speakers ana na so nakagatas ato nga time record wise medyo dili kayo siya makita. Possibly makaingon tag home consumption or initiative lang yun sa adtong specific mga PO kay giagyan po itong mga kapunungan dyan. Pero moto dili pa siya makita dyan in terms sa provincial picture kung asa pa doon unsa yung extent sa mga program. Hangtod nga niabot itong wala pa ng budako daghan ang mga kapunungan na ito mga anang 10 years back diha na toy daghang mga kapunong I think more than 10 diha toy by barangays mao tong ang PCC na initiate nga himuon siya more some sort of a Bohol Dairy Budfa Farmers Association so mao to siya association siya kuan more federation no nga nag oversee ato to ang katotoang ilang paggatas so diha toy mga production niya at nga time diha naman to'y processing po ang ubay at tutuad diha sa PCC o hindi eh, pero wala pag-handle sa Budako. Actually, ang institution pa like ang PCC o hindi eh, may nag-handle at tutuwa. Gihimo man po na siya tungod kay part man na siya sa ilang mandate being a research institution, no? Nga ikuan yun kung i-research kung viable ba yun ang dairy sa Bohol, something like that, no? Anang dagana. So, with that, diha na yung mga production, diha ito yung mga agreement, arrangement, kung saan siya pag-work out, until such time nga nisulod agad itong PRDP project nga diin nakadawat o dakong hinabang ang budpa. Pag sulod sa budpa din, nakita nila nga diha na madako nga pundo din more na convert ang at katong budpa into a cooperative. So muna na siyang Budako. Of course, ang management under na siya sa CDA lahi na investment ang matag farmer, so diha na nagsugod ang nagkadako-dako ang ilang capitalization, nasamot na sila kadako anang dapita. So as a group, as an enterprise, medyo ni shoot up ang ilang production sa side sa mga farmers o cooperative. Pagsulod na sa nahimo na siyang cooperative niya, diha na po yung mga support na rin.
1: Okay. Kining aning mga panahon na ang usual na source din na to, baka o kabaw, sa mga eh?
0: Oo, baka o kabaw, mato, ang Carabao, nag-oversee ananaa ang PCC, Philippine Carabao Center, naka-base na siya sa Ubay. O niya ang cattle, ang baka, ang NDA pod, no, sila mo in charge ananaa sa kanang pag-distribute sa mga breeder sa herd, sila nag-maintain. Pareha sila, naa sila ay institutional nga herd. Unya naa pod meaning institutional ang katulad yung agency, no, naa sila ay farm dito nga gagatas the same pod sa katong NDA. Naa pod sila ay mga baka, mga dairy animals nga pang-distribute sa mga groups, project groups na siya. So ang goat at medyo bago-bago yun ang nasulod ng kanang goat. Diha man po yung mga attempt nga naghimo o mga panggata sa kanding, pero mapapareha sa pagsugod sa kaba o baka, medyo dili pag makita ang iyahang production. So pasalamat ta last katong week nga dairy festival nga naana jud strong, no, matawag na to strong Bohol Goat Research Association. Unya naana jud sila klaro pod nga production. For example, ang report adtong pag festival, ang report sa taga Bohol Dairy Goat Research Association, aduna sila 2500 to 3000 liters per month nga production as of now. So mao na ilahang more or less ilang production sa ilahang grupo nga nagigatas. So dako na kayo na siyang contribution para sa whole production, raw milk production sa Bohol. At the same time, makita po bitaw nga naaday jud, no, potential na jud po ng goat dairying dito sa Bohol, sir.
1: Okay. Ito ting, 2,500, isang 2,500 per month, yun na ni 25,000 mga plus plus 5,000, mga 30,000 per year, no? Liters per year. Naku, nangyayon na siya. Ito ting, bago lang. In fact, bago lang ito nakalungugan ni Goat Racers. And in fact, the last time nga itong ika-istorya si Kyle Turion, yung gingo na, murag 11 pa sila ka-racers, no? Racers. Niya. Kung ano na po, pila pa, murag tulo raman tingali pa ang nasa production yun. So right now, natin gitanaw mga higalang mga nagbuhig kanding para gatasan na yun. No? Okay. Kaya nang going back, kanding sa kabaw o sa baka na ito nga na Andres Bohol, we know, murag native na siya. Kunya, kay Bota nga, murag linos po kayo o gatas ang makuha sa native kay gawas nga magpasuso siya sa iyang nati. Ang sobra, ito mo po yung magatas na to. Kaya nang unsa itong mga pamaagi aron pagsiguro nga kaning mga kuan makakuha tong daghang gatas kay naay mga natip pugod nato nga makuha god niya bisod unsa may pamaagi ani
0: side sa arita sa kanang Carabao una pag discuss anan na actually ang Philippine Carabao Center duha ginang ilahang approach anan na pag himo anang gitawag og herd build up no nagdistribute o katong mga breeders katong yung mga animals nga gipang distribute anan na gani na sila programa karon sa Philippine Carabao Center na istorya mi sa ilahang center chief nga si Doc Dina Lupulan nga na sila program karon nga mga buntis galing ang ipang distribute almost every year nagdistribute na sila katong mga dairy carabaos kung mayingon tag dairy carabaos katong yung mga Mura Buffalo nga type mo na ilang distribute nga mugatas daghan yun to siya gatas as compared sa atong giingon og local or katong native katong mga itumon dagpuon mo na siya nga klase mo na siya una sa side sa provincial government of Bohol wala tay distribution as far as breeder is concerned pero nitabang ta sa kanana ang katong gi-mention nimo si Ray nga mga local or native nga mo upgraded po siya naman tay program existing program sa local artificial insemination program ang PCC aduna pud ana na ang provincial government of Bohol mao po lead sa anana in so with the support of sa Department of Agriculture no sa atoang artificial insemination program so kana siya ang purpose anana is katong mga local breed ma-upgrade no ma-upgrade siya naa siya ay katong naama makapili man or naa may mga supply anana sa mga semen nga para pud mahimo nga mahimo siyang katong gatasan yun Mura Buffalo the same ra pud sa cattle kay ang atoang office both cattle o kanang Carabao man ang gidawat nato ng mga semen from the Department of Agriculture well ang diri sa PCC of course katulad po sa Carabao gidang ila sige ang kanang campaign ana na sige tag himo ang mga field activities naatay kanang gitawag synchronization aron madungan o katong pag hit the same time i puna balikan siya magpuyog ang PCC o OPB anana ang mga activities together po sa itong mga partners sa lungsod. So, meaning na-direct nga mga kabaw nga i-distribute sa PCC niya naapod itong artificial insemination.
1: So, duha ka buok na ay i-distribute o kabaw. Usually, ang ulang ipag-distribute kaning mga babae, mga
0: napoy kuan po nananaa ang Philippine Carabao Center kanang gitawag nila bulon program nga mupahuam siya dako nga bull na jud siya para pangpahabal kung dili sila muangay sa artificial insemination katong bull jud may gamiton na ay ipag ihatag na siya with a condition nga o maka produce siya o ng offspring no 25 I think kung ako nasa 25 ka offspring usa pa maiya ang katong
1: bull na
0: bull. So okay. Something like kanang ingana mo'y kuan aron jud nga mapuslan bitaw siya magamit kuan so mao na siya katong requirement ana na sa bulon program
1: So buti pasabot ani mga higala isa nga tong mga native nga kabaw or baka kini native man gini sila minus man sila o gatas pa itong artificial insemination no so dili kinahanglan nga habawan kana dunay proseso ani nga mabuntis ang baka or kabaw unya ang anak ani kanang nati nga makuha nato katong makuha ang kinaiya sa katong bulbiat katong
0: daghan og
1: katong dako nga katong dagkog gatas na no so buti pasabutan na after ana mga anak katong nati mao natoy magdasa katong para pa daghan na
0: gyud no. Pero ako lang pong i kuano idugang day ang i-clarify nga bisan ka ng mga native jud basig mo ingon ang conception na dili jud magatas wadaw igatas way mabaligya nga gatas actually kung i-practice gyud siya gyapon og pagatas na gyud gyapon siya magatas lower lang gyud siya sa kadaghanon unya kanang kabahin sa ingon tag napabay mahibilin ibaligya or ibaligya napabay imnon sa kanang nati actually na may mga training sana before na sila mo engage unya dili man i-manage mo yun siya pa dili jud pud mo ingon i-deprive ang kanang nati sa katong gatas no pero based sa katong study o katong sa mga expert nga nag sulti ana na dili necessary gyud nga ifrot siya na enjoy portion nga mabaligya kay na ra siya certain nga consumption nga may ang niya kay labi na og kanang pwede na mo hinahinay og kanang kaon o kuan na na supplementaran man na siya pod ang usa pod sa importante para bisan pa na siya matawag local or native ang pagkaon o kanang management niya kay maayo gyud siya og pagkaon bisan pa na nagnate mo daghan-daghan ng gipon daghan so mo complement yung gihapon ng ato ang management ano na especially sa feeds no mo gina siya feeds so
1: muna yung makinun lugo tani yung ikalay kini naling mislingan nga no ganun yun ibligay yung baboy chinga wala wala ayaw klasiha itong babuya hindi mukha o putot niwang lugo hindi mukha o putot natural lang so mo pa ikanuna ng putot in taon. So, magdiwang sa ito na yung panginanglan po na ito nga, ginalan matanaw yun nga, kining para sa magatas ka, parehang po na sa tao yun. Kanin itong bagong mga anak na ito, di ba? Gusto ito magatas, kinahal pa kanon ito kapayas, umanap ni siya.
0: Sigur sa ito ang mga kaluluhan, kalulahan mo na ipangsulti nga.
1: So, mo ito may gala. Right now, atong tanawon, unsa naman ang production so far? Gikan sa atong matrack, like gikan sa mga tinuig kita ng production na to. Unsa naman? Maintain ba or erratic ba ni siya? Unsa kay mga factors na?
0: Thank you, sir. They know. Kuan lang sa ibase na to, sa gipresent atong dito sa Talibon, nagkuha between 2021 to 2024 nga data lang ang ma-present na to niya. Pag sa 2021 more or less dahil 271,000 nga raw milk production unya. Niusos ni siya o gamay sa 2022 2011,000 kung atong balikan medyo minus yun siya napita tungod kay na-apin ni siya sa tuig katong pagkuhan sa COVID, no?
1: Okay.
0: Affected po diya po. Then, ni saka siya taas pag 2023, niabot siya 367,000, dool 368,000. Then, pag sa 2024, niabot siya 423,000 liters. So, mao ni siya, pagkakaroon na nakita mo ang highest production jud nga peak is kining 423,000 sa 2024. So kung atong tanawon sa looking forward makita gyud nato nga naa dayoy possibilidad or naa dayoy chance nga musaka dayoy nga atong raw milk production. Dili ta mo ingon nga og backyard ani ra gyud tataman naa gyud na siya sa kakugi kay kung yung kanang backyard ni nga type medyo daghan kay participants sa stakeholder so dakong challenge sa pag-convince ni mga mangapil ni siya kay so kung by logic kung daghan mangapil usa ka gyud kay production di ba no daghan mo makaintan kaning
1: 423,000 nga tong peak mga more or less mga pila man ka farmers gyud dairy farmers
0: ato ang dairy farmers pagkakaroon nga apil na mag dry off nga naggatas yun more or less na sa mga 600 unya.
1: Okay.
0: Usually kana may mang dry off anini aka nang dili pa jud maoy buntis pa mga anak. Naalis mga between 250 to 300 ni siya dapita ang ato nga time ang gatong ga gata survey. So
1: So may ra gid siya kay hinoon ubang imong naunaon ba ikan lang magdepende gini kini mo mong gatas po lugoy nate po diba pilaman ka to pilaman ka buwan ni siya imong productive ang usa ka mananap
0: gikan sa pag
1: gikan sa pag-anak kita
0: pag-anak so pagka kanang gikan sa pagka himugso naman sa may 29 to 10 months man siya pagbuwan din pagka human ana na mo break na siya pila ka then ugma matimingan nga mabuntis na pudog balik kay sa labi sa kabaw maingon man ang atong mga technical experts anini nga silent theater so asahay challenge kaya po ng kanang pagpabuntis so kung mabuntis po dayon lain na po nga kanang cycle ang ato ay yung challenge sa nini Ajud is more siya sa well nanata sa kung ano kanang matanaw na to nga 2024 kanang 420,000 so ang next mangod nga challenge sa nini ang masige tag-recruit ato ikon isumpay ba sige tag-recruit sa side sa namo dito sa office nga which is ni nami AI nya nami mga community facilitators nga mutabang og mga daily technicians ang mutabang sa recruitment together sa NDA o PCC kung musakan ni siya ayo ma-absorb ba ni siya sa market no mga po yung another question asa kadung nga to ang Romilkman so mo na siya lain nga challenge nga kung ano kay asahay hindi po na siya mabantayan dili siya ma-process pero dili po siya mahalin dayon kay kuan man Romilk man siya wala man siya ni agi katong sterilization jud so ugdi ma sure din masayang yun siya no so ang mahitabo na na is gikan sa farmers mo agi siya dito sa Budako which is sila mo ikuan sa processing o katong marketing ang ilang main market is ang milk feeding sa government which is gikuan na siya sa nata sa provincial government of Bohol si Gobari Sumintado nag-allocate og 10 million per year ang DepEd aduna po yung milk feeding program ang DSWD aduna po yung milk feeding program on ay kanang main anan na naapod ang Budako together gitabangan man na sa PCC kanang mga dairy boxes bitaw ang distribute kung kwanta diya sa ICM natin mga ready to drink milk so other products na po yung mga pastries galing na gipangkuan diha pero of course mo yung tag volume ana na ang milk feeding mangod kung ibutang tag na ay 120 days 90 days si taas yung gaya na pila ka mga bata na so dako yun siya o mahimo so kung balikan ako ang discussion nga kung mudaghan kayo ang ato production sa gatas kay makarecruit tag ayo ang question is dili ba siya manubra kung maura na siya masaligan po. So, mo nang pasalamat po ta karon kay naay diha naman na siya nga gisigihag propose to magama o mag-establish o milk retort facility. Ang purpose na na

0: kani nga mga buwan maayo ang production, kung naay kanang sterilization din mataas ang shelf life, maka support siya by sa time nga ubos ang production. Mm-hmm. So kung atunta at least may pagka dool sa stable ang mm-hmm. ang production to processing to kanang marketing dili ko makuha. So ang line na po ng challenge lang ang taan po nga kung go ta sa production daghan mangrekruta makakuha unta po tag additional bitaw nga mga market para sa kanang budako. Diha man toy time ang mga municipal local government units nag-allocate po og tagsa-tagsa nila ka mga funds para sa ilahang municipal milk feeding program. Mm-hmm. So kung naagyo nung tapoy nga na, bisan lang og daghan ko ning 47, 48 kung mag-allocate na siya og tagpila ka thousand sa nanang matipo, mm-hmm. dinako-dako oh, yeah. nagupo na siya. Mm-hmm. Kung nga na.
1: Correct.
0: So basig ma, makatabang na siya while nagsige po doon katong market ang budako sa other nga mga kanang clients no nga nagana.
1: But actually yung muna na nung balaod na nung iyan ang katosang kapinoy mo nga yun nga balaod na katong kanang murag magpugos sa mga local government units nga mupalit sa local nga mga products ad mo ni ang tugatas kinahanglan dira na niya. I don't know kung sa dagan ani, but then if the provincial government could in a way pasin og pwede nga mag-kimo ba o kanang awards for LGUs like pareha sa silog good local governance oh, para sa LGUs nga na siya para sa nutrition bitaw because clearly na ay nutrition awards nga itong gikuan pero ang itong gipang contest nga nutrition awards murag tuwa dito sa administration kasagaran no? Wala kayo diri sa ubos so for LGUs bisag mag-allocate mo gani unya maghatag tag price ang provincial government I don't know kung feasible or delay but then gatan-aw ta ni mo igala tungod kay ang programa na to step ed o sa DSWD lahi-lahi ang DSWD tuwa sa bata nga gikan sa unom hantod sa o maray unom kabuan nga to sa tulo katuig mo din na niya nagabot sa school age ang dependasan ang mudagan unya tag 120 days na siya. Ang problema ani is ang usual nga timeline sa DepEd inigsugod sa klase mga mag-ablig June by July magsugod na sila for 120 days so July, August, September. After September wala na so ug dunay production nimo nga September to December maglisod ta og hatag ani tungod kay wala na may mupalit kay ang DepEd na human naman sila feeding no so hopefully basin og ato lang mahatagan og kuan day and that's why we have karon dunay maayong balita kanang gitawag nila milk retort facility nga yatag sa national government no
0: yes,
1: mm-hmm. milk retort facility mo higala pag siguro nga gatas nga makuha karon tungod kay raw milk ni dali ni kay madaot og pananglitan usa ka adlaw nga di nimo matandog gikan sa paggatas nimo walay proseso nga masulod mapasulod nimo ana na madaot na nimo gatas unya ang problema ani is bisan pag na proseso nimo kun mubo wa gyapon na iyang shelf life kay kaning wala dili katong treatment gyud nga maayo makapataas sa shelf life ani nga ang milk retort facility ray makahatag posible gyapon nga bisan moabot na dito sa processing madaot pag gyapon kun dili ma-dispose nila in a certain span of time no. So morning ato gitan-aw nga dako kay tabang ang milk retort facility but just the same samtang gitan-aw ta nga naay pwede pa nga ma-save na to sa mga gatas nga mas sayang tungod kay walay mo palit tungod kay dili na ting feeding program maningkamot ang atong kagamanan in fact recent reports duna nay supply na to nga padung sa gawa sa Bohol no ang atong gatas sa Bohol. But just the same, ang national government, katanawaan ni nga, ang gatas ng production sa Bohol, murag, gamay pagid ka iPod sa, murag, more or less, mga 3% naman na, I don't know, murag, maurati akong nakitaan sa last time nga gisulti ni Ma'am Bautista ba ito, itong kuhan, no, sa NDA.
0: Sa NDA.
1: So, katanaw tayo, murag, 3% pagyapon ng itong gatas sa national nga consumption. So, yung mong tanawon, kung magka-produce tayo, mas daghan ani nga gatas, I think, dako tayo ikatabang because ang national government, in fact, ang National Dairy Authority, katanaw sila nga, hingsaka o more or less mga 20% na ito in the last 10 years, no?

0: production sa itong gatas. In ball, I think it's much bigger. Kay, karong 420,000. Gikan sa zero, nga na siya kadako in 10 years. Ha? So, dako kayo ni og kuan. Ang ato lang ani mo higala is, ato ning gihimo tungod kay katanaw ta nga additional income sa itong mga mag-uuma nga maurang kahagua. Kay maurang magyapon, magtugway kasi mong kabaw ni kabuntag. Nga, uli ni mo, pasilong ni mo sila manggahan. Tangan ni mo kumpay rito or masihig sab-sab siya. Pareha rin yung trabaho, ano? So, wala kay ginugang na trabaho at this time, na additional nga income. Gawa sa income, napunyay natin.
1: Daily income.
0: But then, kanyang AI na to, sir, unsa may pamaagi yan, doon na may bayaran sila na?
1: Actually, walay bayad siya ang kanang AI man kay programa. Separate program, parallel program siya sa government para sa production po sa itong mga animals, no? Mana siya, ito, especially sa ruminants, kabaw, kanang baka
0: o kanding.
1: Kanding. Wala kayo sa kanang dili pa kayo po ng kanding pero more dyan sa large kring baka o kabaw. Mo pick up lang ko sa imong gi-share.
0: Yes,
1: sir. No, katong muna korektong ja sakata pero need nato tan-aon ang market unya katong imong gi-venture kabahin sa katong award sa not ano siguro no, award or sa point siguro sa pag
0: yes,
1: sa
0: criteria yes,
1: sa pag determine kung kanang sa nutrition ng mga awardees bitaw. Mayo ko po na, mayo na siya nga idea at least kung mo contribute apart ba siya nga kung naay budget for kanang
0: milking
1: program, madugangan o certain number of points.
0: Pwede, pwede siya himoon. Ang itong dadhon ng iskutanan sa itong Provincial Nutrition Council, naglingkod sa PIA dito as council member. Basin mo, pwede na ito matanaw kay doon na tayo mga kriteriya nga gihimo ni Mahigala kanang milk pro. Basta kay doon na yung standards yung gitanaw na ito. Kaning standard, mo na itong gitanaw sa nga atong basihan kung pananglitan na itong i-evaluate ang usa ka lungsod. No? So, gitanaw nila, nabay opisina, nabay mga tao, nabay mga programa. This time, kaning mo ipinakadako o pinaka-visible na program kung doon na sila i-target kay clearly, ang DSWD, yung naasidaan ni mga idara, katong school children, school age, na wala magka-eskwila, like, na yung problema kita, nga wala siya sa eskwilahan. Bisa katong may matubag sa LGU, kamay naman ni sila. Di ba? Ipag karon, ipangita na ganinay na to. Kay universal ang education, universal right man. So, wala'y bata ang mabiyaan. Yeah. No? So, kung na ay LGU, pananglitan, i-identify ni sa nutrition program ang higalakin sa itong labing na ginhanglan ani nga vitamins or milk feeding o niya katong sunod mo ni sunod na po niya address na tingali sa mga local government units or identify na to ng pamilya nga suportahan na to for additional supplemental feeding for pila ka buwan kasi po makatabang yun siya kay after all ang imong LGU, magawas po na sa listahan sa Provincial Nutrition Council o bati ba ang grado, no? So, dako siya ikatabang and we do hope nga matanaw ni sa mga local government units. Okay. So far, nakuha na nato. Karon, ang last question ay kining, so far, as of now, pinay going rate sa litro sa gatas na production, local produce.
1: Ang raw milk production niya palit na nasa Budako is naa siya sa 75 no ang may maximum anana ubos-ubos ang presyo sa katong baka ug sa kanang ang sa kanding dili sa ko kasulti kayo sa kanding ug kuan siya kay wala pa ko kayo kakuan sa ato nga pag kanang nilahang agreement bitaw kay bago pa ko ni sud po ng kanding sa Budako. Ang ako lang kuan is ang I think ang baka mo nas mga 60 siguro to nya ang kuan 75 ang kabaw. So kung atong kuan nun o mo produce lang makabaligya o mga atong inon og kanang 4 liters so, a day. Second, so, 150, 300 na siya, no? 300 ang adlaw niya. Daily guna siya for pila ka certain number of months. Sa usa ka kabaw mao na siya kanang income niya, so 300 per day, 9,000 ang buwan atong kuno, 9,000 niya maras naas mga 72,000 so usa ka kabaw. So kung namay tayo research karon lang si ako lang i-mention si Grace Boyle sa Mabini. Sigun sa na report is ang iyang herd is nana sa 40 to 50 yun time na magatas siya tag na po. Magdunga na siya. So imagine na yung 72 times 10 70,000 po siya. So mumultiply yun siya namin uban na na naputay katong maayo nga racers OFW na siya ni Uli si Elisa Florinosos of San Miguel. So kung usa lang kakabaw tingali makaingon tag dili kayo mabati ang kanang impact, pero og magkugig yun mudugang kay kana sila wa mapuna nagsugod diretso padagan nisugod man sa duha tulo hangtod nga nakakita sila sa potential nidugang na sige sila kanang dugang kay balik lagi dili man guna pod ingog isigihan og kuan na nana ang pagkaon magyud may number 1 na nana akong dili po ta ng pagkaon na nana agyud ingon jog dagko kayo cost kay na mas costly pa ang baboy kay commercial man kana kay o magkugig pananom mo kanang sagbot na mo jud makaon. So na jud potential man jud no. And wala pa na ilabot ang kuwana. Umbalik na sa imong gig. Ang nati pa.
0: Ang nati karoon na yung kalama. So mahal. Again, kaya huwag yung tanahon. Diri sa mga kamerkaduhan ka namin itong panumo pista na gan kayong mga ano yan, mga juvenile pa ba nga ilang ipang kuwana.
1: Para kabaway.
0: Pagkabaway na ka na kayo. Yung unaw-unawon. Patay. Kuwan niya. Dako, hindi kayo kota.
1: Wa na magdidili po ng pag-ihaw sa kabaw po.
0: Okay. Para, no. But in cases like this, para, last na question na to, sir, before we go. Kining panahon nga karon nga huwaw, nga kalisod ta o kumpay, eh, sa gana na itong mga kumpayan, although na may requirement ang panaglitan ng NDA, o pahumo, hatag ni sila kanang kabaw or baka, ang PCC o gang hindi, matag ni kabaw or baka, pero na ay requirement sila nga kinanglan na kay umaron nga yun ani ka nakaang ano, kumpayan, dili kay usara, pwede napir nga sa gulan o bang mga kuan. Karon nga ting panahon, nga ting lisod yun kay huaw, nagliki na ni kuan, asam ta ani, do we have the capacity to feed all this nga itong ipang breed, ipang dairy karon?
1: Sama sa kuan mo maingon ta ning huaw karon marag maingon gyud ta nga challenging gyud siya kayo kay dili mi gyud may tabo nga may exempted ang katong maingon ta dairy farmers huyog gyud siya sa tanan. So sa point kung makakaya ba gisigihan gyud nato na sila og kanang encourage nga of course katong pagpananom og kanang sagbot kutob sa mahimo kung saon na siya mapamaagi nga dili gyud siya kanang mamatay kung madabag mabisbisan ba o panag sa aron lang yun, di man po din nga na po kadali ng mga napier ma kanang mamatay po din kuan man ang lain pa po dana na is moto sige yun taka na sila gipang train na sila ng silage making no. Nakatag-tag support ano na ang provincial government naghatag ko kanang support together sa other agencies mga silage bag itong mga molasses itong tanan anan na gani karon na may procurement po ang provincial government nga silage yun nga hopefully mahatag po na pero dili man gyud po na yung masaligan kay pipilar man po dagana na nanaa so ang kuan jud is self sustaining is ang effort sa individual nga makapakaon sa yan kuan pero kung bahin na ng mga other nga kanang support nagsige gyud kanang support ang provincial government o other agencies sa unsaon nga maka makasave og pagkaon niya tubig importante po na siya nakapanghatag man po ta na naog katong mga anong gagmay sudlanan og tubig Ang ato lang iyan po ani niya nga dili lang gyud tapon mulanat og ayo ning kuan na kay moingon jud ta nga dili jud na tumatag na manog asa ang kaya tama no mao gyud po we accept the fact nga ang limitation po sa mga farmers kay bisan pag mo muhatag ta theoretical o sila dito case to case basis man na may ubang timing nga lipit ang ilang area pitin lisura yun okay na to na siguro mga dagkong sapa nga ma-manage makuhaan pa so tinood eh dako na sila eh dako na nga
0: siya so sa karon natin nakabot ang 420,000 liters no? Doon na ba yung target ng itong Bohol Dairy Development nga council o pilay kinahanglan na i-increase ane per year?
1: Actually sa planning ana na diha gyud siya sa rin no target na 10% per gikan sa previous year musaka siya og kanang 10% minimal nga projection lang sa increase rumalipay gyud tag budako og ayo pero kanang nitan-aw man gyud pud siya sa limitation mo bitaw nakurat kun mayadto na ikuan nga uy ingana dai so kanang ang ato ani ni adjud sa ato ang role dinhi sa mga agencies is to pave way nga manglihok bitaw ang ato mga farmers mainganyo sila kay mo kay ang actual nga pagsaka kay tuwa mo gyud ang challenge tuwa man gyud nila so anang dagana so meaning ni pick up day sila sa katong ato ang gipanghimo nga mga activities o katong mga support so kana siya da pita so balik ko 10% minimal kung makasit down siguro balik ko council niya ma-assess ang katong progress ba sin og moingon tag right move na nga musaka ang targeting ba from 10% to 20%
0: okay
1: granting sa mga bag-o nga input kay gi-emphasize man ni Gob Aris Mintado sa iyang message nga ang usa sa goal jud sa ato ang council is ang Bohol mahimong dairy capital of the Visayas. Iya gyud nang wish full support jud si Gob Aris Mintado na ang kita sa ato ang mga offices agencies together ninyo ato ang papel ang usaw na siya nga makakumpanya tagdaghan unya mo proceed yun dito nga mapuslan ang ilang production the same time ma-market makakwarta tanan happy all
0: happy all yeah. Unya atong i-site diri magigala atong i-mention diri ang Philippine Coconut Authority no kay duna
1: yes,
0: bisan pag Coconut Authority na sila duna po sila programa aning lindot sad kayo kay kanang ilawong kulos kalubihan pwede man ang butangan o bakahan or kabawan no and that's why nakakita ta og dairy box nga naa dito sa Tubigon sa Libertad tungod kay gisuportaan po nila ang farmers kining ko Carabao o cattle farmers nga naa diha sa Libertad Kawayanan o kanang mga Buenos Aires Busungon area no kita ta ni niya nindot siya nga programa so pwede ra bisan pa og kuan wala mo klarong pero wala nga to dairy man wala na may daruhunon mo kaya karon kay daghan ang tag tractor gay panghatag so di na kaayo hago atong kabaw mo most probably maka kuha gi tag daghan
1: mudugan ba na sir no pasalamat ko ni sir Hoven Felicilda nga active gyud kayo siya sa council unya tinuod na ang kanang sa sa tawagan ni ang Tubigon, Libertad.
0: Libertad.
1: Ang funding na nagikan siya sa PCA, including na naano na tayo processing center diha. Kanang operational na siya, wala pa lang yun kayo kagawa ng production nga. Dili pa sufficient ang production nga palihukon bitaw siya, pero functional na siya. So, muna yung sa kuhan kayo. Kung atong tanawang duham ni ka, dairy zone na tayo, dairy zone 1 dito sa Ubay side, o kining dairy zone 2 nga. Then he's supposed to be sa Libertad nga. Tubigon niya. Ikaduhan nila nga dako nga project kining sa kanang Batuan no adunay daghan nga ipang distributan dito mga dairy animals dito dairy Carabao sa PCA unya every time nga mag dairy festival daghan sila lagi panghatag yung mga planting materials so, lubi no maghatag sila unya again pasalamat ta sa kanang Philippine Philippine Coconut Authority.
0: Okay. So with that mga igala, nato nakuha ang so far mga detalye no niya. Bueno, itong the whole oras mga igala itong isgutan yun ang potential sa paggatas aning kabaw, baka o ganding o kung sa'y ikatabang ani sa pamilyang Pilipino ang atong gitan-aw ani 300 pesos ang adlaw, pero og daghan ka og kabaw, pwede na gi times pila ka mo kay mo gi kuha, no? Niya plus na pa natigid nga makuha. So generally ako kayo ni siya og mahimo pareha ra nga kahago nga atong gi kuha. Wala eh, wala mapunli atong kahago. Nya dunay dugang kwarta nga mabot para sa pamilya. So gatan-aw ta ni mga igala nga nindot sad nga suportaan, and that's why atong gitagan og slot na atong programa. Nya sa sunod tingali pohon basin og makakita ta og kanang mag-silage atong suwayan og invite tong atong mga kabatanunan nga naghimo ani nga tuwa sa San Vicente ubay man din ito atong nagkatong mga batanon nga naa dito. Unya ato pong i-promise ninyo nga na ay guest na to nga bag-istorya tabahin aning kanding nga kanang kanding nga pagkatasan sa nga na atay kaning tanan nga itong istorya mga higala pag siguro ragyan nga tungod kay kay Bota nga mga pag-uuma na to hindi pwede na itong biyaan tungod kay morning kapakaon sa Tibuk Bohol. So that's why kinanglan ko higa na to at all times samtang ang ubang nga etsa magpadagan sa turismo ato gitanawan is suporta ta sa turismo at the same time kini suporta nga gikan sa mga mag-uuma may tanaw na to nga mahimong sustainable para sa turismo, no? So with that mga higala, Sir Roms, do kay final nga mga announcement just in case.
1: Kuan lang siguro si Tino, agi panapos no sa ngalan sa provincial government of Bohol ni sa liderato ni Governor Ari Sumintado sa Office of the Provincial Veterinarian. Mangayo lang pasalamat jud sa katong support sa tanan nga mga partners nato sa dairy council, especially sa pagkandak nato sa katong 10th dairy festival dito sa Talibon, sa atong LGU Talibon. Unya pasalamat po ta sa kanang mga LGUs, katong participating LGUs, katong mga lungsod nga ni na adunay nang nanggigatas nga nihatag og dakong support. Ato lang pong hangyoon ang katong uban nga mga LGUs nga mutabang og campaign sa ato ang production kay naaman sa inyo hadyong mga locality na matamakuha og mga farmers. So niya ato pong hago na itong mga farmers, especially katong mga dapit sa mga madungog ta dito sa mga matanaw ta dito sa mga areas nga itong wala pa ka-participate. Nung participate na yung madugangan na itong production, unya katong dili ka-participate sa production, especially diri sa sa side, diri sa mga tourism areas, musugod ta o katong wala pa ni-patronize. Mag-patronize ta, mamalita o gatas nga gikan jud sa ato ang mga local farmers. So, kanang produkto sa gibaligya sa Budako, bol kanang mga dairy boxes nga gi-mention ni Sir Ray, nagigama sa ato ang Budako, mao na siya ang nagbaligya sa ato ang mga produkto sa katong gatas bulanon na to. So kung tingali magkadaghan na siya, I think ang cycle sa ato ang enterprise sa dili mabuhi jud ugayo or mo progress pa. Again, daghang kaayong salamat o mayong adlaw ka na itong tanan.
0: And with that, mga igala, natapuso ng segment sa itong kapihan sa PIA Room si Manaha. Sa nga, sa itong mga lugyanan, gikan sa central office, regional office, mga provincial offices. Once again, kini si Ray Anthony Chu, kauba ni Jose Ring Lutista, ni Elvin Bungosya, o ni Rolly Uy. Kaming tanan, mag-anggat ka ninyo atong panahon, atong hatagan, o second hard look kini itong negosyo, kaning industriya, sa pagpanggatas kay Bautang bisan kinabano na itong kwinta kanunay gitang dili malkansi kay sigurado dyan na inati at all times. So this is mga igalas, once again kami mag-iun kanino dagang kay salamat sa inyong pagtubay, manghinautang magamahan mo sa ating istorya karon sa paghimong desisyon.

0: Palingaw mo lihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: G22 here! Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
7: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oh, bye!

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab kwalitian.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ilong Ranger?
11: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
10: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
11: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
10: Sipon dayon?
11: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Niacin C plus 40 na zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Niacin C plus 40 with zinc dayon.
0: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
14: Puhata na! Pag Enervon Z plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z plus!
15: Unilab yan.
16: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
18: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
19: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
20: Engineering ko spirited and sir taga Manogan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko mabat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahan dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 umay tisira jud nga akong gina-
21: DTX 500 highly recommended
22: sa mga eksperto.

0: ko namo pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Higala, kumusta? Maayong adlaw. Welcome na sa Biglang Editions. Pagpanakuban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugon si kanunay Wing Wing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, nining tungastak na paghatod ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapat ka mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Alya, ako na lang langkubon ang akong mga mainiton nga pagpanimbaya sa tanang katawhang Bulanon kay duna koy bisita nining orasas kahaponon ang atong hipe sa Provincial Health Office and the presence of Doktora M.M. Uy nga din ato siyang kuhaan og habig klaro tinaw nga mga pagpasabot explikasyon kalabot nining lakang karon sa Provincial Government of Bohol na ang Maribohok Community Hospital giplanuhan nga i-convert kini into a rehabilitation center. So mayo ni kani agyod si Doktora M.M. Uy bisan sa kabisi ni Doktora M nalipay gyud ko nga nahatagan ta niya og panahon karong adlaw kay pila ka adlaw nagpaabot ko ni Doktora M labihan gyud intawong bisiha ang schedule ni Doktora M ga kuros-kuros intaw nahibaw ta nga ang trabaho ni Doktora M di yun in town lalim. Way paglangan ni Anas Picaslinya ang atong hipe sa PHO, Doktora M.M. Uy. Doktora M., maayong hapon. Welcome ning atong tulumanon Plastada, imong amigo sa kanunay Weng Lagura. Imusang mga mainiton nga pagpanimbaya o pagpangumusta sa tanang katawhang Bulanon, labi pa nga itong mga suking tigpaminaw.
5: Mayong hapon, Sir Weng, no? Mayong hapon sa tanan nga tigpaminaw nini mong programa. Unya, salamat, Sir Weng, sa imbitasyon. Pasensya nga murag duha ka adlaw jud ko waka attender sa imong request, no? Because sama sa imong giingon murag na busy gyud ta kayo sa ato ang kwan, but I made sure na as soon as na available ako ang schedule mo to ni tawag ning message ko nimo nga okay na ko. So, salamat sa opportunity nga makapaabot ta og unsay mga impormasyon bahin sa kalambuan sa Provincial Health Office dire sa pinaagi ni ining ato ang programa.
4: Yes, Doktora M, salamat gyud kayo pag-usab, no? Nining kahigayonan nga gihatag nimo. Now, Doktora M, na ako gyud kang gipaningkamutan nga makauban ka dinhis atong tulumanon kay ang katawhan nagpaabot yun og tinud-anay nga pagpasabot explikasyon kalabot ining lakang karon sa provincial government nga ang Maribohok Community Hospital giplanuhan nga i-convert into a rehabilitation center. Now, Doktora M, niining nga plano pa lang karon gani ang amahan sa lungsod sa Maribohok mi-oppose yun, dili siya pabor niining lakang apan sa di pa kumusugod og pangutana. Akong klarohon nga ang Maribohok Community Hospital run by provincial government. Now, Doktora M, ngano nga ang Maribohok Community Hospital maoy nakit-an nga posible giplanuhan nga maoy himuon nga rehabilitation center ang iyang area, pasado ba ang maong lugar? Unsay assurance nga ikahatag nato ngadto sa katawhan kay ang number one concern nila murag dunay kahadlok ang katawhan ilabi pang maghisgot ta og rehabilitation center.
5: Okay, salamat Sir Reyno. Yes, tinuod na nga kanang in one of our meetings, no, nakauban nato ang mayor sa Maribohok o ang kapitan sa Barangay Bayakabak, kung
4: yes,
5: diin ang hospital na located. No, so, naadito, although, what good moingon si mayor o si kapitan na kanang hard and fast, good sila nga oppose, but nipadayag sila sa ilang mga concerns, no? Mga kahadlok o mga apprehensions, pananglitan o ipadayon nga ang Maribohok Community Hospital i-convert into a rehabilitation center. So, atong iklaro nga, initially, ang atong hunahuna was a drug rehabilitation center, but eventually ni-evolved nga, it's a rehabilitation center for all kinds of addiction, dili lang necessary nga drug. Like for example, ay gaming addiction ba, no? Or alcohol addiction ba?
4: Yes.
5: So, it's murag general rehabilitation facility, no? Dili lang physical rehab, no? So, except physical rehab. So, na hunahunaan na to ni tungod kay ang Maribohok Hospital manggood for many years, kanang ang iyang bed occupancy rate is dili gyud kaayo daghan, no?
4: Mm-mm.
5: So kanang makaingon ta ba nga as to cost effectiveness nga magranta og anang hospital unya kanang even before pa nga wa pa na himugso, wa pa na himo ang Cortes, no, Galliares Cortes unya ang Luon Hospital pud adto nga time kay dili pa kanang ingana nga gipadak-an na bitaw nato gipanindot na.
4: Yes.
5: O mubo gihapon ang ato ang utilization or bed occupancy rate sa Maribohok Hospital. So mauto nga especially with nga naanay ning evolve ng Luon Hospital, actually nindot naman ang facility and then naana ta karon sa process nga ma-level 1 na pud siya balik.
4: Uh-huh.
5: No, kay naubos, naus-us man siya after sa linog niya, dugay bitang wa na pagkupon.
4: Oo, tinuod. Yeah.
5: O niya, naana pod ang Cortes Hospital.
4: Aha. Uh-huh.
5: So ang Maribohok, mura gyud siya na sandwich, no?
4: Yeah. Mm-hmm.
5: So so nakuan man niya the need for a rehabilitation facility diri sa Bohol taas gyud for mga lots of years back, sir, bata-bata pa ko adto, nakabisita ta dito sa Argao nga TRC, no?
4: Yes, yes.
5: Nakahinabi na to dito ang ilahang kanang medical center chief, naingon gud siya nga, ang ina dyan mo magtukod sa Bohol kay daghan ang mga kanang na-confine dito nga mga bulanon.
4: Aha.
5: So, mauna nga, makita man nato no nga kanang especially naglihok po na nga to ang pag-implementar no sa pagsumpo ani nga kanang atong problema sa addiction, nagkinahanglan jud ta og sa facility. So mura ba og ang initial natong nahunahunaan is naana ang building sa hospital unya ato na lang gamay nga tweak, no, gamay nga renovations para mo shot siya sa panginhanglan as a rehab facility. So mauni ato ang kuan gihunahuna unya as to the kanang budget unya as to the personnel, kay syempre maghunahuna po tanong nga unsaon na lang ang mga personnel na ma-displace.
4: Yes.
5: Ato na ning gi planuhan tanan sir nga dili na sila ma-displace, so definitely dili na sila manglutaw or kalit nga mawad-an og trabaho.
4: Aha.
5: Kaya ito na nang ipahilo na.
4: So Dr. M, kanang dapita o ma-realize kanang maong plano kay lagi, di man pod kanunay puno ang atong mga kwarto diha, mauna nga, mauna na hunaan o niya. Lagi na, naan naman ang Luon, na hinahinay na pod na ito o atiman, mabalik na siya sa level 1, di ni ana pod ang atong Galliares multi-specialty center sa Cortes. Uh-huh. Dr. M, kanang napita, posible ba nga kung mahimo na siya nga rehabilitation center, dili lang ingon nga nakafocus lang sa mga drug addiction, kundi na sa alcohol, sugal, daghan ang classes addiction. Butangan ba na og kanang pader, habugan ba ang iyang mga kural ni ana Dr. M aron pagsiguro nga ang atong mga na-admit o na-confine din ha nga mga patient dili gyud ingon nga manglayas kay mauni usas mga apprehension sa mga katawhan nga ang ilang magong perception nga ug moingog rehabilitation center ang nas ilang una-una Dr. M mga buang hindi pamutang dihan dapita.
5: Sir, no, is ang ato yung primary nga consideration before nato na during or sa planning sa conversion anang hospital into a rehab facility is ang security jud pod sa community.
4: Yes.
5: No, nga o sa barangay nga kung asa labi na kadang mga households nga naglibot din ha, sa hospital. Definitely ato jud na siyang kuralon, ato jud i-secure nga dili dili maka-escape ang ato ang mga ma-confine din ha. Unya ang atong mga processes, no, gawa sa physical nga structure nga atong establish nga dili gyud sila basta makalayas jud diha.
4: Mm-hmm.
5: Ang ato po mga processes as to the comings in and out sa facility kanang ato po nang siguro. Unya ang before put ni ana sir nag benchmark po ta, no? So
4: yes.
5: Pag ato na to sa kaning Argao nga rehab facility, ato makita nga naadyo siya taliwa sa kabalayan. Daghan
4: yes,
5: na
4: yes, yes.
5: Niya.
4: Oh, nakaanto ko dito. Nakabisita ta.
5: Kaanto man sir.
4: Yeah.
5: Oh. And then there's a facility in Davao City nga maugi hapon. Naagi hapon siya sa in the middle sa kabalayan. And then yung adto mi sa New Corellia, Davao.
4: Davao, yeah.
5: So, nahimamat to daghang bulanon dito sir. Kay
4: to'y daghan.
5: Murajog Corellia. Murajog Corellia. Ito mga tinindo po dito.
4: Yes.
5: Oh, so kanang pag adto na mo siya mo pinakaduol nga kanang maingon na to kung unsay ato ang gi-invision sa Maribuhok Hospital, no, kay ang Argao magud nga TRC is a very big facility, nya daghan gud kaayo sila,
4: yeah.
5: Sila ka 100 na sila.
4: Mm-mm.
5: Ang kita naa ra ta sa 50 beds, so manageable kaayo.
4: Yes, manageable.
5: Kunya kadtong naa sa Corellia pud sir kanang napod gihapon yung mga kabalayan, unya ang ijahang moingon kag ang iyang kural dili gyud makaingon ta og nagbuntaog siya nga mahadlok, mura bitaw hadlok tan-awon nga kanang murag murajud og piniriso kung kanang
4: mura og ang naa sa kural didto munting lupa nga habog kayo ang pader, unya naa pagyoy mga barbed wire didto ibabaw.
5: Oh, dili jud ingana sir, unya ang sa among nakita na I've been there 2 times kay atong sa niaging administration, previous administrations, no?
4: Yeah.
5: Dili katong niagi pa katong previous dito may kay atong panahon na nagunahuna na mampod, no, magtukod og drug rehab, wala lang ma-realize.
4: Yeah.
5: So ning adto na pud ko balik kay tungod kay province owned manggood pud siya.
4: Yeah.
5: Unya 50 beds pud siya pareha sa atong gi-invision diri. Unya ma-amaze ka sir kay ang mga tao nga naa dito, no, kay mura yung mga borders, kalma kayo sila. Unya, wa sila gikural nga perting habuga. Unya, kung na-amaze gani may kay ang magprepare sa ilahang pagkaon sa ilang kitchen kay ang ilaharap pong mga kuan dito, kadtong na-admit, no? Unya, mayingon may ka, ala, katong mga staff dito, no? At ang katong administrators, ang ato ang house parents na kaila man ato kanang dili hadlok ma'am nga magunit baya sila kutsilyo kay maghiwa baya dili naman kay kung atong buto na unaon kani bayang under sa influenza drugs dili makontrolar ang ilahang mga actions
4: yes.
5: Or actuations or ang ilang panghunahuna that time nga under sila sa influenza drugs
4: yes.
5: Diba? Dili man ni di man ni sila ingon nga the whole time murag giingon ta nga na nangaliso or nangalain na jud mga utok ani.
4: Mm-hmm.
5: It is only during that time nga nag-exert og influence ang drug.
4: Yes.
5: So part sa rehabilitation is naay first few weeks ana is kadto yung detoxification. So wadon yun ang druga sa ilahang
4: lawas.
5: Kuan lawas.
4: Yeah.
5: And then different levels man sir no. So
4: yes, yes.
5: Naay level nga kanang kana nga under gyud sila kuan sa doktor nga mag-detox sila.
4: Mm-mm.
5: And then eventually wa na ang drug sa ilahang lawas. Ianam na po na sila nga maka-circulate na sila, no? Mm-hmm. So it will be kung madayon, it will be both for males and females, but naay division nga dili maka-interact ang
4: di magkaduol,
5: yeah. Female. Aha. Dili magkaduol.
4: Aha. Doktora, so, pila magka-doktor ang posibleng mag-atiman sa atong mga patient gawa sa atong administrative officer, apil ang iyang mga staff sa medical side nga maogyoy mag-monitor, mag-atiman sa atong mga patient puhon? Pila ka-doktor yun ang gikinahanglan nga naagyod din ha nga mag-duty?
5: Okay. Under sa licensing tool, sir, usara yun ka-doktor.
4: Okay.
5: Kay nga magkuan nila sa ilang physical.
4: Uh-huh.
5: No? But naa man tayo psychiatrist.
4: Nga yes.
5: Maupoy mag-atiman po sa ilahang mental na panginahanglan.
4: Uh-huh.
5: And then there is one center chief or kanang administrator nga it could be a doctor or pwedeng dili but trained on about drugs, no? So kanang especially on the management of drug facilities, drug rehab facilities or addiction facilities. So na experience. So naapoy administrator and then ay doctor, natay psychiatrist, natay psychologist and naay nurses po nato.
4: Aha.
5: Unya pero ang mahibilin gyud nila, no, kay kani ang mahibilin din ha will be the nurses nga mag-duty og ang house parents.
4: Mm-hmm.
5: Og of course ang security personnel, no. So kanang maunay naa din ha. Ang atong physician dili necessary nga naa gyud 24 hours kay dili naman ta hospital.
4: Yeah.
5: Actually kana sila are well persons, no. So kanang dili necessary nga naay doctor but every day naa gyud physician.
4: Yes.
5: Dili lang 24 hours.
4: Aha. So Doc M, ang gika kuanan magod mihatag og reaksyon ang mga katawhan kay parehaan ang dunay mga emergency pananglitan, dunay pagsaka sa blood pressure, dunay mga ubo hilanat, onya dunay mga emergency nga dunay mga ginagmay lang gud pod kinta nga mga minor injuries labi pa sa mga disgrasya ng motor, layo na kuno daganan ang Luon og Ares Cortes while ang Maribuhok unay, pero niingon ko nila sa akong explanation ug ang provincial government o Bohol kay maumay tag-iya, maumay gapadagan ani nga hospital, kung desidido na gyud ang provincial government nga makamupabarog tag atong kaugalingon nga rehabilitation center kay aron makuha-kuhaan na pudtong Argao kay daghan na mapuyto mga igsoon nga tuwa po didto, at least duna na tay kaugalingon. I think, correct me if I'm wrong, Doktora M, ha, ang LGU even ang barangay o ang probinsya desidido na gyud ipatuma na gyud ang political will kay gitan-aw ang kaayuhan sa tanan. I don't think so, o do na pa ba kahay mahimong remedyo o pamaagi nga mapugnan sa LGU ang lakang sa provincial government of Bohol.
5: Okay. Kani sir, ang ato karon is mga plano lang, murag kuan na siya nga mga plano, no, murag ligon na nga mga plano, but muagi sa gitna sa proseso, so we will be doing public consultation nga municipal level, no. So nagpahilo na ta ana karon nga makuan ang katawhan. So in fact nag-assign na mi like kinsay mo talk, let's say sa pagpadagan sa operation, like ako sa operation.
4: Yes.
5: sa drug rehab.
4: Uh-huh.
5: And then sa security, sa engineering nga kadtong pagkuan sa mga kulal.
4: Yes.
5: Ang ato.
4: Uh-huh.
5: Ang GSO o ang provincial engineer.
4: Mm-hmm.
5: So ang legal na apod, no, so kanang ato jud na siyang giplanuhan, but of course dili na siya mokalit og tubo din ha nga without the public consultation sa barangay ug sa munisipyo. Unya kanang ilagay ngon sir nga apprehension nga wala sila kadaganan ang maribuhok naay nadawat na super health center. Unya nindot pod jud even without the super health center pa sa kanang gikan sa DOH, nindot naman jud ang ilahang primary care facility. Kanang RHU sa una ba, primary care facility na may nganaan, ano, kaining upgrade naman sa ilahang services. Unya, part sa plano sa province is, since kung mag-pull out sa hospital, murag naaman jud gamay na maapektuhan with regards to the kanang healthcare services. Ang atuang uban nga mga equipment nga ibili na to sa Maribok, ihatag na to sa Maribuhok, unya ang uban na tong mga personnel will be deployed to augment the staff sa ilahang primary care facility. So kanang para kung naay mga kasagaran magudsa kay ang avail gid pod nga mga services no is ang kung naay maghilanat ug naay mag LBM na mag UTI so maingana naman ang good. Unya in fact ang kung may kag motor vehicular accident sa atong statistics is dili kay ta makakita nga ilang iso dito kay ang Maribok Hospital familiar man siguro ka sir no.
4: Yes.
5: Mga pudlon nun pa siya. Which is kung naay makuan sa ato ang national road kaysa iso dito unya gamay siyang hospital kasagaran ang tendency gyud is idagan na lang siya sa Tagbilaran.
4: Yeah.
5: Unya especially kay Nanay Cortez unya nana toy Luon. So mas dito na lang kay it's not only the vicinity nga ato ang i-consider no but also the services nga pwede ma kanang hatag. Ang Maribok Hospital is only a primary care facility. So ang iyang services ana ra pud din hakutob.
4: Limited, ang,
5: limited. Uh-huh. Yes.
4: Go ahead Dr. M.
5: Oh, so mauna sir atong gi kuanan na siya tanan of course I hope nga kanang dili lang masabtan na to ang apprehension sa katawhan, apprehension sa community. But rest assured nga ang provincial government will not be implementing og mga lakang kanang half thought or wa huna-huna or wa plano higtarong. So ato jud ni siyang giplanuhan. Unya kanang gawas pa sa imong giun ganihan no nga ma-decongest ang Argao ang nindot pud ani kung naa na tay drug rehab or any addiction kind of addiction rehab facility diri sa Bohol ang ilahang mga pamilya or ilahang mga hinigugma dali na makabisita.
4: Yes.
5: Sa atong sa atong giadto sa kanang New Corellia Sirweng na makita gyud mi nga first na kong adto was nakita ko nga ang mga pasyente ang mga pamilya kay ning bisita unya mura sila magpicnic diha sa ground.
4: Yeah.
5: No unya the second time nga didto ko uy mo ipagpanguli ni lagi ka nangaligog dagat ingana wow. Ra sila ka ingana ka binahin sir nya ang duha ra ka baka nang house parents ang ning uban bitaw.
4: Mm-hmm.
5: Nya munang ni ingon mi nga dili gyud mo mahadlok nga di man eh behave man kayo sila manguli ra pod.
4: Aha.
5: So ing ana actually ma-amaze ka ba nga ha gipagawas ninyo sila kay nangaligo mo dagat. Ing ana ba?
4: So kuha naman unless po, sa gingon na nimo nga ni hinahinay na og lugdang kawala ang unsay nakapa adik kinta sa usa ka tawo tungod kay giatiman naman sila no kung ana, baga, di na sila, like sa drugs, di na sila under influence of drugs, limpyo na ilang huna-huna, wa na sila'y mga, unsay, mga hallucination nilang gibate, unya, naauban na nila ilang pamilya. So, ang ila diha, nga, makabut nila ang ilang gustong himuon, kabuton sa ilang pamilya, nga mabalik, into normal ang ilang kinabuhi, mabalik na sa hustong dalan ng ilang kinabuhi kay to be honest with you doc sayod tantanan nga daghan nga pamilya ang nangabungkag daghan ang mga karyer nga nangabungkag nangadaot tungod sa addiction, dili lang sa drugs, ibaw ta, daghang pamilyang nagkayagaw, yes, nag-iaway ang pamilya, oh, kay ang bana na hungog sa sugal, di ay palahubo, tinood, di ay drugs, daghan mangod ang klase sa addiction. So parang nako, dako na kung kalipay nga sa kanugeng panahon, sa kadaghang nangaging leader sa probinsya sa Bohol, ang pamunuan pa ni Governor Arez Umintado ang mipakita og tinuod nga atensyon kalabot ni ini, no? Pero mo ni giingon nimo nga dili maguol ang katawhan, dili maguol ang lungsod nga ratsadahon mo diha-diha dayon ipatindog ni kun dili subayon gyud ang hustong proseso, formal and proper public consultation, ipasabot ang tanan aron ang katawhan kampante sila nga inigsugod sa trabaho hangtod sa pag-operate na nato dinha, ang katawhan wa nay kabalaka nga moabot diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga dughan.
5: Tinuod, sir. So mao na atong paninghuaon nga masabtan gyud sa katawhan kay kanang makasabot man pud tanong nga kanang naa joy stigma ang addiction. Yeah. Mm-hmm. So kana moy ato ang ipasabot, no, nga dili necessary nga ang kaning mga addicts nato are di na gyud sila ma-control. So siguro sama sa tong giingon kay ganiha na ay period nga kinanglan niya. Kani nga period is mauni siya intensive, mauni siya dili gyud ni sila pwede maglakaw-lakaw pa, sir, kana bitong inigdaad dito nga under pa sila sa influence.
4: Yes.
5: Inga na. So i-detox gyud ni sila sa, and then once nga bawa na ang kanang effect sa druga, so dili na ni sila kuan makasabot na pud ni o yun, maka-control na ni sila sa ilang behavior.
4: Mm-mm. O niya ikaduha na man pud ang atong security personnel nga kanunay nga monitor na agyod kanunay, oh, aron gyud pagsiguro nga walay mga problema nga maabot.
5: Oh, tinuod na naadyo yung mga security personnel, no? O niya, na ay mga process na nakuha na nato, na natay tanan ani ko ang ilang ato ang mga procedures o gunsaon. So, dili na sila makatago. Even ang ilang CR, dili na sila pwede nga ka ng na-lock ang ilang mga CR, no?
4: Yes.
5: So,
4: o niya, CCTV, kuan yun, Doc, 24/7 ang atong mga CCTV cameras.
5: Yes, 24/7,
4: yes,
5: ang ato ang CCTV gyud. So definitely punon gyud na nato og kanang security kuan nga naa mag-roving, naa mag-star gyud,
4: yes,
5: no, kaning mustay gyud na kaning ato mga house parents, unya kaning both roving and non-roving security personnel, kani pong mga CCTV,
4: yes,
5: no, para ma-monitor gyud ang movement sa ato ang naang na enroll sa SOD.
4: Aha. Now Doc M, kining atong rehabilitation center pohon run by provincial government.
5: Yes, sir, run by provincial government.
4: Okay.
5: Mm. So dili ni siya laktod nga pohon, no, kung ma-realize ni.
4: Uh-huh.
5: Dili ni siya laktod nga libre pod, but kuan siya
4: minimal.
5: Pareha sa gi implement dito sa kuan, sir, sa New Corellia, which,
4: yeah,
5: is also a province run pod nga facility.
4: Mm-hmm.
5: Kanang ang ilahang bayad magdepende pod sa ilahang economic class.
4: Okay.
5: No, so naay libre. Oh, so naay libre, naay mga discount lang, naapoy katong katong ka-afford good pod is we'll have to pay in full, but definitely ang rates nato kinadako ang diferensya kaysa kung adto sa private,
4: yes,
5: ipa-admit.
4: Aha. Doc, oh, magamit ba sa mga pananglitan dunay mga ma-confine o niya mo graduar na kinta, inigbalanse na sa ilang mga corresponding fees, ma-apply ba, magamit ba ang ilang mga PhilHealth?
5: Kana mo dili pa ko kakuan. Pagkakaroon sa akong naibawaan, kaya wa pa na siya ma-appeal sa PhilHealth, sir, no?
4: Aha.
5: So, unya, basically, ang gibayran na nila is, of course, ang ilahang pagkaon.
4: Yeah.
5: To give us ay murag kanang comparative, no? Sa akong nahibawaan, di ko kaya ba maupa baron.

0: Diretso na ta, gamito na lang nako ang second portion nako aron masirado ta usa ka.
1: Kini nga sibya usa ka binairan ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukans.
4: Kainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gid sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kapina. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos inig minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila intinado, puro 4 Malaysia City. Dugay-dugay na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang panday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong ignon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipamarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya. Kung kamo'y naay, ipamati parehas ako ang interindyong, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray, makatabang sa ato.

0: Adiwayarde, ang ating paminaw yun, everyday na doon kumaminaw kahit insakto ang mga balita, way bias ba?
1: Akong tigpaminaw na radio station, kaya wala ang DYRD radio, kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga pinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, o ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Sobrang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tiguan nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
3: Uy, what ako!
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilabyan.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attack ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oo nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na-inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Parang kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right solution. Sa MX3, the rigyo ko believe. Bali!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
2: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likas
2: epektibo.
1: DTX 500.
2: DTX 500.
3: Magandang adlaw tatay. Kamusta? Ang imong pangalan tay?
4: Hilbaril.
3: Ilang taong ka na tatay?
4: 75.
3: Pagpunta mo dito sa klinika, Rojas, kamusta? Ano yung ginabatsyag?
4: Hindi nga, kung tiyan nga nagahubag, hindi rin nag-umpaw sa inyong klinik.
3: Bali, ilang months mo nang ginabatsyag ang iyong paghubag ng iyong paa?
4: Tatlo
3: kabulan. Pero ano yung iyong unang agad pagbabago nung nakainom ka ng mga supplements katulad ng DTX, Mighty C, D3 Bio? Ano agad ang nagbago sa iyong pakiramdam?
4: Katanan nag-ayo.
3: Oo.
4: Nagbago. Sang itong pagkuha niyo sa akon, sang bulong, sa gagabi, wala na dahil nagbukungot pag-inom ko.
3: Bali, duha ka palang minom o isang beses?
4: Isa lang.
3: Isa lang. Tapos nawala agad ang pagngot-ngot. Ang paghubag, ilang araw mo naramdaman na nawala ng hubag?
4: Pila lang ito ka simana. Nagkuha na dahil na yun, nagkupos na.
3: Ano iyong masasabi sa iyong pag-inom sa ating mga supplements at pagbago ng iyong pagkain?
4: Maayo.
2: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Pag may TC mo.
5: Tunod ang may TC puno sa.
7: Mag may TC na higala. Ayaw glangay. Pangita ang yun ganunay. Ang alkaline base nga klase sa vitamin C. O sa mga taas ang uric acid, may mga gout to arthritis, kabaluma mo unsay benefits. Nga mahatag sa antioxidant sa lawas, the same sa pag-inom sa vitamin C, kaya nga mapagawas sa vitamin C sa antioxidants ang mga uric acid nga gapundo mga higala sa tuang kidney. Muna'y nagkalindot. Wala nga most recommended sa mga eksperto tay kaon o mga pagkaon nga taas og vitamin C or either inom og vitamin C kaon sa mga pagkaon nga taas og antioxidants. Muna nga kung naamoy arthritis, naamoy gout, imni ninyo nagdaghan nga tubig dayon tumarmog DTX 500 og Mighty C kumahimo 3 times a day, dali kayong marilib ang taas nga uric acid, daling mawala ang pain, ngul-ngul sa mga tuhon o guban pang mga kasukasuhan. Mag-DTX 500. Mag-MyTC mga higala na sa mga leading ng mga drugstore. Then, ato ang kontrolon ang atoong uric acid. Pinaagis paglikay sa mga pagkaon. Nga taas og purine, mga lamang loob. Most common, even sa linas, mga isda usab. Nagapasaka mga higala sa purine. Taas na silang purine. Nga mahimo siyang uric acid sa atong lawas. Pwede mag-lead na siya sa gout or either kidney stones. So, mag-DTX 500. Mag-MyTC mga higala. Sa mga nangutana, asa taka-avail na sir naas butika. Mahimo i 3 times a day kada humanog gaon. Atong pugngan ang uric acid, ang pagpanakit mga higalas mga tuhod, mag DTX 500 mag Mighty C na as mga butika.
0: Mighty C Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw adlaw nga schedule, kanunay busy apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C
2: mapalit sa mga butika.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin.
9: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning pambala. Ako dyan akong pagpasalamat kung kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layo na ninyo.
0: Mighty C! Ang alkaline ng Vitamin C! Mapalit sa mga butika. Mighty C! DTX 500 Health Alert!
10: Uy, bari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
11: Bari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kay kana-admit man kun sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
10: Uy, kanindot ay anak bari no? Unya, unya. magbayad ta ana karato eh, mare, para makaabil ta sa mga diskwento.
11: Oh, delikit pare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share. O lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga ex-medical center sa tibao Pilipinas.
10: Oh, mao ba mare?
11: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa ACE mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
10: Sige mare ha. Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
12: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Malingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
13: Vitamin D complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor. Oh,

0: to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon o dili sipon?
1: Dili sipon. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
1: Sipon dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, naizing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neocef Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Indutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
6: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
7: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
8: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Puhata na!
10: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want! Kay mas piskay ang life with energy! Enervon Z Plus!
11: Unilab yan!
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Hello mga MXC believers, ako si Jetro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapoy og risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babad gyud ka sa work, pero nindot man sa feeling makatabang ug pasalamatan ka sa imong mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban nako ang MX3 during break time kay kainom gyud ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog, maka-work og tarong ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni ug clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitaw aning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.
14: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na nako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko, GXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka-adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa GXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
15: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chicks 500.
1: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
0: DTX 500, mabibili sa mga butika.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brands

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9.13 sa gabi.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, Diharesco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Higala, kamusta may gabi ka na itong tanan? Welcome na usap sa atong tulumanon, Tagbilaran by Night. Adlaw kita karon nga Huwebes, mga higala. Pitsa 3 ning buwan sa Setyembre, tuig 2026. Atong panimbaya sa mga kaigsoon ng bulanon sa tibuok kalibutan, atong mga panginaot nga namo kanunay sa kapiskay sa panglawas. Samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Sa mas naandaan, kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo gikan sa lanay mutangan. Uban kang alerto Jun Gutierrez diha sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Pwili Maestrado sa Kapulisan at Undakbayan, ang Nabarker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa lanay mutangan sa gawas. Ato usab nga makauban diri speakers lawak atong co-pilot Engineer Jerry Cahes ug Engineer Gilbert Tolop. Dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia. Atong Chief Technician, si Engineer Phil Abandula. Atong Security Guard on Duty, si SG Namok. Mga technicians on duty sa itong mga kiring stations karong mga orasa. Sama sa 102.3 KISS FM, 100.9 Radio Hagna FM, 95.9 Radio Ubay FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks ug ang BCC TV. Sa mas naandan, kung doon na mo'y buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 0964-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Atong mga landline numbers 411-3100, 235-3353, 510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo nga buto niyo padangat o text, i-text ka na sa atong hotline numbers, text ka lamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.

0: Uluan tudlin sa mga balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center uban kang Alerto Jun Gutierrez. Guahe Jun.
1: Yes, ada salamat kayo atun nang kabay magpay sa mga suking at paminaw nagsunod ganun ay suntunan mo ng tag Bilaran by night. Naidangat dis ng Galliares Medical Center ang usaka driver sa usaka motorsiklo. Umagini na panggaw si kanan dito sa lungsod sa Sikatuna. Mga kompleto rito sa tiyo magbalik.
0: Daghang salamat, Alerto Jun Gutierrez.

Apa sumpay? Publiko giabisuhan nga dili usa maggawas-gawas, labi na kadtong dunay mga gipangbati, mga asmahon o mga dunay gibati sa kasing-kasing. Lakip na mga kabataan o mga katigulangan. O kung mugawas man gani, magsulob o face mask, gumikan aning nagpadayon nga haze mga higala.

0: Mugad to mga uluhan sa itong mga nagbagang balita, ang hingpit ng aso ina na inyong mabati sa itong pagbalik.
1: Aguilaran by night.
2: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
3: DYRD. Sniper ni Bay.
2: DYRD. Sniper.
0: Padayon ta sa tong tulumanon, tagbilaran by night, mga higala, atong oras, alas 9.23 na sa kagabihon, atong panimbaya sa itong mga kaigsuunan, Bulanon sa tibuok kalibutan, ilaminagyod sa itong mga kaigsuunan, sa 15 ka mga barangays, ning atong dakbayan sa tagbilaran, sa itong mga silingang kalungsuran, sa una, ikaduha, ikatulong distrito, ning atong lalawigan sa Bohol, mga silingang probinsya, sigun sa mabot sa itong Sibya, lakip na sa Luzon, Visayas, ug Mindanao, ug kadto nagpaminaw kanato sa gawa sa atong nasod. Og sa sulod sa atong nasod, pinagi sa atong mga kahimanan sa internet, diha sa atong live sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook. Kamusta mo din ha mga sano og mga sana? No, atong mga panghinaot nga naagihapon mo kanunay sa Kapiskay sa Panglawas. So ang atong mga hisgutanan karon mga higala, di ta magdugay, atong unahon kining paghisgot gyud aning haze mga higala. No? Kaysa pagkakaron, wa pa mahuman ning sunog dito sa kalasangan sa Indonesia mga higala, gagsige pa ne, no? Unom na kaprobinsya ang grabing apektado dito, no? Very kuan gyud kining hazardous na ang ilang palibot dito kay kining aso lagi, di ba? So wa pa ni mahuman, wa pa hibaw ganos akutob ni mga higala, ha? Kay ang atong mga kabumbirohan dito sa nasod sa Indonesia, ha? Kadipo-dipo og paong aning kayo mga higala. Helicopter na ilang gipanggamit pagbubo og tubig aning mga kamulong sunog diha sa ilang mga kalasangan. Unya, base sa nigawas nga investigasyon, dili ni siya accidental mga higala, no? Kundi dili man-made, no? Tawo ra mo igatuyo og sunog kay El Nino mangudpod, patay na ang ilang mga tanaman didto. So kini bang atong gitawag og kaingin? Ah, so gipangkaingin. Karon didto mga higala, dadhan ang mga korporasyon, no, nga gipangpinaltihan, no, gipangsakaan na og kaso kriminal, no. Gumikan kay klaro man nga tuyo, gituyo ang maong pagsunog sa mga kalasangan didto sa kining Indonesia. Dinhi sa ato mga higala, mausad na, no, og magsunog sad ka og kalasangan, masakpan nga kag kinsa ka, no? Dako sad na nga kaso, no? Kanang ingon ana. No? So dito sa Indonesia karon, wa gyud sila pa makasulbad ani. Nagsigi pa ni, nagpadayon pa ang sunog sa kalasangan dito. So may kinaingnan nga ang aso, ha, nga natigom musaka magina sa ibabaw mga higala. Sakas ibabaw mo kanaog na pod. Oh. So gumikan sa kabaga sa aso mga higala, ha, ang uban ni agi padpad sa atoa Central Visayas gumikan sa bagat. Moy kinaingnan. Moy kinaingnan nga dinhis Bohol apektado gyud ta. Atong nahibal-an mga higala nga doon na ipipila ka mga LGUs nga nag-suspend na og klase. Atong dugang detalye ni ini atong yung gitawga, no, mo gi atong giuna ni karon ang atong Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer si Dr. Anthony Anggong Damalerio. Sir Anggong, may gabi ini mo. Welcome sa Tuntun Lumalon sa Tagbilaran by Night, sir.
4: May gabi kagawad, Tuntun. May gabi, sir, sa tumakiksunang Tagbilaranon at tumakiksunang Bulanon nga mga suking tigpaminaw sa atong programa.
0: Okay, unang-una, salamat kaayo sa iyong pagtubag na to sa tawag. Unya, nakabati ta nga dunay ubang mga LG, ubang, wako kahibawag, mga na ba ni, pero dunay LGU nga nag-postpone o nag-suspend na og klase. Ni abot ba pud ni sa imong buhatan, Sir Anggong?
4: Yes, sir. Kagawad, nitawag man ako ang MDRMO sa lungsod sa Bilar. Ganyang, I think late afternoon na, nitawag siya na ako. Nagpahibaw nga, mag-suspend sila klase. Pinanguluhan sa direktiba po ni Mayor, Mayor Tata Palacio sa Bilar tungod sa haze nga nasinati nila dito sa lungsod sa Bilar. Ako lang pong gingnan ang MDMO, consult lang yun sa Department of Education, sila District Supervisor, usamhin mo sa maong decision. But again, empowered man ang local government units nga muhimo og lakang when it comes to welfare and well-being sa ato mga kabatononan, labi na sa ato mga eskwelahan, no, mga estudyante na to. So immediately after Tanaka Storya, nigawas ang ilang ang executive order ni Mayor Tata nga nasuspend o klase sa lungsod sa Bilat.
0: Okay. So kinirabang ingon ane kay murag magtudtod rabi ta pud ning mga mayor o kinsay muuna dadjong sundog tong uban. So far hangtod karo mga orasa alas 9:28 wa batay nadawat nga dugang impormasyon nga dunay ubang LGUs nga nagsuspend pud og klase.
4: Akong gi-check na kagawa tunton sa among group chat sa mga MDRMOs and akong gi-kamusta ilang sitwasyon. Ingon man sila kasagaran noted nila gud nga dunay effects sa haze ang ilang areas of jurisdiction nila and naiuban na nawagan og waba ko noy province-wide suspension of classes tungod ani wala man pud tay air quality monitoring sa atong provincial government although ang naa ang city naa pud sa regional level sa DNR EMB na sa Talisay City but so far kagawad no ang lungsod pa sa Bilar ang nagsuspend of classes tungod sa haze but I think si Mayor Jean Yap doon na po advisory si Governor Aris nagawas na pud ani ang Department of Health doon na po ipagawas nga advisory regarding the use of face mask no kay atong tanaw ni gagawad murag matatawuran pa siguro ni kay murag nagkadako patong bushfire no ang grass fires dito sa nasud sa Indonesia
0: tinuod no unya sa side sa province sa Sir Anggong wa pa nato mahisgot-hisgote kon unsay atong mga lakang aning kabahin sa klase wa pa ta moabot anang diskusyon.
4: Nitawag na nako si board member DJ Balite ganyang buntag siya may chairman sa Committee on Climate Change doon na sila kang itigong ko ng small group immediately Monday but or Tuesday niya na set kung ni-recommend ko ipatawag po siguro ang Provincial Health Office o DOH ang DNR kay health related matter man eh although magka-come in po na mong buhatan but doon na lakang si board member DJ Balite nga magtigom ani kung sa immediate action nga buhaton kay based sa sulti sa pag-asa dito sa regional office murag mas grabe dito sa Cebu and duol naman punta doon nag impact po doon na effect sa haze diri na sa atong probinsya sa Bohol.
0: Sa Lunes dugay-dugay pa po hinoon to hinoon nga na man na kay legislative man tong ilaha dito pero sa side sa executive wa pa ta makahisgot-hisgot anang dapita.
4: Nakasturyan na ta sa governor's office ang buhatan sa provincial information media office niya murag nagpagawas po sila og advisory na base po sa direktiba ni Governor Aris no kanang wearing of face mask dili lang po ta recommend na ng N95 kagawa tonton kay medyo mahal no as part of precautionary measure basta lang face mask una staying indoors kung dili importante lang ang lakaw sa gawas labi na katong dunay health risk stay indoors lang gyud kay well noted na to ang kalainan sa palibot na to tungod sa impact sa haze no so ang gusto man ni board member DJ Balite, gusto niya nga i-dritso na niya dool sa session day Martes man nilang session mo nang ipatawag niya Lunes base po sa availability sa PHO, DOH, o DNR but immediately doon ay lakang yun gihimo ang provincial government ani kagawad.
0: Okay, so hinoon matod ni mo di mo rekomendar o katong mahalon nga face mask pero much better unta katong mahalon pero di ka-afford sagde na lang katong na lang surgical mask nga kanang babartohon kinta Sir Anggong.
4: Yes, kagawad kay importante lang nga maka-face mask. I think daghan na po mga eskwelahan naghimo og notices po nga pwede ilang mga estudyante magdaog face mask no. Mo-recommend gyud ta na kay lahi gyud even early afternoon mura og ngitngit na kagawad no tungod ni sa baga-baga na gyud labi na sa Dawis Panglao area. Noticeable gyud ni sa kama po ko gani deputy to sa Dawis ni tan-aw ta ni observe ta sa sitwasyon mura og do na gyud noted na to nga baga ang palibot na to tungkol sa haze no so mo recommend kita siguro but ang proper agency ani ang PHO o Department of Health kay health related man eh but based po sa among online meeting sa OCD gipatigo man pud ang RDRMC o niya gipasulti ang DNR Environmental Management Bureau mo recommend gyud sila ang wearing of face mask.
0: Okay unya kining ato bitaw na obserbahan nga ang haze wa magpabilin dito sa ibabaw kundi ingnaog na Sir Anggong, di ba? Kay og naa kay tagbilaran imong lantaw ng Panglao Island hanap na mangane, di ba?
4: Sakto gyud na even diya sa peer area na to kagawad no magtan-aw ka sa ari kas pantalan na mo observe ka dito sa atbang sa isla sa Dawis ma noted gyud nimo nga nai haze onya Nag-gusto rin sa MDRI mo sa Bilar nga kakahoyan man ang Bilar, daghan dako mag-forest area. Safe on ta, but noted yun nila dito. Even dito sa ubang lungsod, musulti MDRI mo nga makabantay yun sila nga doon ay present sa haze. Maunang doon na po yung precautionary measures na ni-suggest man ta nila nga hatag lang mong advisory pinagi sa buhatan sa mayor, labi na sa itong mga eskwilahano, kaya ang mga bata magigod ang apektado ano yung mga senior citizens kagawad.
0: So far sa pagkakaroon, Bilar pa, wa pa'y nadugang sa atong information.
4: Yes, so far, ang lungsod pa sa Bilar ang nahimong suspension of classes tungod sa haze.
0: Okay, so panapos ni mong mensahe o pahimang no sa mga naminaw na to, Sir Anggong?
4: Muhangi lang po ta, pinagi sa imong programa kagawatonton sa DWRD sa itong mga tigpaminaw. Noted magigod sa presence ang haze, no? Ang quality of air na to is polluted, no? Tungod to ang latest na itong information na ni more than 300,000 hectares na ang naigo dito sa sunog sa Indonesia. So, nagkagrabe pa man and siguro napay panahon na niya mo langan-langan pa niyang sitwasyon mo na mohangit ang mangandang puta. Precautionary measures, stay indoor unya, sa mga bata for health risk lang, for health precautionary measures, wearing of face mask itong immediate solution po dani para malikay ang health problems na to kagawad tonton.
0: Okay, salamat kay Sir Anggong. May gabi ini mo, sir.
4: Thank you, kagawad. God bless. Good evening, sir. Thank you.
1: Bilaran by night.
0: So, moto si Sir Anggong Damalerio, mga higala. No? So far, sa ayang nahibalan, ang lungsod lang sa Bilar maoy nagpakanaog o suspension sa klase. Gumikan aning nagpadayon nga haze, mga higala, no? So dunay executive order gipakanaog si Mayor Tata Palacio, no? Norman Tata Palacio. Unya magpadayon kining maong suspension sa klase sa kindergarten, elementary ug secondary sa mga pampubliko ug pribadong eskwelahan dito sa lungsod sa Bilar hangtod nga adunay bag-ong pahibalo gikan sa LGU. Oh, so mao nay pinakaawahi, so Bilar pa mga gala, no, ang nagpakanaog og mando, no, kinahanglan man sad ni nga dunay panag-alayon sa DepEd, no, kay sila man ang maapektuhan ani gani dito sa Indonesia, mga gala, no. More than 1 million ang mga estudyante dito ang ni-shift na into online classes, no? Gibawala na gyud sila nga mongadto sa ilang eskwelahan, online classes na sila didto, no? So, mao lagi kay tuaman aman didto ang kining source gyud aning maong haze, no? Ato maobserbahan mga higala, di ba? Ganina, gilibot ko diri sa Tagbilaran, inigtan-aw nimo sa Dawis Island, hanap na, di na nimo maklaro. So, inkanaog gyud ang haze, mga higala. Ha? So, pastilan. Kisara dong. Ni aspikas linya mga higala ang atong provincial health officer, no, si Dr. M.M. Uy. May gabi, Doc. Si Tonton Aniscal sa Tontolumanon sa Tagbilaran by Night, Doc.
5: Mayong gabi, Sir Tonton. O may gabi po sa Tanang Tigpaminaw sa Tagbilaran by Night to sa Station DWRD.
0: Okay, unang-una, thank you so much sa imong pagtubag sa atong tawag. Mahinungdanon kaayon eh. Kabahin sa haze, Doc, unsay atong update o latest ani sa atong lalawigan sa Bohol?
5: Okay. Sa haze, no, pariho ang kuan sa Central Visayas o sa dire sa Tagbinaran City, kay mao may ato ang nasukod nga ang haze na atasan amo gud ni lain nga level unya ang kita diri sa Bohol na ata sa kaning violet, no, violet nga level or kaning acutely wait kada di sa ha.
0: Okay,
5: thank okay you, so na ata sa kaning acutely unhealthy levels. Okay, so under aning under aning classification sa atong air karon, dapat ang mga tao mag-limit, no, sa nga naa sa outdoors. Unya katong mga tao nga naay mga heart o respiratory problems, mo recommender ta nga kuan lang sila, magstay lang sila indoors. Unja postpone na to og mga ang mga unnecessary trips. Ang kani magud paggamit pud sa mga motor vehicles, no? Industrial activities kanang mag-contribute man ni bitaw sa mga particles pud sa air. So mao na nga karon na ata sa health gi-advise nga i-restrict na to atong paggamit sa mga vehicles niya, i-curtail na to ato ang mga industrial activities niya, kana paghaling-haling pod kana maka-contribute pod na. So gawas nga ana, no, maglikay pod ang haling-haling karong panahon na nga perting inita kay magsimba ko makasunog pod.
0: Okay, atong nahibal-an dok nga hangtod karon gasige gihapon ang conflagration dito sa Indonesia. Uni atong nahibal-an nga magpadayon gihapon hangtod karong musunod nga mga adlaw ang habagat nga maoy nagdaan ning haze dinhi sa atong lalawigan Bohol lakip na sa Central Visayas, no, mura og health matters magining ingon ani, wa ba ninyo mahisgote sa atong gobernador kon unsay mga sunod nga mga lakang sa natad sa industriya, sa edukasyon, kay sa atong nahibal-an bilar pa ang nag-suspend og klase sa didto gumikan sa haze.
5: Sa pagkakaroon, sir, wa pa man tay advisories ng mga ano, wa pa punta magkahisgot sa ato ang gobernador o bahin sa ingani kay kanang ang paag kuan man good sa ingan ani kung ingana kita nga measures nga dili magklase or mag dili magtrabaho or work from home, dili gihapon na to makontrol ang mga tao nga muadto sa gawas, di ba? Kung white klase, posible magsuri-suri lagi hapon. So, pagkakaroon, maulan sa nato ang advisory kay naa pamanta sa kaning level, no, nga ang air quality is between 55.1 to 90. Namanta sa mga 81, no, 81.7%. So, mauna nga, kada sa kuto mga itong advisory, although makuan yun na to, no, nga karon o sa sunod ng mga adlaw, samtang di pa na mahuman ka ng tunog sa Indonesia, mag-expecta, pusupag, habagat, ma-expect pag yun ta nga, posibleng mapadpad niya kung diri ang mga particles. Okay. Nang ato ko sa, nag-travel mi sa Ubay niya itong the other day, hangtod gahapon, sir, kanang makita yun na to, no, nga, murag na ay veil nga nagtabon sa mga bukid, no? Sa mga mountains, kaya mong tanawon ang outline. Murag gitabunan o veil. So, makaingon dyan ta nga naagyod ang haze, no? Pero so, sa ito, ah.
0: But ipasabot, ani Doc, wala magpabilin dito's kawanangan ang aso. Mingkanaog, nagyod siya, naanas atong level sa atong mga rooftop. Kay bisag tan-aw nimo ang Dawis Island bitaw di kang kagtagbilaran karong adlaw, hanap naman gani, di ba?
5: Hanap, oo, hanap. So mao na nga kung atong sundon ni kutob sa mahimo lang, no, magstay lang tag indoors, makapadayon pa man puta sa ato ang pagpanrabaho sa pag-eskwela. Kunya kung labi na kung naay ventilation nga posible nga kung ma-close bitaw ato ang mga doors, no, or kanang mga pultahan o mga bintana. Unya, naalay ventilation sa sod, mas maayo siguro, gisirado.
0: Okay. So, sa tinamban, Doc, unsa man di gyoy murag direktang epekto aning haze sa panglawas sa tao?
5: Since naaman ni siya sa ato ang giginhawa, so, ang kuan yun ani is naa sa ato ang respiratory system ang effect.
0: Okay.
5: No, so kung naay mga respiratory problems, pareha itong naay mga ubakon or naay mga itawag na itong COPD. So anything na murag kompromiso daan ang pagginhawa or ang air exchange, maapektahan good kay ang air quality na to kay poor mampod.
0: Okay. So katong mga adunay balatian po sa heart, appeal po ni sila ane?
5: Appeal po kay kaning atong heart o gagato ang respiratory atong circulatory no or ang atong heart unya ang respiratory system very closely related jud ni sila no to each other. So kung dili maayo ang oxygenation sa ato ang dugo no dili pod maayo ang percent o sa oxygen level sa ato ang nga mo circular ngadto sa cells sa atong lawas.
0: Okay.
5: Unya ang heart being made up of cells ra pod gihapon no mag-anam pod siya kaluya kay mura man siya sir o kanang gitawag na tog vicious cycle ang kabati sa oxygenation magtuyok-tuyok bitaw no. So mao na nga hasta ang kasing-kasing mapituhan pod.
0: Okay. So how about kining mga sports activities outdoors doc unsay atong ika-advise ani?
5: Gipangutan na bitaw pod ko ani ganina no kay kanang unsa ko na ito ang masulti ani labi na kay murag naa sila fun run ba to? So naaman na sa outdoor so ningon ko actually doctor pod agdang tana ganina ko magpagawas ba taw gingana ang advisory. Well, nagpabili ni atong advisory is limit outdoor activity.
0: Okay.
5: Labi na kay kung ingani nga mga sports kay mas magkinahanglan ang imong lawas og oxygen, no? The demand for oxygen increases kung naa kay strenuous nga exercise. So maunik kung atong unahon pag-ayo nga poor ang ato ang air quality. So dili good sila magsibo, di ba? Dili angay.
0: So bisan kinta og medyo tan-aw nimo overall healthy ka pero og dunay rigid activity ang imong lawas labi nag outdoor, much better nga mo avoid sa lang yun karong mga panahon na dok.
5: Yes sir, kay makompromise man jud no, makompromise. Although siguro compared sa katong naa jud mga pre-existing mga illnesses kaning mga tao nga healthy mas taas sila tolerance. But still ma-compromise gyud dili gyud pareha sa kung normal gyud ang ato ang air quality.
0: Okay, so ang ato ra gyud aning mahimo is as much as possible tago lang gyud indoors
5: as much as possible or wear masks.
0: Okay.
5: Unya og mag sports activities kay dili maputa pwedeng mag mask sir magdagan or mag di ba kay kuan man dili man pwedeng nga maot man pod ang mahimong epekto niya nga di ba ang mask dili man pod makasud 100% pod ang hangin no. So mao bitaw na nga mag advise ang ta mag mask kung right haze kay tungod kay mo dili man makasud gyud ang air 100% niya kaning aron di makasud kaning mga particulate matters nga naa sa hangin. So mao na itong advice karon, stay indoors or kung mo gawas man gani, mas advisable kung magweta og mask.
0: Okay. So last na kong interview nimo, Agosto 12 to sa tong programa, bahintos kanang measles rubella pa man in taon to unya. Kamusta man in taon to aron nga ang mga naminaw pud nato atong mga panahon na mo ra mo may naminaw karon maka-update sila. Pila may naigo gyud nato adto dok, naka-hit ba ta sa atong target in taon pud ato?
5: Yo ra jud kaayo sir. Ang atong target is kanang 95% to 97% no? Unya ang ato an ra jud sa 22.3%.
0: Nanay, pila 20
5: extend gamay sa DOH so instead nga nahuman unta atong August gi-extend og hangtod og mga adlaw.
0: Nag-extend.
5: So hopefully mo increase but definitely layo ra jud kaayo ta sa ato ang target.
0: Pila to? 22.3%
5: as 3%. Of last year. So, basin mo sa kasakan ni siya gamay, inigkuman na to o mapuhon kay gi-extend manigamay no, sa DOH ang pagpaghatag sa MR.
0: Okay. Identified man tong mga tao nga nagpakalat o dili maong nga informasyon, wa ba po niliho ka sa legal division sa Department of Health nga ipangkiha tong mga tawhana? Kaya murag mamang ito'y nakaangin, eh?
5: Actually sir, sa last na kong pagkikinabi po no, sa in charge po dire sa ito ang DOH office dire sa Bohol, murag naanadjud ni siya sa kanang legal nga division ang action ani against ani mga tawhana kay dili man lang ang measles rubella nga campaign gud ang maapektahan.
0: Tinuod.
5: O kay ang scare sa MR kay mao may atong gihatag karon but nagsugod-sugod na gani pud sila og pandog sa ubang bakuna like for example kaning HPV or kaning bakuna laban sa cancer, cervical cancer. So kita na pud sa ka post nga ilan ning gigo unya ning pandog na pud sila sa rabies no nga ingon og bapakan tag iro kuno dili ta magpa-injection kay sa una bito kuno hagunoy ra may ka itambal. So dili kuno na mga chemical hagunoy ra.
0: Maayo gyud ani dok, maayo gyud ani kay identified man tong number 1 nga nagpakalat og fake news ani kay ga video magyud siya siyang kagalingon, di ba? I-follow up gyud nato pirme sa atong buhatan nga tinud-on gyud og kiha ni kay di man mahimo nga magsalig na lang bitaw tas imong mensahe nga ampo lang ta nga wauntay mahimo man ha, pero uroy og mo sipyat tas atong pag-ampo kamo ba gihapon pud ang magproblema ani pohon og dunay outbreak, di ba?
5: Tinood, kitang tanan dyan, may mga problema kay kita mang tanan mo maigo kung na-outbreak.
0: Number one ka mo, no? Huwag mo itulog.
5: Yes, tinood na, sir, no, on
0: so, maayo yun, tinood-on on tato, follow-up po ninyo nga, tinood-on yun itong kiha, kay naamag yun, klaro man, dako man ang violation, no? Kay aron nga, once na ay masampulan, i-relay na mo sa media, kay tabang taog balitaan na, aron nga sa sunod, o doon ay mga vaccination, magduha-duha na ang mga tao o taka-taka o post o video din na sa social media kaya naamay na masampulan.
5: O, tinuod na sir. So, actually, muna atong gipangamusta ang DOH o niya ganing ha. Di hatay gikainabi po nga mga representatives nga sa WHO nga nagsubay dire, no? O unsay nahitabo bahin sa vaccination. Ato po nang gi-recommend nga gawas nga mag subay sila sa unsay mga kaing ilaha kuno is unsay attitude what happened digana para makahimo sila og kanang countermeasures no against aning mga misinformation nga gipakalat. So akong gi-recommend pod nga even while maayo ni siya nga lakang so on the positive side inhanglan pod nato kung anon jud i-stop jud nato ning pagsige. Kay ongoing man gihapon ang pagpakatap sa kadang misinformation no
0: oh, mugara man ang uban mugara man ang uban dok kay ang ilang pagtuo okay ra man di ay tagukdon so hala sige pause lamang pud ta ingon na ba
5: tinuod na sir nagsalig na
0: So sige lang magpaabot lang ta hinaut unta nga mapailan gyud tog kaso kay hasta kita naminaw sa ilang mga butbot kay gibidyo man mura pud tag mo abot atong dugo og 300 ba maulit pud ta. Ha, kay naningkamo ta diri og tabang sa DOH so nya do na po yung mga way lingaw nga mao po mo guba bitaw ingon ana
5: tinuod bitaw sir oi frustrating kayo nya ang pait kay mas paminawon na ba sila sa mga tao kaysa sa nato nga nag base unta og mga scientific gilunta nga evidence.
0: Okay, so sige lang at least nakakuha tag update adto ambak ta diri dengue unsa may atong latest pod nga abiso sa itong mga katawhan aning dengue nga murag taas kaayo dok.
5: Okay, ang dengue ning taas pag yun ang atong kaso no as of last count la katong sa Friday di ba katong nag-capital report star last week that was 1883 karon ning abot na tag 2000 kapin 2200 plus.
0: Uy.
5: But thankfully lang kay wa nay nadugang sa nga namatay. So, okay. Ang atong case fatality rate ng us-us siya from 1.12 to 0.89 na lang.
0: Okay. Doon natay nahinabi nga usa ka ER nurse. Nakugang siya kay muraog sagad sa mga naigo sa dengue. Murag common ang manifestation nga gihilantan o niya after one day, nawa ang hilanat sa second day. Third day, wala na pod. Fourth day, wala na pod. Pagka fifth day, gibalikan sa hilanat, nagluya, nagmaayo, adisir gida sa ospital. Pag abot dito, gidritsog ICU, kay 30 na dapit ubos pa ang iyang platelet. So, muraog, usa man eh dili ba ni ingon ani ba ang common nga simptomas sa dengue nga one day ra za mawa og pila ka adlaw human balikan ka grabe na kay og mauhon man gani ko no mas maayo pag after one day nga hilantan ka pa laboratory na ra gyud ka og dengue positive ba ka or di ba something like that ni abot ba ninyo na nga mga information doc.
5: Oh, actually, maunay ka ng pattern sa dengue, sir, no? Maunay yung pattern nga na ay, na sila siya ay three phases, no? Ang febrile phase, ka na maghilanat. Kunya, na maghilanat, kunya, naadin na yung mga mild na symptoms na mangguwa ng mga rashes. Kunya, say, magsunggo gamay, labad ang o, sakit ang kalawasan, ingana. So, naana siya sa febrile phase. Ana nga panahuna ang mga laboratory dili pa kayo na ma-change ang picture no. Muus-us lang gamay siguro atong WBC ingana ang platelet muus-us gamay masakit gamay ang hematocrit. So mao na febrile phase and then mawa ning fever sir. So mao na nga bukang pante kay awa na hilanat ingana no. Usually mawa ning fever mga kanang day 3 to 7 so dili magpareha. Unya, kaninga phase is mauni critical ka ng inigkawa sa hilanat. So, ani na to, bantayan kay ani mag posibleng musaka ang hematocrit kayo, no? Maghimo concentrate, unya, ang platelet mo naog, unya, anhi nga panahuna nga ang mga fluid sa ato ang lawas, manggawas, gikan sa ato mga blood vessels. So, inga na, critical phase ni siya. And then, inagkawa, after sa, mulast ni siya, no, mga 3 days, 4 to 4 days, kanang normal course ni siya, kung waya mo yung mga complications lang, kay kanang lahi-lahi na bapod, na ay mga dengue with, kanang murag, klasika lang na dengue, no, nga, kayo, why mga warning signs, without warning signs, unya na apoy mga dengue nga mas severe. So, inig after sa kaning mawa ang hilanat, musakag balik. So, mo na gitawag na itong biphasic, kanyang fever, doha ka phase. No? So, balikan og hilanat. So, bantayanan ni nga phase. And then, inig, mupadung na ni siya once mawa na ni, ari sa mga day 7. Once mawa na ni, unya stable lang padung na ni siya sa recuperation na phase niya unya kung moabot na og 48 hours nga wa gyud siya hilanat makaingon ta nga kanang luwas na no na luwas na siya so pero sama sa giingon dili pareha ang kuan nga dengue kanang kanay uban nga naay mga naay dengue nga hilanat lang unya walay warning signs napoy uban nga naay warning signs meaning naa siyay mga simptomas pangauban nga mas peligro no unya okay. Napoy class napoy mga dengue nga posible nga moabot og hemorrhagic gyud no kadto mag sana magdugo gyud ba or mag dengue shock syndrome so mo drop ang BP mo muna nga lisod na siya critical na gid kayo ang pasyente.
0: Una so, nga ibutang na lang ta unsa may atong pinaka nindot jud nga advice ani sa atong mga katawhan kay aron di madugangan ning atong lista sa mga napagan in town ani dok.
5: Oh, ang ato yung advice is as early as day 1 kung maghilanat musik na gyud og konsulta. So early seek early consultation mao ni usa sa 4S no. Seek early consultation para ma-assess na sa doktor kung posible ba siya nga dengue unya ug unsa nga klase nga dengue and then makuhaan na og baseline nga mga laboratories and ma-monitor para nga simba ko lang og naay mga kanang warning signs no maadto na to ma-admit ba yun, kay manageable mangod ang dengue. As long as ma-agapan siya,
0: ma-detect og sayo.
5: Mahatagan siya sa, ma-manage siya early. Kunya, sakto po ang pagka-manage.
0: Okay. So, sige. So, lastly, unsay atong mensahe sa mga Buholanos nga naminaw ka nato karong mga orasa, Doc, generally unsay atong panapos nga mensahe pahimangno sa tanan.
5: Okay, so mga kaigsuunang Bulano, no, so murag daghan tag mga health challenges karong panahuna. Niya ang naata sa dengue outbreak. Unya gidugangan na pod aning hage, no? And then naata sa El Nino phenomenon. So init pod kayo. So kaning atong heat challenge pod kayo kay magda pod ni siya og kanang mga health problems. So ato magbantay ng takanunay sa atong panglawas, no, na hisgutan naman nato ganiha ang about sa haze, unsaon pag protect sa atong kaugalingon, na hisgutan na nato ang dengue. Unya kaning sa heat gikan sa El Nino, keep dehydrated lang ta. Unya as much as possible pod magstay ta sa shade or mga cooler places, no, although bisan pag natas landong karon init gyud kayo maski ang hangin. So kinahanglan maghydrate kita, inom gyud tag tubig kanunay. Unya kutob sa mahimo mo stay ta kanang indoors, labi na sa kung ari na bitaw sa towards midday, no. Kung naatay mga activities, atong i-time og i-timing sa mga cooler nga part sa adlaw, like early in the morning or later in the afternoon nga murag bugnaw-bugnaw na. So anha lang na to himuon na nga to ang mga activities nga outdoors. The rest of the day, mas maayo nga magstay dito indoors unya, or sa shady nga places. And then hydrate, yun. No? Okay. Unya, mula po na, ang challenge karon is, maingon ta, matutag outdoors early in the morning or late in the afternoon, kay para cooler, but ang lamok sa dengue, maupo ng urasa baya ang tinggawas, so kinanglan, yun na to, balansihon po.
0: Okay. So, okay na, Doc?
5: Oh, okay na, sir. So, daghan tag challenges, no? So, magbantay lang dito sa itong mga kaugalingon o sa ito ang mga pamilya o niya, o na ay mga bati-bation, konsulta lang dito dayon sa itong mga doktor. Ang atong hospitals o ang atong mga primary care facilities, nag-establish na o mga dengue fast lanes. So, makaadto dito, dire-diretso, nga maatiman po dire-diretso.
0: Okay. Dagan kay salamat, Doc MMOY. May gabi ini mo o God bless.
5: May gabi, Sir Tonton. Salamat po sa opportunity sa pagpaabot sa katawhan sa dugang impormasyon.
1: Tagbilaran by night.
0: So, moto mga higala si Dr. MMOY, ang atong Provincial Health Officer. No? Ang pinaka-importante yun sa tanan, ani karo, no? Igasagol man eh, El Nino, haze o kining dengue, stay hydrated gyud mga higala, no, mao gyud nay pinaka importante, inom gyud kanunay og tubig, no, kay sa haze mga higala usa pud na sa number one nga kanang abiso, inom gyud pirmi og tubig. Oh, sa El Nino inom pirmi og tubig. So aritas haze una, no, mura og naapektuhan ta Central Visayas, matod ni Doc MM, as much as possible limit outdoors, labi na kadtong dunay mga sakit sa kasing-kasing ug dunay mga respiratory problem sa maaning mga hubakon, no, unya kadtong mga COPD, no, kining gitawag og chronic obstructive pulmonary disease, kana bitaw murag kalitra kang maglisod og ginhawa, gamay rang lakaw, hangakon na ka, ha? So likay sa og gawas-gawas mga higala, gumikan aning haze karon as much as possible. I-lessen pod ang mga industrial activities, kanang ato mga motor, mga sakyanan, dili sa pod maghaling-haling, no? Kaya makasamot na. Kaya kanang inyong mga bintana, mga higala, o kaya pagyod ninyo, kaya ming kanaog na mangguding haze, God, no? Wa man kay 2 aras ibabaw. O sahay kay moingon man na, 2 aras ibabaw, okay. Kanang wa ikitag adlaw, wa ikita ang mga bituon, pero wa, ing kanaog. No, ing kanaog, kay halos zero visibility na, no? Ganina, ga-observe ta. Gikas tagbilaran, lantaw tas isla sa Dawis Panglaw, hanap na jamo mga higala. Ha? So, ning kanaog yun. Unya, ma-feel sad ni mo, nga og naa ka sa gawas, di ba, medyo luha ka, di ba, hapdos imong mata. mamana kay agaso naman na, no? Mo medyo sakit ba imong tutunla, no? Apil na. Oh. So, usa pa, limit outdoor activities mga higala, bisan pa man og tampaminaw nimo healthy ka, no? Ayaw sa og i-challenge imong kaugalingon karong mga panahon na, no? So, avoid saan ang mga dagandagan, jogging, unsa pa na dinha, ha? Kay di man pud pwedeng mag-face mask ka ana, no? Og di gyud kalikayan nga mogawas ka kay naa kay paliton mag-face mask gyud. Pero gi-discourage gyud ang mga physical activities mga higala, no? Pero kanang uban din ha nga mura man gyud og dili sila muundang aning pickleball kay lain pud siguro ilang tuyo mga higala, abahala na mo. Okay. So mao to ang atong abiso ana uni atong tawgan ang pag-asa pod kay kining Hayes mga higala. Dala man gud ni sa hanging habagat, so sigon sa pagbanabana ka sa pag-asa ron, kanus ako tob ning habagat, kay hangtod na aning habagat mga higala, no? Magpadayon gyud ning Hayes. So kanang ato mga senior citizens dinas mga balay, no, kanang mga bata, mga buntis, mga dunay mga comorbidities, dunay mga gipangbati, dunay mga maintenance, no, as much as possible diha ra gyud sa sulod sa balay, no, ayos sa paggawas-gawasa, no. Pero mga panahon na, mo nay abiso sa atong mga healthcare expert, no, ay aron nga di ta magka problema kay ang ato ra bang mga hospital mga higala puno-puno.

0: ngayong gabi usab sa tanan nato nga mga suki nga atong tigpaminaw nimong istasyon sa DYRD.
1: Okay. So vital kaayo ang atong pag-asa karong mga panahon na gumikan aning haze unya muraog nagpaminaw ninyo din ha ang mga LGUs kun kanus-a man kutob atong basa aning habagat kay muraog ang habagat magigipasanginlan ani nganong nadala dinhi sa Central Visayas kining aso gikan sa sunog dito sa kalasangan sa Indonesia, Sir Leonard. Unsay basa nato dinha sa atong bulang kristal, Sir Leonard?
0: Tinuod yun na, Sir Tonkey, kaning mong habagat is gikan mo yun dito napita sa may southern part sa atong nasod. Sayod ta kaning Indonesia or Malaysia, gikan na sa southern portion yun or southwest portion sa atong nasod. Yeah, kaning hangin nga habagat sa Sir Ton, gikan yun na dito kanang maong hangin. Kay sa pagkakaroon is dito mang dapita mo ay gitawag pa nato og once nga napa ng habagat, ditong dapita is may generate winter paman, bugnaw paman ditong dapita certain sa southern hemisphere. Mao na nga ang ditong dapita bugnaw, mao to nga high pressure, mao na nga ang hangin at tutud paingon sa low. Ang low is kadiring dapita naman sa northern hemisphere. Mao na may bali gitawag na itong nag-summer na, paingon na summer. Oo. Mao na nga ang direksyon sa hangin, gikan dyan sa high, paingon sa low. Mao na nga ang ato ang hangin karon is gikan dyan sa southern hemisphere or southern part sa ato ang sa atong kalibutan or sa earth.
1: Okay.
0: Nya, ang ato ang habagat certain is one pa ni, taman pa ni sa October. Although October is naanata sa transition period, paingon na ta sa northeast monsoon. Kay pagka November kay northeast naman, amiha naman. Mana nga October, naanata yung mga hangin nga gikan sa easterlies. Inainay mo ni nga gikan sa southwest, habagat, peak season habagat. Then ang peak season sa habagat is Agosto karon yung mga buwan na certain Agosto then September maanay kusog ang habagat labi na kay ana pong mga time mo kusog ang habagat gumikan kay bao po ni time nga daghan ang mga bagyo diri ng mga buwan na certain nya ang mga bagyo pod ang mga buwan na diri dapita sa may northern part sa atong nasod ana ang iyang mga tracking mo na nga higupon niya, birahon niya ang habagat, mo na nga mukusog og samot, certain. Mo na nga, balik ko na to, October, easterlies na, then pagka November is northeast na.
1: So, buti pasabot, ane, karon tibok buwan sa September, og di mahuman ng sunog din sa Indonesia, kaya wapapan mahuman, no, layo pa kaayo, murag lisod ang ilang gobyerno dito. So, samtang magpadayo na, gumikan kay naapang habagat rong buwan na, dakog posibilidad nga hangto di mahumanto didto padayon gihapuntang maigo aning haze din sa Central Visayas gumikan aning habagat, Sir Leonard. Mawaybot pasabot ana?
0: Yes, Sir Tun. Oh, nga ana jud ang senaryo nga makita nato nga labi na gayud og ang bagyo og naay bagyo nga diri napita sa may eastern part of northern Luzon, eastern part of Central Luzon, mao nga masagap jud ang Visayas or Mindanao. Bindahan lang og ang bagyo certain og naa na diri sa western part sa atong nasod, western part of northern Luzon or northern Luzon, kay ang habagat mo kuan pod mo mo sibog pod diri dapita sa may western. Nya ang maigo ra pod ana is diri na pod sa kuan as eastern part sa northern Luzon o eastern part sa southern Luzon, ana Sir Tun. Manang karon is ang naamang guputay low pressure area nga naa sa east of east o ganin sa ato ang nakita east of Central Luzon or east of Northern Luzon. Karon di ay ang kaning mga low pressure area naa ni sa east of Southern Luzon na medyo dodoo ra sa ato Sir Tun. Mao na nga ang circulation sa hangin is miubos siya na sa

0: Mindanao ug Bisaya, Sir Ton, ang hangin nga habagat nga mi
1: so,
0: labay
1: ug dunay mga ug dunay mga disturbances kinta, dunay posibilidad nga musaka muubos, pero sa pagkakaron ang hangin habagat ni ani igo Central Visayas.
0: Oh, certain kay gumikan ining low pressure area nga naa sa east of kung tanawon maguna to sa mapa or ganit og tanawon nato sa windy.com, makita nato ang flow sa hangin nga gumikan pud lagi kay naay low pressure area diri sa may eastern part sa southern east of southeastern Luzon, manang medyo mius-us ang habagat. Niya manang kung mawala na ning maong low pressure area, or for example ang maong weather system na ara diri, balik ko na to na nandiri napita sa may western part, manang musaka na po ang gitawag na to o hangin nga habagat, Sir Ton. Manang
1: okay,
0: karong mga panahuna, maalagi nga ang sistema lang po o ang mga kung na low pressure area, mamanay maka change good og direction sa hangin. For example, na low pressure area diri dapita sa may western, or na bagyo dito sa western part, or na bagyo dito sa northern part, muna nga para itong mga miaging mga adlaw nga ang bagyo diri dapita sa may northern o western part sa atong nasod, muna nga ang naigo sa bagat is ang Luzon, o sa Southern Luzon, or akip na ang Mindoro.
1: So mo day nga murag in connection aning haze karon sa Central Visayas, ang forecast sa Pag-asa Nasyonal mura og kutob weekend ang ilang tan-aw nga muigo ang habagat sa Central Visayas ug maigo ta sa haze. So gumikan siguro ni kay kutob karong weekend mo anam pud og pasaka ng imong giingon nga low pressure area, so mabira pud ang habagat pa ibabaw siguro.
0: Yes, Sir Ton. Oh, kung ato ang tanawon sa windy sa mapa or sa gani kaning model nga windyt.com. Kay kaning mong low pressure inay-inanay man po ni siya nga magsaka, Sir Ton, or musunod ra pud sa tracking katong si Kuan Pilandok.
1: So birahon pud niya ang pag-asa pa ibabaw. Kining habagat.
0: Yes, Sir Ton.
1: So, may kinaingnan nga dunay posibilidad nga karong weekend, medyo di na ta maigo aning haze kay di na mo sentro sa Central Visayas ang habagat, mo ipaibabaw o gamay. Moringon na na.
0: Oo, gumikan ining maong low pressure area, kay musaka na po siya niya. Wala pero, na po
1: pero og normal, wa dya mo'y low pressure area, wa tanan, igo ba dyan ta aning habagat? Anhe ba dyan mag-agi na to?
0: Inon certain is southwest man, dere darpita dun sa western part ang either Palawan, Palawan, okay. Certain or dipyas dili puta masintro dere sa Bohol.
1: So ato karon lang yun ta medyo naigo ani gumikan aning mga weather disturbances.
0: Yes, certain o diha kaning naa sa east, kaning mong low pressure area nasa east of southeastern Luzon. Nya naa outside par mo na nga kung ato ang tanawon jud sa mapa diri dapita jud sa makahig jud niya ang habagat, mabira jud diri dapita either sa Mindanao, maigo pagayud ang Mindanao, southern Mindanao, kay ang habagat is wala pa man ang low pressure area, kay wala man ni masud sa par, like distansya man ni sa ato ang par, 2,025 kilometer man east of southeastern Luzon, or layo-layo pa jud siya sa diri dapita sa kayutaan nato sa nasod. Manang naa siya na himutang sa western part sa atong eastern part sa atong nasod, Sir Ton. Manang
1: sige, at least mabor
0: jud kayo sa pag bira sa habagat, certain ang Visayas area,
1: so,
0: or diri sa Bohol.
1: Kining low pressure area nga imong gi-mention nga murag naapas outside par, di ra mo paduol ni nato sa Central Visayas.
0: Musaka siya, certain musaka siya, musulod, makasulod siya sa par diri sa may east of northern Luzon, or east of extreme northern Luzon, niya mo paingon na po siya dito napita sa may Taiwan area or northern part sa atong nasod. Mo na nga kung naana na po siya sa tungod sa northern part sa itong nasod, next week is manang ang hangin na po nga direksyon, diri na po mo saka na po diri na pita sa may eastern part of Luzon or eastern part of southern Luzon.
1: Okay. Sige.
0: Western part.
1: Sige. Salamat kayo, Sir Leonard Samar, sa pagpasabot ni mo nga tinamban o mayong gabi ni mo, sir.
0: Why sa payan, Sir Ton, mayong gabi usab sa tanan.
1: So mo to mga higala si Leonard Samar. So mo day no nga na igo ta dire medyo ning ubos ang habagat gumikan aning low pressure area nga naa din has Pacifico wa pakasod sa Philippine Area of Responsibility. So gaatbang man gude mo epektuhan ba. So ining aksyog saka aning low pressure area kay mo pasaka man paingon dito Taiwan birahon ni aning habagat. Mo day nga medyo nakabasa ta ganina nga karong weekend rakutob ning haze nga muigo na to, ano? So Huwebes man taron, Birnes, so mga Sabado, Domingo rakutob kuno ne. Kay inigsaka aning low pressure area dito pa ibabaw padong dito kining Taiwan, ha? Dadon pud niyag saka ang ruta sa habagat. So di na ta maigo. Nya sa normal nga sitwasyon, kun walay low pressure area, walay bagyo, ang igon sa habagat nga hangin kare yung Palawan dapita. So di igon unta kita, no? Naigo lang yung taan ni karon gumikan aning mga weather disturbances na to, ha? So mauna nga murag tulo ka adlaw na umputa nakabantay ani, no, nga dunag yoy haze mga igala. So at least ato na lang ning agwantahan kutob karong weekend, no? Hopefully forecast manas pag-asa nga mo paibabaw ang low pressure area, mabira pod paibabaw ang habagat. So karong Lunes siguro maayo na atong panahon ani, no? Kita na siguro tagtarong nga bituon, no? Garon lisod itanaw bituon. No, halos wa tay makit-an. So di pod kayo taas atong agwantaan eh, no? So stay indoors, no? Kutob rompon ni weekend. Ha? Avoid kuansa, avoid mga physical activities. No, nya og mogawas, mag face mask, no? Di man pod ni taas-taas, no? Kutob man karong weekend sa pagkakaron ang forecast weekend ra kutob. So ato lang agwantahan pod ni kutob karong weekend mga higala. Atong oras alas 10:17 arsetas atong tabang porsyon mga higala.
2: DYRD Operation Tabang.
1: Ay mga yog tabang na to dire no ni Aspicas Linya. Hello, may gabi eh.
3: May gabi.
1: Kisay pangalan na to?
3: Cyril Dalaw.
1: Pila edad ni mo?
3: 51.
1: Okay, so kisay pasyente ni mo manang?
3: Renato Durumalto.
1: Ikon sama ni mo?
3: Ang bana.
1: Oh, taga disaman mo?
3: Taga katibian.
1: Naon sama ni imong bana?
3: Na kumpay kanang provincial na mister. Nya urahan siya karong ura sa na siya sa operasyon ko. Kaya ikuhan siya tubig sa isang bana.
1: A kidney failure.
3: Oh, sir.
1: So, for operation ni siya karon. Sige, pangayog tabang sa mga naminaw na to karon sa kahanginan, sang pita ang mga naminaw. Basin doon mo tabang ni mo, manang.
3: Kanini na naminaw karon gusto. Nangayog ninyo tabang sa financial at mga gusto na akap karon sa provincia at mga bana. Tulong na bigat. Ani, niya karoon na uratan na ulitin ko para sa iyong opera. Yan. Manghinaot ko na amoy matabang na gamay. Bisa gamay lang nga magamit na utang na pinanigal ng utang.
1: Sige. Mientras tanto, nagpaabot ha. Doon na tayo pa si unang tabang ni mo. 1,000 pesos gikan sa atong mga suking tigpaminaw. Pasalamate. O sa atong mga regular donors.
3: Ako nagpasalamat sa na, luoy ng lahatag ng tabang sa mga donors na kayo kaninyong tanan. Ako na tigpabang sa mga.
1: Sige. paminawa kining mga sponsor nimo.
3: Oh, sir.
2: First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Historia Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
1: Okay, sige manang, salamat ha. Sige.
4: Tagbilaran by night.
1: So, padayon ta sa tuntulo manon, Tagbilaran by night, mga higala, itong oras, alas 10:20 na sa kagabi on, arita sa atong mga alagad field reporters, itong hinahinayon po og dawat kining mga reports sa atong mga field reporters, no? Niya ato pong hinahinayog timbaya kining mga nag-comments na to dire, si Lilihen, si Vicky Lapuwag, diha sa London, Eric Galamiton, si Junior Bungkara sa San Vicente Baclayon, Maribel Lau diha sa Duero, Junior Canada diha sa May Baclayon. Mga comment ni sa Facebook Live ha. Si Iro Postel na minaw karon, Ninski Clarin Balo. Ha? Oh. Matod niya, lugos maklaro ang kalangitan ganiha sirton, mura siya gafaging o oh, tinuod na no. Si Nining Pagod Muyet na minaw pod karon. Ninski Balo, B.E. Sir, delikado yun, magpainit o maglakaw. Tinood na. Paulina Isgira sa Buoy Pro 4, Jail Consolacion, Buboy Daguldol sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Japers Perez, shout out na sa Ugbalik, diri sa Barangay Ipil, Bowlers, Hagna, Bohol. Nga naminaw minimo, labi na sad sa Barangay, sad sa Kanupaw, nga daghan o naminaw ni mo dito. TBN, salamat, mayong gabi again. Nana, Silio. Okay, arita sa ato mga balita gikan sa kalungsuran mga higala uban kang The Barker Cell Remulador. Go ahead, Cell.
5: Okay, daghang salamat sa kagawaton ni Silvihan og laing warrant of arrest ang kasamtangang binilanggo dito sa Maa City Jail sa Davao. Kinatol sa kipagayon ini nga joint operation sa kapulisan sa Kandiyay o kapulisan sa Maa City. Batok sa 47 anyos na kasamtangang binilanggo. Bitbit sa kapulisan ng laing arrest warrant. Nagipagawas ni Judge Merlon J. Gilena Muneva sa Regional Trial Court sa Judicial Region Branch 74 Cebu City. Binitsahan kanito pang Nobyembre 10, 2021 sa kasong syndicated estafa o galaing tulo ka outstanding warrant of arrest. Pinitsahan Nobyembre 16, 2021, ipagawas usad ni Judge Stella Alma Cinco Caruso, batok usad sa maong binilanggo sa Maa City Jail sa kaso ng syndicated estafa. Pagbase sa tao, kibutyag na pulos wife fiancé nga girekomendar sa korte, batok sa maong binilanggo. Yung panimbaya, o happy birthday ni SJ Stephen Bisara na nagsaulog sa iyang birthday karong adlaw. Oga shout out usab ni Chito Bisara das Lubok, ni Melvin Remulador pilo gumaat idi maslog og ni Boss Ili de Arisco, ani Corales og ni Judge Susing Arcamo og sa tanang sakop sa Larks 1962. Nanukad gikan sa Campo de Cahoy, The Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat, The Barker, Cell Remulador, no, aton timbayaon si Sir Chito Bisara. Sir Chit, kamusta ka din ha, no, sa lubok, no, kauban imong hinigugma si Ma'am Gemma. So may pagpaminaw din na Sir Chito Bisara. Si Capbert Remulador sa Poblasyon 3 naminaw pod siya karon, Ulen Salboner diha sa Danao Antiquera, Dodong Jetro Manilios Ridulia, Ning Smons si Renerio Ungyot, timbaya kuno siyang Dodong Rehilio Asoy, Perlita Remirata sa may Tinibgan Maribuhok, Norma Daral, G. Long, Maria Gultiano sa Subayon Bilar, Joey Pakulba Ribuyon sa Macau, China, Ilvin Moore diha sa May Dawis, Gilong, sir, biing anong wala pa may desisyon ang city kung isuspend ba ang klase sa tagbi nga delikado man di ay ang hangin sa kalusugan. Huwat lang ta. Dali na kayo na to mahibalan o mag-suspend ba sila. April Ukay diha sa Cortes, Nicole Gomez sa Mayduero, Arnie Budyungan sa Lubok, Lawrence Arat, Teresita Acero sa Dawis, Buboy Inking, Dinis Tagbilaran, Perlita Remirita, Ruben Maka sa may Kayakay Alicia, sa pani Wilson Otik diha sa may Maribuhok, Julius AC Madanggit, Manuel Awel Daguldol, Jeremias Castanero sa Kabayugan Kalapi, Alejandro Quizon, Greg Manigki Senior diha sa may Buol District, kang Aster Doisabas sa Timbaya kuno siyang Vice Mayor Dandan Samar, Hamudyong J diha sa may Kanandam Dimiao, Titi Tatad sa Poblasyon Cortes, Joan Rifamonte sa Dubai, Yor Adilad, Valerie Aiko sa Antikera, Rita Humamoy diha sa may CPG North Avenue. Naminaw sad nato si Jose Joel Tero diha sa may Kalape. Si Aying Carl Ninyo. Shout out ko no siyang Iliana nga langa sir. Perting langasa di ay na. Okay. So Nana, atong paaboton ning sunod nga reporter mga higala. Ha? So ang atong tabang loon, no? Kay gilusad sa DYRD ang tabang loon ba? Ha, mudawat pa ni engineer? Huwag na pa'y muhatag? So, kato mga nasunugan pito dito sa loon, mga higala, ting luuya kaayo to. Ay, sus, kining masunugan ta. Parehara na nabaha. Kita mo na itong baha, mga higala, nga dito sa Pampanga, ha? Nga sa Bulacan, katong balay, nindot ba itong balay, mga higala, gianon, giyot buok, no? Kang luuya mo, maumaura na nasunugan. At least kaning nasunugan, naas loon ni sila, ha? Dili ni sa Indonesia, loon eh. Kato mga nasunugan nga balay. Kay basin pag mapareha at tong baha sa Luzon, unsa ingos Clear Castro, tuwa kunos Davao City. Buing na ni. So, sa atong tabang loon, mga higala, doon na natay nahipos nga 323,000 pesos. No? Naguna ni ini ang Bohol Chronicle Radio Corporation, 100,000 pesos. Alturas, 100,000 pesos. FCB, 50,000 pesos. JR Simafranca 500, Vilma Lim 3,000, Estiliori Family 10,000, Anonymous 10,000, Gisen via GCash, no? Unya laing 500, gikan ni 0915-493-2709, GCash, Anonymous 5,000 pesos, Richly Water 25,000 pesos, Anonymous 500, Anonymous Tip 1,000, Sano Pinya Flor Antalokto 2,000 pesos, Anonymous sa Talokto 5,000 pesos, Il Turo Bab Galero 500 pesos, Dodong Amper, no? Ang kanhi mayor siguro nais anda, 10,000 pesos, Preciado Family Assorted Goods. So ang cash mga higala nga natigom alang sa tabang loon sa mga nasunugan, 323,000 pesos na mga higala. So dako na kayo ng tabang, no? Pila na kapalid nga sin mga higala, mabahin-bahin nila, no? Moro man na importante, kahoy, unsa pa na din ha, no? Halublak, siminto, no? Makabarog silag utro. No? So, luoy yun kayo itong mga biktima sa sunog dito sa loon, mga higala. Okay. So, atong paaboton si tawag ani alerto, no? Alerto John Gutierrez kay aron mo break sa ta ay inighuman padayon ta sa tong hisgutan na nato na putas nasyonal, no, isyu, no, kantong unsay update sa impeachment mga higala sa mga senador, no, nga gipang priso to putong hisgutan o niyan tod taod, no? O, nana? Nana, Engineer? Okay, so arita sa pinakauhing balita gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center, uban tiyang alerto, John Gutierrez. Go ahead, John.
6: Nairangat dyan sa Galliares Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motosiklo. Humakin ang mimbangga o sakinan nito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver sa motosiklo, gipailangan si Herman Apoyon. 61 anyos, lumalik ito ka barangay Libho sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuwan na sayang, ganina ang mga alas sa iyong gabi yun. Nga kanay si Herman, gikan kanay sa Abocay Norte, kay dito iyang gibisita nga mga parinti. Na nagatagay-tagay kini siya o si iya nga pagpauli lulang si gida nga motosiklo. Pag abot ko sa may poblasyon si Katuna, wa siya makabantay sa sakinan nga usa ka sakinan nga gidriver ni midwife sa Alicio nga si Krisa Candule nga taga Abukay Sur nga kato si Candule padulong taato siya mapabakyom sa may karwas. Sa iyang pagliko, wa makabantay ang driver aning sakinan kay tungod kay ang motor way suga. Umanduring bangga kalit o kapaka sa diha sa may kilid nga bahay sa sakinan o may pakaloko usap kini nga driver sa motosiklo nga si Herman Apoyon o ginali siya rescue sa tuwa nga MDRRM o ginagandis ng Galliares Medical Center o karong gabi at o gisuse. Nakaangkong ni grabing angol sa iyang kubno usap sa kalwasan o para sa gini gatiman at tuwa ang mga doktor. Di ka lang dere matangan sa Galliares Medical Center kinsa net pagtugot tourist ang friend mo forever basta balita DYRD ang saligan sa balita RD.
1: Dagan salamat alerto John Gutierrez sa imong report. Dugang panimbaya nato kang Maria Ann Tampos Uruyan kang Lumanao Fele diha sa may Buoy Annex kang Erwin Sotel Hewe. Naminaw ko na siya karon dito sa Dao. Ha? Okay, so may pagpaminaw ninyo dinha. Oh, so karon tod taon mga higala, no? Balik ta sa atong tulumanon kay ari sa taspikas lawak alang sa pipila ka mga pahinumdom kay eritas atong mga advertisement basig mangluod pud ni maura ba ni ga sweldo nato ning atong mga advertise mga higala, no? So atong oras alas 10:32 na sa kagabion.

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diha sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Strong sa una!
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
9: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
10: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
11: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
2: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
3: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
2: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
3: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Sinamang yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
7: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hello mga ka-MXU believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
9: Hi Carly! Mabuti naman.
8: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
9: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain, discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
8: Kaya naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
9: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
8: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
10: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento. Mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Ato ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O aduna sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klase ng mga pintal para sa mga simento, kahoy o potaw. Ganaa ang ilang tindahan diyan sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diyan sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
0: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol, adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo na dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft nga dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
4: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Oras hatod ganato sa Boholano Broadband Internet Provider. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe Tagbilaran Tukayan di Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan di Oro to Tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu tutag Bilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pud sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe tag Bilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duwa walang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa tag Bilaran. O di ba kaha kontaka sa numero 411-1848. Bali!

0: Padayon ta sa atong tulumanon tagbilaran by night mga higala atong oras alas 10:53 na sa kagabihon. Lugar na tong panimbaya kang RV Hanyola, no? Watching from Gindulman kuno siya. Mayong pagpaminaw ni Modinha sa lungsod sa Gindulman. City Fire ne? Okay. Tong suwayag tawag ang City Fire mga higala. Ha? Doon ako ng fire alarm.
1: Hello. Good evening. Tablan City Fire.
0: May gabi eh, Tagbilaran City Fire. Si Tonton Aniscal ni sir sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. On the air kita karon sa DYRD. Doon na mo ginichat na to dire nga ipapangutan na ko no o kung sa'y hinungdan at tong doon ay fire alarm ko no sa Lamdagan, di Padugay.
1: Kuan? Sa daog. Hello, good evening.
0: May gabi
1: City Fire Station.
0: Yes, may gabi sir. Si Tonton Aniscal ne. Kinsa ni palihog, sir?
1: Si FO1 Fabio, sir.
0: Okay. Doon na kunoy fire alarm. Doon na may ni chat na to diri sa atong programa karon nga doon ay fire alarm di padugay dito sa Lamdagan. So, murag na balaka itong nakadungog. Unsa kuno to siya, sir?
1: Ah, ganiha, sir. Sir, mga around nakadawa sa dili na sir alas utso sir sa gabi sir.
0: Okay.
1: Kato nga alarm sir, fire alarm. Rubbish fire to sir.
0: Okay. So unsa to siya?
1: Rubbish fire sir, daob.
0: Ah, okay, gadaob. Oh. Oh,
1: daob lang sir, diri sa New G Lamdagan, Kogon district.
0: So pag-abot ninyo dito, unsa may sitwasyon sir?
1: So pag-abot na mo dito sir, working fire pag-iapon ng daog mismo sir. Then ato na pong i-pasiritan o tubig kay nabala ka po ag kaiyak kay medyo idara na po ang babae.
0: Ah, so murag
1: mo tatag ko na saya ang kuwan siya ang panimalay.
0: So murag ning angkon ang nagdaob nga di na niya kayang mapalong.
1: Dili man sir, kato nga concern nga babae sir, gikan to sa simba niya, pag-abot niya sa ilang balay, nay aso daw. Then, wala po sila kayo bawal ito, kinsa ko nang gadaob.
0: Ah, okay. So, napawang rin na to dito, pag-abot na to?
1: Yes sir, napawang na po na to sir, gamit na to ang fire truck ni sir, taglaran sir.
0: So, wala rin po yung mga damage sir?
1: Wala rin mo din noon sir. Kay nadali na po na to, kay basi wala po ito madali, basi kasunog po itong ilang lubi na pit.
0: Okay. So sige.
1: Then napoy pura sila kawayan, basi po mukatag, bako po nabalaka po ito ang kagbalay.
0: Okay.
1: So ako ang caller ganina, sir, kay Ma'am Judith, mo po kagaya po sa balay.
0: Okay. Ma-ODI. So, salamat kaayo sa clarification, sir, ha? FO1 Fabio ba to, sir?
1: FO1 Fabio, sir.
0: Okay. Salamat kayo sa clarification, sir. May gabi eh, sa ninyo din, ha? Sa inyong tropa, more power.
1: Ay, sir. May gabi po, sir.
0: Okay.
2: By night.
0: So, si FO1 Fabio, mga higala, kung ano na ito, dahil gadaob. So, kung ayaw yun mong kumpiyansa aning daob-daob, mga higala, kay gumikan aning kainit, mga patay ng mga sagbot, patay sa ng mga ilawom, kanang ibabaw green niya ilawom, daghan nagpatay bitaw. So dali arag yun mo katay mga igala. No, nang igyud mo kumpiyansa din ha og daob-daob. Ha? So aritas mga panapo siguro gikabsa naman ta og oras mga igala atong tawagan ning atong mga alagad field reporters kung doon na pa sila yung mga panapos no na, na atoy ko sa pa na pigado iti na pigado iti na katong oras mga gala ay hinoon no daghan man putag na interview gyud ganina no naka suksok gyud ang atong mga tuyo nga interviewhon arita sa panapos ni Da Barker Cell Remulador. Go ahead Cell.
3: Okay, nga salamat kagawaton dito sa lungsod sa San Miguel. Gidudahan nga tigpayon sa ginadili nga droga. nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa San Miguel at also sa Kapaybast Operation ay tabo dito sa Porok 5 sa barangay Bongbong sa lungsod sa mga lungsod. Ang suspect nilang sa 21 anyo solitao lumulupyo sa barangay Bongbong Trinidad kinsagi kataho nga positibo nga palitan o sa kaputo sa gituha nga shibo kantidad sa 500 pesos. Lain sa kaputo sa gituhan o sa mga shibo ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa mga suspect. Lakip ang cellphone o motorsiklo nga gigamit ni ini. Gibanabana nga mutimbang sa 0.15 grams kantidad kapin sa 1,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipahigayon ini nga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa barangay officials sa barangay Hagbuyo, San Miguel o gasakop sa media. Doon na lang dugang shoutout ni Bro Biloy Oy o kang Rakil, ni Mario Pia Oy o ban kang Anet o diha usab sa Base Camp Sports and Adventure Park da sa Bulor Panglao ni SJ Jerry Doydoy Madagit o sa tanang sakop sa Sigma Gamma Family. Nanukad gikan sa Campo de Cohoy na Barker, Sel Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat na Barker, Sel Remolador. Gikabsa na yung tag-oras mga higala. Manalangkad to ang naglangkob sa atong tulumanon karong gabi una. Atong nalang pasalamatan ang atong mga alagad field reporters. Lakip sa atong pasalamatan ang atong mga na-interview karong gabi una. Si Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer Dr. Anthony Anggong Damalerio. Ang ato pong Provincial Health Officer si Dr. M.M. Uy. Ato pong pasalamatan ang atong lokal nga buhatan sa pag-asa na interview sa dato ganina si Sir Leonard Samar. Ug ang katapusan ato na interview ang Tagbilaran City Fire Station. Salamat sa kaayo ninyo labi na sa mitubag nato si Fire Officer 1 Fabio. Sa nga na lang sa kinatibok ang Pwersa sa Tagbilaran by Night o Banchang Allen Doidora, Earn Pahayahay o ni Leonard Simbit. Kini na lang inyong alagad sa kahanginan Stonton and Iskal mingkarin yung hantod ugma. So samang takna o samang istasyon. God bless na tuntanan.

0: DYRD, ang aming pipaminaw yun. Every day medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay Wailain DYRD Radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Cloney Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na jug agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Iku maduulog tao, kay pertik yung bahuang. Pila kabulan na nako dyan nga lubog. Bayat nako, nag-inom ko, XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na jud siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo.
1: Mahalagang paalala, ang XL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang takna, alas 5:05.
3: DYRD. Nag-una sa mga balita.
4: Galamay nga buntag kinisiray tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlaw ng Biyernes, September 4, 2025. 38 anyos nga lalaki na dakpan sa Bible Celebration sa Pedia din sa Tagbilaran. 238,000 pesos nga balor sa gitong Shabu na sakmit sa otoridad. Sa lahing nga bahin, lulong nga driver sa motorsiklo nag-anggon ng mga angol sa lawas o managkabangga og sakyanan dito sa Sikatuna. Most wanted person sa Talisay City, Cebu nga nagatubang og kasong qualified theft na dakpan sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa hapon. Santang nanutsan og laing arrest warrant na kasantangang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa nga gisilbi atol sa joint operation sa kapulisan sa Kanihay o kapulisan sa Maa, Davao City. Mga ito mga higalang ito mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
5: DYRD Kinaham Kanunay.

0: mao nga nadubol.
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May nalang kay na ay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox ingon man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong abatukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bumot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang takna, alas 5:15.

0: high blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Powder Arco Capsule, 100% pure herbal. Ang Aldrich Powder Arco Capsule motabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Powder Arco Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
1: Aldrich Powder Arco Capsule. Ito ang totoo.
2: DYRD, kinaham, kanuna.

0: Bangtak na, alas 5:25.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Nindot ang panultihon na nagaingon, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Hate cannot drive out hate. Only love can do that. Ug kini mga igsoon ang gibuhat ni Jesus. Ang kangitngit iyang gibuntog dili pinaagi sa pagdala og kangitngit, kundi dili pinaagi sa pagdala og kahayag. Ang kasuko, ang pagdumot, ang pagbiaybiay, ang pagpasakit, iyang gibuntog dili pinaagi sa pagdala sa samang kasuko, kundi dili pinaagi sa pagdala og gugma. Mga igsoon, hinaot kini makadasig sa tanan kanato kay daghang higayon og kahimtang dili man sama sa gibuhat ni Jesus ang atong gibuhat. Diba diha sa mga opisina, lugar, trabahuan, daghan ang dinato ganahan, daghan og mga gipangbuhat nga salawayon nga mapunguta di taganahan. Pero daghang higayon nga ang atong gikasuk-an, ang atong di ganahan, maumampod ang atong gibuhat. Di sa pamilya, daghan sa tagmakita nga dili angayan. Masukot na sa atong ginikanan, masukot na sa atong mga igsuon. Pero unsa man ang atong buhaton, daghang higayon ang dili makiangayon, dili matarong, maurasad ang atong sundon. Bisan gani sa kumbento, di ba, mga igsuong mga kaparian, daghamantag reklamo sa usag-usa. Diabitaw batanong pari nga sumbungod siya nako. Daghan siya reklamo sa iyang mga kaubang pari sa kumbento. Daghan siya ikasulti. Gakonsumisyon. Sigig bagulbol. Sigig reklamo. Daghan ko gisulti niya pero sa kalahian buot na ko siya ingnon. Rather than curse the darkness, why not light a candle? Imbis nga tong luhon ni mo ang kangit-ngit, pwede ba pagdagkot kag kandila? Ang pagdagkot og kandila, pwede na to isipon pag-ampo. Pag-ampo, doon ay mga butanga mausab lang pinaagi sa pag-ampo. Pero ang pagdagkot og kandila, pwede sad ato isipon pagbuhat og maayo, pagdala og kahayag. Ang Holy Saturday tawgod sab og Black Saturday. I don't know kung ang mga liturgist muuyon ba ani nga tawgon siya Black Saturday. Ako ganahan na lang ko nga tawgon siya Black Saturday tungod kay in a way maghatag siya nato og hulagway sa kahintang nga walay Dios. Ang kalibutan nga walay Dios mangitngit gyud. Ang tao nga way Diyos ang kinabuhi mungi ob gyud. I hope kining maong adlaw magdasig kanatong mga makasasala. Unta di ta magpabilin nga layo sa Diyos. Para nga tong kinabuhi, malamdagan. Mamani panawagan ni Propeta Usia sa ato ang pagbasa karong buntaga, mamalik. Mamalik na ta sa Ginoo. Kay ang pagpanaw nga dunay Diyos sama sa kadlawon, sigurado nga dunay moabot nga kahayag. Sa mga igso nato nga naa sa malisod nga kahimtang karon, labi na sa mga problema nga usahay bugat yung kaayo. Kung watay bugat nga problema karon, salamat sa Ginoo. Pero sa katong mga dunay gi pasan nga krus nga bugat kaayo, hinaot di tamawad ang paglaom. Ang Sabado, ang Black Saturday, dili man magpabilin. Doon na may Domingo sa pagkabanhaw nga moabot sa atong kinabuhi. Let me end with a true story. Sa kainahan, dako kayo yung problema kay ang iyang anak nalulong sa droga. Grabe ang mga luha nga iyang napaagas. O grabe ang mga pag-ampo. Way huno nga pag-ampo nga ang iyang anak mabalik na gyud sa sakto nga dagan sa kinabuhi. Tambag pa imo murag usa na kalibro iyang gihatag, pero di gyud maminaw ang bata kay addicted na manggyud. Until one night, sa diyang miuli kining iyang batanong anak, naabtan sa maong anak ang iyang inahan, nagluhod ug nagdupa atubangan sa altar sa ilang balay. Nagluhod, nagdupa ug naghilak. Ambot unsay na itabo, pero natandog man ang bata. Ug wa siya makatulog niadtong gabi una. Ug nakaingon siya sa Ginoo, mubalik nako ni mo Lord. Ug tuod man sa sunod nga mga adlaw, ang bata, ang maong anak, wa na magduga. Ug lipay kaayo ang inahan. Di kabayran og sapi ang iyang kalipay nga naihiuli, nabalik ang iyang anak sa sakto nga paminsar. Pero sa kaadlaw ni ana, day miabot nga duha ka armadong tao ug gipusil sa way kaluoy ang maong anak atubangan sa iyang inahan. Can just imagine the pain. Ma-imagine nimo ang kasakit ni Maria, no? Na magsudong ni Kristo nga gilansang sa krus sa way kaluoy nga mga tao. Mausad ang gibati sa maong inahan. Abi ninyo sa wa pakabugtui, ginhawa ang bata. Nakabungat siya mga pulong sa iyang inahan. Ma, salamat nga wa ko nimo buhi eh. Salamat nga wa ka mawad-ig paglaom nako. Salamat nga nagpabilin ka sa imong pagtuo. Mga igsoon, we keep the faith. Black Saturday will not stay.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
0: Ang takna, alas 5:35.
1: DYRD Naguna sa mga balita.
3: Igala may nga bungtang kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlong Biyernes, September 4, 2025. 38 anyos nga lalaki na dakpan sa Bible Celebration sa pedeya din sa tagbilaran. 238,000 pesos nga balor sa gitong Cebu na sakmit sa otoridad. Sa lain nga bahin, lulong nga driver sa motorsiklo nag-anggon o mga angol sa lawas o managkabangga o sakyanan dito sa Sikatuna. Most wanted person sa Talisay City, Cebu na nagatubang o gasong qualified theft na dakpan sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa hapon. Santang nalutsan o laing arrest warrant na kasantang ang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa nga gisilbi atul sa joint operation sa kapulisan sa Kanihay o kapulisan sa Maa Davao City. Mga katumang higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD Naguna sa mga balita.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhans.
4: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mataba. So hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita which is bulan kapi na. Ano palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos hindi ko inom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Ako mabangon magaling ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano nag-i-tiktok GTX
6: mabibili sa mga butiga Bali.

0: pump muli ang EXL Makabuhay Plus Diet Tawi Capsule. Ito ay gawa sa mga piling sangkap tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya sa pagtahak ng ating mga pangarap, siguraduhin alagaan ang iyong kalusugan. Mahabot mo pa ba ang pangarap mo? Kung may sakit ka na, stay healthy with proper diet and exercise. Kasama ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Oh, ano mo kulaan naman ay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ako sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
2: Kunya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
2: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
2: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
2: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: ang takna, alas 5:45.
1: DYRD, nang una sa mga balita.
2: Igalamay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumuntaga ning adlong Biyernes, September 4, 2025. 38 anyos nga lalaki na dakpan sa Bible Celebration sa Pedia dinhi sa Tagbilaran. 238,000 pesos nga balor sa gitong Cebu na sakmit sa otoridad. Sa lain nga bahin, lulong nga driver sa motorsiklo nag-anggon ng mga angol sa lawas o managkabangga og sakyanan dito sa Sikatuna. Most wanted person sa Talisay City, Cebu nga nagatubang og kasong qualified theft na dakpan sa kapulisan sa anti-kidnapping group kagahapon sa hapon. Samtang nalutsan og laing arrest warrant na kasamtangang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa nga gisilbi atol sa joint operation sa kapulisan sa Kanihay o kapulisan sa Maa, Davao City. Mga katumang higalang at mga uluhan, ang mga detalye karong alas sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nang una sa mga balita.
3: DYRD Radio Balita.
4: Outreach, Balitang Kalusugan.

0: Gara mayong adlaw ka na itong tanan. Good morning. May magpagpanikaisikay sa itong mga kaigsunan. Nining sa iyong kabuntagon. Good morning. Sa mga tigamitan o padong pangamugamit sa tuang mga produkto sa Aldrich Corporation, mga higala. Kumusta na ang atong mga kaigsuunan? Kumusta na ang atong mga kaigsuunan nga sa iyong nibangon karong butaga? Atong pasalamatan ang Diyos nga makagagaho, mga higala, nga naghatag nato sa tanan. Niya atong ipasalamat sa atong Diyos nga magagagahom nga nagamit ang tanan nato nga mga senses, mga higala. Atong common sense, apil na. Kaya dili man di ay upat lang ka sense nato na pamaday usapon nga upat ka mga senses ato. Kung dili na pamaday ay common sense nga importante po kayo, no? Welcome na usab din sa atong tulumanon, Aldrich Balitang Kalusugan, nining adlaw karon nga Biyernes, mga higala, pitsa 4 na nining buwan sa Setyembre. Good morning ni Ma'am Clarice Cheng, ang atong regional coordinator sa Aldrich Corporation, ang atong provincial coordinator nga si Paring Gilbert Narval Arais, no, uban siyang banay diha sa Maribohok. Lansad na ba tingali kapitan eh? Okay, so salamat kayo sa ito ang mga kaigsunan, sa itong mga senior citizens, katulabi na yun itong tumbiyaon ito mga higala, katong mga adunay gihambin ng mga problema sa lawas, tagsa-tagsa ka mga problema sa lawas. Atong iampo sa itong Diyos nga magagagahom, nga unta maulian na mo. Doon niya usang paagi nga magaan-gaanan mo sa inyong gibati, akseptaha ang inyong problema. So, ayaw na lang pagbasol sa niaging nga mga adlaw nga nag-abuso ka, mao na hinungdan nga ano na ka ng problema ha, kay wa kanay mahimo. Ang nilabay, nilabay na. No, dili na mamahimong bakwion pa ang mga nahimo sa nilabay nga mga sayop na to. No? Mga to na laman, nga itong iampo sa Ginoo nga pasailoon tas itong mga sa ato ang pagway pagpakabana sa ato ang panglawas o kahaway pagpakabana sa atong katilingban, sa atong mga membros pamilya o ingon man usab ang way pagpakabana labi na gyud sa ato ang lawas, no, sa ato ang health. So mao na nga atong pangayoon sa Ginoo nga unta mahibalik ang maayong dagans panglawas. O di na lang mulingi ito ni Agi kay makasamot pagka-stress. Akseptahon na laman ang imuhang nadawat. Unya katong mga tao nga naapa sa mayong dagans panglawas niya gaabuso, mamalandong unta, no? Nga kining lawas sa tao o abusuhan, dali ragyog ka magkasakit. Di wagyoy ligon aning lawas basta magabuso ka. Sige kag panigarilyo, sige kag kakuwagtog, sige kag kaog mga processed foods, mga junk foods, mga tambok para tamis nga mga pagkaon, giguba nimo ang imong immune system. Wa gyoy kapaingnan ang lawas sa tao mo. Huy-huy gyud ang imong abaga, mga higala, bisag unsa pagkakadakog lawas diha. Basta kay di ka mag-atiman sa lawas. Mga sugyot sa Aldrich Corporation, atimanon na ito ang itong panglawas. Huwag ang makatabang sa pag-atiman, eh, mao ang atong Pau de Arco Herbal Capsule. Imnon lanimo ni 30 minuto sa dili pagkamukaon. Buntag o tuhapon. Tulaki lag init-init nga tubig. Unya, huwag naa ka sa mga habits nimo nga makaguba sa imong immune system. Hinahinayig undang, no? Undang nga kay ikaw raman joy gihapoy maghambin ana kini mga barkada, kini mga amigo, o kaha nahungog ka sa imong mga igsuon nga abusado pod, di juna mo ka iban sa imuhang sakit kun ikaw mag-aaduna na kay bation, kay ikaw gyung gada si mong lawas, ikaw gyud maoy maghambin, magantos, no? So una-una na lang nimo nga og magpalabi sa pag-abuso, ikaw ra mang gihapon gyoy magantos. Aton timbayaon ang ato ang mga online viewers, mga higala sa atong Facebook page. Si Sir Sergio Ranque, una nakaabli na to, no? Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning. Doris Caloyong, Ma'am Betty Matiga Humawid, Evangeline Libut Inas, si Glenn Galliare Saranhuis, good morning Sir Atoy, paki-greet og happy 80th birthday to board member Tami Abapu Jr. Karong adlawa, happy birthday board member attorney Tami Abapu Jr. nga nagsaulog sa iyang ika 80 anyos karong adlawa, no? Salamat sa Ginoo, no? O Cleofi Safe Loyloy, good morning Ems Rikina, Sir Leo Rikina, Carla May Rikina og si Dominic Rikina, ilahang mga anak, no? Ni Nito Busiti Sanchez diha sa Baclayon, mga higala. Nagdaat ni Stingog diha sa mga senior citizens. Labi na gyud, good morning adto ni Ma'am Dore Kagoko diha sa lungsod sa Alburquerque, mga higala. Kini si Ma'am Dore Kagoko, tigamitan istong Pau de Arco Herbal Capsule o Pau Liniment. Unya magpasalamat ni Ma'am Dore Kagoko kay iyang i-share sa iyahang mga sakop sa senior citizens diha sa lungsod sa Alburquerque ang iyang kasinatian, iyang experience sa paggamit sa Pau de Arco Herbal Capsule o Pau Liniment, mga higala. Napoy Pau masahe niya. Salig yung gayo si Ma'am Dore Kagoko, parihan ni Ma'am Bete Matiga Humawid, no? Ni Boss Iti Sanchez, ni Ma'am Doris Caloyong, mga uguban pa na to ng mga kaigsuunan, mga higala, nga nagagamitan sa to ang mga produkto. Si Ma'am M. Serkina, si Ma'am Aida Almidilia, si Ma'am Maria Jima Auman, no? Good morning. Iyang gishare nga to sa mga aduna na po yung mga panghidaron diha sa lungsod sa Alburquerque. O tuon man, adunay daghan nga misundog nga to niya, mga higala. Bisan pagani og dili pa seniors nga nakahibaw nga adunay kasinatian si Ma'am Dore Kagoko sa paggamit sa to mga produkto, iyang gisyeran og migamit na usab niini, mga higala. So salamat kaayo, no? O kisa po itong uban na itong mga kaigsunan nga nakasulay o nakagamit hangtod karon sa ito ang mga produkto, mamahimong imong i-share nga ito sa imong mga amigo, sa imong silingan, kay aron po maugon sa imong mga kasinatian sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation mahitungod sa panlawas. Makakuan po sila, makasinati po, no? Ila po nga masinati. Sharing malangguning ato ang kining ato ang pagkapuyo ning kalibutana, no? Kikinahanglan nga pagpakigambit, no? Pagpakigambit. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala, war mang guling harmful side effects tungod kay kini puro natural, ginama ni gikan sa inner bark sa kahoy ng lapatso dito dito sa Brazil, no? Sa San Paulo, Brazil, sa kalasangan, baga nga kalasangan dito. O ang mga Inca nga mga Indians mo'y nakaila sa kamahinungdanon ining maong matanga sa kahoy. Ang labing epektibo nga parte sa iyang lawas katong inner bark kay gipaugan ni o niya gipulbos, no? Gipowder og maoy gisud sa kapsula. O niya usa ka ISO kuan po ni kining nay nagkuan ni ang naga manufactured ani mga higala. Kini mautanga sa kahoy dili ni kay ingon og anha ra ni sa daplin sa to ang karsada mabuhi kun dili hilabihan ka kuan ni maong matangas kahoy. Dili ni pareha ng ubang mga kahoy, mga higala, nga muturok lang daplin sa krasada tungod kay kinipilian. Dili ni mamahimong mabuhi sa mga polluted nga mga dapit, no? Abong sa abog, dili ni. Tuan ni sa mabagang duot sa kalasangan. Nga din ang mga Inca, ang mga Indians mayo nakakaplag sa kaminugdanon aning Lapatso tree, miraculous tree, gihulagway po na sa uban, divine tree, giver of life, no? Nga matang sa kahoy. Importante gyud nga atong hatagan og pagtagad ang atong panglawas og mag-amping kanunay. Mao nga sa among adlaw-adlaw nga rutina, apil ang pao di arco capsule, isip among gipili nga gamit sa pamilya. Matod pa ni Ma'am M. Serkina. Salamat kayo, Ma'am M. Serkina, Sir Leo Rekina, o sa ilang duha ka mga anak. Ikon Inting, good morning. Mayong nga pagpamati. Sige na gamit sila si Paulina Balitlong, Sola Grado, Felicitas Lidama, Lisa Bonete, Ronnie o Frank Ongkoy, nagagamit sa Pau de Arco Capsule, matod pa ni Ma'am Doris Kaluyong, diha sa lungsod sa Corilla, Kankata, Corilla, mga higala. So, salamat kayo, Ma'am Doris Kaluyong, kay imo pong gi-sharean, no? Nakigpaambit po ka ngadto sa imong gihinganlan karon, no? Og si Ma'am Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, nagagamitan sa itong Pau Liniment. Bisan pagtuwa sa gawas, mga higala, nagagamitan sa ito ang mga produkto. Si Sir Francis Antonio dito sa New York, atong timbayaon, mga higala. Good morning, usab ni Ma'am Maria Gima Auman, ni Josephine Humigo, mayong buntag, ni Gaudencio Umali, ni Fidel Lamban Apari Biwang. Og ingoman usab ngadto ni Ma'am Adel Ayeng Sulihon, no? Good morning. Og sa tanan nga nagpamati nato karong buntaga, mga higala, salamat kaayo sa inyong pagtubay. Og ayaw kalimot ha sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation, Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, og Energotoro, mapalit sa 150 ka mga butika, libot sa itong lalawigan sa Bohol. Salamat kaayo og may buntag ka na itong tanan. Ato sa mga tibayaon si Attorney Edgar Migrino Chato, diya sa lungsod sa Balilihan uban siyang Banay, Brad Ching o Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply. Og sa ilang mga suki diya sa CPG North Avenue, ang Cortez Bicycle Shop diya sa Upper La Paz Cortez. Ni Ma'am Christine Joy Tandog, maayong pagpamati usab ni Sir Jay Tandog o sa ilang mga suki sa Dawis Cycle Center diya sa Maribelis Dawis. Mga pensionado sa SSS, GSIS o mga senior citizens, suki nila Ma'am Jigjig sa Cebu APC Parents Corporation, maayong pagpamati. Bradley Batugan og Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Bro Kagawa Dani Abiliana, Kugihang Kagawa des Barangay Kugon Dakbayan sa Tagbilaran. Og ingo manusab si Kagawa Roberto Batsoy Alba sa Poblasyon 2 ning atong Dakbayan. Ni Ma'am ni Kagawa Sabel Rinca de sa Buol ning atong Dakbayan. Og ingo manusab maayong pagpamati ni City Councilor Tim Butalid, City Councilor Edi Burha og City Councilor Plong Rinca. Engineer Edgar Ma'am Inday Balunga sa Balungas Lechones, Porok 3, Barangay Dao. Magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, si Sir Merchur Daniel, ang General Manager nga si Ma'am Janet Romero. Good morning sa taga Bohol People's Lumber, Relief Appliance Plaza, taga Bohol Tropics, balik na sa Kalihukan. Good morning. Ilabi na diha sa Accounting Division, mga guwaping diha. Good morning. City Mayor Jane Yap, mayong pagpamati. Good morning usab sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko Uno, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati ni General Manager Jocelyn Taguktok. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station das Porok 5, Barangay Buol. Barato ang mga produkto dito, mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging o Muloy Caballo des Baclayon, ni Ma'am Edith Rebeta des Montanya Baclayon, good morning. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generex Pharmacy, good morning. Kinakusgang Vice Mayor sa lungsod sa Albuquerque, Vice Mayor Dan Samar. O ang hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center, Des Palma Street, Poblacion 2. Ning Dakbayan, Haom, sa tanang mga events, mga higala, duro kayo sa pantala ni atong syudad. 3 minutos lang kung inyong pag-asakyon, mga higala. May nga daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldrich Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldrich Corporation sa bayan.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold, the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt among us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Pray for us, the Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ.
2: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
3: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
4: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Dai nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
5: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug Rose Pharmacy. Sa uban pang mga butika, mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karong sa detalye sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds, gikan sa lungsod sa Tubigon. Giingo nga doon ay nahitabo nga sunog sa kasagbutan kon grass fire dito sa lungsod sa Tubigon kagabi. Din kani dapita nahitabo uban ato karong butaga si Fire Officer 2 Lo Franco sa Tubigon Fire Station. Sir, good morning.
1: Good morning, sir.
0: Si Atoy Kosap ni sir sa DYRD Patrol Balita. Fire Officer 2 or Senior Fire Officer 2 Lo Franco?
1: Fire Officer 2, sir.
0: First name na to, sir?
1: Arnel.
0: Okay. So, tinuod ba nga doon ay grass fire diha sa Tubigon? Asa man ni dapita na hitabo? O napawong na ba ni karong mga gutlo?
1: Gabira na napawong, sir, niya. Ang exact address, ana, sir, ang mapang i-verify sa nanawag ko sa kapitan sa Makaas. Uh-huh. Kay nahog mo ko nagbandiri sa Makaas o sa Trinsiras. Ang nanawag ko na nga.

0: Cirebon, mga bukid.
1: Mm-hmm.
0: So, nga nanawag mi sa kapitan sa Makaas ron.
1: Oh.
0: Manaw pa kung siya siyang matanor kung asa kung siya nasakop.
1: Unsang orasa nagsugod ang grass fire?
0: Nareceive na mo ang kanang grass fire. Ang oras, sir, sa may grass fire is alas 6:15 sa gabi.
1: Oh. Kisa may nagpahibaw ninyo?
0: Anonymous na number sa cellphone, sir, na nanawag.
1: Mm-hmm. So, napaong ang maong grass fire, unsang orasa?
0: Mga alas 8:30, sir, sa gabi.
1: Okay. Unsa kadako ang nasunog nga mga kasagbutan? Wa bay mga balay na apil?
0: Wala pa ta ka verify sa exact nga kuan, sir, gidako sa kanang grass fire kay gabi ipon itabo niya. Mga uwatan pa ta sa kanang kapitan nato. Kung unsa sa ka pila ka square meter ang kuan?
1: O pila ka ektarya ba ka? Pila ka ektarya ka ha?
0: Ato pa nang i-verify, sir. Pila ka square meter or unsa ba ektarya?
1: Unsa may nakaingon ka sa maong sunog sa kasagbutan dito?
0: Duri sa ang kanang pangutana ito sa mga tao, anong tabang na mo? Katong lugar, sir, is ditananan to sa mga panba, kanang maguyab.
1: Aha. Nga.
0: Basin siguro o kanang kuan, na panba na sila ito, nang luto-luto nga, nabiyaan ilahang mga bagas ilang nilong agan ba? Ba nila mapang or naboroy nag nag-reliever sila nga tak-tak pa labas yung opos nga gaay naman kayo mga sagbutunong doon sa ako. Ito ko sa kainit nga kasangin pa.
1: Hmm. O niya, nada-nada yung mura kusina dito? Nada yung kalutuan po?
0: Kuhan siya sir, o nang mura upinspisa siya sir, muto ba niya kanang nay daghan na kasorya nga kuan ko to dito di tananan og maguyab. Nga na po may nakita dito nga higaanan nga kanang mga dungagan ba
1: mora
0: sige na dungag sila o mga magdita to
1: to am ora day kasa kasa kanang kalasaw kala kalasangan na na gidita nila ang kala kalasangan. Unya kining wa bay mga tanom nga nangaangin mga kalubihan magkaha mga balanghoy o kasagingan na apil atong pagka sunog mga prutas magkaha.
0: Wala sir, purely kugo na to siya sir kay Muto mo siya Montinos area. Mga kugo na to siya mga sunog.
1: Way na angin ba wa bay mga balay ba to kaha sa unahan nga moy inyuha pong gi fight aron dili ma-appeal sa pagkasunog?
0: Katong lugar, sir, luloy, robotog balay, kay namas mutong apart. Pero amo doon siyang patay ang kayo, kay basin mo mulugsong padong sa kuan ba ubos pa, kaya namo to yung mga kabalay sa ubos, pero luloy, rado noon.
1: Doon na ba na kalsada dito, dapit sa nasunugan, kaya nakasun man nga to ang fire trucks?
0: Nay kasada sir dito sa adir tumiyagi sa Makaas niya. Nay kasada mga siminto ming palong sa babaw nga makasod ang pertak ni makabaking po sa ibabaw. Nya amo nang gipadaga nag host kay layo man kayo dun ang masod sa pertak padong sa kuan. Atong nasunog nga muto.
1: Dili pod paingon nga to sa katigbian ng napita. Unahan ba sa Libertad, unahan ba sa Busungon, anak, Dapita?
0: Before anang iskina bitaw pa dog sa Talensiras, sir.
1: Mulapas na sa Busungon di ay.
0: Wala ra kaabot Busungon.
1: Wa ra kaabot sa Busungon?
0: Wala ra.
1: Wa ra po kaabot sa Kawayanan, no?
0: Wala ra, sir.
1: Okay. So, napatay na ninyo pagka alas 8:30 basin o gano'n na pa yung mga gawanugot ka dito nga baga romano po yung makaingon na po nga mo ulbo na po ang kayo labi na gano'n ay hangin
0: pag alas 8:30 sir tanang
1: fire out na
0: napatay na mo napatay na mo katong na ay medyo usog nga himutaw sa mga baga-baga nga kugon nya gaming lugsong betul nga kayo pero gamay na lang ang kugon nga iyang makonsumo.
1: Oh.
0: Kay kanang murag kuha na kay ba di na kayo baga ang kugon.
1: Okay.
0: Nya. Amo na lang ibantayan sin nga mo uan. Mulugsong siya sa mga kabalayan.
1: Mao dunay angay
0: biyatangan lang namo.
1: Oh, magpasinan adyo sa ato mga kaigsunan diha labi na manggidagso bitaw magabi eh onya magpataka naglabay sa sigarilyo labi na nadapit sa bunga tanawan diha sa magsaysay drive nga daghang mga patay nang asurong mga sagbot diha.
0: Mo lagi sir. Kay grabing initaron niya ha plus hangin pa. Gaay na kay mga sagbot.
1: Salamat kayo Fire Officer 2 Arnel Lofranco.
0: Yes, salamat ya sir. Good morning.
1: Good morning, maimbutan.
2: DYRD nang una sa mga balita.
1: Alas 6:20 antak na sa kabuntagon dinhi sa atong tulumanon DYRD patrol balita ang ayon mag-amping ron kay magpataka ka og pagdaob-daob ron unya ang labay kag sigrilyo matunong ito skugon nga mabaga nga laya na kaayo nya ni kuro sa hangin. Kuya Umang Yuna, makadukot ng gikan sa imong upo sa sigrilyo. Unya, doon ay mga balay ito sa unahan. Kating, kuyawa kayo. No? Unya, di, atong mga sagbot ron, patay na kayo. So, kinalisuran ang pagpaong sa ito ang mga kamubiruhan. Labi na mas maayo lang itong nahitabot ito sa tubigong kaya natunong adaplig karsada. Makapabusagak sila sa tubig gikan sa ilang mga hose sa ilang fire trucks og tuwa dito sa layo usao naman madaba ni mog timba og balde pang bukbo ni mo ana. Alas 6:21 antak na sa kabuntagon

0: Atong liliyaw ko nung atong lakat sa panahon, mga higala, pinagi ni Sir Leonard Samar, gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
1: Maayong buntag. Ani akining pinakaunahing kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nga doon natay gi-monitor nga weather disturbance. Duha ka weather disturbance nga naa sa gawas sa PAR, outside Philippine Area of Responsibility. Usa ka low pressure nga naa sa east of extreme northern Luzon. Nahimo nang usa ka tropical depression. Ug samtang ikaduha, kining usa ka bagyo nga si Kanhi Saudel, nga nahimo nang usa ka low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon. Samtang una, kining mao nga bagyo nga naa sa gawas sa PAR nga naa sa east of extreme northern Luzon, base sa pagbanabana kay dinang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlaw, ana kini may mutang sa 1770 km east of extreme northern Luzon, o ana kini sa coordinate nga 19.0 degrees north, 138.3 degrees east. Samtang nagdalak ni sangin nga doon nagikusgo ng kamat nga ito na sa 45 km matagtak na doon sa sentro, o gano'n na kinigastin sa pagkurusangin ng kamat nga ito na sa 55 km matagtak na. O kini nagayarog sa direksyon, aminang kasagpan or northwestward, nga doon nagikusgo sa pagirog 20 km matagtak na. Samtang kining maong tropical depression, wala na ito. Kiniwadaang posibli kining musulod sa Philippine Responsibility sa sunod nga mga adlaw. Kung makasulod na siya sa PAR or Philippine Responsibility diha sa may east of extreme northern Luzon, pagkanganlan siya o tropical depression nga si Kweine. Samtang sa pagkakaroon, layo kining bagyuha sa kayutan sa atong nasod o layo usab kini nga wala usab kini epekto dere sa ato asa nasod kun dili padayon yapon nga gi-enhance niya kining mao nga hangin nga habagat. Samtang subang bahin, padayon yapon nato nga gi-monitor kining mao nga usa ka low pressure area nga naa sa west northwest of extreme northern Luzon nga si formerly nga si tropical storm nga si Saudel, ug nahimo nang usa ka low pressure area base sa pagbanabana ana kini sa 860 km west northwest of extreme northern Luzon. O kaning maong low pressure area, wala na kini epekto dire sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, padayon yapon nga nagpasulabi or nakaapekto kining southwest monsoon o habagat. Kining mao nga weather system nakapikto kini sa Luzon ug ingon mosab sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Antique, Uliuli ug Guimaras, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon ng kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpadupagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kalungsuran ug nakmayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati kita og mayong panahon gawas lamang sa mga pupanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay do nay maragumo ng kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang binadaw makasinati lamang ng mga pupanagsang pagpanagom ug adto na sa usahay do nay maragumo ng kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga daknit ng mga pangulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa gitawag na to og mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa pagtangkasagpan nga may mopuslabi usab din ni sa ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab sa ubang bahin sa Central Visayas ug sabtang kadagatan ining mga lugraha kasarangan ug ngadto na sa kasarangan laman ang mga pagbalod. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab ditong dapita sa Mindanao makasinati laman og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa pagtan ug ngadto na sa pagtangkasagpan ug samtang karagatan malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura makasukad sa 27 pataas ngadto na sa 35 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5 34 sa kamuntagon, umusawop sa kini sa may alas 5.50 sa kahaponon. Dini na lang kutub, kinilagikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Morada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
2: DYRD. Nag-una sa mga balita.
0: Dang salamat Sir Leonard Summer sa imong report. Good morning at to sa mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Esther Dumandan Iyana watching live from Pantalan, Maribohok. Solid followers sa DYRD Bohol. Salamat kayo Ma'am Esther. Rick Nunes watching from Del Carmen, Este Balilihan. Pabling Naraga, San Vicente, Maribohok. Shout out Marisa Naraga. Milene Layao from Dorol, Balilihan. Good morning. Agig tubag sa mga pangutana kay kada bagat na to aning uban labi na katong mga gustong mo kandidato o mo lansad karong maabot nga barangay SK election na pangutana kun sama gyud madayon ba gyud ang pinili ay unsa nakaha ang gihimong pagpangandam karon sa COMELEC. Uban na to karubutaga si Attorney La Manila o mga higala ang election officer dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Attorney, good morning.
3: Good morning sir Atoy, usab ra ti paminaw mayang butag.
0: Okay, so kumusta naman? Unsa asa na koto mga itong gihimo karon pagpangandam sa SK o barangay election nga gitakda karon Nobyembre 2? O sa imuhang pamanabana, attorney, madayon ba ka ning maong nagsingabot nga akining gitakda nga election?
3: Sir Atoy, ang imong pangutana mo pa yung mga pangutana. Pero kami sa COMELEC, ready na ni sa umaabot nga November 2, BSKA. Kaya mo mindset yun, Sir Atoy, padayon. Kay if ever man gani nga ma-postpone, so nothing to lose. Kay ready naman mi. Unya, kung madayon, so wala problema. Kay ang COMELEC, gasunod man yun gihapon sa ato ang timeline, sa ato ang calendar of activities, kay aron, wala tayong problema, wala tayong glitches. If ever man gani nga, unsa ang mabalaod nga estado sa balaod nga gipasa karon sa Kongreso sa regarding sa postponement sa ato ang barangay ug SK election.
0: Panalitag i-postpone attorney, di ba ka dako na kayo gasto ang atong gobyerno ug mabija na laman katong nay mga gipang printa na karong mga panahona?
3: Ah okay. Nagsugod naman og printa karon ang COMELEC sa mga balota Sir Atoy, pero dili man siya masayang tungod kay manual man ang ato ang barangay SK election. So if ever man gani nga ma-postpone siya ang balota nga naprinta, wag gyud gamiton kung talusa man ma-schedule ang next nga election.
0: Buti pa sabot nga manual isuwat ang mga pangan sa mo kandidato anang pauang kintahay sa balota?
3: Yes sir. Sa parehas lang gihapon sa miaging barangay SK election, ang ato ang election karon manual, isulat nato ang ato ang kisay atong botohan gikan sa barangay kapitan hangtod sa SK. So balota siya nga isulat nato kung kinsa ang atong gustong botohan.
0: Okay, so ang pag counting pag ihapay unya sa balota mura manumano.
3: Manumano gyapon sir at Sir Atoy, same gyapon sa 2023 katong gyapon trastaras.
0: Imingo dayo kahon.
3: O kahon kada siya. Di pareha sa kanto national and local election nga magamit ang machine. So sa barangay, manumano na siya gikan sa pagboto hangtod sa pagkwenta, sa pagcount.
0: Oh, okay. Panalitang makahukom ang kuan o mga pitsa 20 nga i-postpone ang election, okay pag magagihapon nga filing naman karong September 28 hangtod sa October 5 man tingali.
3: Hangtod unsa ang kuan sir, kung wala pay balaod nga mapasa kintahay o dili pa final gihapon ang balaod nga mapasa. Padayon gihapon mi sa mo ang gisunod nga calendar of activities nga September 28 hangtod sa October 5 nga filing, not unless nanay balaod na napasa, approved and effective na ana na mo mutuman sa balaod nga kami kay igol laman mi mosunod ungon sa ang balaod nga gipasa kami sa COMELEC mosunod lang. Pero kung hindi pa final ang balaod, sunod gyapon mi sa calendar of activities nato nga filing of activity filing of COC nato magsugod sa September 28 hangtod sa October 5.
0: Attorney La Manila, salamat kayo attorney, og maayong buntag kanimo attorney.
3: Salamat sir, usa ta na, salamat.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Padayon sa mga balita gikan sa kauluhan, sa gihimong drill ba sa mga eskwelahan dito sa kauluhan, mahitungod og unsay angay nga pagabuhaton kung ugaling adunay mo atake sa mga eskwelahan. Pipila ka mga bata sa gihimong drill nagka-anxiety, debriefing isunod nga ipahigayon. Kini mo gitutukan sa UNTV News.
4: Mabilis na pagpasok sa loob ng classroom. Agad na pagsasara ng mga bintana at double locking mechanism sa pinto. Paglayo sa pinto at pagyuko hanggang sa dumating ang mga otoridad. Ganito ang dapat gawin ng mga mag-aaral matapos na marinig ang hudyat o alarm ng paghahanda sakaling may bantas seguridad. Sa panig ng responders, may nakatalagang pagtugon mula sa Police Assistance, Bureau of Fire Protection, medical response at pagpapalikas ng mga estudyante sa ligtas na lugar. Kapag may mga nasugatan, papasok ang medical responders para sa first aid at pagtatasa kung kailangan ng mas mabilis na pagdala sa ospital. Samantala, ang Philippine National Police ang tutugon sa security threat kasama ang iba pang responders. Ang lokal na pamahalaan at mga kaukulang ahensya ang nakatutok sa pag-uugnay at pagpapakilos ng karagdagang resources kung kailangan. Kaninang umaga sa isinagawang nationwide simultaneous school safety drill, wala ng senaryo o gumaganap na pagpasok ng isang active attacker sa paaralan. Ito'y alinsunod doon sa naging concern at payo ng mga eksperto na hindi ito maganda sa mental health ng mga bata kung may makikita na isang hyper-realistic act.
5: At maaari nga, ayaw nating gamitin yung salitang attack, no? Kaya po school safety ang ating po ginagamit na termino. At nakataho natin yung sequence. Importante yun na makita natin kung gaano kahanda yung school at alam nila yung gagawin nila kung sakaling magkaroon ng ganitong mga insidente.
4: Bagamat mas pinasimple ang senaryo, may mga batang hindi maikakaila na hindi pa rin nakaligtas sa takot at anxiety matapos ang isinagawang safety exercise.
6: Tapos na yung drill, naka-fall in line sila and nanginig siya, nagkaroon siya ng panic attack. So, nilapitan namin siya. Dinala siya dun sa clinic. And then, yesterday, we had the drill. We had the drill. The same thing happened. Nagkaroon ng lumapit sa amin na nanginginig. So, ibig sabihin, may mga bata talaga na nati-trigger pag nakakakita ng ganitong intense na mga drill. But then again, ang kahandaan ay mahalaga.
4: Ayon sa licensed school guidance na si Juliet Vargas, hindi dapat isantabi ang ganitong reaksyon. Dahil may mga bata na posibleng matrigger ng malakas na alarm, mabilis sa pagkilos at senaryong kaugnay ng panganib. Kaya matapos ang drill, hindi lang ang physical response ang kailangan tingnan.
7: Karoon po tayo ng debriefing po dun sa mga bata na ito. Magbibigay tayo ng psychosocial support sa kanila after po nung nangyari natin na drill na ito. So bawat advisors po ay bibigyan natin ng instruction to do that.
4: Sa debriefing, ipinaliliwanag sa mga bata ang layunin ng drill at ang mga hakbang na dapat nilang gawin. Mayroon ding classroom activity sa mga advisor para matulungan ang mga estudyante na maunawaan ng exercise at mabawasan ng takot at anxiety. Sa isang school safety drill, hindi lang kung gaano kabilis makakapasok sa classroom o makapagsasara ng pinto ang sinusukat. Kasama rin dito kung paano mapananatiling ligtas ang isang bata. Hindi lang sa pisikal na panganib, kundi pati sa takot na maaaring maiwasan ng ganitong karanasan. Kaya sa bawat drill, kasama sa paghahanda ang tamang response at kung paano matutulungan ang mga bata pagkatapos nito. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
0: Mga balita gikan sa gawas, lalaki sa New York, naigo sa kilat, insidente, nakuhaan og CCTV. At upaminawon ng UNTV News kabahe niini.
8: Isang lalaki ang nakaligtas matapos tamaan ng kidlat sa Staten Island sa New York nitong Martes oras sa Amerika. Naglalakad si Thomas Fahmy nang biglang tumama ang kidlat na nakuhanan ng doorbell camera ng katapat na bahay.
9: Sure, yes, please come. Are you okay? I'm calling an ambulance for you.
8: Agad siyang pinapasok ng may-ari na agad ding tumawag ng ambulansya upang siya ay masuri. Napag-alamang ang katabi niyang puno ang direktang tinamaan ng kidlat ngunit nadamay siya sa lakas ng boltahe. Ipinagpapasalamat ni Thomas na siya'y nakaligtas sa insidente.
0: Unang bahay gatos ng mga balita, hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Andrew is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
0: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus. Time Check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by San Mig Light, Live Light, Drink Light, San Mig Light. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: Way palinay, DYRD kanunay.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: This year, let's turn awareness into action and show that together we can make a difference. Join the Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. The grand launching is on August 29 at 10 a.m. at the Island City Mall Activity Center. Witness the Pink and Denim Upcycling Show. Meet the 44 beneficiaries and be part of Strands of Love 2026. Show you care. Donate your hair and help bring hope to someone battling cancer. Hair donation is from 9 a.m. to 3 p.m. with free professional haircut and special freebies from sponsors. Then get ready for the Pink Run on October 4, Pink Bazaar on October 5 to 10, Pink Symposium October 11, and Pink Zumba Marathon October 18. The Alturas Group of Companies, Pink Bayanihan 2026. One cause, one heart, stronger together.
5: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita og kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Motabang pagpahapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
9: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
5: Alas 6:43 ang atong oras kabuntagon. Good morning ni Milin Layaw, ni Merly o Perlita Perly Doisabas Remirata, Villa Caballero, Diograsya Tatad. Greet ko sa atong amigo diha sa Capitol Motor Pool og happy birthday ni Leo. Hayo, salamat kayo. Aileen Mateo Villorejo, Buena Vista, Bohol. Yen Yen Diolaa, Fatima Cortez Jr. Canada. Shout out ni Ronilex sa onya Silada Eva from Maria Asani. MacLear Resort Kabad Balilihan. Good morning po ni Kagawad Polpahang dia sa Mansasa. Good morning Elver Bagol Tigpaminaw. Og happy sa man preparation day ano man sa may gianda man mo sir or ma'am. Phil Burha, good morning. Good morning po ni City Councilor Idi Burha no ni Councilor Plong Ringka na nagpamati sila nato karon. Cecilia Satera Calipes from Bungahan Antikira, Josephine Humigo, Elizabeth Obradas Igot, watching from Mactan, Lapu-Lapu City. Good morning, ganun yung tanan dia. Alas 6:45 na.
2: Uy, Balinay, DYRD kanunay.
10: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
14: BDMP Cooperative.
15: Mahal Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposit, and time deposit, consumer services and catering, funeral service. Cooperative Assurance Center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers free membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno, General.

0: Labing ulahin ka si Karan, gikan sa City Hall, magigal at upaminaon, ganon si Kai Casenilio, Bayuko, Kai Go.
1: Gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Business Permits and Licensing Office o BPLO, ang ikaduhang orientation for new business registrants ni ining tuiga. Gituki sa kalihukan ang mga kinahanglan sundon sa mga bagong rehistradong negosyante, ilabi na ang ilang continuing compliance obligations sama sa mga permits, clearances o guban pang regulatory requirements samtang nagpadayo ng ilang operasyon. Matod ni Mayor Jane Yap, nga importante nga ang mga bagong negosyante dili lamang makaparehistro sa ilang negosyo, kundili makasabot usab sa mga lagda o responsibilidad nga ilang kinahanglan tumanon. Iyang gipasalig nga ang city government andam nga mohatag o giya o suporta para makatabang sa mga negosyante sa pagpalambo sa ilang negosyo o sa lokal nga ekonomiya. Mitambong isip resource speakers o panelists ang mga representante gikan sa nagkadaiyang city offices o regulatory agencies, lakip ang City Environmental Management Office, City Treasurer's Office, City Planning and Development Office, Tagbilaran City Primary Care Facility o Bureau of Fire Protection. Gipaila usab ang GCash, SoundPay o SoundPay Plus isip digital payment solutions nga mahimong magamit sa mga negosyante sa ilang operasyon. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casenilio Bayokot, ang friend mo forever.
0: Alas 6:50 na tong oras. Good morning ato ni paring Vin Arrigo, ni Brade Michael Eboho o ni Dudong Dos Pueblos. Naglanog-lanog ato ang sibya diha sa Habitat Buol ni Kagawad sa Belringka po diha sa Buol. Ano na tayo taga pagtagad mga higala kining concern sa usa sa mga concern na citizen. Mayang buntag Brad, pwede ka ha mamalihog pagpa-public service sa mga residente kon mga nanimuyo diha sa 0054 Jansin Heights, Dampas ning Dakbayan sa Tagbilaran. Gikalat ra ang mga basura, unya tangagon pod sa mga iro ang mga diaper. Pwede ra kaha i-attention ang Barangay Dampas ani? So atong i-call up ang attention pod gawas sa mga nanimuyo diha sa mga barangay officials diha sa Barangay Dampas ni Kapitan Anyana, no? Si Kapitan Anyana na maoy kapitan diha karon sa Dampas, no? Kapitan Anyana, palihog lang kuno og subay ani kapitan. Diha daw sa 0054 Jansin Heights, Dampas. Gakalat kuno ng mga basura, do na gani pictures nga do na gani picture nga gipanaa diri. Nanab-ay ning mga diaper ani sa ani may mga sanga paskahoy nga gilabayan, no? Nya makita madaplin mo sa karsada pod mao ning murag puling kayo sa mata ko na tanawon ba, no? Palihog lang kanang mga nanimuyo diha, palihog lang paghipos kuno ng inyo mga basura, ayo lang ikatag ng mga daplin sa karsada kay lain kayo tanawon, no? Makabuling sa pananaw sa mga tao nga muagi diha ang dapita diha sa 005 Jansin Heights, Dampas. Baga higala alas 6:52 na.
2: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
3: DYRD Worldwide.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Nadakpan sa bypass operation ang 38-anyos nga si Kalaw. Murabi, naglanggam raning Kalaw, nari po'y tawan. Sa PDEA, dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gibanabara mukabat nga to sa 238 kalibo.
6: ang kantidad sa gituang syabu nga nasakmit sa kapulisan. Sa Earn Pahayahay sa iyang report.
7: Usa ka 38 anyos nga lalaki ang nadakpan sa hiniusang bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Bohol, inabagan sa Tagbilaran City Police o sa Bohol Maritime Police kagahapon. Dito sa Puro 4, Barangay Bohol, ning Dakbayan na. Gipahigayon ang operasyon alas 5.24 sa hapon ubos sa pagpanguni ni PDEA Bohol Provincial Office Chief IA5 Jordan Lonesa. Uban sa mga operatiba sa Tagbilaran City, PNP o sa Bohol Maritime Police. Anadakpan giila nga si Robert Cobreses Bulunggaita alias Kalaw, 38 anyos, minyo, walay trabaho, residentes Puro 4, Barangay Tangnan, Panglao. Nakumpiskar sa operasyon ng gibadawanang 35 gramos nga puti nga crystalline substance nga gituang shabu. Naroon ay standard drug price nga to sa 238,000 pesos. Lakip sa nakumpiskar na usa ka heat cell transparent plastic sachet nga gibadawanang 5 gramos nga gingong subject of sale o laing mga pinutos nga gibadawanang mga 30 gamos sa gingong iya sa suspect na recover. Usab ang usa ka perfume box nga adunay marka nga static nga gigamit isip sudlanan sa gituhang shabu. Usa ka tinuod nga 1,000 piso bail nga kwarta nga gibutang sa ibabaw sa budol money isip bypass money o usa ka Vivo Android cellphone. Ang suspect pasakaan sa kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalabot sa ilegal nga pagbaligya o paghupot sa dangerous drugs kon gituhuang shabu. Kasamtangan nga gipaslak sa selda ang suspitsado. Gikan diri sa PDEA Provincial Office. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Morning ato kang Jumar Tikong. Sa laing bahin alutsan o laing arrest warrant ang kasamtangang binilanggo sa City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa nga gisilbi atul sa joint operation sa mga kapulisan sa Kandihay o kapulisan sa Maa City sa Davao City. Si The Barker Cell Remulador sa detalye.
8: Gisilbihan og laing warrant of arrest ang kasamtangang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City. Kini atol sa gipahigayon ini nga joint operation sa kapulisan sa Kandihay o kapulisan sa Maa City batok sa 47 anyos nga kasamtangang binilanggo. Bitbit sa kapulisan ang laing arrest warrant nga gipagawas ni Judge Marlon J. Gilena Moniva sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 74 sa Cebu City. Pinitsahan kanito pang Nobyembre 10, 2021 sa kasong syndicated estafa. Laing tulo ka outstanding warrant of arrest. Pinitsahan Nobyembre 16, 2021 gipagawas usab ni Judge Stella Alma Cinco Caroso sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 12 Cebu City batok sa mga kasamtangang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa. Base sa taho gibutyag nga pulos way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong binilanggo. Narukad gikan sa Campo Dagoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
6: Nakaangkon ng mga angol sa kalawasan ng usang kalulo nga nag-drive sa iyang motorsiklo humang kini nakabangga o sa kasakyanan di sa lungsod sa Sikatuna. Si June Gutierrez sa iyang update. June, go!
9: Kaganda sa Galeris Medical Center ang usang kalulo nga driver sa usang motorsiklo humang kini may bangga o kasakyanan dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang lulog ipaila nga si Herman Apoyon sa 61 anos lumad ng taga-Purukutso barangay Libho sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuna sa ira, kagahapon sa Marasay si Medya sa iyo nga kagabiyon nga kini si lulo dito kinigikan sa ilaha mga parinte diya sa Abukay Norte sa lungsod Sikatuna o si iya na unta pagpauli lulan sa gida ng motorsiklo pag abot ko sa may poblasyon Sikatuna. Wa siya makabantay sa iyang naisundan nga sakinan. Ug sa tuwa nga mabaginabi ni Police Corporal Berson Gara, Police Alonso sa Sikatuna.
10: Based sa initial investigation namo, sir, statement po sa driver, gikan siya sa niya trabaho sa health center.
11: Okay.
10: Madong siya sa car wash, dari sa poblasyon niya, dahil vacuum ang iyong sakyanan. Upon executing, kuhan, left turn, nanta siya sa mirror, ingon siya, yung alit niya, wala ko na ikuhan, wala ay kasunod.
11: Ah, okay.
10: No, pag-execute niya, kalit mong kulong na yung lugap, pakikilid. Kaya sila, ang nakabangga niya is, kasunod, silbig kasunod niya, sir.
11: Ang panaway, suga ang motor.
10: Bangga naman na, guba lang natubangan. Pero ang base sa tulti sa mga nakita is, suga ko yung suga.
11: Okay, ako.
10: Based sa investigation, sir, kay Sadhan Majid ang ibangga, naka-issue ang statement na itong kuha niya. Pag naluoy po siya sa nabangga lagi, mas concerned pag siya sa nakabangga kaysa iya sakyanan. Iya sakyanan, murag na kog damage.
12: Nga po, taga tuwa usap nga kisusi, kaning driver sa motosiklo. Nakaangkong kani graphic angle sa iya o liog. Bunog usap siyang kalawasan o pala siyang pinig atiman sa tuwang mga doktor. Nga gipaluap po itong driver sa sakyanan nga gibangkaan aning nga lulo. Nga usa kami drive sa tuwang ar-isyo si Katuna nga si Krisa Kandule. Nga lumad nga nagabarangay Abu Kaisor sa Ronso si Katuna. Wa ni makaangkon o mga angol bunog siya nga kalawasan. Gikalang dali matangan sa Galiaris Medical Center, Kanselito, Gutierrez, ang friend mo forever, basta palita, DYRD, ang sabigan sa balita. DYRD.
6: Kinatibukang bayan sa itong round, balita inyo na pati.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita, gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
13: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
14: DYRD. Operation Tabang.
6: Hello, good morning. Hello, good morning.
15: Hello, good morning.
6: Good morning, kinsani? Kinsani, kinsani?
15: Makoy, utara ka.
6: Kinsani, ma'am, kinsani?
15: Ma'am.
6: Di man ta makasinabot ani. Sige, watuwat lang mo diha sa gawas, ha? Watuwat lang mo diha sa gawas. Uban si mo mga kauban diha. Kani si Virginia Acebo, si Demel Vanessa, Marco Osaraga, na po si Timoteo Binatero. No, pag puros mo makadawat diha o 1,000 pesos gikas sa mga loyal donors, salamat sa itong mga loyal donors, mga higala.
16: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Adi and Ryle, Rollitz Auto Care, Historia Family, Wilma Gran, ug Baliola Family.
6: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyos Dao, Diamond. Salamat kayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Sarikina, ni Ma'am Praxides Mahomas, ni Sir Jeboy Tabera sa Rollitz Auto Care. O gingo manusab ni Father James Darunday sa ang programang Baksan, ipaagi ang paghatag og tabang diha sa STK Diner at Bangsa Solidad Suites sa Poblasyon 2. Ni Ondoy Krista na dunay 200 pesos o ang 500 pesos gikan ni Ma'am Inday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dilihalayo sa Co-op o kung dilihalayo sa KFC Church. Onya Wailaing Restaurant ya punuan sa Acacia mga higala. Good morning dayeng ato ni Kagawad Roberto Batso Alba sa Poblasyon 2 og ni Kagawad Dani Abilianas Kugon. Pigado iti nang atong oras mga higala kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat og mayong buntag. Salamat sa Dios.

0: Alas 7:03 na.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na, sure ka pa!
0: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, og diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi, ang dili ganun ta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
3: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Good morning, iti Rilas ko dalogdog buhadas. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Marihil kiwag aranto nagtanaw po. Fe Mongkada Malimot nagtanaw. Richie Montañez, nagtanaw po ka na ito karon live. Abreu Galio Barbaruna nagtanaw live ikan sa Kabayuan Kalape Bohol. O si Lito Maghinay. Kapin sa 1 billion pesos nga proyekto para sa ikaduha o ikatulong distrito sa Bohol ang wa pa mapagawa sa national government. Nagituuhang epekto sa pagbutar og no sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Atong paminawon ang report ni Alagad Allen Doidora.
1: Kapin 1 billion pesos nga special allotment release order kon saros sa tuig 2025 o 2026 para sa probinsya sa Bohol ang wa paghihapon ma-release hangtod karon sa national government. Kinamay na sayra ni board member Nathaniel Binlod sa iyang gihimong pagigita ngadto kang cabinet secretary Benjamin Abalos uban sa 19 ka mga mayor sa Bohol nga gipanguluhan usab sa presidente sa League of Municipalities of the Philippines Bohol chapter Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes. Matod ni Binlod nga naghubgop ang 19 ka mga mayor sa Bohol ilabi na sa 2nd ug 3rd district aron sa paghangyo nga ma-release ang SARO para sa pag-implementar sa mga programag proyekto nga naglakip sa mga school buildings, farm to market roads ug uban pang infrastructure projects. Sa ilang pagatubang kang Abalos na suta nga mukabat sa kapin usa ka bilyon ka pesos ang kantidad sa SARO para sa Bohol nga wa pa ma-release. Ibutyag ni Binlod nga ang wala ma-release nga SARO posibleng epekto sa pagbutar og no nila ni 2nd district Representative Van Van Omintado o 3rd District Representative Alexi Tutor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
2: Bilyon dapin ang budget sa 19 kapit na isbutan gahapon. Na ganun mga discrepancy na ni Congressman Van Van Omintado, Congressman Alexi Tutor o Gobernador Arit na sa 25 pa na o 26 na I don't know na ang saro pa na sa September pa. Wala pa may saro dito na nga. Ano lang yung plan ka dito nga. Nakaibaw na ba ito nga, nagno lagi ang kuat, doon ka kongresista, yun pa na po. Oh, dagong kayo, dagong posibilidad. Kaya nga naman ang Pilaran City or 26 of Bohol, katangyan mo.
1: Gawa sa SARO na matigdan usab ni Binlod nga halos wa nay pundo alang sa AX ug MAIP gikan sa duha ka mga babaeng magbabalaod diin ang labing apektado ang mga konstituwente sa duha ka distrito nga balandig ilabi na sa mga pribadong tambalanan.
2: Social service to mga AX ug MAIP na talaga ging to 24 and 25 kung muduol ka ni Kongresoman Banban o ni Kongresoman Alekte kung doon nakitag po ng mga bill tumatik na masiro billing ka. Nagpain sa kitap, abang gani mo gawa, may. Kung nga, ito po kabulaan nun, darong panahon na, sabi na, sikat po sa L-District, murag power sa kitap, makasakit ko. Kaya ang ato mga budget sa AX o MAIP, ginagmay rin sa daw-daw, at ang yung paita.
1: Hinuon ang hinaot si Binlod o ang mga mayor nga dunggon ang ilang panawagan nga mapagawas na ang pundo para sa Bohol bisan pa man nga way kasiguruan ang ilang nakuhang tubag sa mga senador o sa ubang opisyal sa national government atol sa ilang pagbisita sa kauluhan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nagapadayon karon og mas lawng nga investigasyon ang mga awtoridad kabahin kini sa sunog nga nagaguba kini sa balay sa tutok ka managsuon diha sa lungsod sa Ubay. Miulbo ang maong sunog alas 2 sa hapon niadtong Setyembre 1. Panadawat sa mga awtoridad ang mga taho kabahin sa sunog alas 5 na sa hapon ni anang adlaw. Ang tutok ka managsuon mao na nag-iyas og nagpuyo kini sa maong panimay. Gitukod ang mga panibay, ubos kini sa programang Libre Alagad o Balay sa Bohol Provincial Police Office. Nakadawat ang programa o suporta kini gikan ni Gov. Aris Omintado o ni Kongresista Van Van Omintado. Nagtanaw karon ang mga investigador sa duha ka posibleng hinungdan. Ang unang hinungdan mao ang tinuyo nga pagsunog sa mga panimay kung arson. Matod pa, nagduda ang usa sa mga tag-iya nga dunay tao nga tinuyong nagpasunog sa mong panimay. Apil sa mga gitanaw isip posibleng suspect mao ang usa ka bayaw. Wa pa sila'y nakitang ligong ebidensya nga nagapamatuod gayon nga tinuyo ang pagpasilaob sa mong panimay. Gisusisab sa mga investigador kung aduna ba'y laing mga appliances nga mo'y hinungdan nga wa kini maibot mao nasunog ang mga panibay. Nagpadayon karon ang investigasyon aron sa masuta kung aksidente ba o tinuyo ang mga pagsunog. Alang sa totoo ka man nagsuon nga mga nailo na ang sunog nagpasabot kini sa lain na pod nga sakit sa paggawa sa ilang Pinoy-anan.
0: Good morning ni Romualdo Romel Bernales. Nagtanaw ka nato karon live. Inday gili kami. Pas anaviso, good morning. Omar Sainte, nagtanaw po. Dennis Cabrera. Usab si Ansoy Comidoy, nagtanaw po ka nato karon. Tutukan sa Philippine Councilors League sa Bohol ang pagkuha og listahan sa tanang bulanong OFW. Ama sa atong gobyerno. At umaminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Gitutukan sa Philippine Councilors League PCL Bohol Chapter ang pagkuha og mas kumpleto og tukmang datos sa mga bulanong Overseas Filipino Workers o OFW pinagi sa pagpanday og mga balaudnon nga mapalig-on ang monitoring sa mga OFW sa probinsya. Kinihuman gibutyag ni Vilma Yorong Hepe sa Bohol Employment and Placement Office kun BEPO nga usa sa mga hagi sa ilang buhatan ang pagkuha og insaktong datos sa mga OFW tungod kay dunay mga pamilya nga dili mohatag og kooperasyon atol sa ilang mga survey. Gipasabot ni Yorong nga importante nga makuha ang kompletong listahan sa mga OFW sa Bohol aron masiguro nga ma-appeal sila sa nagkadayang programa o serbisyo sa gobyerno. Lakip na ang mga programa gikan sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA.
4: Magpatawag siguro ninyo ala ma-legislate na nato na naatay database organizations of OFWs sa itong mga OFW sa lungsod kay para ma-organize na sila mo-request sa OWA o BMW na magpa-orienta kung sa mga programa na pwede nilang ma-avail ng financial training.
1: Sayang bahin, maingon si PCL Bohol President Board Member Joanna Cabalitinitay na buduso siya o balaudnon sa sangguniang panlalawigan aron mapalig-on ang pagkuha o kumpletong datos sa mga OFW sa probinsya. Lakip sayang gisugyot ang pagmandato sa mga pamilyang adunay miyembrong OFW na makigtambayayong sa local government unit sa paghatag sa gikinhanglang impormasyon.
4: Yes, I would lead on that matter, no, nga itong anuna taanan natita nga makagamata o ordinansa mandating all families of OFWs and seafarers nga ma-monitor din na sila na agin ma-appeal na to sa ato database na to para naaputay malangko ang tanan unya unsa pa ila mga concerns ana.
1: Sumani ni Tay pinaagi sa mas kumpleto og tukmang datos. Masayon alang sa gobyerno ang pagplano paghatag og gustong programa og serbisyo alang sa mga bulanong OFW sa ilang mga pamilya. Ang mong inisyatiba kay kabahin sa selebrasyon sa PCL Week ubos tema nga anchoring local governments and global resilience protecting Filipinos across borders. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Nakahipos na og ginatibok ang 323,000 pesos nga cash donation ang DYRD Bohol Chronicles sa kaduwang adlaw sa Operation Tabang Luon. Alang sa dugang detalye at pamilyang pagbalik, Alagad Ray Tutas.
5: Matapos ug mga adlawa ang Operasyon Tabang Bohol para sa mga biktima sa sunog sa barangay Napo Luon, sugat gilusad ang donation drive niyatong Miyerkules ang DYRD Bohol Chronicle. Operasyon Tabang Luon hangtod kagahapon nakahipos na og kinatibuk ang 323,000 pesos nga cash. Ang mahipos nga cash donation ipalit og GI sheets, semento ug uban pang construction materials. Nagpasalamat ang DYRD sa mga nihatag og tabang. Bohol Chronicle Radio Corporation, 100,000 pesos. Alturas Group of Companies, 100,000 pesos. First Consolidated Bank, 50,000 pesos. Estelliori Family, 10,000 pesos. Anonymous, 10,000 pesos. Richly Water, 25,000 pesos. Anonymous, 5,000 pesos. Vilma Lim, 3,000 pesos. GRC Mafranca, 500 pesos. Anonymous, 500 pesos. Laing Anonymous gikan sa Tip-Tip, 1,000 pesos. Sano Pinya Flor sa Taluto, 2,000 pesos. 5,000 pesos usab gigan sa laing tao nga wa magpaila. Bob Galero, 500 pesos. Dudong Amper, 10,000 pesos. Presyado Family, Assorted Goods, 500 pesos usab sa nagpadala pinagi og GCash. padayon nga mudawat ang DYRD Bohol Kunikol ug mga cash donation hangtod ug mga adlaw Sabado. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Kukilia Draude. Nagtanaw ka na to karon live gikan sa Upper De La Paz Cortes. Aileen Mateo Villorejo, nagtanaw pod live gikan sa Buena Vista Bohol. Chamel Di Casa, Dennis Cabrera, nagtanaw pod. John Felbesas, pag-usab, nagtanaw pod ka na to karon si Ma'am Irma Shiga. Sa atong police report, 38 anyos nga lalaki nadakpan sa by-bust operation sa PDEA dinhi sa Tagbilaran. 238,000 pesos nga gituohang syabo na kumpiskar. Atong paminaw ng report ni Alagad Earn. Pahayahay.
6: Usa ka 38 anyos nga lalaki ang nadakpan sa hiniusang by-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA Bohol, inabagan sa Tagbilaran City Police o sa Bohol Maritime Police kagahapon. Dito sa Puro 4, Barangay Bohol, ning Dakbayan na. Gipahigayon ang operasyon alas 5:24 sa hapon ubo sa pagpanguni ni PDEA Bohol Provincial Office Chief IA5 Jordan Lonesa. Uban sa mga operatiba sa Tagbilaran City PNP ug sa Bohol Maritime Police, anadakpan giilang si Robert Cobreses Bulonggaita alias Kalaw, 38 anyos, minyo, walay trabaho, residentes Puro 4, Barangay Tangnan, Panglao. Nakumpiskar sa operasyon ng ibadawa ng 35 gramos nga puti nga crystalline substance nga gituhuang shabu. Naroon na standard drug price nga to sa 238,000 pesos. Lakip sa nakumpiskar na usa ka heat cell transparent plastic sachet nga gibadawa ng 5 gramos nga gingong subject of sale o laing mga pinutos nga gibadawa ng mga 30 gamos sa gingong iya sa suspect na recover. Usab ang usa ka perfume box nga adunay marka nga static nga gigamit isip sudlanan sa gituhuang shabu. Usa ka tinuod nga 1,000 piso bail nga kwarta nga gibutang sa ibabaw sa budol money isip bypass money o usa ka Vivo Android cellphone. Ang suspect pasakaan sa kasong paglapas sa Section 5, Section 11, Artikulo 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kalabot sa ilegal nga pagbaligya o paghupot sa dangerous drugs kon gituhuang shabu. Kasamtangan nga gipaslak sa selda ang suspitsado. Gikan diri sa PDEA Provincial Office, kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Naangol ang usa ka 60 anyos nga lolo human kini nakabanggag sa kinan samtang nagmaneho sa iyang motorsiklo dito sa lungsod sa Sikatuna. Ito paminaw siya lagad, Jun Gutierrez.
7: Kaganda sa Galeris Medical Center ang usa ka lolo nga driver sa isang motorsiklo human kini may banggag sa kinan dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang lulo gipaila nga si Herman Apoyon sa 61 anyos lumad nga taga Purok Utso barangay Libho sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuna sa ira gagahapon sa marasay si media sa iyo nga kagabion nga kini si lulo dito kinigikan sa ilaha mga parinte diya sa Abukay Norte sa lungsod Sikatuna ug si iya na unta pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo pag abot sa may poblasyon Sikatuna. Wa siya makabantay sa iyang nahisundan nga sakinan. Ug sa tuwa nga mapaginabi ni Police Corporal Berson Gara, Police sa lungsod sa Sikatuna.
8: Based sa initial investigation namo sir, statement po sa driver, gikan siya sa iya trabaho sa health center.
7: Okay.
8: Madong siya sa car wash diri sa poblasyon unya kay vacuum ang iyang sakyanan. Upon executing kuan left turn, lantas siya sa mirror ingon siya yang alid nga wala ko noy kuan, wala ay gasunod.
7: Ah, okay.
8: No, pag-execute niya, kalit mong kulong na yung lugap pa kilid. Kaya sila ang nakabangga niya ay kasunod, sila bigasunod niya, sir.
7: Ang panaway, suga ang motor.
8: Bangga naman na guba lang na tubangan. Pero ang batis sa tulti sa mga nakita is suga ko yung suga.
7: Okay, ako.
8: Based sa investigation, sir, kay Sadhan Majid ang ibangga, naka-issue ang pag-statement na itong kuhaan niya. Pag naluoy po siya sa nabanggaan lagi, mas concerned pag siya sa nakabangga kay sa iya sakyanan murag dako og damage.
7: Nga buta taga tuwa usab nga gisusi kaning driver sa motorsiklo. Nakaangkon kini graphic angle sa iya og liog bunok usab sa kalawasan og pala sa pinig gatiman sa tuwang mga doktor. Nga gipaluap patong driver sa sakyanan nga gibangkaan ani nga lulo nga usa kami drive sa tuwang isyo si Katuna nga si Krisa Candule nga lumad nga taga barangay Abukay Sur sa lungsod si Katuna wa ni makaangkon og mga angol bunok siya nga kalawasan. Gikalang dili matangan sa Galeris Medical Center kan sa leto ng Gutierrez ang friend mo forever basta palita DYRD ang sabigan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Rosemary Mamacos, Arsenio Mamacos, nagtanaw ka na ito karoon. Nag-usap si Romualdo Garsuta dahil sa Maribohok, Kakay Almenye, Sir Jude Tambis, Anita Torrigosa, Romualdo Garsuta, nag-usap din ha sa Poblasyon 2, si Kagawad Bachi Alba, nagtanaw ka na ito karoon. Si Kagawad Dani Abaliana dahil sa Kugon, o si Kagawad Bibot Budong, uyang anak, nga naminaw po sa DYRD. Samtang gisilbihan og laing arrest warrant sa PNP Kandi High o Davao City PNP, ang samtangang binilanggo sa Maa City Jail sa siyudad sa Davao sa kasong syndicated estafa. At ang paminawon ang report ni Alagad Cell Remulador.
9: Gisilbihan og laing warrant of arrest ang kasamtangang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City. Kiniatol sa gipahigayon ini nga joint operation sa kapulisan sa Kandi High o kapulisan sa Maa City batok sa Corite City Anyos nga kasamtangang binilanggo. Bitbit sa kapulisan ang laing arrest warrant nga gipagawas ni Judge Marlon J. Gilena Moniva sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 74 sa Cebu City. Pinitsahan kanito pang Nobyembre 10, 2021 sa kasong syndicated estafa. Laing tulo ka outstanding warrant of arrest. Pinitsahan Nobyembre 16, 2021, gipagawas usab ni Judge Stella Alma Cinco Caroso sa Regional Trial Court 7 Judicial Region Branch 12, Cebu City, batok sa mga kasamtangang binilanggo sa Maa City Jail sa Davao City sa kasong syndicated estafa. Base sa taho, gibutyag nga pulos way piyansa nga girekomendar sa korte batok sa maong binilanggo. Narukad gikan sa Campo de Goy, the Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: 16 minuto sa di pa magalas 8, gipahigayon sa City Government of Tagbilaran, pinaagi sa Business Permits and Licensing Office ang ikaduhang orientation sa New Business Registrants ng Tuiga. Dito kay usab sa mga kalihukan ng mga kinahanglang sundon sa mga bagong rehistradong negosyante, ilabi na ang ilang continuing compliance obligation sama sa permits, clearances o guban pang mga regulatory requirements samtang nagapadayon ng ilang operation. Matod ni Mayor Jane, importante nga ang mga bagong negosyante dili lamang makaparehistro sa ilang negosyo kundi makasabot usab sa mga lagda o responsibilidad nga ilang gikinhanglang tumanon. Iyang gidasig kung gipasalig nga ang city government andam usab nga muhatag og giya og suporta aron makatabang sa mga negosyante sa pagpalambo sa ilang negosyo o sa lokal nga ekonomiya. Mitambong isip resource speaker o panelist ang mga representante gikan sa nagkadayang city offices o regulatory agencies, lakip na ang City Environmental Management Office, City Treasurer's Office, City Planning and Development Office, Tagbilaran City Primary Care Facility o ang Bureau of Fire Protection. Gipaila usab ang GCash, SoundPay o SoundPay Plus isip digital payment solutions nga mahimong magamit sa mga negosyante sa ilahang operation.
0: Good morning ni Lucina Sinon. Nagtanaw ka na ito karon. Live, gikan sa Purok Size Manga. Marilo Namok, nagtanaw po. Johnny Flag. Usap si Margaret ng Buhay Ko. Nagtanaw live diha sa Baclayon. Usap, nagtanaw po nato si Lucina Talaid. Live, nagtanaw live, gikan sa Thailand. Usap, good morning ni Sir Lito o Ma'am Lut Corayag. Mga trabahante sa Major Pharmacy na naminaw po ka nato karon. Sa balitang regional, dili mumino sa 248 ka mga illegal nga armas o 7 ka mga bomba ang nasakmit sa kapulisan sa tibuok Central Visayas suod lang sa buwan sa Agosto ni Tuiga. Kinisubay sa gibahugtan sa kampanya sa Police Regional Office 7 matok sa pagpanag-iya o pagpayuhot o mga loose firearms sa rehiyon. Sa gipangawas nga datos sa kapulisan, niabot sa 250 ka mga police operation ang gipahigayon sa nagkadaiyang lugar sa Central Visayas. Din 120 ka mga tao ang nangadakpan o kapin sa 752 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas ang naimbargo. Matod pa ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang Regional Director sa PRO7, nga ang maunglakang gihimo aron mapugngan ang mga kriminal sa paggamit o paghimo o gagubot gamit na usab ang mga illegal nga mga armas.
3: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Kining balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
4: Nagpagawa sa gabiso ang DTI kamahayan sa higbit nga pagpatuman sa price freeze order sa tanang nagunang palaliton sa mga rehiyon o LGU nga gipaubos sa state of calamity. Kini aron panalipdan ang mga konsumidor batok sa mapahimuslanon sa pagpasaka sa presyo sa mga nagunang palaliton. Kini naglakip sa mga dilata nga pagkaon, noodles, mantika, mineral water, kandila o gatas sa suod sa 60 kaadlaw gikan sa pagdeklarar sa state of calamity. Nagpasidaan usab ang ahensya nga kun dunay mulapas niini magatubang og tukmang silot o dibakaha pagkabilanggo.
3: Balita sa gawas sa nasurog ang paugnan sa kusog human niini.
5: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Venancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mangiligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasunod ka nato sa Tire Queen na Goodyear Servitech nagpadayon ng pagigbisog sa Indonesia batok sa nagkakusog nga forest fire o land fire sa labina sa Islas Borneo o sa Sumatra nga mao hinungdan sa baga usab nga delikadong haze o daghang kabahin sa Southeast Asia. Ang pinakabagong report, ang usa nga pinakagrabing naapektuhan sa sunog kapin sa 202,000 ka mga hektarya gimanaban ang nasunog sa Indonesia karong tuiga nga nagdagan og seryosong problema sa kalidad sa hangin ug sa panglawas. Gikan sa DRD Chronicle Sports Monitoring Center ang balita sa paugnan sa kusog.
4: Nakakuha og silver medal sa AJL Biena sa 2026 Dome Spring Gin Whistle International. Ang naisgutang kadauga ni AJL Biena, kinuman siya ang gold medal dito sa Berlin sa Germany. Nalakip na si Biena para sa 2027 World Athletics Championship dito sa Beijing, China. Nangandam usab si Biena para sa Asian Games karon nga buwan. Sa balitang artista, naghinam-hinam na si Luffy Poo sa bagong hugna siya ang karera isip artista sa Star Magic. Sumapa sa actress nga daghang kausaban ang iyang giagian karon, dili lamang siyang personal nga kinabuhi kundi dili apil na usab sa iyang pagbalik sa showbiz.
3: Bugti sa peso itandis dolyar ang mga salapis kalibutan ni mga gutloa.
4: Ang US dollar 62 pesos o 61 centavos. Japan yen 39 centavos, UK pound 84 pesos o 40